ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah to ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adayk تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ayyau an samu daga sayyidina Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ku dinga sauki al'amura, kar ku dinga zanantawa. Ku dinga sauki al'amura, kar ku dinga zanantawa. Duk abin da musulmi zai dinga daukan sauki a ciki, ka dinga zanantawa. Al'amura dinga daukan su a cikin sauki. Kuma ku dinga mutane albishara, kar ku dinga kaɗe mutane kuna kore su. Kar ya zama kullum mutum da za a ji komai a cikin wa'azinsa ba sai bayanin sifar jahannama, sai bayanin azabar kabari, sai bayanin wato intiƙami na Ubangiji. A idan ka yi wannan wa'azin, in kai bulalar mai zafin, in kai guda ɗaya, ta yi bishara guda biyar ko guda shida. A dinga sauki al'amura, a dinga mutane albishir, a fiye wata albishir ɗin a kan abin da zai kore. Addinin musulunci addini ne na sauki, kuma shi dama yana cikin sunayensa albashirun nadhiru, bishara ka aiko shi da ita. Sunayen Ubangiji ga sunan na rahamar nan, in ka ji su'ar rahman, su'ar rahim, assalam, almuminu, ga sunan sai ka ta jin rahamar, rahamar, rahamar can guda ɗaya za ka samu tal, ya ce maka almuntakinmu, shi kenan guda ɗaya almuntakinmu, idan ba azaba. Amma rabuwar duk rahama ce da alkhairi da karamcin Ubangiji. Sau da aka bisharar tafi nizarar yawa, wasu al'ada da waɗansu suka ɗauka wato a cikin wannan watan, watan Muharram, asaran Ashura ɗin nan, goma ga watan Ashura a shi ne aka samu wannan hadisa ta kisan sayyidina Husaini radiyallahu ta'ala anhu. To akwai waɗanda sun ɗauka kansu wani abu, idan ranar nan ta yi sai su sami irin tankar dimina na ɗanya, su tuɓe riga su dinga lauta kansu, dinga tsara kansu da wannan wata aƙida sai mai irin wannan abubuwa. Sai ka ga bayansu yana ta zubar da jini, ba inda ka san an sa reza ko askar wanzama ya tsatsaga haka ba ya je. Har yanzu da kuna duba talabijin tashoshin irin wa'annan mutanen, za ku ga an ce ranar Ashura nan ta irin wa'annan abubuwan, da ta yi su ko a sa wuta ka ga garwashi, a dinga tafiya a kan garwashin wuta da abubuwa. To ana ta yi baƙin ciki na shahada ta sayyidina Husaini. To wannan baya cikin ta'alimin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wala tuqbi aydikum ila talukati, kar ku jefa kawo kanku zuwa halaka. Yanzu to ya dinga lafta kansa wannan ɗanyen zarbar dabino wanda ya hulala zafi, duk baya kwakwaye jini ya ta zuba inda ajali ya sa mutu. To irin nawa ga sunan dai ana ce su. Allah ya dafa mana. So bayan Allah, wato za mu je in muka duba tarihi na annabawa da Rasulullah, sauran manzanni da shugaba alaihi salatu wassalam, shi ranar wafatunsu ba wai rana ce ta baƙin ciki zalla ba. Akwai baƙin ciki na rabuwa da annabi, akwai tamu, kuma akwai ɓangaren farin ciki wanda kai ma ya kamata ka yi wannan farin ciki. sayyidina Isa alayhi salatu wassalam me yake cewa wassalamu alayya yawm walidtu wa yawm amutu wa yawm yub'asu hayya ichi Allah ya gishi ni ya mun jinjina ta alkhairi arani ku guda uku ran da aka haife ni Allah ya mun wannan jinjina ta gaisuwa sannan ran da zan mutu Allah zai sake mu wannan sannan idan alkiyama ta yarda za ta shi ne zai kuma wannan gaisuwa gare ni to ni kai mabiyin annabi in an ce maka ga ran da Allah zai jinjina wa annabinka sai masa wani takarimi na musamman na girmamawa kai ba ka ga ciki kamar ni kan ciki zakai an girmama annabinka kai ma ka samu Allah ne ko zai wannan takarimi wannan kenan sannan kuma su bayin Allah su dauki mutuwa wani abun damuwa ko abun baki ciki har da za a ce an yi wani baki ciki akan mutuwa su ba manya-manyan waliyai ma waɗanda suke wato a martaba ta kusanci ga Ubangiji ba a ganin su in ana kallo na sayyidina Husaini wa yake maganar wasu waliyai ana maganar sayyidina Husaini ba wai magana ma sahabbai ka amma sai na Hussein yake faɗa sai na Al-Hasan sai na Hussein irinsu in dai ba annabawa aka dauko wannan magana ba yake magana wani kuma to shi irinsu waliyai wanda suke amaratibul walayan ma suna cewa ranar mutuwa ranar idi ce a gurin su idi ce a gurin su ranar mutuwa to ya kake ganin kuma kasawar irin sai na Hussein sai na Bilal al-Habashi Allah gara masa yadda ji nake ran da ajalin sa ya kusanto yana nan farfashin karshe da ƴan uwan suka kewaye da matansa da ƴaƴa suka kewaye sun tabbata wannan rashin lafiya ba ta shi bace ɗan suka gode kuka suka ce wa huzna shi kuma sai ce wa daraba sannan ya bane cikinmu kifuna ta ya farin ciki na ya munna ta gadan alƙal ahibba muhammadan wa hisba aka yake cewa aini ban da wata rana ta farin ciki irin yau gobe gobe ina gaya muku eh gobe ta yi zanga da masoyana zanga manzon Allah da shi da sahabbansa akwai ana farin cikin da ta wuce a ce sayyidina Husaini ya zo ran da zai gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bi da nawo ga sunan eh mu Allah ya mana kira ya ci alqur'ani yana kira mu wato ummatan wasatan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulun 'alaykum shahida Allah ya ce ya sanya mu ummatan wasatan da zama tsakanaki tsanani da kausasawa da tursasawa ba namu bane ummatan wasatan na saka ku litakunu shuhada 'ala an-nas kada wa shaidu ga mutane masu kiran mutane kan wasadiyya da itidali ko kuma rasulullahi alaikum shahidin sannan manzo Allah ko ya buga muku tambari in shaida akan abin da kuka yi akan sanin na khiyaran adulan dan Allah ya zabe ku akan sa na'am amin na'am ke fada sayyidina Abdullah ibn Abbas ya kasance ina da Abdullah ibn Mas'ud ina da wani majalisi wanda ya saka wa sahabbai yake musu karatu yake musu wa'azi duk sati sati kamar da muke karatu alamu sunan nan duk sati sahabbai za su hadu da tabi'ai su zo ba su karatu to yana da wannan al'adar to kuma jin daɗin karatun da irin tasirinsa a cikin zuci idan ma ya duma yan makarantar sai ka fara tunanin cewa to me zai hana karatun nan kuma a ce duk sati sau ɗaya za a dinga yinsa a sati wasa ba za a dinga yinsa kullum kullum ba saboda daɗin karatun wanda daga cikin ɗaliban yake cewa ya Abu Abdurrahman wallahi na so a ce kullun zaka dinga mana wannan wa'azi a ce wannan makaranta kullun sai mun yi ta na gurci a ce haka ya kasance a sai yace wallahi babu abin da yake hana ni muku wannan sai gudun kada in sa ku kosa inda ce kullun azu a duwa azu kullun azu a duka to za ku kosa yanzu na karatu idan kullun muke yi ba za ku wani tarin haka ba to sai aka ce a dauki so dai a sati irin da sai na bilal bin mas'ud sai ga satin yazo sai ana ta bigen ma satin yazo ce kuma ninne muku giyoyo da wa'azi irin yadda naga manzon Allah ya yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana dan gudun kada mu kosa manzon Allah bai jira mana kwana uku yana mana wa'azi a jere haka daya sai ban kwana uku wa'azi mai zafi haka guda dai sai a kwana uku sai a sati biyu ma ba kuma jin wannan tare da shi yana bada abin tsinta dan kada ku kosa galiban za a ga idan yayi wannan abu to sai an zo sai wata mas'ala ta taso akan wannan kadiyar eh ba haka kai za a dako ayi wa'azi na bulalar wa'azi akan wata kadiyar da ba ta so ba yawanci sai wani abu ya faru ko irin abubuwan da suka faru a ce ya yi rabo kamar da wani sahabi ya tashi ya ce hadi kismatu mawlidi biha wajhullahi shugaba yayi hukunci ya rabo zuci ai wannan rabo ne wanda ba annabzatin Allah da shi ba to annabi shugaba shi gudu bulala wazi in cuta ta sauka to sai kwada maganin ta galiban za a ga irin wannan to sai wani abu ya faru sannan ake bulala ba haka ko ake dauko ta sai munasabar ta ice masa kai canka idan ba zan mai adalci ba ka halaka ka shiga uku na Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi da kuma Imam Tirmidhi Allah ya kara masa yarda amin sai na nufi shi hadiga yana hana ni in zantar da ku hadisi mai yawa in tara ku ta ba ku hadisi in ta ba ku hadisi in ta ba ku hadisi da dama me yake sawa ba ne muku haka sai nan ne muku daidai yan kadan gurgurdan bukata ce saboda wannan na ko da shi ba ya fada ce wallahi duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ce zuwa gare ni da gangan to ya tashi in an ce ga alkiyama ta yi ga jahannama nan an fito da ita to kafin a jefa shi ya je zaɓi wurin zama don ko ya shiga da kansa ko bai shiga da kansa ba nan ne muku masa sai an jefa shi ciki saboda ka gara mai rage wa kansa aiki ya tashi ya je ya samu wurin zama ya zauna kafin a jefa shi ban faɗa abu ba ya ce na faɗa yamin kirkire to wannan shi ne sakamakon sa don akwai daga cikin magabatan da suke suka faɗi da abin ma akan wannan suka ce a wurin su so suna ganin ka ƙauyuli mutum ya kirkiri ƙarya da ganganye wa shugaba to suna ganin wannan ya kai shi ma zuwa kafirci ne amma ku zo malamin fiye malamai sai suka ce a su suna nan dai akan cewa bai kai haddin kafirci ba sai dai idan mutum ya zama al'adarsa wannan kucin shi ne al'adarsa kuma ya halatta yin haka din yana ganin wannan abin halal ne ba haramun ne ba idan ya halatta yin wannan abin to ya zama kafiri amma muddin dai yana yin kucin amma yana nan akan cewa ba haramun ne kucin nan da yake haramun ne kuma ya yi da wannan mutum da manzo Allah ya bar akansa to bai kai ne dan kafirci ba Allah ya shiye mu amin ana ta ba ku labarin irin wannan da mutum wannan ko Allah ya ta ba da shayar wani a cikin su yau shi kuma aikin sa shi ma irin wannan eh da yaro mutum ne mai zakin baki iya yi ina yawan zuwa majalisu na manyan mutane na attajirai na masu abin duniya to in yaje idan ya dauko wata mas'ala ya fade ta yadda yake bukata yana so ya janye hankalin mutane akan ta ce kirkiro hadisi ƙarya bayan ya fada wa da sai ko manzon Allah ma ya ce kaza dan aidar da wannan abin da yake fada yana yi to kuma aka fara gane shi tunda shi ƙarya a cikin hadisi ai kamar ƙarya ne cikin alqur'ani inda zaka yi ta akwai malami a gurin sai ka bata je ko ina sai an gane ka to ran nan sai wani sarki sai shi a kira masa shi da yazo dama an gaya masa ga halinsa ga irin abubuwan da yake yi sai ce tambaya na zama kuma dama dai ya kira malamai an cika majalisar da malamai da yan kallo sai ce ina da fatawa ne na sarkin sai ce akwai wata kwaya wani magani da ake kiransa habbal hufu shari ko za ka wani bayani a kanta sai ce habbal hufu shari ai sananne kwaya ce ai abu ne mai tarihi wata irin kwaya ce wadda in ka same ta za ta yi maka magani na cuta 55 za ta yi maganin kaza za ta yi maka maganin kaza za ta yi maka maganin kaza za ta yi maka maganin kaza sai da ya jawo magunguna 55 wanda ake yin su da habbal hufu shari bayan ya gama zayyanawa ya gama kawata ta sai ce kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce a dan Allah dakata tsaya kayi likitoci ƙarya kake manzon Allah ƙarya gaba na ita wannan gaya maka ce babu wani abu da ake ce masa habbul bushari sarki yace ni ne da kaina na kirkiro ta nace habbul bushari ni ne kirkiro ta da kaina na faɗa nace kai mun bayani akan ta kai mun ƙarya kace tana magani ne kaza kai mun likitoci ƙarya da farko ni ka fara kuɗa dan na san ƙarya kake ba wannan ƙwayar sannan kai likitoci sannan zaka tsallaka kai shugaban halitta ya ce to ƙarya kake ci ku ta duka sa aka ta duka sa sai da ka tashi a gaba sai ka jefa da shi a waje to saboda haka wato sai na Abdullahi ibn Abbas yace ba su dinga hadisi da yawa in zai yi hadisin to sai ya zauna ya yi bitarsa ya yi muraja'arsa ya tabbatar da shi ya yi itiƙanin cewa abin da jike nan daga shugaba sannan sai ya faɗa saboda gudun kada ya faɗa cikin wannan kuskure saboda haka yana da kyau jama'a dinga kiyayewa hadisi in za a bayar da shi a dinga itiƙaninsa a dinga tabbatar da shi akwai ruhusa ta cewa kana iya rubutar da hadisi da ma'ana in baka kawo hadisin harfan da harfan irin yadda yake ba kuma amma ka kiyaye ma'anar tabbas irin yadda ma'anar abin da shugaba yake nufi din to kana iya hakaitar da ma'anar hadisin amma sai kai taka zanzan kar kai kuskure a cikin hakaitar da ma'anar ka bada ita ba irin yadda yake nufi ba saboda haka akwai dai hadar sai an yi taka zanzan hadisi da alqurani ba abin wasa ba ne irin yadda yanzu ake ta abubuwa kowa so yake a ce yana tafsiri kowa so ake ce yana hadisi to dole akwai bukatar a dinga taka zanzan kuma tafsiri da hadisi suna da bukatar nakli ta da bukatar cirowa a nakalta gurin waɗanda suka nakalta gurin waɗanda suka san abin da ya kamata amma in dai babu nakali din larabcinka duk fahimtarka sai ka faɗa cikin waɗannan kusakuran ko alqurani ko hadisi to Allah ya kawo wani zamani yanzu wanda kuna ganin halin da ake ciki mutum sai ya shirya abin da ya ga dama zai faɗa da irin fahimtarsa ta dace ba ta dace ba sai ya harba ta Facebook sai ya sake ta sai ya harba ta ta WhatsApp sai ya harba ta YouTube gashi nan to Allah ya kawo zamani wannan alolin suna da amfani suna da illa amma wallahi illa ta fi amfanin su yawa Allah ne kadai ya sani da ƴaƴan musulmi da suka lalace rashin tarbiyya ta kan kallace-kallace da maganganu na batsa da abubuwa ta kan waɗannan abubuwa akwai amfanin amma hakika da sun huma akwai wurin minna fahimta imam Muslim ya roto cewa a sani fa manzo Allah ya ce ayi min ƙarya ba daidai yake da ayi wani mutum ƙarya ba ayi min ƙarya ba daidai yake da yi wani mutum ƙarya ba ayi min ƙarya wani abu ne daban ya shawo man da ayi wani mutum ƙarya wanda ya min ƙarya da gangan ina mai girgire ya tashi zaɓi wurin zaman sa a cikin jahannama karbar da Abdullahi ibn Amr Allah kara masa yadda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci yace ubangiji subhanahu wataala wallahi baya janye ilimi lokaci daya ya zare shi daga bayi ba za waye gari a ga cewa babu ilimi baki daya ba sai dai abinda Allah yake yi shine in ya tashi jin ilimi to sai ya janye ilimi ta hanyar janye malamai yau sai ya ce shehu wani ya rasu gobe malam wani ya rasu malamai haƙiƙai tabbatattu waɗanda ko malamai kuma sun ce da shan malaman ne yau a ce maka ba wani ko babu wani duk babu wani cewa ya gari ka duk Allah ya ɗaɗɗauki a wansa wata rana malam kabara alaihi rahma ya dauko sarki yana ja bai cika daren ba sai na ga hawa yana zuba a idansa yace wani abu ne ya faru sai ina kirga malamai da na tashi na san su a nan cikin birnin Kano wanda kowanne za ka yi kiransa zai ana za ka yi ce masa karar da masana na san su sun sani ina kirgawa tun daga inda na fara jajjar birnin ɗaya biyu sai da na cika cilmi ba kuɗi a cikin su ta wancan lokacin kenan to idan Allah ya tashi ɗauki ilimi ba ilimin zai zare gaba ɗaya ba malaman masanan ya dinga zarewa kamar da muke ciki yanzu wannan hadisi kuma yana murayar da wannan halin da muke ciki a yanzu sai dinga ɗauki malaman har sai lokacin da diya ya zazzaɓe malaman duk sun tafi sai ya bar mutane kuma wato da dabarar kansu sai mutane su ɗauki waɗansu mutane jahilai sai a ɗauke su ne malamai wanda ba san ilimin ba sai a dinga tambayar su ane musu tambaya ane musu fatawa suna ɓadda mutane ba da ilimi ba su ɓadda waɗansu su to alamar cewa Allah ya ta sama ɗauki ilimi kenan baki ɗaya kowane jahili mala to shi ne abin da ake gaya mana yau al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam al-Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi an karɓo daga Abu Hurairah ta yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi masa fatawa ba da ilimi ba to laifinsa ya tabbata akan wanda ya ba shi fatawar duk wanda ya maka fatawa ka tambaye shi wato kai mutum fatawa akan abin da bai sani ba sai je ya baka fatawa ya ce ka je ka aikata wani abin da yake abin nan kuma zama ba haka yake ba yi maka fatawa da jahilci kuma ka je ka aikata abin da ka aikata kan jahilcin nan to duk jahilcin da ka yi laifin da ka yi Allah zai rataya wannan malamin wanda ya ce shi malamin ne ya maka fatawa ta son zuciya ba da abin da Allah ya ce ba to Allah zai dora masa wannan laifin ba kai ne tambaya ba shi ne dora wa laifin da ya sa ka je ka aikata abin da yake ba daidai ba duk wanda ya ishara zuwa dan uwansa don lamarin da ya zama ba a cikin shiriyarsa take ba to ya haice shi dan uwanka ya nemi shawararka ce ta nuna masa wani abin da yake ba shine daidai ba akwai abin da ya kamata ya gaya masa na gaskiya na shari'a shi baka nuna masa wannan abin ba to an kai masa haka to ka ha'inci shi shi ko ha'inci idan kana so a nuna maka wato wani wanda za a ce ga wani mutum wanda Allah baya kaunarsa a nuna maka ya ha'inci
1: Alhamdulillah an saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara
2: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
3: 97.3 Rahama Radio

Rundunar sojojin kasar nan ta sauya guraren aiki ga wasu manyan hafsoshin ta domin karfafa ayyukan tsaro. An kama komandojin Boko Haram guda 7 a Katsina bayan sun dawo daga aikin haji. Rundunar yan sanda ta jaddada cewa ba za ta dauki tubabbin yan ta'adda cikin rundunar ta ba. Daga kasashen ƙetare Iran ta gargadi cewa idan Amurka ta sake kai mata hari za ta fuskanci martani mai tsanani.

Masu saurari barkanmu da safiyar wannan rana ta Lahadi a yau muna 13 ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wadda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekara 2026 sunana Zaruddin Munir Jawoji ga kuma cikakkun labaran hukumomin kasar nan sun ce an kama wasu mutane guda 7 da ake zargi wato ƴan Boko Haram ne kasancewar jigajigai ne na kungiyar Boko Haram da ISWAP ministan cikin gida na kasar nan Olubinmi Tunji Ojo shine bayyana hakan lokacin sanya hannu kan sabuwar dokar shaidar dan kasa da aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja Mr. Tunji Ojo ya ce an kama mutanen ne lokacin da suka dawo daga aikin haji na wannan shekara a filin jirgin sama na Katsina cikin makon da ya gabata. Ministan ya ce an kama mutanen ne bayan bibiyar bayanai mutanen da suka fita aikin haji a fadin kasar nan. Ya ce yanzu haka mutanen 7 suna hannun hukumar tsaro ta DSS wadda ke gudanar da bincike kan lamarin. Rundunar sojojin kasar nan ta bayyana wato yin sauyin wuraren aiki ga manyan jami'an sojin kasar nan a kokarin kyautata tsaron kasar nan da kuma inganta gudanar da ayyukan su a fadin kasar nan a sanarwar da muqaddashin daraktan yada labarai ta rundunar sojin kasar nan Colonel Apollo Nayi Elene ta fitar da ce sauye-sauyen sun shafi komandojin da suke wato a fagen daga da kuma komandojin da ke kula da makarantu na bada horo da kuma manyan hafsojin sojoji da ke hidkwatar tsaron kasar nan. Sanarwar ta ce babban hafsan rundunar sojin kasar Lieutenant General Wudi Shaibu ya amince da sauya musu wuraren aikin na manyan hafsun wato rundunar sojin kasar nan domin tunkarar sabbin kalubalen tsaro da ke tasowa a fadin kasar nan. Rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta bayyana cewa ba za ta ɗauki tubabbin 'yan ta'adda cikin rundunar sojin ba. Mataimakin babban inspector 'yan sandan ƙasar nan DIG Isiyaku Muhammad shine ya bayyana hakan a wurin taron masu ruwa da zaki da aka gudanar a birnin Ilori na jihar Kwara. Mataimakin babban inspector ya yi kira ga masu ruwa da zaki da sarautun gargajiya da shugabannin addinai da kuma masu kula da tsaro da su kiyaye rattaba hannu kan kowace irin takarda da za ta bada dama ga tubabbin 'yan ta'addan wajen shiga aikin tsaro a fadin kasar nan. A cewar babban spetron 'yan sandan kasar nan ya umarci dukkanin masu taimaka masa da su zagaye jihohi da ke karkashin yankunansu domin ganawa da masu ruwa da tsaki tare da tattara shawarwari kan hanyoyin da za a bi gurin magance matsalar tsaro da kuma kalubalen da rundunar 'yan sanda da jami'anta suke fuskanta. Dakarun 'yan sanda a jihohin Ogun da Lagos sun kama mutane 88 da ake zargi da aikata laifuka tare da ceto mutum 5 da aka yi garkuwa da su. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun Bode Ojonini ya bayyana nasarar da dakarunsa suka samu karkashin sumaman haɗin gwiwa mai taken babu wurin gudu da dakarun da suka kaddamar a dazukan jihohin Ogun da jihar Lagos. A cewar sumaman haɗin gwiwar ya kai ga nasarar kama mutum 84 da suka kunshi maza guda 75 da kuma mata guda 9 da ake zargi da aikata laifuka. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun Bode ya kara da cewa sumaman na haɗin gwiwa ne na da cikin matakan da babban spetan 'yan sandan ƙasa Olutunji Dusu ya kaddamar da nufin kawar da masu aikata laifuka daga jihohin Lagos da kuma jihar Ogun. Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa ta ce ta kwace miyagun kwayoyi da darajarsu ta kai naira biliyan 5 da a tashar jirgin ruwa ta Oni da ke jihar Rivers. Kwamandan hukumar tashar Omorio Odo ne ya bayyana hakan yayin bikin ranar yaƙi da ta'ammali da miyagun kwayoyi ta ƙasa na wannan shekarar. A cewar sa kayayyakin da aka kama sun haɗar da kwantena guda 7 dauke da sama da kwayoyi miliyan 3,500 da kuma kwalabi na miliyan 1,200 na kodin tare da kayan nauyi da suka kai tan 206.
ya kara da cewa an samu wannan nasara ne ta hanyar tattara bayanan sirri da aka kara tsaurara matakai da kuma sa ido da kuma hadin gwiwa da sauran hukumomin tsaro da masu ruwa da tsakiya harkokin jiragen ruwa ya kuma yi gargadin cewa duk da muhimmancin tashar onni wajen kasuwanci masu safaran miyagun kwayoyi na kokarin amfani da hanyoyin ruwa wajen shiga da haramtattun kayayyaki cikin kasar nan kuma da ya tabbatar da cewa hukumar za ta ci gaba da ƙara kaimi wajen dakile fatocin miyagun kwayoyi tare da jaddada buƙatar haɗin kai ga gwamnati da kuma al'umma da hukumomi ya kuma buƙaci masu harkokin da kwan kaya da su rika binkicen kayayyaki sosai tare da bayar da rahoton dukkanin wani abu da ake zargi Gwamnatin jihar Katsina ta sanar da ware naira biliyan 1 da miliyan 700 domin aiwatar da shirye-shiryen samar da abinci mai gina jiki da sauran matakan da za su inganta rayuwar yara da kuma lafiyar al'umma. Gwamnatin wato gwamnatin jihar Katsina duk kwararda ya bayyana hakan ne yayin da yake bude taron kungiyar masana dake samar da abinci mai gina jiki ta kasan nan da aka gudanar a jihar Katsina. A cewar sa gwamnatin jihar Katsina ta ware naira biliyan 1 da miliyan 700 domin tallafawa shirin inganta abinci mai gina jiki a fadin jihar ta Katsina. Gwamna Radda ya bayyana cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki na daga cikin manyan kalubale dake barazana ga lafiyar al'umma a jihar. Yana mai cewa illolinta ba za su tsaya ga lafiyar yara kadai ba har ma da wato sun shafi harkar ilimi da kuma kudaden shiga na iyalai. Da yawan aiki da kuma ci gaba da tattalin arzikin jihar. To daga jihar ta Katsina bara mu dawo jihar Jigawa inda gwamnan jihar na Jigawa Umar Manamadi ya bayyana wato ya yaba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sa kaddamar da shirin tallafawa kananan manoma ta hannun bankin bunƙasa noma na kasa. Gwamna Namadi ya bayyana hakan ne a yayin kaddamar da shirin tallafin na manoma na damar na bana. Wanda ya gudana a birnin Dutse inda ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa ta mayar da jihar Jigawa cibiyar da tafi kowace jiha samar da abinci a fadin kasar nan a cewar sa shirin zai kara karfafa wato kokarin gwamnatin tarayya na bunƙasa harkokin noma da tabbatar da wadata abinci. Gwamna Umar Namadi ya ce shirin da aka bullo da shi tare da wato samun tallafin gwamnatin tarayya za su taimaka wajen karfafa gwiwar dubban kananan manoma a fadin jihar ta Jigawa. Labaran na zo muku ne kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan radio Rahama farin cikin al'umma. Za ku iya sauraron mu kai tsaye kan gurbin adireshin mu na yanar gizo kan www.ramatv.com. Labaran za su dora a dakacin mu.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran za su dora. Majalisar Masarautar Magungunan Gargajiya ta Jihar Kano ta gudanar da bita ta musamman ga dokacin masu ruwa da tsakiya harkokin magungunan gargajiya daga kananan hukumomi 44 na fadin Jihar Kano. Taron ya gudane ne karkashin jagorancin sarkin magungunan gargajiya Alhaji Dr. Rabilu Muhammad, inda aka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi bunƙasa harkokin maganin gargajiya da kuma ƙarfafa gwiwa a tsakanin masu ruwa da zaki da yake bayyana makasudin taron tun da fari. Suleiman Yariman Magani ya ce an shirya bitar ne domin ƙara wayar da kan masu magungunan gargajiya kan inganta ayyukansu da bin ƙa'idoji da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa a tsakaninsu.
1: Wannan taron semina ne haɗe da wayar da kai kuma sensitization training akan yanda za a bunƙasa magungunan gargajiya a samu kyakkyawan ci gaba a faɗin jihar Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Gaskiya babban abin da ya fi ciwo masu magungunan gargajiya tuwo a ƙwarya shine rashin bunƙasa harkar magungunan gargajiya da za su tafi daidai da zamani, domin masu magungunan gargajiya da yawa ƙasashen duniya gwamnati na amfana shi ta hanyar rabinu, ta hanyar abubuwa daban-daban. Haka mu ma nan da yawan masu magungunan gargajiya suke suna bin ƙa'idojin gwamnati wajen yin rijistoci kamar zuwa NAFDAC, CAC da sauransu, wannan duk kuɗin shiga ne suke samarwa gwamnati. To ashe kenan ya zama wajibi ne ta gwamnati ta waiwayi masu magungunan gargajiya wajen sama musu da tallafi da kuma sama musu da irin horo da sauran abubuwa na ci gaba da ilmantarwa don su yi sana'arsu daidai da zamani. Tasiri sosai wajen sauya magungunan gargajiya daga asali, domin in ka duba muna garin magani da sassaƙe da saiwa da sauransu, yanzu kuma an ba da horo na kan yanda za ka maida shi kapsul ko kuma ka yi masu kwali ko a sa shi a kapsul a zamanance.

0: kan yadda za a wayar da kan masu maganin gargajiya su sauka daga layu sarrafa shi a gargajiyance zuwa na zamani. Kuma kamar yadda aka sani, hukumar mu ta kankasa kananan masana'antu ayyukanta shine yadda za a sarrafa fasaha a gargajiyance ta koma ta zamani. Shi yasa muka kulla alaka da wannan masarauta mai albarka domin mu wayarwa da 'ya'yanta da jikokinta kai don su san yadda za su sarrafa wannan sana'a zuwa ta zamani.
1: Mu ma mun samu shawarwari daga manya-manya da aka gayyata wanda suke a ɓangaren harkar maganin gargajiya. An kuma nuna mana kan yadda za mu ƙara zamanantar da harkar magani. An yi mana ƙarin bayani akan cewar ga yadda za mu mayar da magungunanmu zuwa su zama na zamani. Ga abubuwan da ya kamata a yi don a ƙara bunƙasa wannan harka ta maganin gargajiya.
2: A ƙarshen taron an gudanar da wasannin nishadi da suka haɗa da na wanzamai da shirifai, inda mahalarta taron suka nuna farin ciki da gamsuwa kan yadda aka gudanar da taron. Daga fagen wasanni kuwa an kammala wasannin rukuni na gasar cin kofin duniya da aka gabatar a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico. Sakamakon wasannin na baya-bayan nan da aka fafata jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta lallasa Uzbekistan da ci 3-1, an kuma tashi daga wasan kowace ƙasa na da ci 3 wato tsakanin Algeria da Australia, yayin da Argentina ta doke Jordan da ci 3-1, Ghana ta sha kashi a hannun Croatia da ci 2-1, sai kuma ƙasar Ingila inda ta doke Panama da ci 2-0, yayin da aka tashi daga wasa babu ƙasar da ta yi nasarar zura ƙwallo tsakanin Portugal da Colombia, ƙasashe tara ne dai daga cikin ƙasashe 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa suka samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba, waɗanda suka haɗar da ƙasar Morocco

Hukumar kula da filin jirgin sama ta Imam Alkani a Iran ta sanar da cewa ana sa ran dawowa da zirga-zirgar jirgin sama tsakanin kasar hadaddiyar daular Larabawa nan da karshen wannan mako. Shugaban kamfanin Rami Kibs ya ce kamfanin jirgin saman cikin gida sun shiga wato suna kammala shirye-shirye sake bude hanyar zuwa Dubai daga cikin muhimman hanyoyin zirga-zirgar yankin. Ya kuma bayyana cewa ana ci gaba da tattaunawa da kamfanin jirgin sama na kasashen waje inda ake sa ran wato musamman ma kamfanonin kasashen makwabta za su fara komawa aiki cikin kankanin lokaci. Dangane da Lafsanas kuwa ya ce kamfanin yana nuna aniyar wato ya nuna aniyar sa na dawo da ayyukansa na Iran, sai dai ya nuna cewa hakan zai iya daukar wato lokaci saboda kamfanin ya sauya tsare-tsaren su inda aka dakatar da wata hanya. Gwamnatin Iran ta buƙaci Iraq da ta dauki matakin gaggawa kasancewar wasu kurdawa masu al'ada wato da awa da ita a yankin Kurdistan. A cikin wata wasiƙa da aka aiki hanyar jakadan wato ta bawa jakadan Iran a Tehran Yasir Al-Hajj ya nuna cewa Iran na son gwamnatin Iraq ta yankin Kurdistan su kuma wa shugabannin waɗannan kungiyoyi su mika su a Iran kuma su aiki da su zuwa wata ƙasa ta uku cikin wato takamaiman lokaci, to sai dai kawo yanzu babu wata martani daga gwamnatin Iraq a yankin Kurdistan ko kuma kungiyoyi na Kurdawa da abin ya shafa kan wannan batu. To karshen labarin kenan, sai dai kafin mu karkare ga wasu daga cikin muhimman kanun su. Tunda fara kun ji cewa rundunar sojin kasar nan ta sai wuraren aiki ga wasu manyan hafsoshinta domin karfafa ayyukan tsaro. An kama kwamandojin Boko Haram guda 7 a jihar Katsina bayan sun dawo daga aikin hajji. Rundunar yan sanda ta jaddada cewa ba za ta dauki tubabbin yan ta'addan wato aiki a cikin rundunar ba. Daga kasashen gitare kun ji cewa rundunar wato Iran ta yi gargadin cewa idan Amurka ta sake kai mata hari za ta fuskanci martani mai tsanani. Sakon hikimar mu a wannan rana na cewa rayuwa ba ta da wanda wato rayuwa ba ta da wanda suka fi ta ba ta wanda suka fi kudi bace sai dai waɗanda suka fi fahimtar ta. Idan fahimtar ka game da rayuwa ta ta'allaka akan kudi kawai, to ka shirya zama bawanta na har abada. Labarin kenan a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rama farin cikin al'umma. Rabiu Sadoki Koro shine wanda ya tattara kuma ya tace labaran. Sai kuma ni da na karanto labaran da taimakon injiniya Najib nake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سوك اللهم دا سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسن شاتر دا كوشي من سابن شرينا فتو الرحمة شرين ديكي باكو داما دومن أمسا تنبين دا سكشافي الديني da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703604455 ko kuma ta kan addressing email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma dake kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 13 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan tarikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Ulawin Jallimu OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Rubayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a daidai wannan lokaci. Kuma kai tsaye cikin yardar Allah cikin shirin namu na wannan rana za mu tafi kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akan kallahu mai tambaya ta farko a cikin wannan shiri na wannan rana yake cewa menene hukuncin zubar da cikin da aka samu sakamakon fyaɗe daga masu garkuwa da mutane?
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraro a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam.
1: Cikin da aka same shi da irin wannan gurbatacciyar hanya, lalatacciyar hanya daga waɗanda suke azzalumai marasa tsoron Allah irin waɗannan, yana da hali guda biyu. Halin farko ya zanto bai kai ga matakin halitta ba, bai kai ga matakin an halicce shi ba, wato bai yi wata hudu ba a cikin ita wadda ake ganin sun yi mata faɗi, ba a kai ga matakin musa masa rai ba. Wannan ana iya zubar da shi, ana iya zubar da shi saboda maslahar da take cikin zubar da shi ta fi maslahar da take ciki. Na farko dai ita an cece ta daga ganin abin da zai ta daga mata hankali tsawon rayuwarta, domin bayan ta haifi wannan abin zai zanto duka rayuwarta in ta ga wannan abin da ta haifa ɗan nata da ta same shi ta wannan hanyar, to zai dawo mata da duk sanda za ta kalle shi za ta tuna ta hanyar da zo duniya. Saboda haka kullum zai ta zanto cikin jaddada mata ɓacin rai da wata ƙissa da ta faru da ita mara daɗi a rayuwarta. To kaga akwai ɓarna da yawa da za ta shafi ita uwar. Sannan abu na biyu, shi kansa abin da za a haifa ɗin ta wannan hanya, to zai zama cikin rayuwarsa gaba ɗaya ya yi ta a cikin damuwa, ya yi ta a cikin tsangwama da nuna masa asalinsa ga yadda yake, kuma zai zama cikin dai takuruwa ƙila ma zanto mutane mara ƙinƙiminsa. To saboda haka a bar shi ya ci gaba da samuwa har a kai ga hura masa rai, to ya zo duniya a haka, to shi ma zai yi rayuwa ce wanda take mara daɗi, rayuwa ta ƙunci, rayuwa ta damuwa, rayuwa ta zulumi, rayuwa da zai tsani kansa shi kansa. Saboda haka zubar da shi a wannan lokacin kafin a kai ga hura masa rai, to zai taimaka wajen abuje ma wannan mafsadar wanda tana da girma ƙwarai da gaske. Yafi maslahar a bar shi a haife shi, a same shi, a samar da shi har kuma a zo ga haihuwarsa. To amma in har an kai ga hura masa rai, wato ya wuce wata huɗu an hura masa rai, ya zama mai rai, yana da haƙƙin kuma rayuwa. A lokacin kowa wanda yake da hurumin ya ɗau ya yi a sanadiyar mutuwarsa, saboda haka ƙaddararsa ta zo a haka, saboda haka sai dai a haƙura a samu shi a haka. Kuma Allah subhanahu wataala shi ya san yadda zai yi tafiyar da rayuwarsa. Saboda haka in har bai kai ga zama mutum ba, babu laifi maslahar da take cikin wato zubar da cikin da kaucewa mafsadar da take cikin barin sai ya zama mutum tafi rinjaye wato maslahar tafi abin nan kawar da mafsadar ya fi taƙiƙin maslahar a samar da shi amma idan har an riga ya zama mutum an hura masa rai to yana da kuma haƙƙin rayu ba a da hurumin da za a wato zubar masa da wato kawar masa da rayuwarsa saboda wancan abin da ake tunani
0: to kan makallahu ne wannan tambaya kuma cewa yake mutum ya ba wani kuɗi domin ya yi musu kasuwanci amma ya yi asara ko ya batar da kuɗin sannan ya ki biya idan mai kuɗin ya ki yafe masa shin yana da laifi
1: ya ba shi kasuwanci sai ya batar da kuɗin
0: eh ya ce ko dai ya batar ko kuma ya kashe su
1: shi ne dai ya batar din shi ne
0: ya yi asara a cikin kasuwanci
1: a'a akwai bambanci tsakanin ya yi asara
0: ko ya batar
1: ka ce ya yi asara ma'ana ka ba shi wani abu na asara ya shigo ciki wani ba ka da ikon shi ka biya shi a sai da irance da ban ka ba shi idan ka ɗau dukiyarka ka ba wani rance ya ce maka kasuwanci zan yi amma ba ni rancen kuɗinka to wani rance ne ko ya asara zai biya ka ko da ɓarayi da suka tare suka ƙwace kuɗin ko gobara a gidansa kuɗin suka ƙone ko a shagonsa kayan da ya so suka ƙone to kana da damar kana da haƙƙin ya biya ka kuɗinka in ba kai ne ka tausaya masa ba kuma ka zuwa halin da yake ciki da abin da ya faru da shi ka ce ka yafe masa amma a shari'ance ba a ce shi kenan tunda dai ga asara ya tudu da kai ba ka yi asara a shari'ance shari'a ba ta faɗa haka ba amma dai kuma a ce ana buƙatar ka tausaya masa tun daga halin da ya shiga ko dai ka rage masa kuɗin ya zanto ka karɓi wani ɓangare ka yafe masa wani ɓangare kai ma ka ɗan taimaka masa da wannan ko kuma ka ce ka yafe masa duka wannan duka damar ka ce a wannan idan ba shi kai ba shi ba wai kasuwanci ka ba shi ku yi tare ba idan kasuwanci ka ba shi ku juya tare shi ya juya kuma kana karɓar wani abu na riba to dai wata asarar da ta same shi ta shafe ka in an samu riba mai yawa da kai za a ci riba to haka nan an samu asara da kai za a haɗa raba asarar wal-bunmi bil-gurmi wato in za ka ci riba to dole ka yadda za ka ɗauki asara tsarin bature ne shi in ya baka kuɗi to ba zai asara ba to wannan ba musulunci bai san wannan ba shi musulunci a gurinsa kasuwanci ana ci riba ko ana asara kuma dai wanda yake ɗan kasuwa ko yake kasuwancin da dukiyarsa to dole ne ya yadda akwai sanda zai ci riba da yawa akwai sanda zai ci kaɗan akwai ba watakila sanda ɗan asarar ta ɗan taɓa shi duk wannan ya kamata shi mai kasuwanci ya yadda da wannan saboda haka maganar cewa ya biya idan har kasuwanci ne na mudaraba kuke yi da shi to ba taso ba amma in ba shi ne ka ba shi wannan kana da damar ko da asarar ya yi ba yi maganar ma ya lalata kuɗin ba wannan kana damar ka neme shi ita kuma mudaraba idan mutum ya yi ganganci wajen salwantar da kuɗin da ake ba shi ya yi ganganci to nan zai biya ko da mudaraba ce ko da kasuwanci ne kuke da shi idan ya tabbata cewa da ganganci ko ga abin da aka yi za a yi dinga saya ana sayarwa don saboda shi aka fi gane wasa ya ɗau kuɗin kawai ya je zuwa a wata harka kawai yana jin cewa ta nan ma za a samu kuɗi ba tare da izinin mai kuɗin ba to na zai biya kamar yadda yake faruwa yanzu mutum a karɓi kuɗi akan zai juya a samu wani abu sai je ya sai abin nan ya yi kiripto da shi kaga yana yin kiripto shi kenan to wannan sai ya biya ba zai ce ai nan ma da ya ci riba ai kai ma za ka karɓa ba a'a ai ba tare ba da wannan muka yi sharaɗi ba ko wannan kasuwancin muka ce ai ba to in ya yi ganganci wajen yin wani abu wanda ya jawo kuɗin suka salwanta to nan ma ko da kasuwanci ne ake yi ne mudaraba to zai biya
0: to akan kallami wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum limami ne a karatun fatiha yake cewa mustaqim maimakon mustaqim muna gyara masa amma har yanzu yana yin kuskura menene matsayin sallar limamin da kuma tamamu
1: sai ku canza limami dukkan kuskure a fatiha wanda zai canza ma'ana shi ne ake kira Allahul Jalil wanda zai canza ma'anar aya wannan ba a jure masa ba a ci a hakura a tafi haka a waraka sai a gyara mutum in ya daina shi kenan sai ci gaba da in ya gyara sai ci gaba da bijan mutane amma in ya ke gyara ko ya kasa gyarawa wajibi ne ku canza wani limamin in ba ka ba sallar ku ba ta yi ba ku canza wani limamin in kuma limamin yana da ƙarfin da ba zai canzu ba ila masallacin sa ne ila mai masallacin da ya gina masallacin ya ɗora masa gindi ya ce bayan da ya sai taɓa shi sai ku canza masallaci ana ku je ku yi sallar ku a wani wuri ku bar shi da wanda ya ɗaure masa gindi su yi sallar tare.
0: To malami wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya salla alhali yana da janaba ko kuma ya kwana biyu da janaba bai yi wankan tsarki ba sannan ya yi salloli a wannan hali.
1: Sallolin sa duk musibe kuma ya saba Allah yana sane cewa ba ya da tsarkin da zai yi salla kuma ya je ya salla a haka kaga yana da yana kamar yana yi wasa da addinin sa ne yana wasa da shari'ar Allah don haka yana da laifi sanin duk sallar da ya yi ba ta yi ba limami ne shi ko me bai faɗi limami ne ba so sallar da ya yi ba wacce ta yi ana bin shi waɗannan salloli kuma sannan sai ya tura ya koma ga Allah ya istighfari ya nemi yafiya da sharaɗin da zai sake ba.
0: To wannan tambaya kuma malam cewa take shin ya halatta mace ta ci gaba da zama da mijin da baya kula da sallah musamman sallar asuba har wani lokaci ma sai gari ya waye bai yi ba ko kuma yana zaune yana jin an yi sallar har a idar.
1: To a ka'ida yadda ake son miji ya nemi mace ta gari wacce ta san haƙƙin Allah ta san haƙƙin mijinta haka ita ma mace ake so ta samu miji na gari wanda ya san haƙƙoƙin Allah yake kiyaye su kuma ya san haƙoƙin matarsa yake sauke su. A duk mutumin da yake wasa da sallah yake bari har lokacin ta yana fita in ya ga dama ya ki babu shakka wannan bai kiyaye haƙoƙin Allah ba kuma ba za a ga alheri tare da rayuwarsa ba wanda da zai wasa da sallah to babu alheri a rayuwarsa. A idan dai ba larurar zama da shi ta zama larura ba saboda an tare iyali ba yadda za a tafi a barsu to in farko-farkon aure ne to lalle wannan miji ya riba a sake shi kada a tafi da shi haka matuƙar bai gyara ba in ya gyara ya ji wa'azi ya gyara shi kenan amma in ya ci gaba da yin wannan karan tsaye ga sallah an yi ƙoƙarin gyara masa kuma rabuwa da shi ɗin ba zai zama ya jawo wani matsaloli na rayuwa ba ga ƴaƴa idan an tara su kenan sai a rabu da shi a samu ƙoƙari a aura wanda zai kula da haƙƙin Allah kuma wanda duk zai kula da haƙƙin Allah shi yake sa ran ya kula da haƙƙin matarsa kuma wanda duk haƙƙin Allah ba a baki komai yake wajensa ba matarsa ba zai bata haƙƙinta ba.
0: To akarmaka Allah wannan tambaya kuma cewa take mutum ya tsinci kuɗi ko wani abu a hanya sai ya kai shi wani shago kusa da wurin domin idan an samu mai shi a bashi daga baya ba samu mai shi ba aka mai masa da abin shin zai iya amfani da shi tare da niyyar ladan ya je wa mai shi idan ya kasa samun sa.
1: Ka'ida ba ka amfani da abin da ka tsinta ba sai bayan shekara ɗaya kana sanarwa kana cikiya in an samu mai shi a cikin wani lokacin ka bashi kayan sa in ba a samu ba shekara ta yi cif shi kenan wannan sai ka yi masa sadaka da shi in ka yi mabuƙaci ne ana iya yin sadakar da shi a kan kanka Allah ya bashi ladan in kuma kai kana da wadatar da kake ganin ba ka da buƙatar wannan abin kana iya bawa wani can daban ba kana da haƙƙin ka riƙe ya laka auli akhika auli dhaif kamar yadda annabi yake cewa kana iya riƙewa ko ka ba ɗan uwanka ko kuma ka bar shi can wani abu namun daji ma ya zo ya ɗauka in dabba ce. A ƙa'idar ita tsuntuwa nauyi ne duk wanda ya ga tsuntuwa to nauyi ne ɗauko ya ɗora wa kansa shi yasa aka ce wanda ba zai iya yin cikiyar shekara ɗaya ba to in ya ganta ya tsallake ya wuce saboda kai ya ɗora wa kansa nauyin da zai kasa ɗaukewa amma in yi da ya ɗauka to yadda ya ɗauki wannan nauyin ne ya tsaya ya yi cikiyar ta shekara ɗaya musamman idan tsuntuwa ce wacce take da daraja ba wai wani abu ne wanda yake ɗan ƙanƙani ba akwai abin da ba shi da wani kima sosai a al'adance bai kai a ce an shekara ana cike sa ba mutum ya zo da dubu ɗaya 500 wala kai ta cike shekara 500 wannan ba bisa ga al'ada wannan dukiyar ba ta kai wani abin nan ba amma yadda wasu maƙudan kuɗi su nayi wannan ya kamata kai cikiyar mai shi tsawon shekara ɗaya inda kai san za a same shi ka ciki ta ba same shi ka bashi kayansa bayan ya tabbata shi ne mai abin gobe ka same shi wato ya zama naka in kana da bukata in kowa ka bukata ka ba ɗan banka
0: to malam wannan tambaya take cewa wani mutum ya yi alƙawarin zai yi wani passport da visar umara domin ya je karɓo zakka daga wani ɗan Saudiya bayan ya dawo za a cire kuɗin da aka kashe masa sannan a raba abin da ya rage menene hukuncin wannan mu'amala
1: to yanzu za ku tura shi wanda wato akwai kasada ce za a je a karɓo wurin ɗan Saudiya ba da zakka to in bai bayar ba daga bai bayar ba shi wanda ya yi masa aikin da bizar da tikitin kaga dole shi zai dauki asara tunda daman ya yi akan cewa in an karɓo a ciki zai cire kuɗin sa akan ba dauka samu ba kaga shikenan ya an rasa abin da daman a ciki ya sa zai cire kuɗin sa ba wani abu a ciki har za su zai zo wannan kada a dai a je a dawo ba a samu ba ya ce sai an biya shi kuɗin ya saboda haka a tsaya a kyakkyawan sharadi cewa to zan je in Allah ya sa an samu shi kenan in ba a samu to kai ma ka yi asara duk ba wanda zai abin nan ni da kai duk mun rasa amma idan ya ce da shi in bai samu sai ya biya shi to in ba shi ya ba shi akan cewa ya je ya dawo to shi kuma a nan baya da ikon ya ce in an karɓo zakkar za a ba shi in har ba shi ya ba wa mutumin ya yi masa aikin ba shi akan in ya je ya samu kuma ya biya shi a ciki kuma ya raba masa abin to ba shi kuma ya zama riba shi ma wannan bai halatta ba
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin matar aure da take soyayya da wani namiji a waje kuma menene hukuncin shi mutumin da yake hulɗa da ita alhali ya san mata aure ce
1: to hukunci dai kowa ba duk wani musulmi ya san cewa ai haramun su ke aikatawa matar aure ta soyayya da wani bayan mijinta ta kulla soyayya da alaka da wani namiji a waje ta san haramun take wannan ba wani wanda ma zai ce yana so ya san hukuncin halal ne ko haram ne haka ne shi ma wanda zai rika soyayya da matar aure ita ma shi ma ya san haramun yake sai dai kawai wataƙila bai san ko ba san girman abin da suke yi ba a duk mutumin da zai kulla soyayya da matar aure to bayan saɓan Allah da yake yi kuma yana ɗaukan alhakin shi mijin wanda Allah sai ya musu hisabi tsakaninsa da mijin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da zuwa hadisin Abu Huraira da Abu Dawud da wani suka rawaito da yake cewa man khabbaba imra'atan ala zawjiha alaysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha ba ruwan mu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan mu da mutumin da zai bata wa miji matarsa duk mutumin da zai bata wa miji matarsa ta hanyar ya kulla alaka da ita wanda wannan ya san cewa zai cutar da mijin duk wanda ya wannan abu da yake cewa to ba mu ba shi ba kaga ba karmin zunubi ba ne duk abin da annabi zai ce wanda ya yi shi ba ni ba shi wannan ba karmin zunubi ko ba karmin asara ba ce ka samu soyayyar wata ka rasa soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka bata wa wani matarsa ta hanyar kulla alaka da ita soyayya annabi kuma ya ce ba shi ba kai wani irin soyayya ce wannan da za ta raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam kana mutum musulmi mai hankali dai kana da hankali ka san cewa ka yi asara ba kankanuwa ba saboda haka haramun ne kuma duk mutumin da ya yi wannan bayan haƙƙin Allah da yake wuyansa na saba mai dokarsa da ya yi ko kuma har ila yau yana da haƙƙin mijin matar da ya ɓata masa matarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo aure tsakanin miji da mata da wani ƙarfan alkawari to akhadna minkum mithaqan ghaliza to mata suka yi wani kikkwaran alkawari tsakanin ku da su to kai da za ka zo ka kulla alaka ta soyayya tsakaninka da wata mata mai aure to kana so ka lalata wannan alƙawarin da Allah ya kira alƙawari mai ƙarfi ka lalata shi domin ka lalata zamantakewar aure wanda wannan tafarki ne na shedan tafarkin shedan ne babu abin da shedan yake farin ciki da shi bayan shirka da Allah kamar lalata aure kaga cewa aure ya lalace to ka zama ɗaya daga cikin rundunar shedan da suke barin su lalata mace aurenta ita ma kuma ta zama wacce take cin amanar mijinta take cin amanar mijinta a bayan idansa take yin abin da ta san cewa Allah ya haramta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lidi amra ta khunu Allah wa rasuluhu ta khunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci amanar Allah da manzansa kar ku ci amanar junanku a hannunku na sani mutanen tana cin amanar mijinta tana sani saboda haka anan dukkaninsu masu laifi ne kuma dukkaninsu laifin da suke yi babba ne kuma dukkaninsu sai ubangiji subhanahu wataala ya tsare su da waɗanda suka da wanda suka zalunta ya yi shari'a tsakaninsu a ranar gobe kiyama in ba su tuba suka koma ga Allah suka gyara zamantakewar da take tsakaninsu.
0: To malam wannan tambaya take cewa ta yaya ake warware bakanci kafin abin da aka yi bakancin ya faru?
1: A in ka riga ka yi bakance ka yi kenan alƙawari ne ka riga ka ƙulla ba maganar ka dawo ka ce ka janye sai ka cika shi sai ka cika shi saboda haka in ka yi alƙawarin Allah ya maka kaza za ka yi kaza shi kenan sai ka haƙura Allah ya maka abin kuma ka cika shi amma ka ce ka warware.
0: To me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum a sallah mai raka'a hudu bayan an gama tahiyya ta farko da salatu annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ƙara wata addu'a shin haka ma abin yake sallolin raka'a biyu kamar asuba jama'a wato da sauran juma'a da sauran nafila?
1: Musa yake tambayar wani sosai
0: a cikin tambayar yake cewa a sallah mai raka'a hudu bayan an gama tahiyya ta farko da salatin annabi ba a ƙara wata addu'a shin haka ma abin yake a sallolin raka'a biyu kamar asuba juma'a da sauran nafila?
1: A'a ai tahiyyar ƙarshe ita za ka yi addu'a kora mai raka a biyu ce ai tahiyyar ka da za ka yi wannan ta farko ita ce ta ƙarshen saboda haka kana dama ka yi addu'a kafin ka yi sallama ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi addu'a sallar asuba wannan tahiyyar da za a yi guda ɗaya ita ce tahiyyar ƙarshe kuma daga ita sai sallama saboda haka za ka iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi addu'o'in da za ka yi kafin ka yi sallama kan sallar juma'a raka a biyu ce ita ma wannan tahiyyar ta farkon ita ce kuma ta ƙarshen za ka iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi addu'o'i kafin ka yi sallama.
0: To malam mai wannan tambaya yake cewa menene sahihancin dawowar annabi Isa alaihi salam a ƙarshen zamani kuma ina ruhin mutum yake bayan mutuwa kafin ranar hisabi a kabari ne ko a wani wuri?
1: Annabi Isa alaihi salam ya tabbata cewa zai dawo Qur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi bayani a hadisansa masu yawa Allah subhanahu wataala yana cewa wa in min ahli alkitabi illa la yu'minunna bihi qabla mawtihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida yake cewa babu wani ahli alkitabi lalle sai ya yi imani da shi kafin mutuwarsa kafin mutuwar annabi Isa alaihi salam bayan saukowarsa duk wani ahli kitabi sai ya imani da shi ya yarda da shi cewa annabi Isa alaihi salam ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wannan qabla mautihi ay qabla mauti Isa alaihi salam sannan Allah ya cewa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamturunna biha la ilmun akwai qira'a al-alamun lis-sa'ati wato shi annabi Isa alama ce da kusantuwar alkiyama mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alamomin kusantuwar alkiyama daga cewa akwai saukar annabi Isa wannan ishara ce ubangiji ya yi zuwa ga wannan cewa dawowar annabi Isa zai zanto alama ce ta kusantuwar alkiyama alama ce ta kusantuwar alkiyama sannan hadisai da dama sun tabbata wasu a cikin sahih bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi da Isa ɗan Maryam ya sauka a cikin ku yana mai hukunci yana mai adalci zai kashe alhanzir zai kuma sauke jizya zai sanna adalci zai yadu a cikin mutane. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Sannan hadisi da dama sun zo akan wannan. Anan da yawa daga cikin malamai suka yi hukuncin cewa hadisan mutawatir ne. Kamar Ibn Kathir cikin Al-Bidayah wan Nihaya ya sarra cewa hadisan mutawatir ne. Al-Laknawi yana da littafi At-Tasrih bima tawatara bi nuzul al-Masih alayhi salam. Wato bayani akan abin da yazo ta hanyar tawaturi, hanyar ganganku da yake tabbatar da saukar Annabi Isa alayhi salam. Wanda suke ƙaryata wannan sunan da suka saba ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wata manufa da ke ransu da take zuciyarsu. Amma mutanen ƙwarai na da da na yanzu duka sun yarda da wannan, sun yi imani da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma sai tabbata. Domin Allah ya tabbatar mana cewa ba su kashe shi ba. Allah ya ɗauki kayansa ne. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Ce ba su kashe shi ba, ba su kuma gicciye shi ba. Walakin shubbiha lahu, an sa musu wani mai kama da shi ne. Ce wa ma qataluhu yaqina, Allah ce tabbas ba su kashe shi ba. Bal a'a rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ne ya ɗaukaka shi zuwa gare shi. Kuma Annabi ya nuna cewa yanzilu fikum Isa ibn Maryam hakaman wa adlan, yushiku an yanzila fikum ibn Maryam hakaman wa adlan, ya kusa dab da Isa ɗan Maryam ya sauko a cikin ku. Kaga kenan an ɗaukaka shi zai sauko. Saboda wannan ita ce aqida ta musulmi wanda ta tabbata Al-Qur'ani da Sunna. Al-Qur'ani ya yi ishara zuwa gare ta, Sunna kuma Annabi ya bayyana abin karara. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sai tabbai su ta biyu yana da ruhi. Ruhi idan aka karɓi rai ana sama da shi ne. Innar ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Yasa aka ce idan an nuna ciyarar su a rufe idansa, za ka ga idansa ya ɗaga sama yana bin ruhin da ya sama ne. Za a tafi da shi. Idan ruhi ne na mumini mai tsoron Allah, to za a kai shi illiyi can fadar Ubangiji da can ƙololuwa. Idan kuma ruhi ne na wanda yake fajiri, to za a kai shi can ƙarƙashin ƙasa. Wannan shi ne abin da Sunna ta tabbatar, ba wai a cikin kabari zai zauna ba. Na'am.
0: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, an yi bayani cewa idan mazuni ya fita sai mutum ya sake alwala. Shi idan lokacin sallah ya riga ya shiga, alwala guda za ta ishe shi da tsarki da kuma sallah, ko ko sai ya yi alwala biyu?
1: A'a, kamar ita alwalar ai ba wai dole ba ce na mutum ya yi mazi sai ya yi alwala wata alwalar fitar mazi. A'a, ita da wannan alwala ita ce alwalar sallar. Idan ya wanke abin da ya fita daga gare shi na najasar mazi, shi kenan sai ya yi alwala. In ya yi alwala zai yi sallah da ita, ba wai sai ya sake yi masa alwala da ba.
0: Malam, wannan tambaya kuma cewa take, matafiya ya yi niyyar kasar amma ya samu jama'ar mazauna gari zai yi sallah tare da su. Akwai magana cewa yana da zaɓi ya sallame bayan raka'a biyu sannan ya sake niyyar wata sallah. Shin wannan magana tana da asali musamman idan lokacin sallah ta gaba bai shiga ba?
1: A ka'ida idan matafiya ya bi mazaunin gida shine ya cika shi sallarsa, kada ya yi biyu ya ce zai sallame. A ka'ida yadda take sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da ya tabbata a sunna shine idan mazaunin gida matafiya ya bi mazaunin gida sallah, to zai yi sallarsa cikakkiya kamar yadda mazaunin gida zai yi. Saboda haka ba zai yi biyu ya zauna ba, ko ya ce zai kyale sai sun yi biyu sannan ya bi su a yi biyu da shi, kuma a zauna a yi tahiyya a yi sallama tare da shi. A'a, ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yatimmul musafir khalfal muqim, wani ita ce sunnar Abul Qasim, wanda ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Matafiyin gida, matafiyin ya bi mazaunin gida zai cika sallarsa. In ya cika sallarsa shi kenan ya yi sallah ta farilla, babu kuma maganar da ya sake mata sallarsa. Ta sallar farilla ba a yin ta sau biyu, ba a yin ta sau biyu. Na'am.
0: To malam, me wannan tambaya kuma cewa yake, menene ingancin hadisin da yake cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba, kuma menene matsayin sallolin da mutum ya yi a baya idan bai san wannan ba?
1: To hadisi ne da aka yi ta saɓani akan akan sa yana da hanyoyi da dama da aka rawaito shi a gare su da sahabbai daban-daban amma dai wasu daga cikin malamai sun hassana shi kamar Imam al-Bukhari Ibn Abi Shayba da su Ibn Hajar Sheikh Nasiruddin al-Albani na karshe-karshe kenan Abu Ishaq al-Huwaini yana da risala da yayi akan wannan hadisi sunan takhashshu al-makhdu bi thubuti hadisi at-tasmiyah inda al-wudu bai tattara hanyoyin da ya tabbatar da cewa hadisi ne hasan to amma me yake nufi shi yana nufin cewa idan mutum zai yi alwala bai ce bismillahi ba bai da sunna bai da alwala to amma abinda malamai suka ijma'i wajen ma'anarsa shine hadisin yana ishara ne zuwa ga niyya yana ishara ne zuwa ga niyya cewa mutumin da ya yi alwala ba niyya to bai da alwala kuma haka yake a gurin dukkan malamai ambaton Allah ana nufin niyyar da zai kulla ta cewa alwala ce zai yi ta bautar Allah in ya yi alwala da sigar alwala amma ba da wannan niyyar ba a lokaci mutum zai fita zai ce bari ya wanke jikinsa ya saba alwala sai ya yi da sifar alwala amma dai da niyyar wanke jiki ne kawai ya dan yi dan kwaskwari ma haka to nan ba alwala ba ce sai ya halarta da cewa abin nan da zai yi sunan shi alwala ma da neman ta Allah da shi in ya yi ba wannan to wannan ba ya da sallah amma ita bismillah alwala mustahabbi ce saboda haka ba yana nufin cewa duk mutumin da alwala bai ce bismillah ba ba shi da alwala in ya faɗi bismillah to ya yi sunna ya aikata mustahabbi yana lada in ya yi ba niyya kuma ba ya da alwala wannan shi ne fassarar da malamai suka yi wa hadisin ba kuma wanda ya ce faɗar bismillah dole ce in baka faɗa ba dole ka taɓa ce
2: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake dan Allah a yi mana bayani kan falalar sallar shafa'i da witri da kuma lokutan da suka fi dacewa a yi su
1: witri da shafa'i da witri abu ɗaya ne shi shafa'i su ne da kawai da kai biyu kafin ka ɗora ɗaya a kai da zama mara amma a hadisai duka ba inda ake cewa shafa'i da witri mutane ne suka faɗar haka dan dai a tantance maka tsakanin waɗanda ka yi su biyu da wacce ka yi ta ƙwaya ɗaya ta ci kashe ta mayar maka da sallar ka witri amma ita witri ita ce ƙiyamul layli da ake so in ka yi ƙiyamul layli ka rufe ta da wata raka'a guda ɗaya sai ta zama ta maida maka sallar ka witri amma ba za ka ga an ce ga wata sallar shafa'i ita kaɗai ba ga wata can witri ita kaɗai ana fara witri daga raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara raka'a sha ɗaya raka'a sha uku wanda duk sun tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga cikin sunna mu'akkada sunna ce mai ƙarfi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kiyaye yinta a halin zaman gida da kuma halin tafiya a kowane yanayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan musallaci witri wato yakan sallar bari ba tare da ya bar yinta ba ko a halin tafiya yake wanda yake nuna maka sunna ce mai ƙarfi a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-witru haqqun fa man lam yutir fa laysa minna witri wato haƙƙi ne wanda ba ya witri to ba mu tare da shi wasu daga cikin malamai kamar al-ahnaf hanafiya sun tafi akan wajibcin mutiri yayin da sauran malamai suka tafi akan cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka falalatta ne yana nuna maka girman falalatta cewa sunna ce mu'akkada annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da ake witri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda zai yi kamar da zuwa cikin sahih muslim min hadithin Jabir ibn Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya san cewa ba zai tashi ba in ya kwanta to ya yi witrin sa a farkon dare wanda kuma ya san cewa zai tashi in ya kwanta to ya bari ƙarshen dare sai ya witrin sa wannan yafi kuma wannan yafi falala wato wanda zai bar ƙarshen dare ƙarshen witrin sa a ƙarshen dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi witiri a farkon dare, ya yi a tsakiya, ya yi a ƙarshen dare, amma daga ƙarshe dai ya dawo yana yin a ƙarshen dare, saboda sallah a ƙarshen dare sallah ce da mala'iku suke halarta. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya yabi waɗanda suke kaiwa lokacin ganda asuba har ma su yi istighfari a lokacin, shi kano kare da min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun, Allah ya yabi su cewa ba sa bacci sau tari da daddare, amma kuma yayin da ganda asuba kuma sai su yi istighfari, saboda haka sallar witiri a ƙarshen dare shi ne sulusun ƙarshe, lokacin da Ubangiji yake sauka sama ta kusa, yana cewa waye zai roƙi ni in bashi, waye zai tambaye ni in roƙi ni in ansa masa, waye zai tambaye ni in bashi, waye zai nemi gafara ta in gafarta masa. To sallah a daidai wannan lokacin da Ubangiji yake ta yin gafara da biyan buƙata, to tafi akan a farkon dare.
2: To malami, wannan tambaya kuma yake cewa mutum ya rantse da Allah cewa ba zai sake aikata wani zunubi ba, amma daga baya ya sake komawa yana aikata shi, menene mafita gare shi?
1: Idan tun a farko mai yi niyyar ba zai sake ba, wato dai ya yi a zuciyarsa yana jin zai kuma komawa, to wannan ba tuba ba ne, tuba sai ka ƙudirce a ranka cewa ba za ka sake ba, ka yi kyakkyawar niyya akan haka. Idan mutum kuma shaidan daga baya zai sake rubarsa ya kuma jefa cikin laifin, wannan ba zai hana shi ya tuba ba, zai kuma yin tuba, ko da zai tuba sau nawa in dai tuban nashi na gaske ne, saboda tuba ba shi yake nuna cewa shaidan zai kyale mutum ba, dan ka tuba ba shi yake nuna shikenan shaidan zai rabu da kai ya tafi ya shiga sha'aninsa ba, a'a, zai dawo ne ya ci gaba da kokarin yadda zai kara mayar da kai ruwa. To kai kuma kada ka sadu da dan ya mai da kai ruwa ka ci shikenan, to kai ba kai da yadda za ka yi ba, kenan ka sallama cewa shaidan ya yi nasara akan ka, a'a, ka kuma tuba ko da sau nawa ne ka yi ta tuba, kuma tuban da zanto tun farko da gaske kake, in Allah ya ga zuciyarka to zai ga cewa ya baka nasara akan shaidan, wata rana sai ga cewa abin ka yi nasara gaba ɗaya akan sa, wallahu sadaqullahu laka na khairul lahu.
2: To malami, wannan tambaya yake cewa wasu malamai ne, wato wasu musulmai ne kaɗan a wani yanki suna shimfiɗa tabarma, suna yin salloli biyar a jami'i, shin ya halasta su riƙa kiran sallah duk da ƙarancin adadinsu?
1: Idan ba masallaci da suke sunan ne gurin sallah, su za su kira sallah, in sallah kiran sallah ba cewa kai sai kuna da yawa ba. Baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutumin da yake da wakar daji yana kiwo da kiwon dabbobi, idan lokacin sallah ya zo ya kiran sallah, to duk inda sautin kiran sallah sai kai, duk wani abin da zai da kiran sallah sai zai kai gare shi, sai ya musu gafara. Saboda haka ba wai ana nufin sai da mutane da yawa ba, amma in ya zanto da masallaci kusa da su suka tsare yin sallah su kaɗai, to wannan ba su yi jere ba. In dai da masallacin da za su je su yi sallah, to ba halatta su yi sallah su kaɗai, su dinga shimfiɗa tabarma ga masallaci kusa da su, wannan ba halatta.
2: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, mutum yana da mata biyu amma yana nuna bambanci sosai tsakaninsu ta fuskar ciyarwa, hidima, kyaututtuka, kula da yara, tafiye-tafiye da sauran haƙoƙi, menene hukuncin irin wannan hali, kuma me ya kamata matar da ake tauyewa ta yi?
1: Abin da ya wajaba kan namiji shi ne ya adalci ga matansa, ta hanyar kowace ba ta haƙƙinta na ci da sha da sutura da tsuguni kula da lafiyarta. Wannan wajibi ne akan kowane namiji ya yi wa matarsa haka, baya halatta ya tauye wa wata mata saboda ita kaɗai ce ko tare da kishiyarta, ya tauye mata wani abu da yake ciki na wajibinta, ko ya ƙi bata ci mai kyau, ko ya ƙi bata isasshe, ko ya ƙi bata kulawa ta lafiyarta, ko matsuguninta ya zanto ba kulawa, ɗakinta yana yoyo ba ruwansa, wannan ne haka babu shakka ya shiga haƙƙin matarsa, wannan shi ne adalci, shi ne wajibi. Akwai kuma abin da ake kira ihsan, wato kyautatawa. Kyautatawa wani abu ne ƙari akan wajibi. Annabi Allah ya ce inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani, Allah yana yin umarni da ayi adalci shine abin da muka faɗa na farko wal ihsani da kuma ihsani shi kuma ihsani wani abu ne da yake biyo bayan wajibi wato ne kyautatawa shi kyautatawa mutum yana yin ta ne saboda wani dalili dalili matarsa tana masa abin da yake jin daɗi to gare shi ma ya daɗa mata sai ya mata abin da bai zama dole ba ya mata abin da bai zama dole ba idan atamfaɗe za ta ishe ta sai ya saya mata biyu haka kawai wani lokaci ya ɗauki kuɗi ya bata bayan ga tagashin ta ga komai nata a kansa sai kuma ringa ɗaukan wani kuɗi yana ba tuna da sunan shi ihsani shi ba a kama mutum don bai yi shi ba don mutum bai yi wa matarsa wannan ba za a ce ya tauye haƙƙinta ba sannan kuma a cikin wannan ba a umartarsa da sai ya daidaita matansa yadda ya ba mu wannan dole wacce ba haka zai bata in yai haka ya yi abin da zai zauna lafiya ne kawai da matansa su ji cewa duka abu ɗaya yake ba su baya bambancewa to zai zauna da su lafiya kuma wannan abu ne da ake so amma don bai yi ba kuma za ka ce ya saba wa Allah ba sai za ka ce da shi Allah zai fushi da shi ko Allah zai sa shi wuta waye ko tana da haƙƙin tawuyansa don bai daidaita ɗin a cikin ihsani ba kawai dai ka nuna masa daidaitawar za ta sa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya shi ne kawai abin da za ka iya gaya masa wani abin da ba wannan mutum bai zama dole a kansa ba wannan shi ne abin da yawa daga cikin mata suka kasa ganewa sun ɗauka babin ihsani daidai yake da babin al'adi wato adalci babin adalci wajibi ne wannan babin ihsani kuma na ganin dama ne da miji amma yana da kyau ya yi abin da zai zauna da matansa lafiya sai dai a lura da wani abu shi ne duk matar da take kyautata wa mijinta sosai to shi ma zai kyautata mata sosai duk matar da take kin kyautata wa mijinta shi ma zai ji ba zai so kyautata mata ba kuma zai so ya daidaita ta da wacce take kyautata masa ba Allah ya ce wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan wato wanda yake kyautata wa baya da sakamako sai kyautata wa idan wanda bai kyautata ba baya da ikon ya ce shi ma sai an kyautata masa so wani lokaci tun ɗan adam mai zuciyarsa tana nan a tutsar zuciya ta ɗan adam yana ganin cewa wannan matar tashi tana kyautata masa fiye da waccan da take masa wasu abubuwa kullum ma ta jin maganarsa ya sauke nauyinsa a kanta ya bata duk abin da ya waje bai bata amma bata son ta kyautata masa ita kuma wannan tana kyautata masa to babu shakka zuciyarsa sai ta fi barkata ya ga mai kyautata masa yana da wani abin da zai yi musu su duka to sai ya fi sha'awar yin wannan da take kyautata masa kuma bai kamata a zarge shi ba al insan amdul ihsan wanda duk ka kyautata masa sai zama bawan ka ma sai zama bawan ka ko dabba ce wanda yake mata abu mai daɗi tana jin daɗin sa za ta fi karkata zuwa gare shi in ta zo kullum mutane gunsa za ta je in ta gunshi ba

0: zaman su lafiya, ka a samu rikici da hayaniya a gidansa, wai kokari ya daidaita su din. Wai ba dai baya zai ci ba, ba kuma fituwa zai yi ba. Amma zuciya kuma ta ɗan adam tana nan a matsayin ta na zuciya. Idan aka ce wancan tana ɓata masa, wannan tana daɗaɗa masa, za ka iya tsayawa ka ce dole sai ya daidaita zuciyarsa, ta zama abu ɗaya a kansu ba.
1: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, idan mace tana aikin hajji sai aka sanar da ita cewa mijinta ya rasu, shin za ta dakatar da aikin hajji ta dawo gida domin idda, ko kuwa za ta kammala hajjin sannan ta yi idda, kuma daga yaushe ake fara lissafin idda?
0: Za ta kammala aikin hajjin ta ne, ba maganar ta dawo gida, ba dole sai ta dawo gida ba, ta abin nan za ta kammala aikin hajjin ta. Ko da ma biyan kuɗi aka yi, an biya mata kuɗi za ta je hajji, mijinta ya rasu za ta iya zuwa ta yi hajji, ko da tana cikin iddar, da har da an biya kuɗin, ko an abin za ta iya zuwa ta yi hajjin ta, ta dawo. Kuma shi ita idda tana farawa daga lokacin da aka ce miji ya rasu, lissafin ta yana farawa daga ranar da ya rasu. Saboda haka ko da tana hajji aka ce ya rasu ranar da ta rasu, wannan tana cikin idda. Saboda haka za ta yi lissafin har ya cika wata huɗu da kwana goma sannan ta gama.
1: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, mutum ya ci bashin banki da yarjejeniyar watanni 18, amma da aka ci gaba, amma sai aka ci gaba da cire masa kuɗi har tsawon watanni 26, menene ya kamata yi?
0: Wannan sai dai mu ce Allah ya ƙara, da mun gaya masa cewa cin bashin banki haramun ne, in dai conventional bank ne ka ci bashi da riba, kuma duk yana daga cikin abin da yake biyo bayan cin bashin. Kuma yanzu ka ce da mu ya za ka yi, mu ba da yayi ba ne, sai ka samu lauya ka complain, tunda ka san a rubuce aka yi abin, duka je ka kai wa lauya in kana da shi, kuma rubuta a bankin cewa ya za a ce mun kuɗi na bayan gashi abin da muka yi da ku. Amma nan ba abin da ya shafi filin fatawa ba ne, kuma muna gargaɗin ka ka guji cin bashin banki da ruwa. In za su baka ba ruwa ka karɓa, in dai za su ɗora maka kuɗi ko da kaɗan ne, in kai haka to ka tara Allah da yaƙi. Kuma domin ka ga mu zo mu ce mu baka shawara kan ya za ka yi nasara a cikin yaƙi da kake da Allah, ai ba zai yi ba.
1: To malami, wannan tambaya yake cewa, idan mutum ya nuna farin ciki da shigowar sabuwar shekarar musulunci, shin hakan ya dace da shari'a ko kuwa?
0: Shari'a ba ta zo da wannan ba, ba ta zo da cewa duk sanda shekara ta zagayo a yi nuna wani farin ciki ba. Kai baƙin ciki akan abin da ya tafi na rayuwarka ba tare da kari ba ce shi a cikin bin Allah ba. Allah subhanahu wataala cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ittaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Akwai wanda suka yi imani kowane rai ya lura abin da ya gabatar domin gobe. Saboda haka ka duba ka ga wani abu kai a shekarar da ta gabata, ina kai sakaci, ina ne ka bi Allah, wace irin asara kai na lokacin da Allah ya ara maka. Kai wa kanka hisabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sai na umar yake cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a zo lokacin da za a muku hisabi. Amma ka dinga wani hafi-hafi ba wannan ɗabi'a ce ta waɗanda ba musulmi ba, kai kuma kamata a ce mu musulmi muna kwaikwayon su a wannan abubuwa ba.
1: To malam, ita kuwa wannan tambaya cewa take, ta yaya mutum zai fara addu'a da yabon Allah da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada, kuma ta yaya zai rufe addu'arsa da salati a cikin sujada?
0: Rai yadda yake a wajen sujada haka zai a sujada ma. Amma ya lura da cewa idan yana liman, mutane suna bin sa sallah, in ya ce zai yi wannan dogon process ɗin, to zai tsawaita wa mutane. Wani ya ɗora goshinsa minti ɗaya biyu a cikin sujada zai cutu. So ya bari idan yana sallarsa shi kaɗai ko yana sallolin nafila shi kaɗai, to sai ya tayin wannan abubuwan yadda yake so. Ba yana jam'i da mutane to kada ya ce zai yi wannan, yayi kokari ya abin sai ya saisaita. Allah ya ji ƙanshi ga Abdulaziz bin Baz, yana cewa sallarsa ba ta wuce minti 8, wani daga cikin makusantansa da suka lizance shi, da shi ne yake masa karatu, daga gafsan baya gani shi yake masa karatu na littattafai. To cikin abin da ya rubuta na rayuwarsa da shi, ke cewa abin da aka kiyasta na sallarsa ba wuce minti 8, wanda wani ya zo ya sallar minti 20, minti

0: abinnan jama'a suna bin sa, wani yana da larura da cikin uzuri ba ruwansa, wannan ba fiqhu bane a addini.
1: Malam, wannan tambaya cewa ta kai a likitanci ana ba da shawara a shayar da jariri nono kadai har tsawon watanni shida ba tare da an ba shi ruwa ba. Menene hukuncin hakan a musulunci?
0: To, musulunci dai bai zo da wannan ba, saboda sai a tambaye su likitocin da suka ce ai ba shi musulunci dai. Ba dai iyaye su shayar da ƴaƴansu ruwa da dacewa da ina auladu, wannan haule ne kamili. Amma cewa kar su ba su ruwa, musulunci bai yi maganar wannan ba, da ce su ba su ruwa ya ce kar su ba, ya dace su shayar da su. Waɗanda suka ce kar a ba da ruwa har sai bayan wata shida, za a tambaye su me hikimar hakan, mutum ya gamsu zai yi, ya ga kuma abin da yake shayarwar bai cutu ba, in ta gamsu wata kuma ta ga kai ba za ta iya ba, bai tausayi, shikenan ba bai zama dole ba, su ba ba na jin cewa suke dole.
1: To, wannan tambaya malam ta ce mace mai haila za ta iya shiga harami ko kuwa
0: abinda yake akwai mutum mai haila ba ta zauna haraba, sai dai in ya zanto za ta yi wani dawafin da idan har ya zanto mutanenta za su tafi su batta, in ba ta yi dawafinta na ifada ba, misali dawafin hajji, tawagarta za ta tafi ta batta. To, nan Shekul Islam Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah yana ganin cewa za ta iya yin dawafin da shi a wajensa ba sharaɗi ba ne, a tsahara a dawafi ba sharaɗi ba ne, bai gamsu cewa sharaɗi ba ne a cikin dawafi, haka yana cewa za ta iya yin dawafi idan kada ta rasa hajji, in ta bi mutanen ta rasa hajji gaba ɗaya tunda ba ta yi dawafi ba, in kuma ta zauna to za ta shiga cikin wani matsala babba, an tafi an batta.
1: To, malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka, nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon, wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com. da shafin fatawar rama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OOM, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: ولهديناهم صراطا مستقيما
1: ميتا 97.3 a zangon FM rahama radio

0: Alhamdulillahi mun dawo daga hutun rabu lokaci a gaishe ku masu na'ura kuma godiya a gare ku mai yawa. Zamu dora daga inda muka kwana. Gwani Idris Muhammad Tahir zamu so mu ji tsarin da kai fada na wato ainihin musabakar Alkur'ani ta Gidauniyar na Gandujo Foundation yana tafi akan wato ainihin cewa ana yin musabakan nan ne akan wato ainihin izufai guda biyar. Waɗannan izufai guda biyar su ne ake faro da su, wato za mu so mu ƙara jin wani irin tasiri wannan wato ainihin musabaka take haddasawa. Tunda ɗazulai ciyaman ya yi bayanin cewa yana jin cewa daga cikin waɗanda suke tafiya musabaka ta jiha da ta ƙasa baki ɗaya ba za su rasa wato ainihin ɗosanowa ba. Daga wannan wato ainihin musabaka ta Gidauniyar Gandujo Foundation za mu so ƙarin bayani domin saboda kai ne kake tare da alƙalan nan kuma kake tare da yaran nan har izuwa lokacin da suka kai wani munzali wato ainihin ka san wani abu game da su yaya tasirin musabakar Gidauniyar Gandujo Foundation yake a halin musabaka gwada.
1: Wato Malam Aliyu, shi dama Ubangiji Subhanahu Wata'ala haka ya yi mutane kuma ya yi musu matsayi kala-kala.
0: Allahu Akbar.
1: Yanzu da akwai wanda za ka ga in kana so ka ganshi to yadda ka tashi daga inda kake ka je inda yake
0: haka ne fa,
1: kawai za ka ganshi
0: haka ne.
1: Akwai wanda kuma wato in kana so ka ganshi wataƙila sai kai kwanaki ma baka ganshi ba saboda matsayi da Allah ya bashi da nauyin al'umma da yake kansa. To ina tabbatar ma Dr. Abdullahi Umar Gandoje da ba dan yana cikin wannan tsari na irin mutanen da ba zai yiwu ka gansu kawai kai tsaye ba. To da wata rana sai ya gaji da ganin yaran nan.
0: Allahu
1: wallahi kaga dai ba shi musu musabaka ba, ba shi ya musu alƙalanci ba, amma suna da jin daɗin cewa shi ya girmama su, shi ya asasa abin. In za a ba su mota shi zai taso ya buɗe motar da kansa wani lokaci a shiga ma shi da yaran. Duk wannan karramawar da ya musu wallahi tana cikin zuciyarsu.
0: Allahu akbar.
1: Akwai wani abu wanda bin so in faɗe shi ba yanzu kafin a ce na zo na gaya su ciyaman official.
0: Na'am.
1: Waɗannan yara wanda suka ci gajiyar musabaqar Gandujo Foundation.
0: Na'am.
1: Suna nan suna shirin kafa wata ƙungiya.
0: Na'am.
1: Na su wanda suka ci gajiyar Gandujo Foundation.
0: Masha Allah.
1: Su yi wani tsari na girmama Dr. Abdullahi Umar Gandoje.
0: Barakallahu.
1: Ga bashi award saboda inda ya tallafa rayuwarsu.
0: Haka dai fa haka dai.
1: Wanda magana ta taso daga gurinsa wanda yake tuntuɓa sauran 'yan takarar shi ne Hudu Muhammadu Kura.
0: Masha Allah, ɗaya daga cikin
1: waɗanda daga cikin suka ci nasara tun ana izu goma shi a lokacin ma izu goma ake.
0: Ƙarai da gaske.
1: To tun ana ɗaukar sa yaran in ya zo karatu a ɗora shi a kan kujera ka ba sa daga. To amma yanzu ya girma yanzu.
0: Allahu Akbar.
1: To shi ne mun waya kana ina kana gida maka zo ka sanya shi ce to ga abin da muke karanta sai ce wannan abu ne mai kyau. Kuma Allah yadda zan zayyana wa
0: shugabanni
1: ce to ga abin da kuke tsara. Na tabbatar Dr. Abdullahi Umar Gandujo shi ma zai ji daɗi.
0: Kware kuwa.
1: To
0: tasiri ne.
1: Wa ina gaya ma da ba dan cewa abin yana tasiri sun san alkhairi aka ɗora su a kai ba. Ai ba su yi wannan tunanin.
0: Sosai kuwa.
1: Kuma alhamdulillah muna da yara wanda sun ci Gandujo Foundation. Wasu sun ci ta Dubai. Wasu sun ci ta Saudi Arabia. Shi ne nake kullum ina gaya ma. Idan na ji yaranmu wanda muke alƙalanci muka ce sun iya, muka ji an ce a ƙasa ma sun iya, muka ji an ce a duniya ma sun iya, muna ƙara jin daɗi da farin ciki cewa wataƙila abin da muke kamantawa yana yin daidai.
0: Yawwa. Masha Allah. To algarta malam kafin da ku ga ciyaman sai sake dawo gare ka. Kamar da ciyaman yake faɗa cewa kuna zuwa gurin musabaƙoƙi da ake yi da ta jiha da ta ƙasa. Kuma hata Gidauniyar Gandujo Foundation tana ba ku dama da ba ku gurbi na ku je ku halarci waɗannan musabaka ku gani wani irin fa'ida tafiyar ku take haskakawa wato ainihin wannan yunkuri na wato ainihin alƙalanci na wannan gidauniya da kuke ta Gandujo Foundation.
1: Akwai fa'idoji da yawa. Na farko dai za ka ga tsare-tsaren da suke a daidai wannan lokacin.
0: Madalla. Na ana fitowa da sababbi.
1: Kullum ana fitowa da sababbi. Kuma Allah ya hore ilimi yanzu.
0: Allah.
1: Yaro karami sai yi abinda zai baka mamaki.
0: La ilaha illallah.
1: Yanzu musamman tsarin kira'o'i dinnan.
0: Masha Allah.
1: Wanda zaka ga yaro karami ya zo ba kira ne ba, kawai kira'o'i ne gaba ɗaya, kawai musabaqar ta wannan.
0: Masha Allah.
1: Saboda haka wanda har muka yi ta kokarin dai har yanzu ma kuma muna kai in Allah ya samu mun tsare da shi ciyaman na wannan foundation.
0: Na'am.
1: yawa mu ƙara haska masa da mu ma wasu daga cikin alƙalan mu a taimaka don mu kokari ko da na cost din watanni ne
0: na'am asamu
1: domin mu samu mu yi akan wannan kira'o'i
0: na'am
1: domin ƙara bude da ita wannan musabaka ta sami albarka wanda ta samu karbuwa
0: gaskiya ne
1: kuma mutane suna cin gajiyar ta yara da manya da iyayensu kuma abin yana masa tasiri a rayuwa alhamdulillah kamar yanda na ga ma yanzu da ba dan abin yayo yarin tasiri a rayuwa ba kaga ya cancanta a ce ya mance da ni saboda magana ce ake tin 2000 wajen ko 4 ne ko 5 ma lokacin
0: da ya shiga
1: yanda ya shiga amma yanzu har ya girma tun kullun waya abubuwa ko ba wani abu ne wannan alaka ce
0: Allahu akbar
1: kuma alhamdulillah muna yi wa yaran nan alƙalanci fi sabilillah
0: masha Allah
1: kuma su yaran sun sheda iyayensu sun sheda kuma malaman su ma suna shedawa saboda haka kullum muna jaddadawa mutane cewa wannan abu ba wani wanda muka sani kowa dan mu ne kuma kowa in yi zamu masa al'adalci insha Allah wanda Allah ya ba muna taya shi farin ciki
0: alhamdulillah mai girma ce amma na sake dawowa gare ka domin jin wato ainihin yadda ake gudanar da wannan tsare-tsare domin saboda abu ne wato ainihin da yake bukatar tanadi kuma tanadi yake bukatar wato ainihin a shirya shi ta yadda zai fa'idantar duk inda aka ce an hada musabaka to abu ne wanda ake kashe kuɗi a kansa domin saboda zirga-zirga watakila za a gayyato yara watakila akwai yadda wato ainihin ita gidauniyar Ganduje Foundation take yi wajen ciyar da su abinci a lokacin da suka zo wato ainihin gurin yin wannan harka da kuma biya musu kuɗin mota na komawa duk wannan ya danganta wato ainihin da irin gidauniya da yadda ta yi tsarinta da kuma yadda take tafiya da abin yaya lamarin gudanarwa yake na ita musabakar alkur'ani ta gidauniyar Ganduje Foundation tun daga matakin da aka taso daga wato ainihin karamar hukuma har aka zo shiya da kuma yadda ake ɗauko su a zo da su wato ainihin gurin da za a yi ta jaha ɗin ta da ake kammalawa da ake cewa wato ainihin rand wato final yaya wato ainihin wannan tsarin gudanarwa yake
2: alhamdulillah kafin in amsa wannan tambayar taka bari in dan dawo baya kaɗan saboda na ji wani Idris ya ambaci waɗansu mutane saboda matsayin da Allah ya ba su ganinsu yana da wahala
0: gaskiya ne
2: to ɗaya daga cikin tasirin da wannan gidana take yin shi ne yaro ko yarinya wadda in an tafi a haka a gama garin magana ba shi da wata dama ko ba ta da wata dama da za ta je gurin Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano to amma wannan musabakar tana kawo su kusa da mai martaba sarki da kuma kusa da mai girma tsohon gwamnan jihar Kano misali a kalandar mu ta Ganduje Foundation ta bara ina ga bara waccan
0: haka ba
2: iyalan da ya zama gwarzo na wannan shekara an ɗauke shi hoto da mai girma Abdullahi Umar Ganduje da mai martaba sarkin Kano kuma an sa a kalandar to da aka ga yaro a tsakanin sarki da gwamna wannan ba karamin abu ba ne
0: martaba
2: ce kwarai da gaske
0: kuma Qur'ani aka martaba
2: Qur'anin ne kuma ya jawo shi ne sila to sai in dawo kan tambayarka duk abin da gidauniyar Ganduje take yi duk abin da ya shafi kuɗi daga aljihun mai girma tsohon gwamna kuɗin nan ke fitowa a yi abin da za a yi
0: kai tsaye
2: mutane suna tambaya wani lokaci cewa ta yaya gidauniya take samun kuɗinta gidauniya tana samun kuɗinta daga guri ɗaya tal shi ne aljihun mai girma tsohon gwamnan jihar Kano
0: kawai
2: domin wannan abin da yake yi tun bai zama mataimakin gwamna ba tun bai zama gwamna ba yake yi yanzu kuma da ibar office ba shi ne mataimakin gwamna ba ba shi ne gwamna ba ba shi ne ma chairman na APC da na ƙasa baki ɗaya da aka bashi ba duk ba ko ɗaya kuma abu ma gidauniya ba ta rage ba ma fasawa ba ba ta rage ba daga abin da take yi so da haka daga wancan mataki da kake zance tun daga garin da aka faro abin nan mutum ko yaro daga ƙauyensu zuwa local government zuwa masarauta kamar yamarar kenan nake so in ce har zuwa a ƙarshe za a zo nan garin duk abin da za a kashe gidauniya ce take ba wa yaran nan kowane yaro kowane yarinya a bada kudin mota a bada kudin cin abinci
3: masha Allah
2: shi yasa ba yaron da ya taba zuwa igalabaita dan bai shi abinci ko bai sha ruwan sanyi ba
3: masha Allah
2: kuma wannan abu duka daga kudin gidauniya ake samar da shi gidauniyar nan kuma mai girma tsohon gwamna shi yake sama mata kudin nan ba baya ba wani tallafi daga ko ina da yake samu wannan abu ne nasu na kashin kansa kuma insha Allah kamar yanda kullum muke fada ko baya nan in Allah da za a shiga bazin wannan domin matarsa da ita ake wannan abu mai girma goggon kanawa professor Hafsa Abdullahi Umar Ganduje da ita ake yi haka zalika kuma ƴaƴansa yana da ƴaƴa hazakai wanda komai da su ake domin ya riga ya dora su akan hanya madaidaiciya
3: su ma sun sa hannu
2: kuma ya gaya musu ko baya nan wannan abu ya dore so da kawai abu zai dore cikin ikon Allah kamar yanda ya bada umarni kamar yanda yake so kamar yanda kuma mu duk da muke tare da shi insha Allah matukan muna nan wannan abun zai dore tun daga ƴaƴansa nan su ma sun himmatu da su ake yin komai
3: to bari kuma ga gwani Idris Tahir gwani Idris Tahir ka ji dai abin da ba bai faɗa ma Rabiu Musa Garko ce amma game da wato ainihin wahalhalu da daukar dawainiya na wato ainihin su masu tunda garan musabaka da alƙalai da kuma kowa da kowa ma da yake zuwa gurin musabakan nan ku ne ga nauji yau kuma ku ne masu tattarawa saboda haka in ma wato ainihin baba ya tsallake wasu waɗanda ake wa hidimar kai a ciki kake ka san waɗanda ake waɗannan hidima yaya hidimar gidauniyar Ganduje Foundation take akan musabaka ta karatun alqur'ani tun daga fara ta har zuwa ƙarshen ta
4: to alhamdulillah ai wato da farko abin an fara yin sa kamar dan ƙwarya-ƙwarya
3: haka fa
4: amma yanzu ya zamanto shi ma budget yake dauka mai tsawon kansa
3: gijin-gijimi
4: sosai kuwa domin a yanzu yaro na ɗaya kawai a musabakar Ganduje yakan samu abin da bai gaza miliyan 15 ba
3: la hawla wala quwwata illa billah
4: domin akwai kujerar maka kaga wajen miliyan 8
3: haka fa
4: akwai mota
3: zangareriya
4: yawa
3: subhanallah
4: akwai superridge ne su waye abubuwa dai ga sunan za a ga shi kansa yaran
3: wanda za a ba shi a ce wannan na ɗaya ne
4: zo ne yawa
3: yawa
4: wanda sauran wanda babu
3: karfin gwiwa
4: da baburin adire sau baburin adire sau nawa ne
3: kaga
4: magana ake ta wajen miliyan 4 ko waye
3: gaskiya ne
4: to baburan na biyan sa ma shi gwarzan ma shi ma babur gari shi na adire sau
3: masha Allah
4: haka in ka tafi irin na fara dan izo 20 shi ma babur gari shi adire sau shi kansa babur roba da kake gani nawa ne kaga to wannan na ma maganar zancen kyautuka banda shaddoji da littattafan addini
3: masha Allah
4: da agogon bango da digital Quran
3: da karkar babban makaranta
4: da kuma kudi
3: Allahu akbar
4: sannan su sauran yaran wanda ba su ci ba suka fitotto daga zone su ma akwai kyautukan su na bai daya amma ce a tamfa littafan addini da kudi haka nan su kansu wakilin da suke kawo su kowanne da akwai abin da ake ba su da kudi sannan wanda za su kawo su su mai da su kansu kowanne da akwai kudi da ake ba su duk kowane yaro za a ware masa kudin da za a
3: matsayin yaro
4: yawa a matsayin yaro
3: wanda yazo
4: za a ba jami'in sa a ce gashi nan ka kawo su
3: Allahu akbar
4: yawa ko da ma wasu yaran ana cewa su karbo kudin mota a gida kaza kaza ba haka ba daidai bane saboda duka ana ba su
3: kai gidan ya ta riga ta
4: dace na nauyin yawa saboda haka kuma bare tun daga wajen shirye-shirye kaga kusan wannan satin kawai shirye-shirye muke
3: haka fa
4: to saboda haka duka abin da za a yi aiki da shi duka wani abu da za a
3: yi duk
4: gaba daya an ba da shi a wadace
3: Allahu
4: yanda ko kai aka ce wani je ka goje kula da wannan to insha Allah ba za ka huka ba
3: za ka
4: yi kokari za ka ji abin ka aikin ka yanda ya kamata cikin nishadi
3: Allahu akbar
4: saboda haka duka wallahi baba abin da za mu ce da wannan bawan Allah sai dai Allah ya saka masa alkhairi
3: amin
4: Allah ya ƙara masa budi Allah ya ƙaro mana irin sa Allah ya sa zuriyarsa su ma su ci gaba da dorawa akan irin waɗannan ayyuka na alkhairi da wato suka ga mahaifinsu yana yi ga kuma alama nan ya nuna ka san cewa lalle ya safa ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah yana son shugaba da alkhairi sai ya bashi wazirai na gari
3: masha Allah
4: wanda za su tuna masa in yamanta su karfafe shi idan kuma Allah yana son shugaba da aka san haka sai ya bashi wajere ba na kirki ba
3: subhanallah
4: wanto su bata su batar da shi
3: subhanallah
4: to akwai kyawawan alamu cewa Allah yana son Dr. Abdullahi Umar Ganduje da alkhairi domin dukkan wani tun daga mataimakan sannan na ƙasa har izuwa kan iyalinsa duk da uwa uba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan wanda Allah ya bashi mace ta gari kamar a datsa addinin sa ne gida biyu a taimake shi akan rabi yaje ya ji tsoron Allah akan rabi
3: alai kuwa
4: to saboda haka da irin gudunmuwar da mai ɗakin sa professor
3: Hafsat
4: take bayarwa ita ma akan
3: wannan saboda kulawarta da harkar musabaka din
4: nan kwarai da gaske
3: alhamdulillah
4: don musamman idan ayyuka suka sha kansa ba za a iya samun ganin sa in ji za ta zartar da
3: komai da komai
4: da komai aje ayi to saboda haka duka wannan alamu ne na cewa alamu ne na kaunar ubangiji subhanahu wataala
3: cewa an Allah ya karbi lawarwa
4: gashi kun kullun abin yana ƙara samun tagomashi yana ƙara samun karbuwa kuma abubuwa suna tafiya inda ya kamata
3: saboda
4: haka da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da dukkan mataimakansa akan wannan sha'ani wanda muke mu'amala da su da kula don gudanar da wannan sha'ani wallahi ba abin da zan yi musu sai dai addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka su
3: amin chairman na kwamitin musabaka na Gidauniya Ganduje Foundation Alhaji Rabi Musa Garku na sake dawa gare ka
2: na'am
3: a wannan karan zan arba kin su masu musabaka da suka yi ta shekara ta 2025 bare kenan wanda a al'ada dai kamar da aka sani cewa shine a ƙarshen wannan shekara ana taro shine babban taro da ake karrama su a girmama su saboda wannan bajinta da suka yi to amma bana

0: shekara ta 2024 kuma gaba ɗayan su wato na shekara 2023 da 2024 din duk aka yi musu wannan sallama aka kuma girmama su aka martaba su kamar yadda Gidauniyar Gandija Foundation take yi. To yaya batun waɗancan na shekara ta 2025 ko akwai wani ƙarin haske domin saboda mun san dai Gidauniya bata manta da su ba kuma babu shakka tunda aka shigo akan wannan aka ce ai wannan ta shekara ta 2026 din nan to ita ma wacce din ba za a rasa wani tanadi da aka yi musu ba ya lamarin yake.
1: To alhamdulillah kafin a ansa wannan tambayar taka bari in koma baya kaɗan saboda na ji kuna magana da Gwani Idris game da kuɗaɗen da ake kashewa duk abin da za a yi wanda ya shafi kuɗi daga Gidauniyar nan yake fitowa kuma kamar yadda na faɗa in ƙara jaddadawa daga kuɗin aljihunsa yake zubawa Gidauniyar nan.
0: Allahu akbar.
1: In kana zancen kashe kuɗi misali ba rawancen an gayyace mu birnin Kabi mun je mun yi kwanakin za mu yi har aka kammala muka dawo.
0: Haka aka yi.
1: To ina so in tabbatarwa da masu sauraron mu cewa ba ma ba a mota muka je birnin Kabi ba. Daga Kano muka je Abuja.
0: Mukami.
1: Daga Abuja muka je birnin Kabi.
0: Masha Allah, duk saboda martaba Qur'ani.
1: Saboda masaba Qur'ani a jirgin sama da aka kammala za mu dawo daga birnin Kabi muka zo Abuja daga Abuja maimakon ma ka ce Abuja zuwa Kano a tsarin jiragen da za mu hau tsarin yadda suka a nasu tsari a airport daga Abuja maimakon mu taho Kano sai muka tafi Lagos daga Lagos sannan muka dawo Kano.
0: Wai.
1: To kaga
0: an yi yau
1: tafiya a jirgi ba tafiya a mota ba ce.
0: Kai
1: yanzu tafiya a mota ma ita zama
0: garari
1: saboda tsadan mai. To wannan a jirgin sama muka je muka dawo. Kuma duk abin da
0: aka yi hidima duk saboda wannan.
1: Duk abin da aka yi da masaukin mu da abin da zamu ci.
0: Allahu akbar.
1: Iya adadin kwanakin da muka yi a can. Duka a aljihun Gidauniya aka yi. Sannan kuma Gidauniyar nan daga aljihun mai girma tsohon gwamna take.
0: Allahu akbar.
1: Idan na dawo amsarka ta yanzu da ka tambaya akan abin da ya faru a musabakar da aka yi ta shekarar da ta wuce ta
0: 2025
1: an yi ba abin da ba a yi ba
0: haka fa
1: kuma ba abin da ba a tanada ba.
0: Na'am.
1: Kawai dai kamar yadda aka sani su mutane ne masu hidimomi iri daban-daban.
0: Ƙware kuwa.
1: Kaga muna dab da za a zo a zauna a bikin ba da kyautocin nan ba. Sai suka tafi Saudiya.
0: Haka aka yi.
1: Saudiya ma fa ina muka zancen kafin tafiya aikin hajji. Suka tafi umra. Muka jira su dawo. Suka dawo lokaci ya ƙure tsakanin dawo su daga umra zuwa tafiya aikin hajji nan ma babu lokaci sai aka jira. Amma ina so in tabbatar maka da cewa duk abin da ake bukata
0: an tanadi shi
1: yana nan a ajiye. Kawai dai lokaci ne ba su da shi, shi ba shi da lokaci, ita ma mai ɗakin nasa ba su da lokaci.
0: Allahu akbar.
1: Saboda su waɗannan mutanen guda biyu wato haziƙai ne kuma karimai ne su duka.
0: Allahu akbar.
1: Sannan sun fito daga gida mai martaba. Kaga dai shi ma a garin su Ganduje daga gidan sarautar garin ya fito.
0: Haka ne.
1: Ita kuma mai ɗakin sa da mahaifinta Allah ya ji ƙansa ya kyauta makwancinsa daga masarautar Hadeja mai babban mukami ne shi ne malakin Hadeja.
0: Haka ba.
1: To kaga sun taso da wata ɗabi'a
0: ta jama'a
1: da kuma karrama mutane da taimakawa mutane da neman duk abin da za su yi su faranta wa mutane rai. Suna kokari suna yi. To shi yasa wani lokaci zai kaga ana son yin abu amma ba sa nan amma ba su da lokaci. To wannan shi ne roƙon da muke yi ga Allah. Allah ya ƙara musu dogon ba su dogon zango
0: su
1: ci gaba da yin wannan abubuwa na alheri. Mu kuma Allah ya ba mu ikon
0: tallafawa
1: taya su taya da duk abin da suka ce ayi na alheri ne.
0: Insha Allah. Gwani Idris ga lokaci ya kawo ƙarshe za mu so ka yi zance da su waɗannan wato ainihin ko'ordinatoci waɗanda aka ba su fomutun da ka ce yanzu haka fom ya tafi.

0: kudi wato har ya kusa isuwa zuwa ga waɗanda wato ainihin makarantu da kuma ɗaliban da ake buƙatar su zo domin wannan wato ainihin al'amari na musabaka wani kira za a yi gare su da ƙarshe.
1: To babban kiran da zamu yi dai shi ne Allah da annabi a duba Allah wajen rabon wannan form a ba wanda ya dace inda dama kannan kafin lokacin nan duka a sanar da makarantu wanda yake da sha'awa ya zo a yi a buga a zaman da Allah ya ba a bashi
0: insha Allah.
1: Kuma alhamdulillah kamar yadda muka sani wannan form kyauta ne ita harkar musabaka nan ta Ganduje babu wani abu da ake bawar ba da kuɗi
0: babu shi
1: kaga koda a ta kasa ai registration ake kai da yan takaraka sai ka registration ka biya kuɗi kai kaza wannan babu kawai wanke kafa ka zakai ka zo kuɗin mota ma da yaro zai zo dai
0: insha Allah a Canada
1: yawa insha Allah ya kamata
0: to alhamdulillah
1: Allah a dage abin Allah akewa kuma shine zai saka
0: insha Allah
1: saboda ka yi kokari kamar yanda mai gidan ya cire kudin sa yana so dan Allah cewa atil mala ala hubbihi ko ba haka ba sun ba da kudi suka ba da stud da suna so
0: Allahu Akbar
1: amma suka dauka suka ba to duk da yana so shi ma ya dauka ya ba to da Allah abin nan ya yasa
0: inda
1: inda ya kamata ya je
0: alhamdulillah
1: ina fata Allah ya saka masa alkhairi
0: amin
1: kuma da inda da akan magana ciyaman yan 2025 ba man cewa akai da su ba
0: gaskiya ne
1: domin su ma in za su iya tunawa can shekara biyu aka haɗe aka zo duka asal kasal ne su kuma yanzu muna nan komai muna da shi a rubuce in Allah da kowa za a hada a sallame shi muna fata Allah ya ba masu rabo sa'a Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya kamar yanda muke dukkanin shekara
0: alhamdulillah. To alhamdulillah masu sauraron mu nan ya kamata mu ja labulan shirin sai kuma mako na gaba insha Allah za ku saku jima a wani sabon shirin a madadin shugaban gidan mai Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam wanda shi ya dauki nauyin wannan shirin kacokan sai kuma wato ainihin mai gaya mai aiki wato daraktan yada labarai na gidan mai Ganduje Foundation Alhaji Gudaji ni Aliyu Ismail Diso da na gabatar karkashin wato ainihin kulawa wanda ya shirya shirin nan Abdullahi Garba Muhammad da wakin kudu nake cewa bisalamu assalamu assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: To wannan haka yake a gaida Ahmad Ai Ahmad a cikin wakar sa ta Rama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM wanda kafin wannan muka saurari shirin muryar Ganduje Foundation idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 9 muke fatan ka muku na sabon shirin agogo muna cewa karfe 10 saurari minti 2 da misalin karfe 10 za mu kawo muku takaitaccen labarai daga bisani kuma za mu tattauna da ku musamman kan wani muhimmin batu duba da cewa damuna ta riga ta fadi kuma kiraye-kirayen da gwamnoni hukumomi suke ta yi na ganin cewa al'umma su mai da hankali musamman gurin kula da magudanan ruwa duba da hasashe da hukumar hasashen masana yanayi ta na cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa to alhamdulillahi abin sha'awa za ka ga akwai unguwanni da dama suna kokari na ganin cewa an kwashe magudanan ruwa an fito da wato dagwalan to sai dai wasu lokutan zaka ga idan an kwashe waɗannan magudanan ruwa dagwalan yawanci akan titi ake barin shi je akwai unguwanni da dama da naga sun yi wannan yunkuri musamman a jiya an yi tsaftar muhalli ta ƙarshen wata kuma da yawa mutane sun ba da haɗin kai na ganin an fito da dagwalo ko ince ƙasa da cikin kwatoci amma kuma an bar shi akan titi ba tare da an kwashe ba ruwa kuma ya sauko wanda yawanci duk abin da aka kwashe din nan ya ƙara koma cikin kwata ko kuma ya tafi yana nan akan titi to zamu tattauna musamman hanyoyin da al'umma za su ƙara bin yanayin da ya kamata ce an bi da zarar an fito da ita kuma ya kasance an kwashe ta daga gurin da aka fito da ita musamman kuma insha Allah za mu tuntubi ɗaya daga cikin wato masu ruwa da tsaki musamman daga ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Kano wato director akan yanayin gurɓacewar muhalli wato Ibrahim Nasiru Bunkure sai kuma daga baya mu buɗe waya domin mu ji daga gurin ku masu saurari na zagon mu na ci a ƙarfe 10 ka kuma takaitaccen labari
1: Masu sauraro ga takaitaccen labaran tare da ni Amina Abubakar Hai. Hukumomin Najeriya sun ce an kama wasu mutum 7 da ake zargi da kasancewa jiga-jiga a kungiyar Boko Haram da ISWAP. Ministan cikin gida na Najeriya Olubunmi Tunji Ojo ne ya bayyana hakan lokacin sanya hannu kan sabbin dokar shaidar ɗan ƙasa a Abuja. Mr. Tunji Ojo ya ce an kama mutanen ne a lokacin da suka dawo daga aikin hajji na shekarar 2026 a filin jirgin saman Katsina cikin makon da ya gabata. A nan kuma gwamnatin jihar Katsina ta sanar da ware naira biliyan 1 da miliyan 700 domin aiwatar da shirye-shiryen samar da abinci mai gina jiki da sauran matakan da za su inganta rayuwar yara da kuma lafiyar al'umma. Gwamnan jihar Katsina Dikko Raɗa ya bayyana hakan a yayin da yake buɗe taron ƙungiyar masana da ke samar da abinci mai gina jiki ta Najeriya da aka gudanar a Katsina. Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya yaba wa shugaban ƙasa Bulahmi Tinubu bisa ƙaddamar da shirin tallafawa ƙananan manoma ta hannun bankin bunƙasa noma na ƙasa. Gwamnan Namadi ya bayyana hakan ne yayin ƙaddamar da shirin tallafawa manoma na daminar bana ta shekarar 2026 a Dutse inda ya sake jaddada niyyar gwamnatinsa ta mayar da jihar Jigawa cibiyar da tafi kowace jiha samar da abinci a Najeriya. Daga waje kuwa gwamnatin Ghana ta soke duk wani lasisin mallakar bindigogin da aka baiwa fararen hula matakin da ya fara aiki nan take tare da ƙaddamar da wani tsari mai tsauri na tantance masu neman lasisin yayin jawabinsa a wani taron manema labarai ministan harkokin cikin gida na ƙasar Murtaka Muhammad Mubarak ya ce matakin ya biyo bayan yadda ake ganganci wajen amfani da wasu makaman yana mai cewa matakin zai taimaka wajen kariya kan matsalolin da za su haifar a nan gaba. Ministan ya sanar da soke lasisin makamai fiye da 2000 da aka karɓe a ƙoƙarin tsauraran dokokin sarrafa makamai da ya rage waɗanda basu da rijista. Iyakar takaitaccen labaran kenan ku saurara sai kuma ku tara da mu da misalin karfe 12 na rana domin jin cikakkun sa cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar Hai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahmar radio farin cikin al'umma.

0: Tuma saurari barkanmu da kasancewa da ku a cikin tattauna ta musamman wanda kamar yadda na sanar da ku cewa zamu tattauna musamman kan al'amura da suke da alaka da lafiyar muhalli. Kowa ya sani muhalli yana taka gagarumar rawa gurin dorewar lafiya da bunƙasar tattalin arzikin al'umma. Musamman idan ka dau harkar cututtuka, shakulatan bangaro akan abin da ya danganci muhalli yana haifar da cututtuka, wanda kamar yadda masana muhalli suka yi magana yana haifar da cututtuka a mataki daban-daban, kama daga kananan cututtuka zuwa manya, wanda zaka ga yawaitar cututtuka da ake samu duk yawanci wasu suna da nasaba da gurbacewar muhalli. Musamman a irin lokacin damuna ana fama da cututtuka da yawa wanda kuma duk suna da nasaba da muhalli, wanda yawanci zamu ga irin su cutar amai da guda, cutar kwalara, duk yawanci an fi samun irin waɗannan cututtuka da lokacin damuna, wanda kuma an sani muhalli yana taka gagarumar rawa musamman idan an kula da shi. Kowa a gidansa yana da hanyoyi da kusan ruwan da baya buƙatar sa yake fita ta hanyar kwatoci, wanda kuma unguwanni da dama, kowace unguwa zaka ga tana da manyan kwatoci wanda ruwa suke iya shigewa daga wata unguwa zuwa wata unguwa, haka za su tafi har su je inda musamman aka tanada. Duba da cewa shi ruwa ba a yi masa shamaki, idan ka yi masa shamaki to zai bi hanyar da zai yi wa kansa hanya, kuma da ƙarshe zai iya yi maka illa ko ya maka ɓarna. To kowace shekara zaka ga hukumar da take kula da hasashen yanayi ta ƙasa, NAMET, tana yawan gargaɗi cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu jihohi, wanda yake duk shekara sai kaga an fitar da wannan hasashe. Shi tasirin irin wannan hasashe shine kafin lokacin yayi a dau matakan karta kwana, na ganin cewa idan lokacin ma yayi an riga an tanadi dukkanin wasu hanyoyi da ake ganin za su taimaka musamman gurin ganin cewa ambaliyar ruwa ta takaita. Wanda kuma mun sani magana ta gaskiya yanayin muhallinmu, wasu kwatocin namu, mu ma muna taka rawa musamman gurin gurbacewar muhallin, domin zaka ga wasu kwatocin duk a rafa suke, wasu kwatocin mun mai da su juji. Duk da yake yanzu zaga akwai karancin guraren zuba shara a unguwanni, sabanin da gwamnati tana samar da gurare na zuba shara, amma wasu unguwannin sai ka ga wata unguwar gaba ɗaya da ita da makuciyarta ba su da takamaimai guri da aka tanada gurin zubar da shara. Ƙarshe na fito da sharar gidana a cikin kwata zan zuba ta, wani sa'in kuma in ma ina buƙatar in share kwata gidana, iya kwata ta zan share ba na la'akari da ta makocina, don haka ni in dai ruwan ya wuce daga inda nake buƙata to ya tsaya a gurin makocina. Wanda yake sabanin da zaka ga tsarin da aka ɗauka na cewa tun ma kafin maganar ita tsaftar muhalli, al'ummatai iyayenmu sun yi ƙoƙari gurin haɗin kai na ganin share magudanan ruwa. Kafin ma ka share kwatar gidanka sai ka fara share ta makocin gidanka, sannan sai ka zo ka share taka, wanda yake wannan ya taimaka 100% na ganin cewa ba a samun yawaitar ƙyanƙyasar wato sauro, wanda yake yana ɗaya daga cikin wanda yake addabar al'umma musamman abin da ya danganci zazzabin cizon sauro, wanda yake in dai ruwa yana tsayawa a guri baya tafiya to anan ne ita macen sauro kamar yadda masana suka yi magana take ƙyanƙyasar wannan ƙwayayen halittun na sauro, wanda daga ƙarshe kuma zai addaba mutane. To kusan unguwanni da dama gaskiya ana ƙoƙari, babban ƙoƙarin da ake shine yanayin yanda ake ƙoƙarin fito da dagwalo daga cikin kwatoci. To amma idan an fito da dagwalon nan wata kwatar sai kaga ta yi wata ba tare da an kwashe ba. Mu dau ƙaramin misali, idan kai shara koda a tsakar gidanmu muka yi shara yanzu, muka bar sharar ba mu kwashe ta mu zubunta ba, idan har muna da kaji to cikin yadda Allah kajin nan za su zo su wargatsa wannan sharar domin su nemi abincin da za su ci, daga ƙarshe kuma mun ƙara yin wani sabon sharar. To don haka ana ƙoƙari, don ko fitowa ta jiya zuwa yau akwai unguwanni da yawa da na ga sun yi aikin sharar kwata amma an bar ta akan titi. Wani rawa gwamnati take da shi na ganin cewa idan an fito da wannan sharar, gwamnati kuma za ta samar da motoci na kwasa shara a zo a kwashe wannan dagwalon a kai su inda ba zai zama ya cutar da al'umma ba. Wanda yake wannan batu ne mai muhimmanci, don haka za mu tattauna da ku masu saurari musamman ku shigo mu ji tsarin da ake bi na in za a kwashe magudanan ruwa ana tuntubar gwamnatoci ko marsura da tsaki na ganin cewa gwamnati ta kawo shara tunda a baya na ji gwamnati tana magana cewa duk wanda zai kwashe shara ko share magudanai to ya dinga sanar da gwamnati gwamnati kuma a shirye take da ta kawo motoci da za su kwashe wannan sharar domin barin su daga wannan gurin wanda idan hakan ta tabbata kaga kenan an samu wani kyakkyawan tsari kafin shugowar ku za mu tuntubi ɗaya daga cikin masu ruwa da zaki musamman director wayar da kai akan abin da ya danganci gurbacewar muhalli wato malam Ibrahim Nasir Bunkure mu ji wannan batu daga bangaren gwamnati malam Ibrahim barka dai
1: barka da wannan lokaci
0: to masha Allah to kamar yadda kusan na tuntube ka al'umma da dama ungwani da dama suna kokari na ganin sun fito da magudanan ruwa duk da gargadi da ake na cewa akwai yuwar hasashe na ambaliyar ruwa to a hukumance idan al'umma suna son su kwashe magudanan ruwa me wani rawa gwamnati take taka na ganin an yi aikin tare domin kaucewa ambaliyar ruwa da gurbacewar muhalli
1: to alhamdulillahi kusan muna godewa Allah subhanahu wataala da ya kamu daidai wannan lokaci wanda kuma kamar da mutane za su iya gani a fadin jihar Kano da kewaye mutane sakamakon wannan hashashe da ita hukumar kula da yanayi ta yi ta Najeriya ta ambata Kano tana cikin garuruwan da ake tunanin za a iya samun ambaliya ta ruwan sama to alhamdulillahi daga bangaren gwamnati ba ta kasa guyu ba ta yi duk abin da ya dace tunda ita wannan hukuma tamu dama ɗaya daga cikin aikin ta shine yasar magudanan ruwa wanda wannan karan sai aka samu wani tsari ma ba bari iya gwamnati kawai tana yi ba bayan wanda take din to kuma sai muka ƙara shigowa da kungiyoyin aikin gayya wanda ɗaruruwan kungiyoyin aikin gayya wanda suke a cikin fadin kwariyar jihar Kano local government guda takwas din nan wannan hukuma ta raba musu kayan aiki domin ke support din su wanda wannan din ya ƙara zafurar da su matuƙa gaya zaka ga kusan duk inda ka shiga lungu da sako barin kananan magudanan ruwa ga mutane kungiyoyi duk suna ta kokarin fito da shara din sannan ita kuma gwamnati akwai manya-manyan magudanan ruwa wanda ba zai yiwu haka irin manually ba za ka kaman kwarin gogau kaman ita jakara kaman baban gwari to duk za ka ga ana amfani da manya-manyan injina ma'ana excavators da kuma tipofi domin kwashe ita dukkan wannan shara din da aka fito da ita kuma alhamdulillahi wannan gaskiya tsarin da muka yi dama ita hukumar kula da kwashe shara ita rema sabke ne ita ma za ka ganta fully involved haka ta shigo kuma duk inda mutane suka za su yi wannan aiki suna sanar da su to amma dai ka san ita jihar Kano tana da fadi sosai ko da su wancan kungiyoyi din ba lalle ne kowanne kasance an sanar da rema sab lokacin da zai kuma kamar abu ne wanda ake lokaci daya saboda yawanci za ka ga daga farkon wannan damuna ne yawanci ko mutane ma haka na cikin unguwanni sun fi asabar da Lahadi misali Bojiya da lokacin da muke supervision na tsaftar muhalli na wata-wata mun je haka bangaren sabon gari ma za a ga da shauran kungiyoyi da za ka ga suna ta yin wannan aiki. To amma duk da haka abin da nake so na ƙara bayyana shine ita rema sab tana iya bakin kokarin ta kuma ministry a matsayin ministry ana iya bakin kokari abin da muke ƙara jira shine dukkan waɗanda za su yi din to ya kasance sun sanar da gwamnati da ita hukuma domin a sa su a layin inda in Allah ya yarda za su yi kwana ɗaya biyu za a iya kwashe ta ba tare da ta cutar ko ta cushe titi ko kuma ta ma koma cikin ramin da kwalabatin da aka fito da ita ba so wannan karan za ka ga kwata-kwata yanayin da daina cikin yaran sun ma'ana ya samu gudanar ruwa a fadin jihar Kano gaskiya ya canza salo ba kamar shekarun da aka yi a baya ba wannan kuma wani tsaro ne wanda a sakamakon jajirce ita hukuma barin shi kansa kwamishinan kula da wannan ita hukuma ta kula da hukumar kula da muhalli da sauran yanayi na jihar Kano da aka fito da tsari domin dama haka ake so duk lokacin da ake abu shekara aro aro to an sami a lokaci yana tafiya ana kara samun wasu wasu tsare-tsare wanda za su kara improving din wannan abu domin a gudu tara zira tara fatanmu dai shine wancan hasashe da aka yi in Allah yarda za a samu ruwan sama mai albarka kuma ba tare da an samu wannan ita flooding ba kullun karin kiran da muke shine mutane duk Allah su guji wato ainihin zuba shara a cikin magudanar ruwa. Da idan ba a zuba shara a magudanar ruwa ba, to ai magudanar ruwan ba za ma ta tushe ba, ballantana ma har a zo a ce an kwashe ta. Kuma gaskiya ba ma wai iya fadakarwa kawai muke ba, da kuma shi wannan aikin da muke na miliyoyin kuɗi da ake kashe ba, hatta ma yanzu gaskiya akwai tsari na ita hukumar mu, akwai ma'aikata da muka baza su a cikin gari, wanda dukkan wanda aka samu yana da wannan mummunar ɗabi'a na zuba na toshe magudanar ruwa, lalle lalle kam muna iya ba mu kokarin mu ga an ce ya kwashe ko bai kwashe ba, an tura wato ainihin an samar da kotu domin a yi masa hukuncin da ya dace da shi.
0: To akwai magana da kai musamman na ganin ana sanar da ita hukumar kwashe shara ta jihar Kano, musamman kwana nawa kafin aikin gayye ya kamata a ce an sanar da ita hukuma, ko sai an yi?
1: Ai kafin a sanar da ma kafin ai aikin ake sanar da ita, domin shine za ta yi planin, saboda za ka ga suna aiki ba dare ba rana har ga Allah abin ayaba ne. To amma duk da kamar abin da na faɗa abu ne kamar yanzu na kaka, kowa ya fito wancan unguwa wancan wancan wancan, kowa ya fito, za ka ga yanzu idan ka je hukumar akalla ba ka sanar ba akwai wannan sanarwa da yawa, wanda kuma ba lallai na iya kuma dai ana aiki kusan yanzu ba dare ba rana suke aikin, kuma suna da kayan aiki daidai gwargwado alhamdulillah. To amma duk da haka kafin ayi ta kamata a sanar, in kuma an yi din insha Allah, saboda wani sa'in in suka zo sharar zaka ga wani sa'in irin fato-fato za mu ce haka, dole ba za ta iya ɗebuwa da motoci ba. Wani gurin ma kuma gaskiya in za su yi din ana tura musu da mota ranar da za su yi din, kawai ba ma ta taba kasa ba, kawai in an ɗebo kawai a zuba ta a irin akwai irin wannan katon bawo din nan, katon bucket skill loaders muke ce da su da turanci, za ga an ajiye shi mutane sun zuba kawai ɗaukewa za a yi gaba ki daya aje a zubar. So ana ta yin dai bakin kokari, amma dai faɗakarwa da muke ƙara gaya mutane, na farko dai muna yabawa da mutane ma suke sa suka yadda, kuma suke muna yabawa nan gwamnati tana yaba kuma tana da ido, domin harkar mali harka ce dama ta kowa, don a gudu tare zira tare.
0: Masha Allah, to muna godiya Malam Ibrahim Nasiru.
1: To madalla, kuma yan gidajen radio dama ɗaya daga cikin abubuwan ku kenan, kuna ƙara faɗa kuna ana amfani matuƙa ga wajen faɗakar da al'umma. Abin da muke kana system duk wanda zai yi to ya kasance ya rubuta mana, kuma in Allah ya yarda zamu iya bakin kokari mu ga mun zo mun ɗebe a duk lokacin da wato bayan sun yi wannan aikin, zamu iya bakin kokari mu ga mun zo mun ɗebe ba ta haifar da matsala ga al'umma ba.
0: To Masha Allah.
1: To
0: masu saurari, kun ji musamman tattauna da muka yi da shi daraktan wayar da kai kan gurɓacewar muhalli ta jihar Kano, Alhaji Ibrahim Nasiru Bunkure, musamman kan wannan batu da muka tattauna, kuma muke son kuma ku shigo musamman a daidaikun unguwanni, ana ta kokari gurin fito da dagwalo daga cikin wato kwatoci, kuma abin ayaba ne musamman kowa ya san irin kungiyar aikin gayya, irin rawar da take taka tun a baya ma, wanda zaka ga suna kokari mutuƙa gaya, ɗaiɗaikun al'umma ana kokari, musamman duk lokacin da aka fara aikin gayya zaka ga akwai wanda zai ce shi ya dau nauyin kunu, wani ya ce ya dau nauyin dafa wake da shinkafa, wani ya ce ya kawo ruwa, zaka ga duk ba dan komai ba al'umma suna ganin cewa kula da muhallin nan na kowa da kowa ne, domin kafin gwamnati ta shigo al'umma su suke amfani da kaso mafi tsoka na ita kanta muhallin. To idan ba su suka ce sai sun jira gwamnati ta shigo, to muhallin fa zai ci gaba da gurɓacewa, kuma yana ci gaba da illatar da mazauna yankin da cututtuka da kuma zazzabin cizon sauro da yake yawaita a gurare. Sannan kuma hannu guda dole ne sai mun dau wani tsari musamman na bada kariya ga wasu nau'i na sarrafa abinci da muke amfani da shi. Za ka ga mafi akasarin gefen kwata a nan ne muke iya mafi akasarin sana'ar toye-toye, a gefen kwata ake yin su. To duk lokacin da aka ce an fito da wannan dagwalan, to zai yiwu ka ga masu yin wannan sana'a sun iya samun sukunin da za su yi sana'a a wannan lokacin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To Malam Hassan na Usaini, ka ji batun da muka tattauna, abin da ya danganci muna tare ka. To bismillah.
2: Yawa ba don kowa saboda ni ma gaskiya unguwa ta ce mai. Akwai irin wannan farko da take shi kai. Kuma gaskiya muna samun kanun gari da rin da gari a cikin wannan kwatar. Kamar da ka ce gaskiya wannan lokaci gaba daya wajen namu. Ba mu wajen zuwa shara sai a cikin wannan kwatar. A cikin cikin bashara dio ce ungwatan gwanon a cikin bashara dan cewa lokacin aka ruwa irin haka ko kuma aka kama ruwa daga duk wannan shara ta mutu baki ba kwata ko cikin gidajen mu wace ya da insha Allah to ba duk da haka kuma zaka cewa akwai yanda muke dan samu din kawar da irin wannan sharar ka ko mu hana mu zuwa wannan shara cikin wannan wajen ba da kuma saboda mu take ta ko mu take ka kalu wani dan tana ba mu matsala samu kamar irin su ci da zuwa da kake fada kuma kamar irin su irin da nuna ka kuma kala kala haka dan irin shara ta mutu gama ruwa ko da zama zaka cikin gidan mu ke shiga gaba da gidajen mu din na su shiga saboda sakamakon cewa ba mu da wani zuwa shara ce ko san gon maka ba da cikin wannan shara ke a wannan kwata su zuwa kuma wannan shara to mun yi korafi akan cewa rai a ruwa kamar wannan dashi amma dai abun ya ci tara da siya kuma mu dai Allah ya gyara mana kuma Allah ka mana sauki a wannan rayuwar
0: amin
2: Allah ya sare mu ya kamata ji gaskiya din cewa ba wai shi ne kuma wai sun zo sun mana ko sun tiwo kuma mu da kanmu ya kamata mu zo mu ci mu kanmu idan kananun kwata kwata ce zo mu fashi su zo mu tata su zo mu zo a ci kwa shi
0: yes ya
2: ne kuma sun rawa da mu hukumomi don abin da ba za mu iya bane ba
0: kare da gaskiya
2: don mu taimaka musu mu ma mu yi da su da ka ga cewa mu ba ku kwata na kanmu wallahi ka muke shiga fito da wannan sharar amma wannan kuce za ka kwashi wa sai mun zama matsala saboda babu wani da za zo zo kuma wannan kwashi wa sai dai idan ruwa ya dawo sai ka zo ka kuma karshe ciwa zo ka ga da ci da gamu Allah ka wasa Allah ka wani gyara
0: wa amin ya rabbi amin ya
2: rabbi sai na yankan barke gore yan hawaki
0: Tumala Hassan na Usaini a yan gambo da wannan gudunmawa taka musamman da muke tattauna dangane da abin da ya danganci kula da tsaftar muhalli da kuma yanda unguwanni da dama suke kokari na ganin an fito da dagwalo daga cikin kwatoci duba da wancan hasashe da ita hukumar hasashen masana yanayi ta yi wato yuwar ambaliyar ruwa wanda jihar Kano duk shekara sai kaga an sa jihar Kano a ciki to ita kuma gwamnatin mun ji daga bangaren shi director wayar da kai dangane da gurbacewar muhalli musamman rawar da take taka sannan hannu guda hukumomin aikin gayya dole ka yaba musu da irin kokarin da suke da daidaikun al'umma su ma da suke kokari na ganin cewa koda mutum ba zai fito lokacin da ake yanayin tsaftar muhalli ko kuma kokarin yashe magudanan ruwa amma zaka ga da yawa daidaikun mutane wani zai kawo abinci wani zai kawo abin sha wani zai kawo wani zai bada kuɗi ma a je a su wato kayayyakin da ake bukata na ganin an kwashi wannan abin to babban dai abin lura a nan shine ita kamar yanda shi director yayi magana a sanar da gwamnati kafin a fara kuma ai bibiya na ganin cewa zaka ga da yawan unguwanni sun fito da kasar da take cikin kwata da dagwalan amma sai kaga an yi aikin gayya misali yau Lahadi amma in baka yi sa'a ba sai ai sati wannan dagwalan yana nan a bakin titi da zara kuma an yi ruwa haka zai kara koma cikin kwata sannan hannu guda dole ne yawanci mu ci gaba da kiraye-kiraye na yi magana cewa mafi akasarin sana'o'in toye-toye da ake za a ga a gefen kwata ake yansu masu awara a gefen kwata suke masu tsime tsallan tsire ko mai soye tsire ko mai gasa tsire shi ma a gefen kwata yake yi mai doya da kwai a nan yake mai wainar fulawa ita ma a nan take haka zalika in ka ɗauki masu ya kifi su ma mafi akasari a gefen kwatoci suke yi sannan har da irin su masu ganda an wayi gari da har da irin wainan masa za ka ga duk a gefen kwatoci ake tasarrafi da su to duk lokacin da aka ce an fito da wannan dagwalan daga gefen kwata an bar shi a gefen titi to sai ga abubuwan da suke faruwa suna da yawa mafi akasarin titunan nan za ka ga na cikin unguwanni ba girma ne da su ba kwata koya ta fito hannu daya duk hannayen guda biyu an fito da kwata to za ga ana samun cinkoso musamman a ranaku irin yau saboda idan akwai daurin aure guda daya a cikin wannan unguwar to za ka ga an samar da gosulo da yawa kuma muna da karancin tsari na cewa tunda misali za a daurin aure a wannan layi kuma gashi titin bai da girma kuma mutane sun fito da dagwalo daga cikin kwatoci mai kwan a ce wani ya yi kokarin samun gurin da zai parking motarsa sai ya ce lalle ba zai parking motar shi ba sai a wannan gurin to sai ga nan da nan an samu cinkoso a wannan guraren salama wa alaikum salam wa rahmatullah
2: ya din barka da aiki
0: barka dai malam Abu
2: barka da aiki barka da Allah ya zaka da alheri
0: amin ya rabbi
2: wato wannan jan hankalin da kai abu ne mai matukar muhimmanci da ya kamata al'umma gaskiya musamman kaga ya din sababbin gwanin nan namu sun misali da haka cewa yawanci wani guraren ba a ji ne ba wani gurin kuma an ji ne saboda haka sai ga mutum ya zo ya yi gida idan ya kai gida amma ya ji dan kwatar da ma za a fita da shi ma an ce in an zo za a gyara din ba za a gyara ba sannan kuma in fito sai a dauko shara sai a zuba ta a irin manyan tituna misali unguwa sabuwa ce sai a ɗebo shara kuma sai a zuba ta a manyan tituna ka ga kuma gaba ɗaya sharan mu kamar da kake faɗa shi ne leda ce sai irin wannan abubuwan da ake dan gungun shi abinci a cikin
0: are
2: kawai sharan
0: are da gaske
2: kuma sun ka duba yadda ne dauki kasuwannin mu kaga sun fi kowa illa wannan abu yanzu zaka kamar ina ka faɗa shi ne masu kayan suyi suyi masu shaji masu waye duka yawanci a kan kwatan nan suke in kuma mutum ya gama sharan ba shi da irin dan me ake cewa dan
0: dan kwando
2: wanda zai zuba sharan kawai sai dai a ɗebo sharan kawai dama akwai dan kofa da aka ruwa zai dinga shiga daga kasa zuwa waje kawai sai tura ta nan gurin ta shiga cikin kwalbatin nan wanda kuma kaga ambaliyar nan kasuwannin namu an yi asara ko a bara mutum gani to kaga kuma ya kamata a ce idan za su yi a ɗauki mataki na gari misali a na gaske a ce dukkan wanda suke harka wannan harka abinci a gefen titi da kan kwata to su din tabbatar da cewa sun tara da abubuwan da suke zuba shara in sun zuba ko ma kuɗin ya din in mutum ya kai kwallon na farko ka tsaftace kuma ka taimaki al'umma kuma ka taimaki kanka kuma ka taimaki kasuwar da kake zaune a kai domin babu al'umma ba yadda ya zuba ta
0: sosai to muna godiya Mala Abubakar da ka unguwar sheka da wannan gudunmuwa taka wanda kuma gudunmuwa ce muhimmiya musamman sababbin unguwanni ko da an ce unguwa misali awon igiya ce mutane mazauna su za su zauna su yi kansu tsarin da za su inganta mahallinsu duk inda ka ga sabonin unguwanni sun fito ni kawai burina na gina gida bana tunanin kwata sai kaga mutanen kudin da ka kashe gurin yin gida amma yin kwata wadda za ta taimaka duk inda ruwan gidanka yake fita sai ya zama abin ya gagara to dole ne sai mun tsamar da tsari da kuma haɗin kai wanda zai taimaka mana ta fuskar abin da za mu ci assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alaikum assalam Zaruddin barka dai a gurguje ina jin minti biyu suka rage mana
3: okay to shikenan to ne muku faɗa alkari ba ki magana shara ake ko
0: eh maganar kwashe shara in an fito da ita gwamnati ta bada nata gudunmuwan na ganin an kwashe ta maimakon
3: to shikenan yanzu dai a gurguje kana ji ko kaga dai yanzu fa a duniya gaba ɗaya yanda na bincike na ni ne bincike na gaba ɗaya da kashi 96 cikin 100 duk wata kafar da an kaje an ce kafar da ra danganta da shara kula kashin ba haya a duk inda bai dace ba kashi 96 cikin 100 matattu ne akwai kuma kashi 4 su kuma suna da rai kafar ta kenan tana da rai kaga aka ce kafar ta tana da rai kaga ni ai babban magana ce to a cikin haka mu jihar Kano mu ne uwar Afirka ya kamata a ce ko menene da Kano aka samu a Afirka ko zaman lafiya ko tsafta ko menene to sai muka samu matsala daga gwamnatin tsura mudin gaba daya babu wannan shiryawa shara an bar shara ta sake ta ci ta koshi har matar hanya take to mun ka zo ka saka cewa an fito da wannan sharar kada da mota ko ta hada gosulo ko menene to kana gare duk duniya ba inda shara take tare a Afirka gaba daya sai a Kano na daya sannan akwai na uku su kuma waɗannan ba za a hada lissafi da shi ba saboda shugaba ake Kano kuma ita ce shugaba a gane ko to amma wannan kuma laifin daga gwamnati har mu kanmu bai kamata mu bar shara ta zama tana rayuwa a cikinmu ba tunda ita mace ce ce har da abin da ka bari da kadan da kadan da kadan da kadan kadan shi yake zama babba shi yake zama illa
0: kare da gaske
3: Allah ya sa a ce wannan shara mun dauki ta mace ce ce ya za a yi kaga ta kaga kazanta a jihar Kano ka gani wato ne fa mace ce kai da kanka kai ka san me za ka yi ka gani ko kafin ma ta tsara an yi maganin ta to shine kaga muka samu matsalolin tun abu yana kaɗan kaɗan ake maganin sa ba sai ya zo ya yi yawa ba amma lokacin da ka ce yau gari gari da ta zama tana rayuwa sai ka ga an samu matsala kowa yana gale daga mutanen har wannan wallahi abin da nake gani ba zai faɗu ba a rediyo
0: wallahi
3: amma da mun yarda da cewa wannan shara gawa ce kuma ina yi abin da ya kamata to da shi kenan amma kowanne bangare kake gani a Kano kowanne bangare ba kashi 95 akwai kazan da a cikin sa sai dai kawai a yi hakuri amma na gode a yi akwai wani gidan rediyo shi ne sa doka ko biya wata ka sha haya a cikin baraba wajen korai ka ga wannan dokar da suka yi kyau ka gani amma magana ta kashin gaskiya mu daure mu mai da shara mu tacciya ba mu mai da ita tana rayuwa a cikinmu ba
0: ka gani lafiya
3: mai magana ma mai
0: To Muhammad Almiskin, mun gode sosai da wannan gudunmuwa taka musamman kan wannan batu da kuma jan hankalin da kai kuma haka yake ita shara matacciya ce al'umma su suke ba da gudunmuwa ta rayu in ta rayu har ya kasance ta yi kafa me kafar da za ta yi shine za ta bar muhallinta da ya kamata a ajiye ta ta tafi wani gurin kuma duk inda ta bar muhallinta ta tafi wani gurin to sai ta jayo muku cututtuka dan haka mu gane cewa in dai har mun yadda cewa shara matacciya ce ba ta da rai to mu kada mu yi abin da zamu saman mata da kafafuwar da za ta ci gaba da yaduwa kuma tana ci gaba da yaduwa tana ci gaba da illatar da muhallinmu tana ci gaba da yaduwa tana gurbata muhallinmu tana ci gaba da yaduwa tana sawa muna shiga taskar tattalin arzikinmu domin harkar lafiya kowa ya san harka ce wadda take bukatar kuɗi amma mun kiyaye cikin yadda Allah sai ga Allah ya kiyaye mu Allah ya samu dace da wannan tattauna da dukkan wanda suka shigo suka ba da gudunmuwar su muke muku godiya da fatan kuma wani lokacin mun sake bujiro da irin makamancin wannan tattauna za a shigo kuma a ba da gudunmuwar da ta dace
4: Mu zabtace dukkan muhalli mu kawar da dukkan kazamta
5: Mu zabtace dukkan muhalli mu kawar da dukkan kazamta
0: Farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM karfe 10:30 ga shirinmu na gaba.

0: idan na cire tabarau na gani na ba zai iya daidaita ba wannan ma wani nau'i ne na matsalar gani ba zai dace a kira ni makaho ba saboda haka muka sabunta tsarin mun dauki abu da ake kira Washington model wajen tantance na kasa a maimakon mu ce mutum makaho ne kawai muna duba matsalar gani gaba daya sannan muna duba matakin matsalar mai shin matsalar gani ce mai sauki ko matsakaiciya ko kuma mai tsanani ko kuma muna duba matsalar ji shin mutum yana da matsalar ji kadan ne ko matsalar tafi haka ko kuma ya rasa jin gaba daya dalilin yin hakan shine domin a samu cikakken bayani da zai taimaka wajen tsara shirye-shirye misali idan wani shiri ya zo domin rabon tabarau ga mutanen da ake dake da matsalar gani idan a rijistar mu mun rubuta kawai cewa mutum makaho ne to za mu rasa damar gano waɗanda suke buƙatar tabarau amma idan mun rubuta matakin matsalar gani yadda ya kamata za mu iya gano mutane da suka dace da wannan shiri haka ma idan wani shiri ya shafi kayan taimakon ji ko wasu nau'o'in tallafi ga masu nakasa za mu iya gano mutane da suka dace da shi cikin sauƙi saboda haka wannan tsarin yana ba mu damar haɗa mutane da yawa cikin shirye-shiryen da suka dace da su ba wai kawai waɗanda ke cikin mafi tsanani na nakasa ba
1: wannan abun burgewa ne kwarai abin da yafi daukar hankali anan shine daidaito da kuma takamaimai bayani ba wai kawai a ce mutum yana da nakasa ba a'a ana duba irin nakasar ana duba matakinta ana duba irin taimakon da zai dace da shi wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma abin yabawa ne kwarai
0: kuma wannan ma yana daga cikin dalilin da yasa muke karfafa hada bayanai tsakanin hukumomi misali idan hukumar kula da masu nakasa ta kasa tana da nata bayanan ko kuma wasu hukumomi suna da nasu bayanan ta amfani da tsarin hada bayanai za mu iya ganin waɗanne ne daga cikin su suke cikin rijistar mu da kuma waɗanda ba sa ciki daga nan sai mu ƙara waɗanda ba sa ciki haka ma idan akwai cibiyoyin kula da tsofaffi ko wasu hukumomi da ke kula da wasu rukunan jama'a za mu iya hada bayanai tare domin tabbatar da cewa babu wanda aka bari a baya wannan aiki ne da ke shi gaba kuma muna da yakinin cewa idan aka ci gaba da bashi muhimmanci tare da tanadin kasafin kuɗi da tallafi da ake bukata zai taimaka matuƙa wajen inganta rayuwar 'yan Najeriya
2: We now integrate using API to see in their database how many of their people are in our register.
0: And how many are mutanen da suke cikin bayanansu amma ba sa cikin register sannan mu shigar da su. Haka kuma idan akwai bayanai daga cikin cibiyoyin kula da tsofaffi ko wasu hukumomi da ake kula da wasu rukunan jama'a za mu iya yin haka. Saboda haka wannan aiki ne da ke ci gaba kuma muna da yakinin cewa idan aka bashi cikakken goyon baya zai taimaka sosai wajen inganta rayuwar jama'a.
1: Madalla, hakika wannan ya nuna cewa ana kallon cigaban al'umma ne ta hanya mai faɗi, ba wai kawai ta fuskar kuɗi ba, har ma da lafiyar jama'a, da ilimi, da walwala, da kuma damar samun tallafi ga duk wanda yake buƙata. Malam Muhammad Dukku, hakika abin alfahari ne samun ka a cikin wannan shiri kuma nayi imani cewa duk wanda ya saurare mu a yau ya ƙara fahimtar yadda National Social Register take aiki da kuma muhimmancin ta ga makomar Najeriya nagode kwarai da lokacin da ka bamu
0: nagode kwarai nagode da gayyata kuma nagode da wannan dama da kuka bamu domin mu bayyana wa 'yan Najeriya abin da muke yi
1: mun gode da kasancewa tare da mu a cikin shirin Hope Connect ku tuna an zaɓi masu cin gajiyar ne ta hanyar al'umma ba ta hanyar jami'ai ko siyasa ba domin ƙarin bayani ku ziyarci nasco.gov.ng ko kuma ncto.gov.ng haka kuma kuna iya kira 969 Align MTN kyauta a mako mai zuwa za mu tattauna yadda ake biyan kuɗaɗen tallafi da kuma abin da masu cin gajiyar shirin za su yi tsammani yayin biyan kuɗin ni ne Adesoji Adeshina ina yi muku ban kwana a yanzu sai mun sake haɗuwa a wani shiri

0: Gwamnatin Tarayya ta ce jami'o'i 24 na Najeriya sun shiga jerin jami'o'in da aka amince da su a duniya na shekarar 2026. Hukumar zabe ta ƙasa INEC ta ce za ta nazarci hukuncin kotu da ya umarce ta ta soke rijistar jam'iyyar NDC. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shattima ya buƙaci shugabanni a Plateau su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya. Idan muka leƙa ƙasashen ƙetare Iran ta kai hare-hare kan sansanonin sojin Amurka 8 da ke Bahrain da kuma Kuwait. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Yau Lahadi 13 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 28 ga watan Yunin shekarar 2026. Kanan labaran aka ji, yanzu kuma ga cikakkunsu tare da Nirabi'u Sadauki Kura. A karin farko, Najeriya ta kafa tarihin zama a sahun farko-farko a matsayin jami'o'in duniya na shekarar 2026, inda jami'o'i 24 daga Najeriya suka samu gurbi a cikin jerin jami'o'in da aka amince da su a duniya. Ministan Ilimi Dr. Maruf Tunji Alausa ya bayyana hakan a shafinsa na sadarwa, inda ya ce wannan nasara ta nuna ci gaban da Najeriya ta samu a fannin ilimi da bincike, tare da ƙara ɗaga martabar jami'o'inta a idon duniya. A cewarsa, a shekarun baya jami'o'in Najeriya guda 21 ne kacal suka samu gurbi a jerin. Ya ƙara da cewa wannan nasarar ta sanya Najeriya ta zama ƙasar da ta fi kowace ƙasa a yankin Saharar Afirka yawan jami'o'in da suka samu gurbi a cikin jerin matsayin jami'o'in duniya na The Times Higher Education. Ministan ya ƙara da cewa daga cikin jami'o'i 24 da suka samu gurbi a jerin, 17 jami'o'in gwamnatin tarayya ne, lamarin da ya ce wata alama ce ƙarara ta ci gaban da ake samu wajen ƙarfafa tsarin manyan makarantun gwamnati sakamakon sauye-sauyen da ake ci gaba da aiwatarwa a fannin ilimi. Daga cikin jami'o'in da suka samu gurbi a jerin akwai jami'ar Ibadan da jami'ar Legas da jami'ar Bayero da ke Kano, tare da wasu jami'o'i da dama daga sassa daban-daban na ƙasar nan. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shattima ya yi kira ga 'yan siyasa da shugabannin addinai da na al'umma a jihar Plateau da su haɗa kansu domin bunƙasar tattalin arzikin jihar da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Mataimakin shugaban ƙasar, wanda ya wakilci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a wajen ɗaurin auren 'yar gidan gwamnan jihar Plateau Namban Muftwang da kuma mijinta Jeremiah Ayodele, ya ce auratayya tana haɗa kan 'yan Najeriya ba tare da la'akari da bambancin ƙabila ko kuma addini ba. Haka nan, mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shattima ya buƙaci 'yan Najeriya da su haɗa kansu domin tunkarar ƙalubalen tattalin arziki da na taɓarɓarewar tsaro. Ya ce duk da yadda jihar Plateau ta jima tana fama da ƙalubalen tsaro da na ci gaba, amma ya ce za a iya magance su idan aka samu jagoranci mai cike da alƙibla da kuma aniyar kyautata rayuwar al'umma. Majalisar Wakilai ta Tarayya ta ce ta ƙudurar aniyar sauya fasalin hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima zuwa hukumar samar da arziki da kuma ƙirƙire-ƙirƙire ga matasan Najeriya da suka kammala karatu a manyan makarantu. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilai ta Tarayya da ke kula da ci gaban matasa Martin Eshin ya bayyana hakan a yayin ziyarar da ya kai sansanin horas da matasa masu yi wa ƙasa hidima a birnin Port Harcourt, inda ya jagoranci mambobin kwamitin. A cewar satanin Majalisar Wakilai ta Tarayya, ta amince da ƙudurin kafa asusun kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima, inda ya zama doka. Ya ƙara da cewa ƙudurin, wanda yake jiran amincewar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, zai tallafa wa shirin horas da matasa masu yi wa ƙasa hidima ta fuskar samar musu da ababen more rayuwa da kuɗaɗen gudanarwa da tallafi a ɓangaren ba da horo ga matasa a fannin sana'o'i da kuma ba da damar samun kuɗaɗen jari. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilai ta ƙasa da ke kula da ci gaban matasa ya ce sama da shekaru 50 hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima tana ba da gudunmawa wajen kyautata fahimtar al'adu da tsarin zamantakewar al'umma da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa da fahimtar juna a tsakanin 'yan Najeriya. Manyan jami'in siyasa a ƙasar nan sun yi gargaɗi a kan jinkirin da ake fuskanta wajen sakin kuɗaɗe ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC domin shirya zaɓen shekarar 2027, wanda suka ce zai iya haifar da naƙasu ga shirye-shirye da kuma sahihancin zaɓen. Jami'in adawa na ADC da PDP da kuma NDC sun koka da cewa jinkiri wajen sakin kuɗaɗen zai iya haifar da naƙasu ga lokacin da aka tsara gudanar da zaɓen da kuma ƙwarin gwiwar da 'yan Najeriya suke da shi a kan hukumar zaɓe ta ƙasa INEC wajen iya shirya ingantaccen zaɓe a shekarar 2027 sai da kuma hukumar zabe ta kasa INEC ta yi watsi da damuwar da jami'in suka bayyana inda tace tana da wadatattun kudade kuma tana ci gaba da shirye-shirye akan babban zaben na shekarar 2027 kamar yadda aka tsara tunda farko damuwar jami'in na da nasaba da yadda kwamishinan hukumar zabe ta kasa INEC da ke kula da kwamitin wayar da kain masu zabe Muhammad Haruna yace zuwa yanzu hukumar bata karbi kudaden da aka ware mata a kasafin kudi domin shirya zaben shekarar 2027 ba hakanan yace tuno hukumar ta fara shirye-shirye kamar yadda dokar hukumar zabe ta kasa ta tanada yace duk da yadda dokar ta tanada cewa a bada kudaden shirye zabe kafin kasa da wata 6 da ranar babban zabe amma yace tuno hukumar ta fara shirye-shiryen da za ta siyo muhimman kayan da za a gudanar da zaben da suka hadar da na'urar da masu kada ƙuri'a za su yi amfani da ita wajen zabe da injinan tantance masu kada ƙuri'a domin maye gurbin waɗanda suka lalace da waɗanda suka bata a yayin zabukan da suka gabata Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ICPC ta kammala tsare-tsaren shigar da darasin yaki da cin hanci da rashawa a manhajar karatun jami'a da kuma makarantun tsangayar koyar da aikin lauya a Najeriya. Tsohon shugaban makarantar horas da aikin lauya ta Najeriya da ke Kano Farfesa Isa Hayatu Turoma ya bayyana hakan a yayin taron karawa juna sani da aka shirya a Kano. A cewar sa tsarin ya bujiro da alfanun bullo da darussan yaki da cin hanci da rashawa a matsayin ginshikin bada horo a matakin farko domin samar da makoma mai kyau ga masu sha'awar aikin lauya a Najeriya ya ce alhakin yaki da cin hanci bai rataya a wuyan dokoki ba har ma da kowanne dan kasa na gari Farfesa Isa Hayatu Turoma ya ce taron wani bangare ne na ci gaba da tattaunawa akan yadda ya gaba akan wanda ya gabace shi a Abuja wanda ke da manufar shigar da darussan yaki da cin hanci da rashawa a manhajar koyar da ilimin lauya a jami'o'in Najeriya Hukumar zabe ta kasa INEC ta ce za ta nazarci hukuncin babbar kotun tarayya da ke Lokoja da ya bukaci ta janye rajistar jam'iyyar NDC Mai shari'a Isa Danshan na babbar kotun tarayya da ke Lokoja ne ya bada umarnin ga hukumar zabe ta kasa INEC da ta janye rajistar jam'iyyar ta NDC a cewar alƙalin kotun a hukuncin da aka zartar a ranar 10 ga watan Disamba na shekarar 2025 ba a yi la'akari da sauran jam'iyyun da suka shigar da ƙarar ba a dan haka mai shari'a Isa Danshan ya umarci hukumar zabe ta kasa INEC da ta janye rajistar jam'iyyar ta NDC har sai bayan an kammala bibiyar hukuncin kotun baya tukuna hukumar zabe ta kasa INEC ta ce za ta bukaci a bata kofin hukuncin kotun a hukumance domin ta samu sukunin nazartar sa tare da daukar mataki daidai da umarnin kotun kwamishinan hukumar zabe ta kasa kuma shugaban kwamitin wayar da kan masu zabe Muhammad Haruna an jiyo shi yana bayyana cewa hukumar ba za ta bayyana matsayinta akan umarnin kotun ba har sai bayan ta karbi kofin hukuncin tukuna Hakanan ya ce matsayin hukumar INEC kafin hukuncin ranar 10 ga watan Disamban shekarar 2025 yana nan daren bai sauya ba wanda hukumar ta amincewa da wasikar da NDC ta gabatar ne neman a yi mata rajista a matsayin jam'iyya Rundunar 'yan sanda a jihar Borno ta cafke buhuna guda 55 da ke dauke da wasu kwalabe na haramtattun sinadaran da ake safarar su ta kan iyakokin kasar nan. Mai magana da yawun 'yan sanda a jihar Borno ASP Nahum Daso ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce an kama kayan ne akan hanyar Baga zuwa bypass a birnin Maiduguri. A cewar sa sakamakon bincike ya nuna cewa haramtattun sinadaran an dauko su ne daga karamar hukumar Gamborin Gala da niyyar fasakaurin su ta kan iyakar kasar nan zuwa ketare. Sanarwar ta ce a yayin samaman tawagar 'yan sanda ta cafke direban motar mai suna Baba Gana Modu inda kuma a yayin bincike ya tabbatar da cewa an bashi kwangilar fitar da kayan ne zuwa wani wuri na musamman da aka tanada domin fasakaurin su zuwa ketare. Nahum Daso ya ce rundunar 'yan sanda a jihar Borno tana ci gaba da farautar sauran waɗanda ke da hannu a safarar sinadaran tare da yunkurin fasakaurin su zuwa ketare. Gwamnan jihar Benue Hassan Aliya ya umarci hukumomin tsaro da su fara bincike nan take kan kisan shugaban kungiyar makiyaya ta Makban a jihar Alhaji Ardan Rizku tare da abokinsa. Ya bayyana matakar kaduwarsa da alhini kan lamarin yana mai cewa ya zo ne a wani lokaci da jihar take fara samun zaman lafiya a yankuna daban-daban. Gwamnan ya ce kisan gillar da aka yi wa shugaban kungiyar makiyayan ta Makban ba wai kawai abin takaici ba ne har ma wani kokari ne na yin kafar ungulu ga zaman lafiya da sulhun da gwamnatinsa take kokarin tabbatarwa musamman maganin cewa ya faru ne jim kadan bayan wani muhimmin taron tsaro da aka gudanar. saboda haka ya bukaci a gudanar da bincike mai zurfi da gaskiya tare da kamo waɗanda suka aikata laifin domin gurfanar da su a gaban shari'a. Haka kuma ya yi kira ga al'umma su kwantar da hankalinsu, yana mai gargaɗin cewa bai kamata a bari wasu su yi amfani da rikici su tayar da tarzoma ba, inda kuma miƙa ta'aziyarsa ga iyalan mamatan. Bankin bunƙasa noma a Najeriya ya kaddamar da wani sabon shiri da nufin zamanantar da ayyukansa da faɗaɗa ba da damar samun kuɗaɗe ga al'ummar karkara da kuma bunƙasa harkokin noma daidai da manufar gwamnatin tarayya ta tabbatar da wadata ƙasar nan da abinci. Shugaban bankin manoma a yau DJ Sutton Rain ya ce bankin na aiwatar da gyare-gyaren tsarin gudanarwa tare da kulla haɗin gwiwa da muhimman abokan hulɗa domin inganta yadda ake aiwatar da shirye-shiryen tallafawa fannin noma da kuma ƙarfafawa ƙananan manoma a faɗin ƙasar nan. To ga ƙarin wasu daga cikin rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa tare da Amina Abubakar Haye.
1: Gwamnatin tarayyar Turai ta cire dala biliyan 1.5 daga cikin dala biliyan 5 da ta tanada a matsayin rancen kuɗi da ta shirya da babban bankin ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wato First Abu Dhabi Bank, duk da ƙara bayyanar damuwar da cibiyoyin kuɗi na duniya ke yi kan yadda ƙasashen Afirka ke ƙara amfani da hanyoyin samun kuɗaɗe masu sarƙaƙiya ta hanyar yarjejeniyar kuɗi na kasuwanci. A cewar rahotanni, kuɗin da aka cire shi ne kaso na farko daga cikin yarjejeniyar samar da dala biliyan 5 ta hanyar tsarin ban gishiri in baka manda, wanda majalisar dokoki ta ƙasa ta amince da shi a ranar 31 ga watan Maris na shekarar nan ta 2026. Ana sa ran za a yi amfani da kuɗi wajen tallafawa kasafin kuɗin shekarar 2026, aiwatar da ayyukan raya ababen more rayuwa, tare da sake tsara biyan wasu basussuka da gwamnati ke da su. Gwamnatin tarayya da kungiyar tarayyar Turai sun sake jaddada niyyar su ta ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki a tsakanin su domin jawo ƙarin masu zuba jari da bunƙasa kasuwanci da kuma kyautata ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Tawagar kungiyar tarayyar Turai da ke Nigeria da kuma ƙasashen ECOWAS ta sake tabbatar da wannan ƙuduri ne a yayin taron kasuwanci na 10 tsakanin Nigeria da tarayyar Turai, inda jami'an gwamnati da abokan hulɗar su daga Turai suka bayyana cewa sauye-sauyen tattalin arziki da ake aiwatarwa tare da inganta daidaiton manufofi suna ƙara sanya Nigeria cikin yanayin da zai jawo ƙarin masu zuba jari da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki da kamfanoni masu zaman kansu za su jagoranta na dogon lokaci. Ministan kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa Tayo Oyedele ya ce babbar matsalar Najeriya ta fuskar samun kuɗaɗen shiga ita ce ƙarancin masu biyan haraji. A cewarsa, Najeriya na buƙatar ƙara yawan masu biyan haraji, ba ƙara yawan haraji da ake karɓa ba. Ministan ya ƙara da cewa idan aka inganta tsarin haraji na Najeriya yadda ya kamata, hakan zai haifar da gagarumin sauyi wajen bunƙasar ci gaban ƙasa. Oyedele ya ce duk da yadda aka shafe shekara guda ana aiwatar da sauye-sauye a tsakanin tattara haraji a Najeriya, amma ya ce har yanzu 'yan Najeriya da dama ba su fahimci sauye-sauyen yadda ya kamata ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To madalla Amina. To ma sauraron mu, ana tare da labaran duniya ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu a duk inda muka koke a adireshin mu na www.rahamaradio.com. A dakace mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora.
2: Rahama FM.
0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda wani rahoto mai zaman kansa wanda Cibiyar Binciken Ra'ayin Jama'a ta Afirka API ta fitar ya bayyana cewa 'yan Najeriya sun yanke ƙauna da majalisar dokoki ta ƙasa ta fuskar soke nauyin da suka rataya a wuyan majalisar. Shugaban cibiyar ta API Farfesa Bell Ihuwa ya ce rahoton ya bayyana cewa kashi 77 a cikin 100 na 'yan Najeriya ba su gamsu da yadda majalisar dokokin ƙasa take tafiyar da al'amuranta ba, lamarin da ya sa ta zarce ce rundunar ƴan sannan Najeriya a matsayin hukumomin gwamnati da jama'a suka fi nuna rashin gamsuwa da ayyukan su a Najeriya an ji rahoton. Waɗanne matakai kuke ganin majalisar dokokin ƙasa za ta ɗauka domin ta dawo da amincewarku kafin babban zaben shekarar 2027? To ga wasu daga cikin ayoyinku daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da Mardiya Aminu Iliyasu.
3: Zan fara karanto sakonnin rayoyin naku da sakon Alkasim Ishaq Dukko. Babu shakka wannan magana gaskiya ce, mu 'yan Najeriya ba mu gamsu da wakilan da muka tura domin wakiltar al'umma ba. Dalili na a nan shine mafi yawansu sun zama 'yan amshin shata ta hanyar kauda kai akan abin da al'umma suke so kuma muka tura su. Domin a dakile duk wani abu da zai ci karo da biyan buƙatun ransu, ba wakiltar kansu muka tura su ba. Kare duk wani nau'in abin da zai iya kawo gyara da sauki ga al'umma yankunansu. Allah ya yi mana zaɓi na alheri alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A ra'ayin Abba Muhammad Zanya cewa yake, assalam, fatan alkari gare ku Rahama Radio. Gaskiya ni dai babu wani goman baka da za a yi min wajen na zaɓi ra'ayin wani ba nawa ba. Na san bai wuce su ce za su ba mu tsaro, aikin yi, lafiya da dai sauransu. Bayan da kuma sun kasa cika alƙawarin da suka ɗaukan mana, muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni masu kishinmu alfarkacin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma Mudassir Adam Indabawa cewa yake, matakin bai wuce majalisar tabbatar da hukumar zaɓe ta INEC ta tsaya da ƙafarta ba, za a iya adalci a zaɓe mai zuwa. Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a Najeriya, amin. Dan haru-haru Abban Al'amin cewa yake, su ma sun zama 'yan amshin shata sai yadda aka juya musu akala. Za mu kakkage sakonnin rayoyin naku da sakon Suleiman Adamu. Tun farko ya kamata su tsaya su yi abin da ya kai su kafin lokaci ya ƙure musu. Wanda ya yi da kyau zai ga da kyau. Mardiya Aminu Iliyasu a labarin Rahma.
0: To yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Bashir Al-Ali.
4: An kammala wasannin rukuni na gasar cin kofin duniya da ake gabatarwa a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. A sakamakon wasannin baya-bayan nan da aka fafata, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta lallasa Uzbekistan da ci 3-1. Aka kuma tashi daga wasa kowace kasa na da ci 3 tsakanin Algeria da Austria, yayin da Argentina ta doke Jordan da ci 3-1. Ghana ta sha kashi a hannun Croatia da ci 2-1. Sai kuma kasar Ingila da ta doke Panama da ci 2-0. Yayin da aka tashi daga wasa babu kasar da ta yi nasarar zura kwallo a raga tsakanin Portugal da Colombia. Kasashe 9 ne dai daga cikin kasashe 10 da ke wakiltar nashiyar Afirka a gasar da suka samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba. Waɗanda suka haɗa da Morocco da Ghana da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Algeria da kuma Afirka ta Kudu. Sauran sun haɗa da Masar da Aburkos da Kebbat da kuma Senegal. Tuni dai hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta fidda jadawalin yadda wasannin zagaye na biyu wanda ya ƙunshi ƙasashe 32 zai kasance. Wasannin farko dai na zagaye na biyu za a gudanar da shi ne da misalin karfe 8 na daren yau tsakanin kasar Afirka ta Kudu da Canada. Sai kuma a gobe Lahadi a inda za a fafata tsakanin Brazil da Japan, Jamus da Paraguay, yayin da Abrikos za ta fafata da Norway. Sauran wasannin sun haɗa da wasa tsakanin Faransa da Sweden, Netherlands za ta kara da Morocco, Belgium da Senegal, yayin da Mexico za ta fafata da Ecuador. Kasar Ingila za ta haɗu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Portugal da Croatia. Kazalika kasar Amurka da Bosnia, yayin da Argentina za ta kara da Kebbat. Algeria za ta kara da Switzerland, Ghana da Colombia, yayin da Masar za ta fafata da Australia. Bashir Al-Ali daga fagen wasanni.
0: yanzu kuma bari mu leka kasashen ketare inda rundunar juyin halin Iran IRGC ta sanar cewa da safiyar Lahadin nan ta kai hari kan muhimman wuraren sojin Amurka a kasashen Kuwait da Bahrain da makami masu linzami da kuma jirage marasa matuka a wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce ta kai harin ne a wurare takwas na sojin Amurka ciki har da sansanin jiragen sama na Ali Al Salim Air Base dake Kuwait da kuma hedkwatar rundunar ruwa ta Amurka ta Phipps Fleet dake Bahrain rundunar ta IRGC ta ce wannan hari martani ne ga hararen da Amurka ta kai a baya sai dai har yanzu jami'an Amurka ba su yi tsokaci ba kan girman barnar da aka yi ko yiwuwar asarar rayuka haka kuma IRGC ta zargi Amurka da kai hari kan sansanonin ruwan Iran guda biyar tana mai cewa an yi haka ne da sunan cewa rundunar ruwan IRGC ta tare wani jirgi sanarwar ta jaddada cewa bisa yarjejeniyar da aka cimma Iran ce ke da alhakin kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz kuma daga yanzu rundunar IRGC za ta dauki matakai masu tsauri kan duk wani jirgin ruwa da ta dauka a matsayin mai karya doka Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi yayi gargadin cewa duk wani yunkuri na katsalandan a yadda Iran take tafiyar da mashigar Hormuz zai ƙara tsananta rikici a yankin. Araghchi wanda ke ziyara a birnin Baghdad ya bayyana haka ne yayin taron manema labarai tare da tukwaransa na Iraq inda ya ce bisa fahimtar juna tsakanin Iran da Amurka za a dawo da zarga-zargar mashigar cikin kwanaki 30 a ƙarƙashin cikakken ikon Iran kadai. Ya jaddada cewa Iran ce yake da alhakin aiwatar da wannan tsari yana mai cewa duk wani kokari na kirkirar wata hanya ta daban ko tsoma baki daga waje zai haifar da tsaiko da kuma ƙarin rikice-rikice wanda a cewar sa tana an fara gani a abubuwan da suka faru cikin dare biyu a yankin a cikin kwanaki uku da suka gabata an kai hari kan akalla jiragen ruwa guda biyu dake wucewa ta mashigar ta Hormuz lamarin da ya haddasa musayar wuta tsakanin Iran da Amurka inda kowane bangare ke zargin daya ya karya yarjejeniyar tsagaita wuta Amurka ta fara aikin tallafawa kasashen Afirka da allurar rigakafi da magungunan gwaji domin yaki da cutar Ebola nau'in bindig buyo sakamakon yaduwar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda. Wannan yunkuri na zuwa ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa babu wasu ingantattun magunguna ko rigakafi da aka amince da su na musamman domin magance wannan nau'in cuta na Ebola. Hukumar bincike kan harkokin lafiya ta Amurka Barda ta fara jigilar rukunin magungunan gwaji na MVP 134 wanda kamfanin Map Biopharmaceutical ya kera zuwa yankin da annobar ta barke domin yin amfani da su wajen bada agajin gaggawa da kuma gudanar da gwaje-gwaje ana shirin fara gwajin maganin ne a asibitoci karkashin jagorancin Jami'ar Oxford da kuma haɗin gwiwar gwamnatocin Congo da Uganda baya ga maganin da aka tura hukumar CEPI wadda ke bayar da tallafi da kuma jagorantar binciken samar da allurar rigakafi domin dakile cututtuka da ke barazana ga lafiyar duniya ga wasu kwararru na sauran kasashen duniya na ci gaba da samar da wasu alluran rigakafin da za su dace da wannan nau'i na cuta Adadin waɗanda suka mutu a girgizar ƙasa mai ƙarfi guda biyu da suka afkawa ƙasar Venezuela ya haura 1,400 yayin da har yanzu ake ci gaba da ayyukan ceto kwana uku bayan afkuwar girgizar ana neman mutane da dama da suka bace yayin da jami'an agaji suke ci gaba da tono waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai a lokaci guda ƙorafe-ƙorafen jama'a na ƙaruwa kan yadda gwamnati take tafiyar da lamarin rahotanni sun ce a garin La Guaira wanda ya fi fuskantar ibtila'in halin da ake ciki na da matukar tsanani inda har yanzu ba a san adadin mutanen da ke makala a ƙarƙashin gine-gine da suka rufta ba kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun isa yankin inda kungiyoyin daga ƙasashen Mexico da Brazil da sauran suke aiki ba dare ba rana wajen ceto da kuma taimaka waɗanda bala'in ya shafa Faransa ta sanar da cewa tana nazarin daukar matakan mayar da martani da suka dace biyo bayan matakin da kasar Burkina Faso ta dauka na yanke alakar diplomasiya baki daya a tsakanin su. Tun a ranar Juma'a ne gwamnatin Burkina Faso ta bayyana cewa ta yanke dukkanin wata alaka ta tsohuwar wargijiyarta. Matakin da ya biyo bayan kwashe shekaru ana samun tabarbarewar dangantaka a tsakanin su game da batutuwan da suka shafi tsaron kasa da ikon mulki da kuma zargin cewa Faransa na tsoma baki cikin harkokin cikin gida na Burkina Faso. Haka zalika gwamnatin ta gargadi yan kasar Faransa da ke zaune a Burkina Faso da suka sance cikin lura akan abin da ya shafi tsaron su wannan kasa dake a yankin Afirka na ci gaba da fafatawa da gagarumar barazana ta mayakan sakai masu da'awar jihadi waɗanda suka tsallaka tun daga makwabciyar kasar Mali wannan rikici yayi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallan su a fadin yankin cikin shekaru 10 da suka gabata To yanzu kuma ga Hafsa Lawan Sheka da rahoton hasashen masana yanayi.
1: Hasashen masana yanayin mu na wannan rana zai fara ne da da garin Kano inda ake sa ran samun ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 33 da ke jihar Plateau ruwan sama tare da kadawar iska sassanya za a samu a bisa ma'aunin yanayi na 25 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 29 Babban birnin tarayyar Abuja ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi bisa ma'aunin yanayi na 35. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'auni na 27. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare bisa ma'auni na 37. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare. Hafsat lawan sheka dauki da rahoton.
0: To iyaka abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni sai dai kafin mu shiga zango na biyu na shirin bari mu karbi waɗannan sakonnin don haka a kasance tare da mu.
5: Kwamitin binciken hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano, KANUPDA, na gayyatar daukacin al'umma da su gabatar da korafe-korafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar, musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine, tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar. Ana karfafa wa jama'a da su gabatar da korafe-korafen dangane da jinkirin bayar da lasisin gine-gine da izinin bunƙasa wurare, amincewa da tsare-tsaren gine-gine da amfani da filaye wato zoning approvals, matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi, da duk wani korafi ko damuwa daga ayyukan KANUPDA. Dukkan korafe-korafe da takardun shawarwari su kasance an rubuta su kuma aika su zuwa ga shugaban kwamitin binciken KANUPDA, Honorable Dr. Dalhata Aliyu Sani, IION. Kowane korafi dole ne ya kunshi cikakken sunan mai korafin, lambar waya, ingantaccen adireshin tuntuɓa, bayanin sarari kuma a takaice kan abin da ake korafi a kai, takardun shaida masu dacewa idan akwai. A mika dukkanin takardun zuwa ga hedikwatar KANUPDA da ke titin Durbin Katsina, Bamfai, Kano. Ranar ƙarshe ta karɓar korafe-korafen takardun shawarwari ita ce Laraba 1 ga watan Yuli shekara ta 2026. Kwamitin na da ikon tantancewa da tabbatar da sahihancin duk wani bayanai da aka gabatar. Sanarwa daga Rahama Malam Alhaji, sakatariyar kwamitin.
6: Albishiru kuma rubuta kallon tashar Rahama Television farin cikin al'umma. Tashar kuma ya nishaɗantarwa ta da gabatar da ayyukanta ga dangadan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat, inda za ku iya kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu a kan Natcom Sat a lamba 12730 horizontal 26249.
4: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
6: Tashar Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
4: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
6: Tare da ku, a gare ku,
4: kuma domin

madalla masu sauraron mu barkanku da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni inda zamu tattauna tare da ku akan labarin da kuka jin da ya fi daukar hankalinku a tashin farko an ji cewa Najeriya ta kafa tarihin zama a sahun farko a matsayin jami'o'in duniya na shekarar nan ta 2026 inda jami'o'in Najeriya guda 24 suka samu gurbi a cikin jerin jami'o'i da aka amince da su a duniya. Ministan ilimi Dr. Maruf Tunji Alhassa ya bayyana hakan a shafinsa na sadarwa inda ya baki kirji tare da cewa wannan nasara ta nuna cigaban da Najeriya take samu a fannin ilimi da bincike tare da ƙara daga martabar jami'o'in Najeriya a idan duniya. Daga cikin jami'o'in da suka samu gurbi a wannan jeri na bincike wanda The Times Higher Education ta gudanar akwai jami'ar birnin Badan wadda ake kiranta da suna University of Ibadan da jami'ar Lagos da jami'ar Bayero biyu kenan da kenan Kano da kuma wasu jami'o'i daban-daban daga sassa daban-daban na kasar nan. Shin ya kuka ga wannan labari musamman ma ga ma'abota ilimi da suke karatu a jami'o'i ko kuma suke sha'awar su shiga jami'a domin su yi karatu? Salo na wato hukumomi da suke gudanar da bincike akan auna martaba ko kuma kyawun jami'a a fadin duniya guda uku ne. Akwai wanda QS take gudanarwa, akwai wanda shi aka gudanar ne zuwa na Times Higher Education din, da kuma wanda shi kuma ake kiransa da suna Shanghai Rankings. To dukkanin su suna bambanci wacce jami'a ce tafi inganci a duniya, suna duba salon wato koyar da ɗalibai da matakan gudanar da bincike da hanyoyin da ita kanta jami'ar take bi wajen ɗaukar malamai misali da za su rika koyarwa a wannan makaranta, da kuma yanayin wato yanayin koyo da koyarwa. Shin akwai yanayi mai daɗi wanda ake kira da suna conducive environment, akwai shi a wannan jami'a? Sannan da irin ma kansu kudaden da ake warewa wajen gudanar da bincike, wanda zaka ga mu a jami'o'in Najeriya akwai babban kalubale na ɗaya daga cikin batutuwan da ya sanya jami'o'in Najeriya suka yi ta shiga yajin aiki, saboda sai ka ga ba a ɗaukar nauyin malami ya tafi ƙasashen waje yi bincike ko wasu abubuwa makamantansu. Da batun shi kansa ɗalibai nawa ma ake koyawa a aji, kowane malami ɗalibai nawa yake iya koyarwa, wanda duk anan mu a jami'a za ka ga akwai ƙalubale a nan Najeriya. Saboda sai ka ga tiyata guda ka ga mutane sama da 500 kusan 600 ko 700 sun cika ta, musamman ɓangaren irin su art ɗin nan, an gane da ɓangaren political science da na sani biyu ke ban sani ba, ko har yanzu ana samun irin wannan mugun cinkoson, za ka ga an cika malam. To duk ana duba irin waɗannan a su matakan su waɗannan hukumi da suke gudanar da wannan binciken suna kula su ga ɗalibi nawa kowane malami ke shiga ya koyar. Saboda haka idan ya zamto ana samun wannan yawan mutanen na fita hankali, to anan akwai matsala a wannan ɓangaren abin da ya shafi teaching and learning environment. Saboda ana kula da abin da ake kira da suna staff to student ratio, ma'ana kowane malami ɗalibai nawa yake iya samu ya koya. Sannan ana duba ta kanta martabar jami'ar ko ita makarantar da ma hanyoyin samun kuɗaɗenta. An gane da abubuwa da dama da ake kula da su, an gane. Saboda haka da ma waɗanda ta riƙa yayewa waɗannan nasarori suke samu bayan sun kammala jami'ar. Misali ka gama jami'a to me ka zama kuma? An fahimce ni? Saboda haka to duk ana kula da waɗannan wajen ba da irin waɗannan bayyana jami'ar a matsayin ta bunƙasa ko ta yi menene da sauran. Saboda abu ne daban takaici, za ka ga mutum ya gama jami'a amma bai ma sanya zai tsara ma rayuwarsa shi ko zai kula da wasu abubuwa na rayuwarsa ba. Misali shi ilimin jami'a yana koya maka wato tunani ne na ka hango gaba ka hango baya, ka kuma yi tunanin yanayin da kake ciki ya za ka tsara ya za ka yi kaza da sauransu na gaba. Amma sai ka ga mutum ka gama jami'a ba ka da aikin yi amma wai kai tunanin ma aure kake yi, anya akwai ilimi? Ka gama jami'a ba ka da aikin yi amma wai ban tunaninka na farko shi ne aure ma kake bukata ka fara yi, kuma ka tafi ka zauna a gidan haya ka ga rashin lissafi kuma ba ka da aikin yi, to kai ka san wani aiki za ka samu? Saboda haka to shi karatun jami'a yana koya maka wato shi kurin bai koya maka ka ce wai kai
kurin kai kai ne malamin ka ka zama kana da lissafi kana da tunani ya zan yi kaza ya da kamata in kaza wata hanya an gane to duk irin waɗannan abubuwan su ake bukata a gani saboda haka ana kula da in ka gama to ya kake tafi da rayuwarka ya kake abubuwanka da makamantansu to dai abun alfahari ne inda Najeriya ta samu dama shiga cikin wannan jeri sannan a rahoton munabi an je da mataimakin shugaban kasa Kashin Shettima ya kira ga yan siyasa da kuma shugabannin addinai da na al'umma a jihar Plateau da su hada kansu domin bunkasar tattalin arziki a jihar Plateau da kuma samar da zaman lafiya mai dorewa a jihar Plateau saboda haka shi mataimakin shugaban kasa ya wakilci shugaban kasa Bola Tinubu ne a wurin daurin aure na yar gidan gwamnatin jihar Plateau wato da ake kiranta da suna Nambam saboda haka to da mun angwanta wani Jeremiah Ayodele saboda haka anan dai an samu halartar shugabannin addinai bangarori daban-daban saboda haka yi amfani da wannan dama yake ganin lalle a hada kai domin samar da bunkasar tattalin arziki da cigaba mai dorewa jihar Plateau jiha ce da take samun shigar baki daga sassa daban-daban na kasar nan musamman ma daga nan yankin arewa sai dai rashin tsaron da aka karka samu a jihar Plateau da kullun kyamar baki da ake yi da rikici da ake yi har yanzu a jihar Plateau akan batun da ya shafi dan asalin jiha da kuma wanda yake zaune a jihar domin akwai wata yarinya da naga tana bukatar a bata indigent ship na ga wace karamar hukuma ne a Plateau nan sai aka hana to sai dai a bata residential permit ta tafi ta je ta kai kara domin ta haifafiyar karamar hukumar ce a jihar Plateau ta tafi ta kai kara kuma kotu ta bada umarni ta ce lalle a bata indigenization ta zama a bata certificate na cewar ita asalin karamar hukumar ce kuma ita asalin jihar Plateau wanda har daga shi Jana Jank yana bayyana takaicinsa tsohon gwamnatin jihar Plateau ba saboda ka tobara yana bayyana takaicinsa akan me za a bata indigenship certificate da makamantansu da abubuwa makamantansu to wato kyama baki da ake a Plateau da yawan rikice-rikice yana ɗaya daga cikin abin da ya sa jihar take fama da mugun talauci da rashin cigaba saboda baki ba sa iya shiga jihar ko saboda haka kuma inda baki ba sa shiga ba za ka samu investment da zuba jari da cigaban tattalin arziki a jihar ba shi yasa za ka ga in ka je ƙauyukan Plateau mugun talauci za ka ga suna fama da shi da wahala ko ƴan uwa kake da shi a Plateau in dai ba wani arziki Allah ya yi musu ba ya zama su za ka ga garin babu wani cigaba da za ka ga na kirki sai za su rika samu saboda garin baki ba sa iya shiga kullun cikin tsoro ake saboda al'ummar garin ba sa son baki musamman ma waɗannan ƴan jan-jan ɗin da makamantansu to wannan shi ne dole ne kuma wannan matsala tana samun asali ne daga shugabanni daga leadership indai aka ce babu jagorori masu alƙibla kamar inda shi ma mataimakin shugaban kasa ya faɗa yayi hannunka mai sanda ya ce in ana son a samu ci gaba mai dorewa da bunƙasar tattalin arziki a jihar Plateau to dole sai an samu jagoranci mai cike da alƙibla da kuma keke da aniyar kyautata rayuwar al'umma wannan shi sanya zaka ga jihar Kano ta yi fice tsakanin duk sauran jihohin da ke arewacin kasar nan saboda karbar baki da take jihar Kano baki da yawa daga kabilu da yawa sun zo sun narke a jihar Kano wasun da suke Hausan in za a ga maka kabilarsu daga ina suke wallahi sai ka sha mamaki kuma ga sun wasu zaka su mai takara su yi mukamai su menene da sauransu shi yasa jihar Kano muka zauna lafiya kuma muke samun ci gaba fiye da sauran jihohi da suke arewacin kasar nan saboda haka ya kamata jihar Plateau ta koyi da jihar Kano sannan a rahoton nan mun kunce a labaran namu an ji cewa majalisar wakilai ta tarayya ta ce ta kudar aniyar sauya fasalin hukumar kula da matasa masu yiwa kasa hidima zuwa hukumar samar da arziki da kuma kirkire-kirkire ga matasan Najeriya da suka kammala karatu a manyan makarantun kasar nan shugaban kwamitin majalisar wakilai ta tarayya da ke kula da ci gaban matasa Martin Eshin shi ya bayyana wannan albishir a yayin ziyarar da ya kai ga sansanin da matasa masu yiwa kasa hidima a birnin Port Harcourt inda jagorancin mabubin kwamitin to wannan zancen gaskiya batu ne mai kyau an kuma jima ana kawo tsari irin wannan sai dai a wannan karan abin zaka iya cewa ya shafi domin wato doka ce sukutun da gudanar da ita majalisa ta nima ta amince da dokar abinda kurin dokar yanzu take jira shine rataba hannu daga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu dokar kuma ita za ta bada damar a kafa asusu na kula da matasa masu yiwa kasa hidima izamto wani trust fund aka yi wanda shi wannan trust fund din za a saka masa directorci za a saka masa shugaba za a rika ware masa kuɗi daga asusun gwamnatin tarayya wanda shi aikin sa kurin ya rika kullawa da matasa masu yiwa kasa hidima na farko zai rika ba su damar da za su samu kuɗaɗe
walau bashi ko kuma tallafi musamman kamar yadda aka yi Nail Fund din can. Ai Nail Fund an yi ta ne dan ta taka tallafa wa dalibai da suke karatu a manyan makarantu. Ai an ga yadda ake yi a Nail Fund, to ita ma haka ake so a yi wa ita hukumar NYSC. Yanzu akwai wani asusu da aka ware ake danna musu biliyoyin kuɗi, saboda haka kowanne matashi da ya tafi hidimar ƙasa yana da damar da za a iya bashi tayu miliyan 20, 30 ko zuwa 50 ya danganta da yadda aka tsara, saboda haka sai a bashi zanto yana da wani kuɗi da aka bashi da zai rika sana'a, zai rika wani abu na jari. A baya da an yi irin waɗannan ba dai irin wannan sosai, misali za a rika horar da kai kiwon kifi ko wasu abubuwa makamantansu, waɗanda duk wasu daga cikin abokan ma za ka ga sun ɗore sun samu abubuwa makamantansu. To zan gaskiya idan aka yi wannan abun za a taimaka matasa fiye da yadda ba a zato wajen haɓaka abin da ake kira da suna entrepreneurship, kuma abu ne mai kyau ya zamto matashi ya taso da tunani irin na wannan na yaya zai haɗa kaza ya isa maka kaza ya zai kaza ya kaza da sauransu, saboda akwai ƙalubalen rashin aikin yi a ƙasar nan fiye da yadda ba a zato. Hakanan an ji yadda manyan jam'iyyun siyasa a ƙasar nan suka fara nuna damuwa tare da yin gargaɗi akan jinkiri da ake fuskanta wajen sakin kuɗaɗe ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC domin ta shirya zaben shekarar 2027. Wannan shi ma babban batu ne, duk da ita hukumar zaɓe INEC ta fito ta musanta na cewa ba ta fuskantar wani ƙalubale. To amma dai ai a baya an je shi babban jami'i da ke kula da kwamitin wayar da kai na hukumar zaɓe, shi Muhammad Haruna, yana kokawa da cewar har yanzu fa ba a sakarwa hukumar zaɓe INEC kuɗaɗen da za ta shirya zaben shekarar 2027 ba a kasafin kuɗin nan na wannan shekarar ta 2026 da aka ware mata. Har yanzu ba a fara sakan mata koda sisin kwabo ba. Kuma akwai na'urori da suke buƙatar a canja su saboda sun lalace. Akwai na'urorin ma da suka ɓata a zaɓukan baya, waɗanda irin masu sata akwati ɗin nan suka gugguda da su. Saboda haka ana buƙatar a canja wasu na'urorin. Akwai na'urorin kuma da suke buƙatar a sabunta su saboda sun lalace da abubuwa makamantansu. To kuma gashi har yanzu ba a fara sakarwa hukumar zaɓe kuɗi ba, balle ta fara siyo irin waɗannan na'urorin da sauran abubuwa makamantansu. To ya faɗa haka kuma ya daki joji don ya ji warin gwazar ma an fito ana taya shi, amma kuma hukumar zaɓe don kada ɓangaren zartarwa ya ji haushinta ta fito tana cewa a ita ba ta damu ba, kurin a shirye take ta ma fara ɗaukar matakai tana shiri da makamantansu da sauransu. Kuma dokar zaɓe ta ƙasa ta tanada cewar lallai a sakar hukumar nan ta INEC kuɗaɗen shirya wannan zaɓe kada ya zamto ƙasa da watanni shida kafin wannan zaɓe. Yau wata nawa ya rage kafin a yi wannan zaɓen da muke hari na shekarar 2027. Saboda haka lallai babban batu ne wanda sakin kuɗi a kan kari zai taimaka a yi shirin da ya kamata, ta inda ba za a samu naƙasu, ba za a samu matsala, ta inda ma 'yan Najeriya za su fara tunanin wato fitar da ƙauna ko tunanin cewa ba lalle a samu sahihin zaɓe ba. Saboda idan ba a samu na'urori ingantattu waɗanda za su suke da cikakken caji da abubuwan da za a yi aiki yadda ya kamata ba, to sai ka ga 'yan Najeriya sun fara tunanin to anya mako za a yadda a yi zaɓen nan koko me yake neman faruwa. Hakanan bari mu je ga shi ma wannan batun jam'iyyar NDC ne, wanda wannan jam'iyyar ta NDC lalle akwai namijin aiki a gabanta, inda ita hukumar zaɓe ita ce za ta nazarci hukuncin babbar kotun tarayya da ke lokaci wanda ya buƙaci a janye rajistar jam'iyyar wato NDC. Ita jam'iyyar NDC nan akwai rikici a baya tun a cikin watan Disamba na shekarar 2025. Akwai wasu jam'iyyu da suka shigar da ƙara, to kuma akan yanda aka bada rijistar ita jam'iyyar ta NDC. Saboda haka da aka tashi sai aka yi la'akari da ita kurin jam'iyyar ta NDC, ba la'akari da sauran jam'iyyun da suka shigar da ƙara ba a hukuncin da kotu ta zartar a ranar 10 ga watan Disamba na shekarar 2025. Wannan ya sanya yanzu ita kotun da ke lokacin ta tarayya bisa jagorancin shi Isa Danshan mai shari'a kenan yake faɗin cewar to akwai sauran rana aka ba, don haka ke hukumar zaɓe ta ƙasa ke jin yin rijistar da aka ba wa ita jam'iyyar NDC a bisa hujjar cewar hukuncin can da aka yi a baya ba a yi la'akari da masu shigar da ƙara ba, saboda haka aka yanke hukunci ba a yi la'akari da sauran masu shigar da ƙara. Saboda haka in ana ganin akwai matsala a ba da wannan rijista da aka yi wa jam'iyyar NDC. Ita kuma jam'iyyar NDC ma tana ganin cewa wannan kurin duk wata bita da kullace daga ɓangaren zartarwa, musamman ma bisa jagoranci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da yake wa jam'iyyun adawa, saboda baya son adawa, saboda yana so a shiga zaben nan na shekarar 2027. Jam'iyyu suna cikin rikici da rashin nutsuwa, ta inda ba za su samu damar da za su iya wato kawo masa naƙasu ko tasgaro ga nasarar da yake fatan samu a jam'iyyarsa ta APC a zaben shekarar 2027. To kuma dai menene ita INEC ta ce ba za ta bayyana matsayinta ba sai ta karɓi cikakken kofi na shi wancan hukunci da babbar kotun tarayya da ke lokacin ta yi, daga nan za ta bayyana matsayinta akan jam'iyyar ta NDC. To kaga kenan jam'iyyar NDC za ka iya cewa tana ƙasa tana dabo, domin idan
INEC tace to ta cire NDC daga jam'iyya ta karbe register da ta bata kaga akwai namijin aiki na san NDC za ta tafi kotu ne akan wani ta ce daga karbe wannan mataki da ta dauka to haka dai za a yi ta dambarwa kuma gashi zaben dadatan karowa yake nan bari mu kalli wannan abin da ya faru a jihar Benue wanda a wannan tunje da na ganshi ya ta min da hankali da takeici wato shugaban kungiyar makiyayan nan Mark Van wani Alhaji Ardin Rizqo da abokansa ko ince da abokinsa da aka gayyace su taron tattaunawa na sulhu bayan an kammala taron a motar su sun taho za su koma inda suka fito wasu yan ta'adda suka tare su suka bude musu wuta suka kashe su tunda na ga wannan abin nan nake mamaki kuma da takeici nace wannan wani irin yanayi ake ciki a kira mutane a ce ku zo a yi sulhu kuma ku ba da gudunmawa ku an san ku ba yan ta'addar ba ne amma ku zo akwai shawarwarin da za ku iya bayarwa kuma akwai hanyoyin da za a yi amfani da ku na a gano irin waɗanda suke ba da matsalolin nan don ku taimaka mana a samu sulhu a samu zaman lafiya shi sa aka gayyace ku kuma sun zo kuma sun tafi hanya a bisa a kashe su wallahi ka ga ba neman zaman lafiya ba sannan abu na biyu da nake ganin ya kamata a ce su ma waɗanda akan gayyata irin wannan sulhu musamman ma irin waɗannan shugabannin fulanin ai babu yanda za a daga an gayyace ka kurin zo mi a tattauna kaza kuma ka dauki kafa ka tafi kai baka tafi da cikakken tsaro ba yanzu a ƙara gayyata wani yaje ai kai ma ka san me zai faru tunda an san wasu dama ba su da alƙawari yancin amana ne in sun kira ka kofar rago za su yi maka su kashe ka saboda ba kaunarka dama suke yi ba kuma ga yanayin da kasar ake ciki da shugabannin Benue yi amma duk da haka ni ban gamsu ba kuma ina ganin ya faɗa ne dai kurin dankar a ce bai magana ba amma zancen gaskiya lalle ya kamata hukumomi su dauki mataki mai tsatsaura wajen gano waɗanda suka wannan aika domin a hukunta su idan har suna son a zauna lafiya a wannan yankin nasu saboda idan gaza hukunta waɗanda suke laifi shike ba da dama ga a ci gaba da wannan rigingimin da ake kamar abin da yake faruwa a jihar Plateau kana kallo an kasa gano yanda za a kashe fitanar kuma dukkan irin wannan rashin adalci ne na wani abu a hukunta shi a

0: Zalasar. Shugabancin biyar ta AFI Professor Bell Ihuwe ya ce rahoton ya bayyana cewa kashi 77 a cikin 100 na 'yan Najeriya ba su gamsu da yadda majalisar dokoki ta ƙasa. Idan aka ce majalisar dokoki ta ƙasa, ya haɗar da majalisa ta tarayya da ma majalisar dattawa yadda suke tafiyar da al'amuransu. Wannan ya sanya ma waɗannan majalisu sun zarce rundunar 'yan sandan Najeriya wajen yin baƙin jini a gurin 'yan Najeriya ta fuskar nuna rashin gamsu. In ji shi wannan rahoto. Saboda kuma yake tambaya ku waɗanne matakai kuke ganin majalisar to dokoki ta ƙasa za ta ɗauka domin ta dawo da amincewar ku kafin babban zaben shekarar 2027. Akwai batutuwa da dama da ake ganin lalle 'yan majalisa sun ɓata wa 'yan Najeriya. Na farko su ne linzamin da za su saisaita yadda ɓangaren zartarwa yake tafiyar da al'amuransa. Ciyo bashi da ake yi su suna da dama da za su hana, su suna da dama da za a gano in an karɓo ma kuɗin nan me ake yi da su. Amma sai kaga ana ta rahoton cewa ruwan zubin kamar kashin maraba ake, ko a ce a'a in ɓangaren zartarwa ya tura wani ƙuduri da yake so a yi doka aka. Yanzu kamar maganar nan ta 'yan sandan jihohi, zargi ya cika gari cewar kuɗi aka ba wa 'yan majalisu. Zargi haka yake ta yawo a dandalin sada zumunta da wasu abubuwa, wanda kamata ce su majalisa su fito duk su musanta irin waɗannan abubuwa da makamantansu. Saboda haka sai ka ga wannan yana sawa ana yanke ƙauna da cewar in an tura su ma ba abin da ya shafi jama'a suke zuwa su yi ba, buƙatun kansu suke da wutansu. A baya farkon ga tafi daga nan Kano, waɗanda har sun fara burge mutane saboda yanda suke toshe su da kitibur su ce ba su gamsu da kaza ba, su ce kaza su ce kaza. Amma da tafiya ta fitar sai na ga sun mai da hularsu baya ƙe ya turo ta gaban goshi su da kitibur su yi turanci. Amma yanzu ko me ya faru sai ka ga sai na ga sun mai da hulunan su ƙeya sun zama su mai amshin shata kurin tafiya ake a tafi a haka. Wanda shi kuma zama magana ne na dukan tebur, dole da zama kurin so ake aji an jinjina ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza. Amma daga sanda za a ji an tafi salin alin karatun mai ake cewa to zancen gaskiya 'yan Najeriya ko wacce za su riƙa yi kurin haɗa kai ake da ku ana murƙushe su ana samun abubuwa. To don haka za a iya kiran mu ta 07077952939 ko kuma 08174577777 domin ba mu gudunmawa. A gurguje
1: amma in mun kunye wannan dabara ya bari ganin an haɗa wannan misali an kammala wannan ginin ya sai ya ga ta aure sai ce a in yana cikin kafi ni na cikin gidan wannan hayar a hankali a hankali za a gama ko sai ka an tafi shekara hudu biyar ma ko da wasa ma bai wuri wannan gidan ba. A magana ta gaskiya matasa ya kamata ni kuma faɗa ita wannan rayuwa da ke ganin musamman ma idan aka yi aure aure ne zama na tuntun wani sai ga sanadiyar tsayawa ta yi sanadiyar wannan makwalewa da gidan haya ta yi.
0: Ai shi mataki na harkar aure sai mutum ya yi tunani mai kyau. Yanzu mutane wasu aka ga sai su zo suna neman kuɗin haya, kana ganin su suna cikin tashin hankali suna cikin damuwa, wannan damuwan nan sai ta sa musu ciwon da za ma su iya rasa rayukansu saboda yanayin da suka tsinci kansu. Wanda kamata ya yi duk abin da mutum zai yi fara tunani mai zurfi kafin ya yi shi domin ya samu ya zauna lafiya, a daina gaggawa akan wasu abubuwan. Salamu
2: alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam, da muke tare?
2: Barrashi ne kana tare da Hassan na Hussein ne yan gambar jamhuriyar Auci.
0: To madalla Hassan na Hussein.
2: Na barrashi. Salamu alaikum.
0: Ne muna tare da kai. Muna tare.
2: Hassan na Hussein ne yan gambar jamhuriyar Auci.
0: Muna tare Hassan.
2: Alhamdulillah marasa wani mutum da kada kwani kaga mutum da yana ko mutum da aka ce an gaya wayannan mutane sannan kuma an zo an ba su matsala wato an zo an harbe su gaba daya.
0: Eh
2: kaga ai wannan abu da ma riga cewa kuma ya kamata cewa duk lokacin da za a kiran wannan kaga ai sun aka ce kuma sun alkhairi ne na ce kuma zo an gaya su domin Allah ya sarwa wannan kuma zo ai mana zamba cikin aminci. Kaga kamar da ka bada wannan shawara cewa irin wayannan mutane duk lokacin da za ka cika irin wannan abu ya kamata ka san me ya kamata kai. Kaga wanda zaka ga zai zanta cewa su wayanda za ka yi tadin za su dinga jin takar cewa ina za su ci za ka yace su sannan kuma za su ya samu irin wannan. Kaga in zai ga cikin wayancan su ma wanda suke wannan barna su za su zo su shawo da su. Kaga irin wannan ba zai taɓa yawa ci na. Kaga ce za su su kare kansu ne domin cewa su ga wanda zai faru. Dan a ce gani da wani ya ci wani tsoron Allah. An zo an harfa wayanda kaga su wa ita ba su taɓa yadda za su zauna ba. Ya kamata ka tafi mu fita idan za su irin wannan. A dinga yin abin da cikin aminci kuma cikin masala kuma cikin kwanciyar hankali don a samu matsala don musu muci a cikin irin wannan abubuwa kaga an ce ba za a samu dama ba kaga za a ci ba za a gina ba shi na wannan kawai ya kamata gaskiya su kwata su tuba su gani idan za a yi kuma a yi tsakani da Allah kowa su Allah arasa wannan da shi ne kudin mata ma da rai hasan nawa sai na kan barci
0: kuma ai dan an gayyaci ma irin wannan taron zaka duba ina anyi location ma ana wurin da aka tanada na za a hadu an tanada guri a kauye ko a wani lungu ko nan sai in kama inje ai abin ne za ku zo ai taron ido na ganin ido cikin jama'a sannan ba za mu yadda a tafi wani lungu ko wani guri ba babu jami'an tsaro sai mu sanar da commissioner yan sanda e ba mu wakile ko a sanar da AIG ko a sanar da DPO zan to dai da sanin hukumomi kuma an ba da cikakken tsaro amma haka kurin sa kake mutun ya tafi abu kaza to sai ai maka kwantan bauna a kashe ka kuma daga baya zo ka surutun cewa ai ba ma san su waye suka yi ba ba san ma su waye suka yi ba assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma rabi sarki ku da barka da ana fatan alkhairi gare ka
0: barka dai
3: kan tare Abdullahi Ari yar zabena gidawa
0: to madalla yar zabena
3: to wannan jami'a ta 16 ta samu muna murna amma dai ka an yi ko ba sun ci aka yi ba tunda primary ma ga haifa ta samu inganci da secondary kuma ga jami'o'in nan da suke fama da yajin aiki sauransu a ce kuma an samu wannan inganci na duniya ba anya kuwa ba sai aka yi ba to fatan dai za a samu cigaba nan gaba kuma game da asusun nan da za a tara wa wayannan masu hidimar ƙasa to Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya sa hakan ne amma dai mun san zaɓe ne yanku sama a rayu yasa suke mana wannan dan lasa mana baki suke lasa mana mai a baki domin mutumin ya manta da ya san da ya hau kace idan ne kudin mai ce ba gudu kaje da ba ko ko kan me za ku fara ajin ne ba amma shi ne kan lasin to da fatan dai za a ga kuma za a ya zo mu fatalakawa mu san yadda za mu
0: to muna godiya
3: ko da addu'a mun ba mu je za ba mu to mu dage da addu'a Allah ba mu ngiji ba mu shugabannin da suke son ma rayu
0: to muna
3: godiya gare ka Abdullahi Ari
0: to Abdullahi Ari yar zabaina geza ai babba abin da ya fi bukata a fito ayi zabe kar a tsaya iyaka addu'a kurum ai Allah ya ce tashi in taimake ka in ka tsaya kana addu'a kurum to kaga kai baka da cikin sahabbai ko tabi'i tabi'i na da zaka ce ka gane karfin addu'ar ka ka fito kai aiki sosai sannan kuma ayi addu'a din kar a tsaya iya addu'a kuma ba a fito an aiki ba sannan shi wancan tsari na hukuma da ake doka ce ita majalisa ta amince da dokar abinda kurin yanzu ya rage shugaban kasa ya rataba hannu a sama da itocin hukuma da za ta rika samar da kuɗaɗe na tallafawa matasa masu yi kasa hidima assalamu alaikum
4: na'am alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh na'am barabi musa shin kallon murin mutun gida ne kallon
0: to madalla musa
4: nam kuma mun ji shukan sunan labarin da ta kawo mana mani musamman bacin da zan dauka kan na shafin social media da aka wallafa mana kasan to ba samu da mana wallafa cin din ba ina kamar wannan batu da ta halewa da shukan sai majalisa suke kan wasu kudirrika da dama musamman kan yan sanda jihohi da aka magana a shafin fire view to dama kamar ita kanta kamar kasa na ce da mutalakawa da dama mun dade da kamar yanke su kan su wannan majalisa ta mu kamar hukunci a doran fahimtar mu da kuma abubuwan da muke gani a zahiri yana faruwa ana yanke mana hukunci a tattare da su ma'ana ko da shi kamar kiran da zan musu na wasu daga cikin su amshin shata to wannan dama ba wani abu bane ba ko duba ga kaga cewa kawai ba su fiye duba da kamar matsalar hakan mu ko kuma na ne kamar da haka ba yanzu kamar misali idan na bar wannan din ta ga cewa kamar yan sanda jihohi ma da biyu da aka yanke hukunci kowa da kowa ya sani ni a farko ko da shi ina fada nake cewa ni ba wai zan ce ba na goyon bayan wai ita kanta kafa yan sanda jihohi ba ne ba ka ci hukan to amma kamar ikirarin da kodi shi su shugabannin mu suke yi ganin cewa ai kasashen ketare wanda suka ci gaba America Ingila da sauransu wanda suke amfani da yan sanda jihohi to idan da a ce za a tsara kamar tsarirrikan Najeriya da kamar ci gaban ta a tafiyar da su daidai gwargwado da kamar na America da Ingila ko da a ce bai kai daidai da na sauran kasashen ba to idan an zo an kafa kamar yan sanda jihohi a ita kanta kasa Najeriya to wallahi ma kura ba wani abu bane ba da mai maraba da goyon baya a wannan abubuwan to amma idan ka duba ya ga cewa da can baya ba bai ta haifar barantana yanzu kai ne ka kawo kar magana ranar nan kan cewa auren baya da dakin na gaba to kaga cewa dole ka kawo mana auna irin wannan abubuwan tsarirrikan da ake yi babu yan sandan jihohi baya aka tsare a wani lokacin barantana kuma a ce an saka yan sanda a kashi su kasu gwamnoni to
0: kuma
4: da an riga da an karkare an tabbatar da su din kona mai kama da haka ayi adalci ayi kuma hali mai kyau yanda za dukkan da 'yan sanda jihohin cikin adalci.
0: To muna godiya Musa Hashim Ayman Afuwa da sauran masu kira. Ya abin da zamu iya dauka kenan, sai dai kafin sallama ga kadan daga cikin kanin. An ji cewa gwamnatin tarayya ta ce jami'o'i guda 24 na Najeriya sun shiga jerin jami'o'in da aka amince da su a duniya na shekarar 2026. Hakan daga ƙetare idan ta kai hari kan sansanonin sojin Amurka 8 da ke Bahrain da Kuwait. Sakon hikimarmu a wannan rana shine kamar haka: rayuwa ba ta waɗanda suka fi kuɗi bace, ma'ana rayuwa ba ta waɗanda suka fi kuɗi bace, sai dai waɗanda suka fi ka fahimtar ta. Idan fahimtar ka game da rayuwa ta ta'allaka da kuɗi kawai, to ka shirya zama bawanta na har abadan abadan. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma da wanda ya sada na da ku zara dimmanu ja'oji, ni sadauki kuren da ke cewa huta lafiya.

0: wannan haka yake masu saurare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanku da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na nishadin karshen mako wanda da ji ko da duba lokaci tana muka shakata da waƙoƙi da suke kan na'ura tun daga misalin karfe 1 har zuwa lokacin da muke wannan lokacin kuma tuni bakon da muke tare da shi a cikin wannan zauren ya bayyana a cikin zaure wanda ina farin cikin gabatar muku da bako a cikin wannan shiri kafin mu shiga cikin shirin gadangadan kamar kullun kamar kowane lokaci sunana Ashir Garba Sheka kuma wannan hukumar gidan rediyon Rahama ita take daukar nauyin kawo wannan shirin na nishadin karshen mako za mu shiga cikin shirin kai tsaye wanda mun dan ɗebi ɗan mintuna muna dan shakata da waƙoƙi da kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin bakon da muke tare da shi da farko zan so in ji da wa muke tare a cikin wannan shirin namu ne
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuna tare da Buhari Safiyana Adamu wanda aka fi sani da Prince Bibi Lambu
0: Buhari
1: Safiyana Adamu
0: Bahar Safiyana Adamu ga ka a cikin shirin nishadin karshen mako wanda za mu so mu ji tarihin ka a takaice
1: na'am to ni mutumin Lambu ne nayi primary school a Lambu nayi secondary a nan Lambu na kuma yi NCE a nan FCE na'am
0: to Bahari a cikin tarihi kamar yadda naji ban dai sa bangaren NCE din ko me a karanta ko an karanta bangaren art an dai danganci abin da ya shafi bangaren wasanni da kuma nishadantarwa a daga nan bangaren banji dai inda aka samu
1: to abinda abin gaskiya harkan waka wannan abu ne wanda nake da ra'ayi akai tun da kuruciya tun tasowa ta ina da ra'ayi akan harkan waka saboda bana mantawa tun ina genius secondary school tun anan nake fara rubutun waƙoƙi to amma sai dai idan na rubuta bana zuwa an ji ni aikin su ina rubutawa ne kawai duk lokacin da na bushe iska kaman je na raira haka amma rairawa ma ba wai wani zan rairawa ba kawai a karan kaina ne to nan ma dai baki dai duk abin dai da nayi a lokacin nan bana entertainment din shi bana zuwa ina bayyana wa mutane sai dai a karan kaina duk lokacin da naga jima sai in watsarin zubar ban fara waka ba sai a wannan shekaran gaskiya
0: a wannan shekara
1: a wannan shekara
0: ta 2016
1: na'am
0: ai ta ka fara waka amma shekaru da 26 afwan kamar ka dau shekara nawa kana rubuta wakar ita waka wanda baka rubuta baka rera din ba
1: waƙoƙi waɗanda ban rera ba zan ɗauki aƙalla irin shekara 10 hakan na rubuta
0: shekara 10 a cikin mawaƙanmu na da suke gudanar da harkokinsu na waƙa akwai wani mawaƙi da ka taɓa rubutawa ka kai masa haka
1: gaskiya babu wani wanda na taɓa rubutawa ka na kai masa
0: to ya akai aka san cewa daidai ake rubuta tunda ba karantarta akai ba kawai dai sha'awa ce ta sa aka shiga
1: haka ne sha'awa ce kawai ta
0: kai ka san akwai kalaman da za ka ga kai yabo ne amma ga masu saurare wani kuma za ka ga kamar tauyewa ne ta yaya akai ka gane cewa daidai kake rubutawa waka
1: to ta yadda na gane cewa daidai nake rubutawa bana irin wannan kusakuran yau da gobe na jima ina yi wanda kuma duk da nake yi din nan ba ina fitowa ne ina bayyana wa al'umma ba a nan na samu gogewa da zan iya fahimta wannan daidai ne wannan kuskure ne ko na makamancin haka
0: to bare da ka fara waka a wannan shekara da muke ciki da wace waka ka fare wadda ga ta ka tafi studio ka niki gari ka tafi studio zaka gudanar da aiki da wace waka ka fare
1: waka ta ta farko ita ce da shanso
0: da shanso
1: na'am
0: ko zaka rera mana mu da masu saurare mu ji wannan waka ta da shanso
1: da shansu ita ce nake cewa ni har yanzu a zuciya ina sanki tunani na ya zana zuni inganki da na rusa ido na hangi siffarki da na buɗe baki na kama sunanki kunnina na marmarin kalamanki a bar suna zugari ni zuban gauna
0: bari wannan waka da kai ita ta farko bayan ka gudanar da ita ka rubuta ta waye maka kidanta tunda ka san ba wai harkar ka ce ba akwai irin dan darin kamar ina zan je ai min kida kowa zan tunkara ma taimin amshi ina ka je aka yi maka aiki?
1: Eh, wannan aikin an yi shi ne a studio Rat. Rat Musical. Ana aka yi wannan aikin wanda kuma yake dan Murtala ne.
0: Murtala ne
1: yake. Eh, shi yake dan wannan waka.
0: Da wako ya amshi ko iya muryar namiji ce gaba?
1: Iya murya ta ce kawai.
0: Iya murya ka ce?
1: Iya murya ta ce.
0: To dama iya murya ka kake yin ayyukan ka ko kuma kakan kirawo a tayaka?
1: Gaskiya na jima da fara aiki na nayi wakoki sosai kafin na samu muryar mace a waka. Wanda kuma duk wakokin nan nawa iya murya ta ne kawai, babu muryar wani wanda nake sawa.
0: Me yasa ka zaba salon haka a farko?
1: Kawai ra'ayina ne.
0: Ra'ayinka ne?
1: Eh.
0: Kai dan ra'ayinka kake waka?
1: Gaskiya dan ra'ayina na fara yin waka. To kuma da nayi sai nake jin idan an ji aikin nawa ana yaban shi. Ana cewa alhamdulillah waka yana yin dadi, aiki yana yin kyau, aiki yana yin kyau. To kuma sai na fara yin da ra'ayin jama'a. Yauwa, saboda sakamakon ma farawa da ra'ayin jama'a ne yasa na fara sa wakan, na fara sa muryar mace a
0: ciki. Muryar mace.
1: Eh. Da karan kai na ni na fi so kawai in yi iya murya na. To amma kuma da naga yanzu zamani ne wanda an fi so duk abin da zaka yi ka dinga kokarin sabuntawa kuma kana kokarin yin abin da masu sauraro suke da bukata. Wannan yasa na fara sa muryar mace a cikin waka.
0: To kamar yadda ka ce muryar mace masu saurare ko kuma masu son wakarka ne suka sa ka fara sawa, wace waka kai ta yi tasiri har masu sauraron suka ce suka fahimci cewa in ka sa muryar mace za ka fi samun abin da ake so?
1: Eh, ita ce muradinsu.
0: Muradinsu?
1: Na.
0: Ita ma da wa kuka yi ta?
1: Ita kuma mun yi ta ne da Murja Baba.
0: Da Murja Baba. Ko za a rera masu saurare, duk da dai na san ka to mana da tsarabar ta, za a rera masu saurare mu ji wannan waka da kuka yi.
1: Muradina ne zama da ki, rayuwa zan yi sai da ki. Haushin ido bai gano ki ba, a kunna ban ji aman ki ba, ko da kamshin ki ban ji shi ba, kina ina ban hango ki ba, maza na jure rashin ki ba, ni rayuwa ta sai da ki.
0: Bari mun ji wannan waka da kai, kai da Murja Baba. Bari, a cikin mawakan nan waye ke ainihin birge ka ya sa kake ko salansa ko kuma a salanka kake kai kadai wanda baka kwaikwayon na wani?
1: Gaskiya ina jin waƙoƙi amma ni ma abocin jin hip hop ne ma gaskiya.
0: Waƙoƙin Rauji da ake yi na hip hop haka.
1: To a dai mawaƙan mu na wasu gaskiya babu wani wanda zan ce yau gashi ina jin waƙan shi, waƙoƙin shi irin ina da ra'ayin ganna irin salansa haka ko na makamancin haka. Gaskiya ba ni da wannan ra'ayin, duk waƙoƙi na kawai salola ne, babu wani salon wanda nake kwaikwaya ko na dauka.
0: To waƙoƙin hip hop din nawa ka fi? Na DJ AB classic, VOC nawa ka fi?
1: Gaskiya na fi jin
0: BNO.
1: Na fi jin wakar BOC.
0: BOC.
1: Waƙoƙin BOC sun fi birge ni sosai
0: kwarai. Shi ka fi saurara?
1: Shi na fi sauraro.
0: To kai da masoya classic. Bari mu je mu ji wakar da take tare da mu wadda Bahari Lambu ya to mana da ita. Wai lambun wace daga ciki? Ta nan tofa, tofa ne ko?
1: Eh, kwarai kwa lambun ta tofa.
0: Yawwa, ka san akwai wata ko?
1: Akwai wata.
0: Ta ina? Ka sani?
1: Ina da ji amma. Yawwa, to ka je ma kawo.
0: To shike da bari mu je mu ji wannan waka ta Bahari S Lambu, sai mu ƙara dawowa. Akwai tambayoyi da masu saurare suka turo da kuma layi da za mu buɗe a shigo domin mu tattauna tare da ku.

0: so an gaida Bahari S Lambu da shi da Murja Baba cikin wannan waka ta ya ma sunan ta waka
1: Maradi
0: Maradi
1: mm-hmm.
0: Bari
1: na'am
0: tambaye ka mana wa kai wannan waka
1: to
0: yi mana
1: wa ne wannan waka
0: eh ai tambaya ce
1: to wannan waka kawai na yi tambaya sa karan kai na danna sha da raina
0: dan risha wai ni isa ka fa danganta wakan ne da kanka kai ni ne yanzu ka huta ka ci kanka eh ka ga ni na dan masu suna ko masu saurare na eh
1: okay to haka ne
0: haka ne
1: haka ne gaskiya ne
0: ai tun a baya ka huta wannan matakin lokacin da kake yin waka kai kai ka ci aka buƙaci ya za a yi ka dinga sa muryar mace domin ayyukan su ƙara armashi
1: gaskiya ne
0: yanzu ai ka huta wannan lokacin ko dai kana yin waka ne kai kai dan nishadin kanka ka san akwai wayannan
1: to ai kamar yadda na gaya maka da dai dan nishadin kan nawa nake amma kuma da nake yi ake cewa aikin yana yin kyau masha Allah yanzu kuma na koma yi dan masu sauraro
0: to bari mu dan taba cikin harkar wakar ka san waka kamar yadda masu saurare suka sani akwai bangarori daban-daban kuma kai ainihin tambayoyi da muke tare da kai muke tattaunawa akwai layi wanda kake kai na bangaren waka kuma akwai wanda kake so na bangaren hip hop wanda shi kake da so a ra'ayinka me yasa baka dau wancan layin ba akwai mawakin da taba gayyata ya zauna a kujerar da kake yace shi ya shigo wannan harka ne dan ya samu kuɗi kuma kamar wancan bangaren da ya fara na hip hop din daga baya sai ya aji sai ya dawo wannan ɗaya bangaren wanda yana ganin cewa anan ne zai iya samun abin da yake wannan kai me yasa ka dau wannan bangaren
1: to nima kusan zan iya cewa ra'ayin mu daya da shi
0: wai me yasa ba kwa rifewa ni
1: to ba zan ka rifewa
0: a'a to ai wani lokacin irin wai su ƴan uwan da ake tare da su suke wancan layi
1: magana ta gaskiya a ra'ayina na fi son hip hop kuma zuwa nan gaban ma maybe in na kai matakin da nake son kaiwa zan iya juyawa amma ban juya ba ga baki daidai zan dinga sakawa kamar a yanzu haka ai akwai wagar da nayi ta hip hop din a yanzu haka
0: wai me hip hop din ne saboda wani mai sauraron namu zai ji wani ta hip hop me hip hop din misali
1: waka ce ta Hausa da ake yin ta da in Hausa kuma salanta kamar yanayi na gambara kenan zan iya cewa
0: to ita wannan waka da kai ta ainihin hip hop din domin mai saurari ya fahimci ga yanayin yadda tsarin waka yake ko za ka rera mana ita wadda kai da wannan salon na hip hop din za ta zo to bismillah
1: ta ce nake cewa Allahu kai kadai ne abun bautar mu da gaskiya nan da na amince da sakon khairul anbiya madogara a banza rashi ya nufe ma da gaskiya sayyidun nas Allahu wahidun mamallaki ne abun nufi kadai da bauta ne shi ne yayyuka yayi suwa ne yayi kafa biyu yayi kafa hudu ga wani ba kafa duk daga shi ne yayi ni'ima gare mu baiwa ne kai dan adam Allah ya fifita ka ga dukkanin halittu ne Allah ya baka dama ta sarrafa nau'in dabba daban-daban ne ka sarrafa raƙumi ko kwagiwa sile da bi gare ka baiwa ne to a hakan dare yayi kokanta sarona hana ka bacci ne kai wannan abin tunani ne Allah da ikon sa komai ya nufa haka zai yi dan aji aya
0: to Bahari S Lambu mun ji wannan waka da mu da masu saurare ta hip hop wanda kai ta wanda na fahimta kamar ta yabuce akai launin wanda ya gudana a bangaren hip hop wannan waka an buga ta
1: wannan ga an buga ta kuma na taho da ita
0: ka taho da ita
1: na'am
0: to na san lokaci zai yi insha Allah za mu sawo masu saurare ita kuma na san insha Allah akwai tambayoyi wanda za mu bada dama isasshen lokaci don masu saurare su shigo su taba alli tare da babban bako a cikin wannan shiri za mu je mu ji waka guda ɗaya sai mu dawo mu bude layin domin su shigo su yi tambayoyi yau kusan su za mu saka wara gamar domin mu ji wata irin tambaya za su yi ga babban bakonmu da muke tare da shi a cikin wannan shirin.

0: So barkanmu da dawowa a cikin shirin nishadin karshen mako tare da Bibi Lambu a cikin wannan waka ta yaushe ne wanda tuni ta gudana a cikin wannan shirin. A bari Lambu, akwai tambaya da muka samu daga masu sauraron mu musamman da sakon karta kwana ma'ana na text message da suka turo. Akwai masu sakon nan fatan alkhairi, akwai yayin malam dake unguwar kofar na isa angon sati mai zuwa, yace ya nema fatan alkhairi da fatan zaka koma gida lafiya.
1: Muna godiya.
0: Akwai Khadija Aliyu dake unguwar Wura Baga, tace wai kama fi duwai ka wancan bangaren ma yafi dadi, kuma wannan bangaren ma yana da dadi, me zai hana ka hada gaba ɗaya guda biyun na bangaren wai hip hop din da kake, inji Khadija Aliyu dake unguwar Wura Baga. Na waka wai taji wancan bangaren, taji wannan bangaren wai duk sun yi dadi, me zai hana ka hada bangare biyu? An hada din ne ko kuma an dai fi dai san dai nan bangaren?
2: Zuciya ta daga inda ta fi karkata, kuma yau kuma masoya ga inda su ma suka fi karkata, to kaga dole sai dai a hada a tafiyar duka binkin
0: gaba ɗaya guda biyu.
2: Na'am.
0: To wannan haka yake, kamar yadda Bibi Lambu ya faɗa. Bibi Lambu, waƙoƙinka akalla a ƙasara sun kai kamar guda nawa? Na san akwai waɗanda za su iya shigowa su yi tambaya, to bari mu a rubakin su mu ci musu albasa. Waƙoƙinka sun kai guda nawa daga fara gudanar da wannan waƙar? Waƙoƙi da kake yi?
2: Waƙoƙi na daga farawa ta zuwa yanzu sun kai guda goma.
0: Sun kai guda goma?
2: Na'am, za ma su iya haurawa dai, amma su ne dai waɗanda dai na san a koina yanzu in ka ce za ka neme su za ka iya samun su insha Allah.
0: Waka guda goma. A cikin waƙoƙi guda goma nan da ka gudanar, Bibi Lambu, wace waƙa ka fi so a ciki?
2: A cikin guda goma nan da na gudanar,
0: cikin guda goma waƙoƙinka da kai?
2: Gaskiya na fi son Muradina.
0: Ka fi son Muradina, me yasa ka fi son ta?
2: Kawai saboda waƙan yayi min daɗi, kuma ita ce wadda na samu masu cece kuce a kanta sosai waɗanda suke yaban aiki.
0: Ita waƙan Muradina.
2: Ita waƙan. Kuma ni kaina waƙan ta yi min daɗi sosai.
0: Ta yi maka daɗi? A cikin waƙoƙin da kai guda goma waɗanda ka buga, kamar akwai ƙalubale, akwai daɗi, ko wace harka mutum yake gudanarwa a rayuwarsa, wace ƙalubale ka fuskanta a harkar da kake wannan harka taka ta waka? Dan ƙalubale haka?
2: Ƙalubale kamar irin mutum ya je studio ya samu ya masa abu ba daidai ba, ko wani abu makamancin haka. To gaskiya ne dai Allah bai haɗa da irin wannan mutanen ba.
0: Baka samu wannan ƙalubalen?
2: Ban samu irin wannan ƙalubalen ba, wanda zan ce na je guri irin ana wulakanta ni ko kuma a min wani abu wanda raina baya so, ko wani makamancin haka. Allah bai haɗa da irin waɗannan mutanen ba.
0: To kamar nasara fa haka, irin nasara da aka samu ko wani abun farantawa a cikin tsarin?
2: Nasara wadda nake samu da farin cikin da nake samu har kullum shi ne yanda zan ke jin masoya suna ta yaban ayyuka,
0: suna yaban ayyuka,
2: suna ta yaban ayyuka. Saboda sometimes aiki na tun a studio zan ji an fara yaban shi, zan ji ana cewa ai alhamdulillah aiki yayi, aiki yayi, aiki yayi. To ni wannan shi na dauka nasara, shi kuma yake faranta mu.
0: To wannan ita ce nasara, kuma ai aiki lafiya a gama lafiya ita ma babban nasara ce. Me burin ka zuwa nan gaba a wannan harka da kake ta gudanar da waka?
2: Babban buri na shi ne ya kasance na kai wani mataki inda duk yayin da na yi aiki aikin nan ya ishe kunnen kowa. Shi ne babban buri na, an je kawai a dai Najeriya baki daya a ce an san da Prince Bibi Lambu akan harkan shi

0: haka in ya so nan gaba ma sai mu tsallaka international din tunda Allah ne yake yi ba mu muke yi ba
1: gaskiya
0: muna da wannan ambition din
1: so kamar ainihin a cikin wannan waka da kai guda goma akwai bidiyo da ake gudanarwa wanda za ga mawaki ya kan je in yi waka a je ai masa recording din bidiyo bayan yayi na audio kuma ya je na bidiyo ma'ana na kallo ka taba gudanarwa
0: ban taba yin bidiyo ba
1: baka taba yi ba
0: ban taba yi ba amma a yanzu haka akwai ina da rayi akan harkar bidiyo
1: wanda za ku gudanar
0: insha Allah nan kusa ba da nisa ba in Allah ya dan fara gudanar da harkar bidiyo
1: to mun gode kwarai da gaskiya akwai tambayoyi da suka shishigo da dama wanda lokaci ba zai bamu dama domin mu daga wannan tambayoyin ba bibi lambu
0: na'am
1: a takaici a wani bangare za a iya samun ka na za a ganka a harkokin sana'arka da kake gudanarwa ta haka
0: harkokin sana'a da
1: misali masoya za su ganka ko za ka yi musu aiki a wani bangare za su iya samun ka ma'ana
0: duk wanda yake son samu na inda ya je kofar famfo ya binkici studio din mu na Idris na gudu DJ One Boy to insha Allah mutum zai iya samu na can
1: ma'anan za a same ka ba wani shafi da kake da shi wanda masoya za su sada zumunci ta nan bangaren
0: ina da shafi na Instagram akwai Facebook akwai kuma YouTube channel dina shi ma da kuma TikTok duk baki da wannan shafuka zaka iya samun ayyuka na ciki kuma zaka iya samu na musala zumunta a ciki
1: kawai ina bude shafin zanganka ko kuma akwai address da zan nema wanda zan iya ganin kai ne
0: address din inda kai searching na Prince BB Lambu to insha Allah zaka ga aiki na bayyana
1: shine sunan da kake amfani da
0: shi shine sunan da nake amfani da shi online
1: to zaka iya ba masu saurari lambar wayar ka ko dai kawai
0: za a iya bada
1: za a iya bayarwa to a ba masu saurari lambar wayar taka domin su taba ni bayan an kammala shiri dan ana da bukata za ka zo kai wasu ayyuka daga nan bangaren da ake gudanar da aiki sai a bada lambar
0: to lambar wayar na shine 0800
1: 0800
0: 27
1: 11
0: 46 14
1: to ita ce wannan lamba da za a samu BB Lambu a cikin ainihin a zauna da shi ko kuma a tattauna yadda za a gudanar da al'amuran sa da yake gudanarwa na harkar waka da kuma abubuwa da suka danganci wannan kana rubuta wakan ne ka ba wani ka san akwai wanda zai ce yayi shi so yake a rubuta maka kamar yadda ka ambata a farko ka rubuta wakoki ana dan rubuta ne ko kuma
0: duk ga mai bukata hanya abu da take duk wanda yake so zai iya rubuta masa kuma a bashi
1: to akwai sako da muka samu daga baban gida Gagas wanda yace yana miko ma sakon fatan alkhairi da fatan zaka koma gida lafiya sako daga baban gida Gagas to baban gida Gagas mun gode da wannan sako da ka turo kuma ka turo da sako a makare ai sallama da masu saurare
0: to masu sauraro ina mai matukar godiya a gare ku mun gode da gudunmuwar da kuka ba mu akan wannan shiri mai farin jini to ina yi muku fatan alkhairi muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi nagode nagode
1: akwai dan rakiya kai sunan sa
0: dan rakiya na wannan ai babban aboki na ne Amini ne aguri na
1: an samu BB Lambu ga kuma
0: AA Lambu ba
1: to Allah ya maida ku gida lafiya a madadin hukumar gidan rediyon Rahma da kuma Zahiruddin Manir Jaoje da kuma baban gida Gagas da muke tare da shi a cikin shirin ni sunana Ashir Garba sheka nake cewa mu kasance wani makon a cikin sabon shirin da shadin karshen mako assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bisalam
2: kina da kyau kwana ta zane mi ke gata
3: to dai da fatan an ji dadin kasancewa da nishadin karshen mako tare da Ashir Garba shika idan Allah ya kai mu sati mai zuwa wato ranar Lahadi inda muke fatan ka muku wani sabon shirin da misalin karfe 1 agoma na cewa karfe 2 saura minti 2 da misalin karfe 2 za mu ka muku takaitattun labarai bayan sa ne kuma da misalin karfe 2 da minti 5 kuma mu ka muku shirin mu na gaba wato shirin na rayuwar dan adam

0: Masu sauraron farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba nan tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samu sa a ban kasa, kama da kaliyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan Adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Manir Jawuzi, inda cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada ma sauraron mu da ma wanda suke bibiyan mu a shafukan sada zumunta na Rahama Radio su manta cewa muna tare da Malam Abdulkadir Alamu, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Metawasila University. Malamu da dunkumar gudanar wato wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka salama. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: To alhamdulillah, cikin yadda Allah ya yi mu, Allah ya sake dawo da mu, wanda wancan sati yanayin uzuri ya sa bamu gabatar da shiri ba, amma yau cikin yadda Allah gashi mun zo za mu kasance da ku. Musamman kada a manta da matashiyar mu, malam yana tattauna musamman kan abin da ya danganci rayuwar zawarawa, wanda kuma malam ya yi shimfiɗa har muka gangaro da irin matan da kusan suke samun jinkiri a zamantakewar aure, da yadda za a yi mu'amala da su, da kuma ɗabi'unsu, musamman da kuma wanda a wancan tattauna malam ya ce ma'aji ya kaddara daga ƙarshe in ya so wannan karin, Allah ya da malam zai fashin baki a kai. Malam gashi Allah ya sake dawo da mu. Bismillah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda mai gabatar da shirin ya faɗa, muna tattaunawa ne
2: sai muka zo gabata kan waɗanda sai wasu da Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya jarabe su da samun jinkirin yin aure. Mun faɗi ɗan abubuwan da za su iya yiwuwa na ɗabi'arsu, da yadda ake ganin su, da yadda suke ganin kansu, da yadda ake mu'amalantar su, da yadda suke mu'amalanta, da dalilin da yake kaiwa ga haka. Duka hikimar fitar da wannan shine domin a samar da wani yanayi kwakwara ko kyakkyawan da zai taimaki waɗanda suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi. Saboda mu al'umma, musamman ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, al'umma ce da muke kamar gini guda ɗaya, ya shiddu ba'duna ba'da, sashinmu yana tallafawa sashi. To akwai yanayi ko da muke shiga wanda yanayin larura ne, amma ba mun ce mishi larura ba rashin lafiya ba, larura ne wani yanayi ne da yake buƙatar waninmu ya tallafe mu. So a wannan yanayin kuma akwai ɗabi'un da zamu yi wanda shi zai ba wani dama ya iya tallafa mu. Akwai abubuwan da kuma in mun yi zamu kori mai son ma ya tallafe mu. Shi yasa muka ɗauko wannan, da yawan iyaye suna ɗauka ƴarsu sunanta, ƴarsu ko a wani hali take, ba sa iya karanta su gane yanayinta ya canja komai. Ita ma ƴar tana azumin cewa ita ƴar gida ce ko ƴar iyayenta ce a kowane irin hali, ba tare da la'akari da cewar yanayinta yana iya canjawa da ƴa ce amma an fi so a ganta a go kaza, ƴa ce amma an fi so a ganta a go kaza, ya ce amma an fi so ta yi ɗabi'a kaza.

0: soyayya su ci gaba da alfahari da ke shi ne cikabbure to wannan shi ne hoton da muka bayar kada ki damu kada kuma ki damu da ɗabi'un mutane idan ki riga su jin irin wannan tattaunawa kika gyara kake damu ko ba su gyara ba mun ga miki dalilin da yasa suke wannan ɗabi'a idan ku iyaye ne kuka riga ji kada ku damu dan kun gyara bata gyara ba meyuwa bata gane cewa tana buƙatar ta gyara bane al'umma kuma haka wanne yadda malam Ladin ya faɗa mun faɗi sabbuban da suke kai jinkirin auren a ciki muka bar kaddara a ƙarshe da kuma alƙawarin cewa za mu faɗi ƴar mafita a ciki mun faɗi mafita da yawa daga cikin mafita har muke cewa kada ki zauna zaman jiran aure duk abin da ya kamata ka yi shi sai lokacin yinsa ya wuce to yanayin yinsa yana canjawa malamai suna yawan ba da fatawoyi in mutum ya bar sallah bai ba in ta kai biyar in ba ta kai biyar ba wanda ya bari in ta kai kaza shi da suna ta faɗi yadda yanayin gara'in sallah zai yi to haka duk abinci ne baka ci bai na dare kai safe yadda za ka mu'amalance shi da ba
1: kamar yadda yake
0: a yawa to ke ma lokacin da kika samu jinkirin aure cikin gane cewa yanayin ya dan canja so da haka baki jiran zaman jiran dole ki samar wa kanki ki fara wata rayuwar saboda shekarun auren su ne shekarun fara rayuwarki taki rayuwarki ta kafin ki kai shekarun aure rayuwar iyayenki ce shi yasa ake cewa ɗa yana cikin aikin mahaifansa lokacin da kika kai shekarun aure lokaci ne nake fara take rayuwar rayuwarki ko ba a yi mata geji cewar sai da miji za ta fara ba za ta iya faruwa a yi kacibus mugun gamo ya zama kina zuwa shekarun mijin yana zuwa a ɗiba amma da ki gaya kanki rayuwarki ce zai iya yiwuwa a samu jinkiri to wannan jinkirin baya nuna cewar sai ki jira dole sai miji ya zo yanzu wannan rayuwar ta ci gaba da zama ta iyayenki kuma ta ci gaba da zama wasted life rayuwa mara ma'ana wacce kika lalata a wajibi ne sai ki fara amfani da ita a matsayin rayuwa ki ga me da me zan gina wanda zai taimaki ma auren idan ya zo me da me zan gina wanda zai cika gibin da na samu na auren shekara ta 30 wanda yanzu zai ce ga wata ba ta yi aure da wuri ba ba yarinya ba ce zan yi manijin aura sai kuma ya hango kina da quality kaza da kaza sai ga wannan fa ba manijin ba ne sai ma inda rabona
1: ta zama allura
0: yawa canjin kuma kin yi kuma zai taimake ki ki yi ɗabi'a na 'yan shekarunki tunda wacce ta kai jinkirin aure ana sa ran ta yi ɗabi'a ba ta budurwa ba ba kuma ta mata aure ba har shigarta har komai shiga ce wacce za ta yi ba ta ƙwailar yarinya ba ce sannan ba ta mata aure ba ce wata shiga ce da ta yi daidai
1: da yanayin da take ciki to don an samu waɗanda kuma su kuma gani suke gara su yi rayuwar ta ƙasa ko ƙara'in kallon ƙara'in rayuwar fa
0: wannan shi yake ya rigida musu ta goben rayuwar adu wanda ya ce zai yi ƙara'i to akwai yiwuwar status ɗinsa zai hargitse saboda a yadda kake ɗin bai daidai da lokacin da za ka yi ƙara'in ba sanda za ka yi abin yanayin da kake ciki shi ya yi daidai da ɗabi'ar da za ka yi
1: ƙara'in a wannan lokacin
0: ƙara'in yanzu misali yanzu duk wanda ya shekara 50-60 sai ya ce zai yi dada a kan shi ba gashin gashin is not forthcoming baya fitowa kamar na da
1: na da baba
0: zai ga gaba kuma babu sanko ne akwai a lot of abubuwan da yanayinka in ka ce za ka yi rayuwar bayanka baya maka kyau kuma baya haifan maka ɗa mai ido
1: saboda kai ba ɗan wannan zamanin
0: bane yawa a yanayin kana buƙatar sanda yaro yake ƙwailar yarinya irin 'yan matasan sanda suke sakarci ba san me mutunci sosai ba ba san me suke damuwa a yi musu ba ke ko kin kai lokacin da kina iya bambance an mutunta ki ko ba a mutunta ki ba an wautar da ke ko ba a wautar da ke ba sai kike kuma ɗabi'ar waɗanda su ko ba sa gane wannan ɗin ke ko za ki kwalle da shi amma da wani ya cika yabanki zai za ki ce kin gaji ka ji shege

0: ni zai ce wanci to ita kuma waccan batta da kwakwalwar da ta gane ka ji shege to in kika yi rayuwar ba zai yi kyau ba to daga ciki shine muka faduwa innan wanda ko da yaushe muke rufa magana da shi shine shawara da ta zo a cikin suratul tahrim ko watanta Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana labarin na Maryam sai yace sai ta kiyaye mutuncinta sai Allah ya daukaka darajar ta yi bata abin da ba a samu sai da aure shine da so ke ma yana ɗaya daga mafi kololuwa abin da zaki kiyaye mutuncinki a wannan lokacin saboda shine most expected abu daga wajenki shine jarumta duk wacce ta kai shekarunki kuma tana kiyaye da mutuncinta to ta yi jarumta har agun Allah da Allah ba zai tuzar ta rayuwarta ba kuma har agun wanda ya zo mu'amala da ita in ya ga ta san mutuncinta to darajar ta za ta daukaka kuma zai zama ta yi wani abu da insha Allah zai bata abin da take bukata kuma a cikin kima da daraja wato shi kansa auren amma in ya zama ta zabi wata rayuwar ba wannan ba to hakika za ta iya samun talatar ta a Laraba ya zama abin da take so ta kai gare shi din ba ta kai gare shi ba akan haka muke ba da wannan shawara sannan wancan abin da muka faɗa na kaddara yana zuwa akwai wanda Allah ne ya rubuta musu haka akwai matan da ba a rubuta musu auren ba akwai wanda kawai kadarar rayuwa ce
1: da haka tun daga jinkirin suna sa rai
0: har kuma har ma a zo lokacin da kuma ma za a kira rai kuma har ma ana tunanin kaza to kaga idan bata dau shawarin can ba bata gino rayuwarta ba
1: kullun tana
0: tsammani kaga ba rayuwar ke rayuwar za ta zai zama ana ta
1: jinkirin zai zo kuma bata yi abin da ya kamata ta yi na wannan lokacin
0: yawa zai zama abin da take yi a lokacin kawai jiran gawan shanu ne an ce suna zuwa kasan bishiyar gawo sai su tsaya saboda suna san shi kuma yakan yi awa bai wado ba ba a san kuma san da zai wado ba sai zama giran gawan shanu ne shi yasa kamata mu daina wannan musamman kina da ɗan kaifin basirar da zaki sana'a ko aiki ko wani abin ki gina wata rayuwar wanda wacce take gidan auren ma ba za ta yi kankankan da ke ba
1: kawai bambancin ki da ita
0: tana da aure kawai shine amma ke ma kina da wani ginannan abu shine sannan so saboda haka kaddaran kenan so kafin mu shiga kamar yadda muka faɗa zamu gaggawa mu shiga ta biyu wanda ita kuma ita ce muka ce mu'allaka ce mace ce da tana gidan auren amma aure ne da ita batta da miji ma'ana duk abin da ya kamata miji ya samar babu amma dai an riga an kulla aure kuma a matsayin mata aure take ba wanda yake denying fact wata ta samu 10 bisa 100 wata ta sami 20 bisa 100 wata 30 bisa 100 wata ma in ta fusata ta ce maka ko 1 bisa 100 ba ta samu na wani abu da yake haƙƙi ne na mace da ta zama mata
1: aure
0: shine mu'allaka an batta a yashe da sunan aure amma babu ko da wasu malaman sun ba da ma'anar da ta yi nisa da wannan mun amfani da kalmar ne ba da haƙiƙanin ma'anar kalmar a addinance ba mun amfani da kalmar ne domin fitar da yanayin rayuwar da wasu matan a gidan aure suke da kuma tasirinta a rayuwarsu da tasirinta a rayuwar mijin da tasirin wannan a rayuwar ƴaƴa da tasirinta a rayuwar al'umma mujtama'a akwai da yawan mata da suke kuka da hawayen jini amma ba a jin muryoyinsu saboda rumfar gidan aure ta lullube su duk maganar da suka yi ba a jiran a saurare su don a fahimce su ana sauraron su ne don su gama faɗa a ce ki yi haƙuri ko baki da
1: haƙuri
0: akwai abubuwan da sun wuce baki da haƙuri iyaye mu kalli wannan akwai abubuwan da sun wuce dole a haƙuri wanda ya kuka a saurare shi an ce wani ba saraki ne ko ana yi mishi aski sai ji wani ɗan akuya a waje yana ta kuka irin kuka sai yake cewa da fadawansa ku leka ku ga wancan dan akuyan kukan da yake ko shi ma afke ake ba
1: wato kawai ci yake nan a gurin askin ya sha wahala kenan kawai dai kawai ci yake eh
0: da suka gane sai suka yi kai sa kawai yana kai kanshi ko a sassauta to wata ran dole idan musamman mata idan ta koka ta fara kawo korafi ko aka ga yana yana canjawa a daina rufe mata kofa da niyyar shine kadai maslaha wannan dabara ce ta warwariya amma dai zamu fito da damuwoyin ko guda 5-7 kwarwadan yadda lokaci ya bayar sai ke me bada hakurin ki ga wannan damuwar hakuri za a bayar ko kafi an
1: mataki yake bukata
0: wata tazo take ta yar fada wai za a yi mata fishiya kaza da ki fada da umarnin Allah ne da wane ne da wane ne yar sai take cewa ke baki san su ba gurub ne da su munafikai duk dan daya ya ƙara aure an ce mijin ki ma ya kai kudi sai kuma zage mai bada hakuri sai ta koma zage shi yasa naga kaza to wata ran yaran da kuke tura su dai su hakuri ba ku koya musu abu biyu ba na daya ake yin hakuri sannan na biyu idan ma ishin ya taso ya za su kalle shi mun fada a wata tattaunawa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kan yi magana muqataba mai kyau da kananan yara ya gaya musu cewa ku yi kaza ko in kaza ya zo ku yi kaza ya kan tambayi sahabbai in ku rufi shugabanni masu jinkirta sallah ya za ku sai Allah da ma'aikiyar san sai ba su labarin ya za su in kun shiga damuwa Allah ya ce alladhi idza asabatuhum musibatu idan musiba ta same su me za su ce Allah ya ga muna koya yaran mu ya za su ma tunkari matsalar har su warware iyaye masu hazaka kwarai daban ba da mai da hankali su ne masu koya wa ƴaƴan su ya za ta yi girki ya za ta yi tsafta ya za ta yi komai amma ya za ta warware matsala ba ma koya yaran mu ita kuma matsala idan ta zo ta samu wanda bai iya mu'amalantar matsala ba karshe shi yake zama matsala duk wanda ya hadu da matsala ya zama bai iya mu'amalantar matsala ba to shi yake zama matsala daga karshe sai ya zama matsala to yanzu ta tawo gidanku tana kuka akan kankanin abu to wannan me yake nuna ita yanzu za ta zama muku matsala a gidanku idan ba a yi if proper care note ka ya ka dole sai an koya musu kuma sai an yi la'akari da yanayin da ake ciki za mu zo kansu insha Allah sannan kafin mu je kansu za mu wannan shirin da muke ratse ne to za mu yi ratse a cikin ratse wasu abubuwa ne guda biyu da na so wasu abubuwa ne guda biyu da na so mu tattauna su kafin mu yi magana a mu shiga mamayen shirin akwai wata gaba mun taɓa magana a kanta amma ƴan uwa mata da yawa a sati biyu nan da ba mu yi program ba mafiya sati ɗaya ko a biyu ne a tun daga wancan yau ba kwanan mu 14 ba rabon da program
1: a sati ɗaya dai
0: kwana 14 rabon mu da program to tsallaken sati ɗaya da muka yi irin mata da sukan tuntuɓa domin shawara ko tattaunawa akwai wani abu guda ɗaya da yake ta yawo a cikin abin wanda yake kamanceceniya shine yasa nake son mai amfani da wannan damar ko zai zama waraka
1: duk da yake damar muna da kwantai akwai bashi ma
0: ana bin ka ba su
1: ana bin mu
0: a'a
1: wannan na daban ne da zamu shari ta aliki zamu musamman akan abin da yake tayawa akan social media sai da karshe wannan
0: eh to wannan to sai zama akwai wato mata mu kalla ƴan uwa mata masu albarka an samu canji a yanayin mu'amalar mace da namiji tun daga kan samartaka har zuwa kan zamantakewa
1: kwarai da gaske an samu
0: wannan canjin kuma gaske ne wannan abin da kuke advocation for kuke nema na yanci yanci baya zuwa shi kadai duk abin alheri da wani abu mai dadi da muke so idan ya zo yana da he has a price to pay akwai sai ka biya yana zuwa da korarsa yana zuwa da wasu abubuwan kuma da ba za mu so ba. Duk abin da muke so zai zo da abubuwan da ba ma so. Wata ran za a ce zaki da mai ko ga dadi ga ko, amma zai zo da haifar da wata larura ta kusa ko ta nesa. To nan hurriya da kuke so mata, da canji da kuke so ya zama kuma kuna da tacciya a gidan aure, kamar kuna cewa ne nauyi kuma da commitment da maza suke da shi a cikin aure sai rage ba kwaso. Shari'ar musulunci da ta saka wannan ne da ake cewa biyayya, ayi biyayya ga namiji, ta sa shi ne saboda shi ne ake ganin equivalent, wani abu da zai dan daidai da nauyin da aka tsora masa na kuma hadana kafana da daukan dawainiya. Shi ne abin da ake ganin kamar zai danyi daidai ya sa ya iya daukan dawainiya. Amma lokacin da wannan na bayan biyayya ya kare, wannan sakar fayil da aka ce mata su yi ya kare, to wannan abin ma ba lallai a same shi, da biyayyar ma ba a samun su yanzu sosai saboda canje-canje.
1: Ma ka yake a zahiri.
0: Yawwa, saboda haka mata mu fahimci wannan. Lokacin duk da aka samu waɗannan canje-canjen, ita wannan biyayyar da kuke gani wani abu ne wanda yake da fuska biyu. Kamar sa a zahiri rauni ce biyayya, amma a haƙiƙa ƙarfi ne. Biyayya ba aikin banza ba ne. Wallahi rago ba zai iya yin biyayya ba, shi yasa Allah yake bada sakamako in an yi biyayya. Da a ce biyayya holewa ce ga magarin abu ne, Allah ba zai taya ban mafi ita ba. To da haka lokacin da kika ga kin kasa biyayya, kina da psychological imbalance ne. Alamar wawaye kenan. Zai ga kamar ko da yaushe I should lead. Ko at least I should be independent. Yana matsaya biyu ko dai ya zauna mai zaman kansa ko ya zama shi yake jagoranta, alama ce ta larurar kwakwalwa. Ba shaja'a ba ne, jarumta shi ne wanda ya iya tankwara zuciyarsa ta bi wani abu da ba shi ya tsara ba. Amma rashin biyayya ga magarin abu ne da ko dabbobi za su iya yi. Kuma ko a hanya ka duba ka gani wanne ne ya fi wahala, bin doka ko karya doka? Karya doka ya fi sauƙi. Karya doka ya fi sauƙi. Duk lokacin da kike ganin biyayya tana da wahala, wallahi hoto kike barwa na duniya cewar kina da myopic thinking, gajeren tunani kuma hargitsatse. Amma kamala ce, biyayya kamala ce. Biyayya kuma aikin soja ne. Wallahi sai na gari, sai wanda ya isa, sai wanda yake da gogewa a rayuwa. Kuma ita ce mafi tsadar farashi, mafi nauyi da kima farashi da ake siyan abu duk tsadarsa. Babu abin da ya fi aljanna ɗaukaka da komai da Allah, da Allah subhanahu wa ta'ala yana bada ita ne da biyayya. Babu abin da ya fi daraja da komai a gurin Allah da kima a duniya gaba ɗaya. Irin kyakkyawar alaƙa da Allah ana gina kyakkyawar alaƙa ne da biyayya. To da haka ba gaza ba ne. So wannan canjin da muke so mu kai gare shi, mata ku kula, wannan abin da kuka yi yake ƙuntata abin nan zukatan maza, sai saka suka canja ɗabi'ar da ke. Ana ba da misalin wani amshaƙin mai kuɗi a garin Kano, aka ce ya tara mutane zai ba su takka da waye, a ciki akwai wani datti da ne ko abokin shi ne, sai ya zauna a kan kujera. Da ya zo ya gama raba kuɗi, da ya zo kansa ya miƙa ma hannu suka gaisa, ya ce ai kai ka isa. Wayannan ne masu neman taimako, ba goyon bayan abin ko su kasa ko kallonsa muke ba. Yana nufin idan kin isa to ki gane wasu haƙoƙin naki kin sarayar. Idan kin isa wasu haƙoƙin kin sarayar, kada ki ce za ki ci ƙwara ki ci balo. A saurari ra'ayinki kuma ai aiki da abinki, ki kiransa ku tattauna, ki waye kuma ya miki kyakkyawan fata kuma ya ɗauki ɗawainiyarki. Allah da ya tsora mata ɗawainiya, shi ya tsora miki biyayya.

0: mata auratayya ba ko da ma mu'amala ce ta zamantakewa ko mu'amala ce ta zamantakewa da yawan abokai za ga me ba me samar da abubuwan da ake bukata na kudi ba za a zo kuma a dora mushi wannan nauyin ba muna NCE program ake cewa in an zo project group ne akwai malam bawa shi dai inda za a je gun malam shi zai je karbo rahoto amma ba a ce ba da kokobo
1: saboda wata
0: akwai alaji mai kudi shi zai ba da kudi sannan akwai kuma kwaro shi zai rubuta amma taran sai kun sai ma abinci ma
1: tunda kowa da hurumin
0: to lokacin da kika ga wancan abin yayi miki nauyi ki gane cewa wanda zaki kina koma maida wancan abin ma ya zama mai nauyi wannan sai saka maza da yawa sun tura matansu sun zama mu'allaqai saboda wannan abu sai zama baya sha'awar mu'amala da ita baya son ganinta ta zama masa wani kadangaren bakin tulu ba yadda zai yi ne da za ta mutu amma yanzu munna zai har ya zama ya taba mu'amalar su ma ta zaman aure ya zama bashi da karsashi da kwarin gwiwa iya mu'amala da ita sai ta zaci rashin lafiya ne jifa ne ko menene yana ɗaya wancan gabace da ta kare saboda shi rayuwar da Allah ya tsara a ɗan adam wannan ne kamar system ne duk lokacin jashaka minhu idan abu guda ɗaya mumini ba kamar jiki guda ɗaya ne idan gaba ɗaya tana ciwo sai ta
1: zata kamar ta rago ne
0: to shi ma haka yake to wannan ne to wannan shine abin da muka so mu ja hankali a kansa saboda haka lokacin da kika ga canjin nan kuna munna da shi ko kuna so kina iya wucewa gaban shi kina iya magana kina iya kaza to ki sani kuma akwai yiwuwar shi ma ɗabi'arsa ta canja ya zama baya iya kaza
1: saboda wannan canji da ta nema
0: da canji da yanzu ko an neme shi ko ya
1: ga maganganunka sun fito musamman tun a baya da shi yake da hurumin kai yara makaranta tunanin makarantar da za su yi amma yin sakamakon canji da aka samu yawanci ra'ayin iyaye mata ake bi ta fuskar
0: kuma sai ka ce in ya ta kawo makarantar kai kuma ka bada kuɗi
1: to da ƙarshe kuma an saki gaba ɗaya su ne ma
0: dole sa
1: iyayen ma suka daina zuwa iyaye maza suka
0: daina zuwa dole ka saki ai ba da kai aka yi ba ba shawarar ka bane ba zartarwar ka bane Allah subhanahu wataala ya turo ma'aiki ya kawo mana istihara in ka bi kalmomin istihara Allah ka bi wazabi ka ce kai ka sani ni ban sani ba kai ne mai iko ni ba ni da iko ka yassare min abin nan in alheri ne ko ka musanya min Allah subhanahu wataala sai ya wuce ma gaba sanda ka zabi kayanka sai ya barka ka a gaba lokacin da kuka wuce kada ku kukan kuma an daukan nauyi ba kasafai ake yanke wani shawara shi kuma ya aiwatar da kudinsa ba dukiya maganan me shi take ji da yawan mu muna ma da larurar kwakwalwa wacce idan aka yi wani abu wanda bai daidai da ra'ayinmu ba muna yi masa mummunan fata ne ma a mafi yawan lokaci in an yi wani abu wanda ya zama bai daidai da ra'ayinmu ba to ana yi masa mummunan fata akwai wanda ko tuki yake ka zo ka wuce shi wallahi sai ya yi fatan ka gani ina ma ya zai waɗa a ransa to balantana a gida ki wuce gaban mijinki kuma ko a ɗan kwallon in ka wuce gaba yadda za a yi ma kawai a taɗe ka ne ko a jawo ka
1: ko mutum ko bal
0: that is it so dole ki gane wucewa gaban
1: in mutum ya shige kada kwallon in kwallon ya shige kada mutum ya
0: kai ya wuce haka aka taɓa bani wannan abin ya ja min matsala wai ana koya mana bal wai in bal ta wuce kada mutum ya wuce in mutum ya wuce ka bar ta
1: wuce wai abu tun matsinmu ne
0: da bar ta wuce ku nan ne mu mutum wallahi da ya sama ya wato
1: amma dai an baka rai duka shi
0: ai ba a nan rai duka yake ba ya buge wando ya fashe jini to amma yarin ta wai shi da ya tashi duba wandon shaddarsa ya fashe bai ga jinin ba shi wandon shaddarsa shi na sallah
1: ba da kayan bale
0: ba ai bale kai kukan to Allah shine mafi sani so mata wannan canjin za mu tattauna a kansu wata ran sannan magana ta biyu akwai abin da shi ya mewa wannan shirin yana da haƙi ya faɗe shi wato zami sanan da muka saba a minti uku insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala.

0: da suna ganin din na kwalakwala a cikin wahala
1: alaski
0: shi kuma na kwalakwala in ya daga ido yana hango dan fatarinki ne da daraicinki kuma sai kin je can zaki tarar baki tafi da kifi ko daya ba kuma ki ratsawa wanda zai ji ganki aure yana da munufofi da yawa da Allah ya hukunta a yi shi wanda daga cikin manyan hukumomi wannan din sa hikimomin sa shine kai ne auren ka samar wa kanka iyaye na bi san da rauni na bi ya zo ma muna da rauni guda biyu shine yarinta da kuma tsufa na farko sai Allah ya ba mu iyaye waɗanda suke jikan mu ba dan mun musu aikin komai ba na biyu kuma sai Allah ya ba mu damun mu samar wa da kanmu waɗanda za su jikan mu in mun tsufa shine ya kawo mana aure da kamar yadda Dr. Sani yake fada yakan ce ka saka aure ka samu wa da kanka iyaye na farko wani ne ya tarbiyanci iyayen ba lallai ka samu abin da kake so yanzu ko sai aka baka dama ya aure haifi iyayen tarbiyance su yadda kake so su yi maka in ka girma kamar bayani sagira so ba ibada bane kadai aure ibada ne kuma mu'amala ne so jarumin da yaga zai iya kokawa da shi ba yana fada ne yana probe yana tabbatarwa da duniya rashin lafiyar kwakwalwarsa ne ba kuma da addini yake ba a da wani abin yake can da wanda zai jawa kansa tuhuma ta tunanin sa ma da komai Allah subhanahu wataala shine mafi sani lokaci ba zai ba da dawo mu shiga kan kwaron goma ba a mun gama kwaron goma mai jinkirin aure yanzu za mu shiga kuma mu Allah kara ta yi ya insha Allah a biyo mu sati mai zuwa da yaddar Allah
1: bara mu dauko waya biyu ne musamman ma saurare bara mu dawo gare ku ko waya biyu ne mu dauka da fatan za a dan takaita saboda na ga minti biyar rage mana assalamu alaikum Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To a dan takaita Abdullahi RA. Mun cinye lokaci.
2: Da jinkirin auren nan na ƴan mata. Za ka wata malam ummi alkunya ce har ba ta san fitowa. Kuma malam sai ka ga a majalisa wani lokacin an sa mata ido ko kuma ana yi da ita haka. Malam tunda wannan kaddara ne ita ma ba sai wa kanta ta yi hukuma ba ita ce ta dawo kanta ba. Wani wa'azi za a yi wa ko kuma wacce faɗakarwa za a yi wa mutane da su yanayin wannan sa idan ko kuma suna tsangwar wannan yarinya da Allah ya sa mata jinkirin aure Allah ya rage gida lafiya
1: to amin su ma
0: sa ido ba za a yi hana ido a sa ido ba amma dai abin da muka faɗa duka a cikin shirin shine mu gane babu wanda ya wuce wannan kaddarar da take ciki kuma kai da kake da auren ko ke kike da auren ba giran ba ta yi mai sannan na uku da tozarci ne jinkirin aure da suna na Maryamu ba a yabe ta ba shi yasa ita ma muka gaya mata za ki iya samun aljannaki ba sai lallai da wancan ba idan ganganci ne kuma za ki iya gyara kuskurenki Allah kuma yana maraba da masu gyara kuskure so da haka al'umma mu gane idan Allah ya jarabu wani ko wani gangancin jefa kansa a cikin jarabawa mara daɗi dama ce Allah ya bamu mu yi mu'amala mai kyau da shi domin mu Allah ya kiyaye mai kiyaye haulan mu da yawa Allah yana zabar waɗanda yake su sai ya kaddara mara kyau ta faru a kansu domin mu da bata faru da mu ba mu koyi darasi kuma mu yi ibada da wannan amma gaskiya mu kauce wannan izgili da tunawa mutum gazawarsa yadda muka faɗa a baya da nuna wa mutum kuma yayi da ya sani na dole baki da wani damuwa kuma zancen mutane kada ya cutar da ke ba za su daina ba Allah bai kaddara mutane su dinga faɗa alheri a koda yaushe ba shi yasa ko ma'aiki aka ce zaka ji maganganu adan kasira marasa daɗi daga waɗanda ba su imani ba kakki damu ko kuma al'umma mai kaffa da kaddara wasu Allah subhanahu wataala ya datar da
1: to amin sama amin masu saurare duba da yanayi na lokaci a nan za mu rufe labulan shirin madadin malam Abdulkadir Alamat malami a jami'ar ilimi ta tarayya da gidan jihar Kano wato Yusuf Maitama Maseleye University da kuma injiniya Najib da ya taimaka ganin wannan shiri ya zo ga wato wayoyin ku na hannu wanda suka kalle mu kai tsaye a shafin mu na sada zumunta na Rahama Talabishin muke muku a Rahama Radio muke muku fatan alkhairi ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa da yadda Allah inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: dan jarin amma kar ka yaba fa
1: eh amma kada ka yaba sai mu gane da wa muke tare
2: yawa to bari ku ni rahama kun gode Allah gidan radio rahama kun gode Allah ni ne Musa da ka yaba gidan rahama kun gode Allah rahama radio adi ya ni ma ne ina uwa ta da Allah ina uwa ta da Allah a gaida mu uwa ta da Allah jodi
0: wa to duwan ne ne ne ne ne ko wa ne ne
3: uban sa to to gina ya ya ba
0: now to Allah ya kai mu daura wurin na karana juma'a fani so Allah kai mu ya bada iko halarta karfe nawa ne to Allah ya nuna mana to lafiya Allah alhamdulillah to muna godiya
1: ja ka yaba kaga sai da yaba kace masa kada ya yaba
0: ni ja dai kare yaba
1: amma sai da yaba
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: amma alaikum assalam
4: bata ne ira gare ku yakub yau daga dogon kawo garin ku to
1: kuwa to mallan
0: amma ba kai ta karisfa irin ta Kano fa tun daga doguwa
4: tun daga doguwa ne ke tsare
0: ku karshen Kano ko ta nan bangaren
4: eh ta
0: bangaren kudu kudu masa yamma kenan haka yake to muna godiya ya kaji fafatawa da yan takara to ya soka
1: assalamu alaikum assalam
3: yawa da wa muke magana
0: mallan Zaraddini Isa Garbawa daga ranar barka da hanya
4: mallan Kamiya Garba
0: Alhamdulillah garba.
4: Wallahi ka tabbara.
0: Ni to kaji an takara wata tambaya zaka iya rikewa cikin tambayoyin da aka yi musu.
4: Alhamdulillah. Gaskiya yan takarkari sun yi
0: gobe. Yan takara ko yan takarkari?
4: Yan takara.
0: Yauwa, yan takara.
4: Akwai wannan abubuwa na kasuwar da ke da tsafawa da wannan na sanin wannan ma wannan ko da ta yi.
0: Na.
4: Gaskiya
0: na karu da wadanda ba na to muna godiya mallan Zaraddini amin mallan Zaraddini amin to mallan Shamsu
1: mallan Kabiru
0: to za mu yi gara mutun da yake ko ko ka san linzamin na hannun ka fa kai ne alƙali a dole mu
1: mallan Kabiru
0: eh na
1: ai da ga ƙarshen
2: ka assalamu
1: alaikum assalam
2: wannan kuma ta rai
1: yawa
2: mu mallan
0: alhamdulillah
2: Allah ya
0: kafara. Amin ya Allah, amin.
2: Sunana Ahmad Arusi madam.
0: Allah amara Arusi kwana biyu.
2: Wallahi kwana biyu. Ai wata satun malamin abin da kuma kaje kai baka shigo
0: ba. Eh ka shigo kenan. Eh gaskiya ne.
2: Wallahi ba da lafiya.
0: Amin malama.
2: Gaskiya shi yau ya yi dadi wallahi. Duk wani tambayar da suka farko haka shi.
0: To masha Allah.
2: Na ji na yin bunnan, na ji na kaba, na ji na da sauran su diga su na kana kana.
0: To muna godiya.
2: Kuma ɗan takar gaskiya sun yi kokari kawai nan muna nan mun kuɗi mu ji waye da yuyin.
0: Waje da sara ko?
1: Eh.
0: To muna godiya bala bala bisi bala. To bala Shamsu.
1: Alan Kabiru.
0: To sai mu je mu ji sakamako.
1: To kaman yanda muka ji da masu sauraro mai lamba ta daya Musa Idris Karal Boko yana da maki daidai har 6.5 a cikin shirin a tafa masa sai Abubakar Muhammad Yunusa Gwammaja shi ma yana da maki daidai har 4 a cikin shirin a tafa masa a dan haka ya nuna cewa Musa Idris Karal Boko shine ya samu nasara da maki 6.5 ai masa babban tabi
0: insha Allah dukkanin su ne musu fatan alheri domin me Bahaushe yake cewa ne mallan Shamsu
1: ba a san mace to ba dama
0: eh simiya ta gare sannan kuma to abin da ya tafi mallan
3: eh
0: au to haka kaga eh to akwai su eh akwai su abin shekaru 100 ba mallan ai ba nan bace tunda ko nawa ne dai ai 100 zaka ce sai ka kwashe sauran a ciki shekaru 100 ba to kaga ai shekaran da yawa eh to muna godiya muna kuma fata alheri da dukkan masu sauraron mu tun daga fara wannan shiri har zuwa kammala shi zuwa yanzu a kasance da mu ran Laraba cikin shirin kaci cika cici karfe 3 zuwa 4 na yammaci cikin yardan bisa yardan mai duka insha Allah za a zo za a ji mu da wani shirin sannan kuma wannan muna kewaye na biyu ne a zango na farko kewaye na biyu a zango na farko ga mallan Karal Boko ya fito sannan mako

0: ba a taba jin wannan ba. Aka zo Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, wanda shi ma ana cewa an kashe shi da dafi, an sa masa dafi, san mu ya sha ya rasu. Amma ba mu ga cewa dan uwansa Husaini ya mai da ranar mutuwarsa ta zama ranar bakin ciki, ranar biki, ranar sa bakakin kaya ba. Da addini ne da shi ma sai ya wa dan uwansa. To haka nan za mu gani a tsawon tarihi an yi ta samun wannan lokacin da aka kashe shi kansa Husaini, ai ƴaƴansa suna nan, da ƴaƴan dan uwansa duk suna nan, Zainul Abidin duk yana nan, sauran ƴaƴansa da ƴaƴan Hassan din duk suna nan. Amma ba mu ji cewa sun mai da ranar tunanar biki ba. Don haka kaga ashe da addini ne, to da waɗannan za mu gani a wajensu, da addini ne to a wajensu za mu gani. Saboda wannan abu ba addini ba ne, maguzanci ne. Babu inda la'ana da tsinuwa ya taɓa zama addini. Ba ga wanda kake cewa azzalimi ba ko kafiri ba a ce kamar yadda tsine masa addini ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi, afala tal'anul kuffar, ba za ka la'anci kafire ba? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, ma bu'istu la'anan innama bu'istu rahma, ni ba a aiko ni in zamo mai la'anta ba, ni ba an aiko ni ne dan in zamo mai yawan la'anta ba, an aiko ni ne dan in zamo rahama. To haka ya kamata musulmi ya kasance. Don haka mu tsaya a inda musulunci ya tsayar da mu, mu yi abin da Allah ya shar'anta mana. Azumin Ashura ba ya da alaka da an kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana yin shi tun lokacin ma da ba a haifi shi jikan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi tun yana Makka, ya yi shi bayan ya yi hijira, kuma jikan sa ba a kashe shi ba sai bayan shekara ta 61 bayan hijira. Saboda haka Annabi ya azumci abin nan ba dan an kashe wani, abin da ya sa ya yi shi ne koyi da Annabi Musa alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabawan da suka gabace shi, a ciki da Annabi Musa. Allah ce, fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shiriyar su. Da zai zanto Annabi Musa sabahu shukran lillah, to shi ma sai ce, nahnu aula bi Musa minkum, mun fi kusan Annabi Musa. Don haka shi ma yayi wannan azumin ne dan nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka mu tsaya a inda Allah ya tsayar da mu. Allah ya samu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gwagwaban ladan da yake cikin wannan. Bismillah. Zaka ma kana li nabiyin.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma kana li nabiyin an yaghul.

0: irin wannan ya karba ba bisa haƙƙi ba illa laqiyallahu ta'ala yahmiluhu yawmal qiyama face ya hadu da Allah ranar gobe kiyama yana dakon wannan abin da ya karbo komai girman sa fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu ruga wata nusta fala a'rifanna kada ku kuskura mu hadu da ɗaya daga cikin ku ya hadu da Allah yana dauke da raƙumi a kansa raƙumin yana masa kuka aw baqarun lahu laha quwar ko yana dauke da saniya tana masa kuka aw shatun tay'ar tay'ir ko kuma wata akuya ko wani rago ko wata tinkiya ko wata karamar dabba yana dauke da ita tana masa kuka ma'ana duk abin da ka sata ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai maka dakon zai maka dakonsa ka taho kuma wannan abin yana tare da kai mutane suna gani in dabba ce wanda lokacin ana maganar dabbobi ne da ake karba da zakka saboda yanzu in ba dabba bace motoci ne zaka zo kana dauke da motoci ko kana dauke da gidaje ko kana dauke da buhuhuna da daloli da sauran wani da ya saci turaren almiski da aka karanta masa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah yace shi bai da matsala turaren almiski ne shi to bai san bala'in da zai zama masa ba thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayad ibtayhi daga nan annabi ya daga hannunsa sama har sai da aka rika ganin hasken wato aka rika ganin hasken abin nan farin hamatarsa ya daga hannunsa sosai yana cewa Allahumma hal ballagtu ya Allah shin na isar musu Abu Humaid As-Sa'idi yake cewa basura aini wa sami'a uzni wannan maganar da na gaya maka na gani ne da ido na kuma kunne na ya je mu saboda ba labari aka bani ba ni ga naune ji yau ne arwayar ibnu Umayr kamar da cikin sayo muslim yace ta'lamunna wallahi wallazi nafsi bi yadihi la ya'khudhu ahadukum minha shay'an ku sani wallahi na rantsi da wanda rai na yake a hannunsa ba ɗaya daga cikin ku da zai dauki wani abu daga cikin dukiyar da ba a bashi ba face ya zo ranar gobe kiyama kamar yadda aka ambata a wannan arwayar abin nan hadisin Sufyan abin nan yake cewa Abu Humayd yake cewa basura aini wa sami'a udhunaya وسلوا زيد بن ثابت فانه كان حاضرا معي ابو حميد السائري وانده يبادا wannan hadisin yake cewa na gani ne da ido na kuma na ji ne da kunne na kuma je ku tambayi Zaid ibn Thabit domin yana gurin sanda abin ya faru saboda haka ba ni kadai bane abin a wata riwaya a cikin sayyid muslim manzo Allah yake cewa istamala rajulan ala sadaqa faja'a bi sawadin kathir ya zo da dabbobi da yawa فجعل يقول هذا لكم وهذا اهدي لي يجي yana fadar cewa wannan naku ne wannan kuma bana akai shahid dai wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai wanda suke nuna hatsarin rubda ciki akan dukiyar al'umma satar wani abu na dukiyar al'umma abu ne mai girman hatsari zamu zo mu karanta sauran hadisan a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada Allah muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: fada kan da waɗanda suke harkar social media dan Allah in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane dan a rika nuna da su ake magana sai wani ya je ya dero hotunan mutane wannan abun wallahi bai halatta in kana yi ne dan ka yada abu to ka tsoke shi kuma ka buɗe kofar tuhuma a cikinsa wa'azi ana yin sa ne dan kowa ya amfana amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa akan wani abu to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne wannan ku babu hanyar haɗa faɗa irin wannan kuma ka bata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV kaza TV din a shigar da mutum kotu sannan a ɗau mataki a kansa in ba haka ba su daina wannan abu in ba haka ba za a fara zuwa kotu ya kamata a kiyaye ku bar mutum ne wa'azinsa kai ma in kana so ka yi wa'azin akan wannan kai ma ka sa kamar ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kike amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa karatun sa kawai yake yi a yi amfani da karatun a sa

0: kawai wani cin amana kuma ba mu yafe ba in akai ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu ba mu ce yayin aikin ka ne sai ka dauka ratin ka yada ba ruwan ba ma so ka yada in dai irin wannan yadawa za ba ma sha'awa mu ba neman subscribers muke muna fata Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi na fada karo adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum daya ne ba mu fada in muka samu ladan mu alhamdulillah zaka ba mu bukatar yadawar ka in dai zaka yi irin wannan abu to ba a yafe ba fada nawa ya hada da yawa wannan abun haramun ne haramun ne haramun Allah ya tsare
1: mita 97.3 zangon FM
2: 97.3 Allah
0: in aka bashi labari shekara 5 kawai da ta gabata ko 10 cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu yar musulmi ta musulmi ta kuwa a daki ta dau tsayin ta dora wa duniya mutum biliyan nawa shiga wannan kuma ba zai gogu ba har abada har kiyama in dai ba wata mu'jiza da za ta zo daga ubangiji Allah ya destroy komai na duniya shine wannan abun zai tsaya amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a cikin nan yana nan you can delete it from your phone amma kuma ba za a delete a can inda sas din yake to ko dan wannan a ce a jitto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi ko dan wannan aika gudu ba za ka aika ta to ballantana a ce mutum sha'awa yake wai a gani wani in ka ce masa shekara 5 da suka gabata za a ga saurayi a birnin kudu suna hannu da hannu cikin da shi da wata sawa'un da ya damu ba an san ba matarsa ba ce ko matarsa wani zai ce maka wallahi wannan ba zai yi ba amma yanzu muna sakaci da alaka tsakanin maza da mata ɗin mun ɗauka wani abu ne mai sauƙi saboda an samu hanyar haɗuwa ta waya za a faɗi abin da ake tsammanin har abada wai ba wanda zai sani alhali kuwa ko a duniyar za a iya sani to mutum a ce bai ma damu ba ba ruwan ya aikata da kansa ya nuna har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa wata a nuno hotonsa gashi nan da bidiyo yana kallon wai ana magana a kan ɗin ku yi sai mun ci gaba kai ka ɗauka kai ne ɗan sandan a madadin ubangiji wallahi ba ruwan kowa da kai babu inda mutum zai iya tsaya wanda ya dame ka shine malami mai wa'azi malami tun da dai ba sunan ka yi kira ba ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu ladansa in ba dan Allah ya ma Allah ba zai ba shi ladan amma kai din ka gane cewa tausayin ka ake so ake ka daina
2: rahama radio mita 97.3 zaggon FM

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ilimi hasken rayuwa, masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ilimi hasken rayuwa, shirin da ke tattaunawa da masana dangane da batutuwan da suka shafi ilimi. A yau ma kamar kowane mako muna ɗauke da sabon shirin inda za mu tattauna a game da wani muhimmin batu, wato yadda ake gudanar da bincike a jami'o'i da kuma cibiyoyin ilimi, amma daga ƙarshe ba amfani da yawancinsu wajen magance matsalolin da al'umma suke ciki. Wannan bincike wasu daga cikinsu na kunshe da hanyoyin magance matsalolin tsaro, tattalin arziki, noma, lafiya da sauran ƙalubalen da ƙasa ke fuskanta. Sai tambayar ita ce, me yasa ba amfani da irin waɗannan bincike wajen magance matsalolin da al'umma suke ciki? Tare da ni akwai Associate Professor Sani Garba Jirumiya, malami a Jami'ar Northwest da ke Kano.
2: Prof, a yi sallama da masu sauraro.
3: To, masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mana fatan alkhairi, kuma ina mana barka da saduwa a wannan lokaci.
1: To, Prof, ka ji batun da za mu tattauna shi ne dangane da yadda ake gabatar da bincike, amma sai a ajiye su a library ba tare da an yi amfani da su ba. A wasu lokutan ma za ka ga cewar an ɗalibi ko masani ya yi bincike, amma sai ka tsinci wannan bincike na shi a wajen mai sai da kosai ko mai sai da nama.
3: Na'am, gaskiya ne.
1: Wannan shi ne batun da za mu tattauna.
3: Na'am.
1: To, Associate Professor, daga farko za mu so ma mu san menene bincike, kuma me yasa ake aiwatar da shi wannan bincike na ilimi?
3: To, masu sauraro, assalamu alaikum, fatan muna lafiya, ina muna fatan alkhairi. To, alhamdulillah, kamar yadda ka ce bincike, kamar dai ka san Hausa ta mu yanzu, mu bi wani ɗalibin sai ya ce me bincike, research project kenan da ake na undergraduate. Shi dai wannan project wani bincike ne da ya zama dole, saboda dole ne a ƙarƙashin shekara hudu ko biyar da ɗalibi zai, ko shida da zai samu digiri na farko. To, wani bincike da zai yi wanda zai nuna ƙwarewarsa a fannin ilimi, yadda zai iya yin abu shi kaɗai, independent research, da ƙwarewarsa da kuma a gwada tunaninsa a wannan ɓangaren
1: fannin
3: da yake yin karanta
1: wannan jami'a.
3: Wannan a taƙaice shi ne project da ɗalibi yake, shi ne bincike da ɗalibi yake yi a shekarar ƙarshe. Wani bincike ne da ake yi na dole, saboda dole ne, shi ma ya haɗu daga cikin abubuwan da ake buƙata, requirement ne na sai mu ɗalibi ya yi shi, zai gama wannan digiri na farko. So, domin ya nuna ƙwarewarsa da iya yin aiki shi kaɗai, da tunaninsa da akan wannan fanni da yake karanta. Wannan shi ne dai a
1: to. Iyaka ɗaliban da suke digiri ne kawai suke wannan bincike, ko har masu digiri na biyu da na uku da dai sauransu?
3: Ai, dukkaninsu suna yi, da mai digiri na farko, da mai digiri na biyu, da mai digiri na uku. Amma dai su masu digiri na farko shi ne muke kiransa project. Ban san dai yadda zan fassara shi ba, amma dai shi project ɗin ba wato shi ba yana za ka iya bincike, ɗalibi ya zo akwai wani matsala da take faruwa sai ya bincike a kanta. Wannan matsalar za ta iya yiwuwa ma an yi bincike a kai, shi kawai aikinsa da zai yi shi ne ya ƙara bincikawa.
1: Wato ya bayar da wata gudunmawa ga ilimi ko al'ummarsa kafin ya kammala digiri ko NCE ko wani mataki.
3: Yau, wato shi project, shi project da muke kiran shi, shi ɗalibi kawai ana so dai ya sami ilimin yadda ake yin bincike, kamar yadda muka shimfiɗa, ya zama cewon yana da wani ilimi ne yadda ake yin research, bincike. To, wannan kuma shi ne dai dalilin yin. To, amma zai iya ɗaukan wani abu da aka bincika ma, ya yi reviewing ɗin shi, ya ƙara bincika shi. Maybe wani bincike ne aka yi don a gano, mu ce kamar wannan dai sola da muke amfani da ita kusan tunda ta zama abin nan. To, mu ce wannan baƙin kwanan da ake dora a kan sama dan ya zuko hasken rana ya mai da shi wuta to ya ga wani yayi bincike ya gano cewa in kai amfani da kala daya biyu misali ABC zai baka wuta karfi kaza to dalibi da zai gama digiri na farko zai iya maimaita wannan ya review ne ya gani wani abu ya canja
4: ko bai canja
3: ko bai canja ba
4: to da kil an samu tsawon lokaci daga wancan
3: cikin zuwa wannan to wannan shine dai a takaice a project da dalibi yake na gama digiri na farko fa amma dan da bambanci da ragowar
4: bambanci da digiri na biyu
3: da na uku yawa da akwai bambanci
4: to associate professor da ka ga cewar bayan dalibai sun share lokuta suna gabatar da wannan bincike su je su rubuta a kawo ayi musu gyara a ƙara komawa ayi musu gyara amma za ka ga in an gama siriya ajiye shi kamar yadda muka faɗa a library ba tare da ana wani amfani da shi ba shin kana ganin menene illar ajiye wannan bincike a library ba tare da an yi amfani da shi a muhallin da aka yi wannan bincike ba
3: to gaskiya illolin da yawa amma ɗaya daga ciki wanda za mu iya kira shi ne za mu iya ambata ita ce za mu ta tsaya a guri ɗaya kenan tunda an yi bincike an gano amma kuma ba a yi aiki da shi ba kaga muna gurin ki da miki kenan an yi bincike an gano an ajiye muna gurin da miki kenan so yana da illa sosai akan komai tattalin arziki rayuwarmu saboda za ka ga abu amma daɗe da nesa da huce shi sai ka ga mu a nan a yanzu ake amfani da shi saboda wannan bincike da ɗalibai suke tun daga digirin farko ba a aiwatar da shi tun anan ake gano ƙananan matsaloli saboda anan ɗalibi yana kallon ɗan ƙaramin abu ne ana so kawai dai ya koyi yadda ake binciken so ɗan ƙaramin abu wanda mai wata ilimi a cikin unguwarsu yake da wata matsala zai je ya ganta ya zo ya kawo yadda za a yi a magance
4: ta musamman kamar tsaro dinnan da ake ta fama da
3: shi harkar tsaro harkar noma harkar ita kanta ma kimiyyar da fasahar ana akwai ɗalibin da izo yana so ya yi wannan project da lokaci ya dan kware mar sai nace to kai ka je a unguwarku ka ga menene yake a nan unguwarku wanda kake ganin gashi nan zaka iya bincike a kai ka kawo wata gudunmuwa unguwarku haka na gaya masa so yaron dan kafin Hausa ne so akwai wani kamfanin shinkafa a kafin Hausa da ya dawo ce gari sai ce min ai akwai kamfanin shinkafa ana zubar da buntin shinkafa sai nace to mu debo shi muka debo shi muka je muka kona shi muka bincike akai mu gano da me a ciki
4: wani sinadarai
3: a ciki ba kuma muka gano abubuwa da yawa muka gano cewa wannan ma tile din nan da ake da kankara da ake duk za a iya sashi a ciki zai kara musu
4: karfi
3: su kaga abu ne wanda yake a kusa da shi ya magance matsalar to amma ina ya bincike yake yana nan a aji
4: da amfani da shi
3: abu yana nan a aji
4: kuma kaga irin waɗannan su kamar masana'antu da sauransu ya kamata a ce sun ɗauki wannan bincike sun ɗabbaka shi ko gwamnati ma ta taimaka masa a buɗe wani kamfani da zai taimaka wajen samar da ingantattun kayan gini
3: to dama dai gaskiya a nan ne mu a wannan ƙasar tamu muke kuma muke dora a gwamnati kuma gwamnatin ita ta jawo fa yawa saboda yanzu waɗannan bincike-binciken da kuɗin yinsu da komai da komai ai yana da yawa amma gwamnati ta za ta kawo doka to kamfani kamar yadda na kiran kamfanin misali kankare da siminti ko muka magana to akwai kamfanin siminti misali to sai a ce to duk shekara za ku ware kaso kaza na ribarku wanda za ku bawa harkar bincike na ƙasa ita ku kuma duk matsalar da kuke da ita ku kawo a yi muku bincike a kai duk haka ake ma duk duniya abin da ake
4: kira ko'ina
3: kawai haka ake kamfanonuwa yawanci dama da gwamnatin ake haɗa gwiwa a ɗauki nauyin bincike sannan aka yi bincike kamfani na buƙatar bincike domin ya ci gaba ko gwamnati tana buƙatar bincike kagan an yi binciken an taimakawa kowa kenan so amma kuma ka gwamnatin ba ta yin waɗannan ko da akwai dokokin don na san muna da dokoki masu kyau amma kuma ba a aiwatar da su wanda za a ce to a haɗa jami'a ta Northwest da kamfani kaza da kaza duk matsalolin da suke da shi nozu ya starta musu bincike akai su kuma za su biya kudin bincike saboda bincike abu ne mai tsada gaskiya
4: to prof me yasa gwamnati a ganin ka tunda kai maganar gwamnati me yasa gwamnati da kuma hukumomi ba sa amfani da binciken da jami'o'i suke wajen magance matsalolin kasa
3: to ni gaskiya ka san dai ra'ayin mu dama mu malaman makaranta wani lokacin mukan dan zama masu stubborn masu ra'ayi haka ni a ra'ayina ba wannan ne a gaban gwamnatin ba saboda idan ba a ce ba ci gaba bane a gaban gwamnati maganar gaskiya ba wai muka zo maganar ma okay shi binciken no go abin da yasa nace ba shine a gaban su ba binciken gwamnatin tarayya gaba ɗaya a shekara nawa take ware masa ni na san abokina da gurin mu daikin mu ɗaya da shi ya samu kuɗi da zai bincike a ƙasar waje dala 60 aka bashi yayi bincike to yanzu wannan dala da su na tabbata ya kai miliyan 100 wata ƙasar fa ta bashi
4: kawai saboda wannan bincike
3: suna nan da yawa wanda suka samu kuɗi grand masu yawa mu ma kwanaki mun je har final lokacin corona mun je final stage na samu wajen miliyan 300 da wani abu
4: saboda
3: a bincike kuma su fa suna can fa binciken mu zai amfana to nawa ne kasar Najeriya take bincike take warewa bincike so abin da yasa ni ana wa tunanin shugabanni da gwamnati da hukumomi ba su amfani saboda ba shi ne a gaban su ba in ka kalla yanzu misali ba ina kokarin hada bane ko ince ba daidai bane amma dai ka taba ganin hukumar zabe ta ce ta yi budget an ce ba haka ba a ce sai an rage a bata rabi duk abin da tace haka ake bata saboda shine a gaban su idan
4: zabe kawai
3: yes to amma yanzu jami'o'in ma da ake ba su ma dan amma daina ba su kudin yanzu jika daga albashi sai dai ku sanya za ku
4: amma dan kudin gudanar wanda
3: duka ba shi sa ma makarantun suka yi tsada ba yanzu da an jajjanya tallafin da ake ba jami'ar wai fa ina ma magana to yanzu daliban ma da ake tura kasar waje su je su koyo binciken ko abu ne ni a ra'ayina ni ma ni waje ne karatu amma dai ni ma ina da ra'ayin cewa ba za mu ci gaba ba har abada ko cewa muna ta tura mutanen mu waje sai mun kawo lokaci da za mu tsare mu ma wanda suka je suka koyo su zo su koyar da na gida to amma ka akwai kayan ni dai tun da ni dawo a kayayyakin da ni aiki da su manya
4: a can
3: wallahi ban gan su ba shekara wajen 8 kenan ko 7
4: to amma da kai binciken ka lokacin da kake waccan kasar da kai karatu binciken ya shafi waccan kasar ne ko ya shafi kasar Najeriya
3: gaskiya ya shafi waccan kasar amma za a yi amfani da shi a ko ina
4: to ka bincika kaga cewar kasar ta yi amfani da wannan bincike
3: ai har kuɗi ma an samu akan binciken da muka yi saboda ai ka gani PhD na scholarship ba wai makarantar da nake ci ta biya min ba bayan na je masters da na gama sai na je ne ta nemo makarantu ne ta bin makarantu in je in samu department of physics in duba profile na malami in je in masa magana in nema muka samu na samu in nemi wanda da yake da kuɗi kamfani ko gwamnati sun ba da kuɗi a yi bincike a kan wani abu to shine na samu malamin da muka yi aiki da shi yana da wannan kuɗin su kaga kuɗi aka bayar don a yi dama binciken kuma dama matsaloli ne suke faruwa a kamfanonuwan aka yi wannan binciken don a magance waɗannan matsalolin kuma mun akwai wanda ya gama a gabana Allah ya ji kanshi Professor Hassan Jamu shi ya fara yi ya tsaya ni ma na ci gaba na dora akan wannan kuma da akan wannan kuɗin aka biya muka yi wannan
4: kamfanin ya yi amfani da
3: wannan suna kan yi ma da gwamnatin saboda abin ya shafi gwamnatin da kaga gwamnatin kasar Malaysia su babban kuɗin da suke kuɗin inda suke samun kuɗin shiga manja ne to wannan dai asalin manjan kaga kwakwan manja kenan ko to man gyaɗa tun da su ba ma ni ba ma na ganin manjan a can saboda suna bleaching ɗin shi suna cire jan farin mai ba so wannan man dai daga kan wannan kwakwan manjan a kanta muka yi bincike gwamnatin ƙasar da shi take tinƙaho kamfanonuwa da shi suke tinƙaho a kan wannan muka musu bincike yadda za su rage zubar da shi da suke da kuma yadda za su yi amfani da shi maimakon ake zubar da ita so ake amfani da ita ana processing ɗinta ta koma wani abu mai amfani wanda wani kamfanin suna siyo kayan aikinsu naira miliyan 100 misali gashi kuma a banza mu gyara musu shi mu ba su cire wancan abin na miliyan 100 akalla ko na miliyan 50 su siya sa sai su kara da wannan abin na kwakwan manja
4: kuma an ce kwakwan manjan ma daga nan Najeriya aka suka yi bincike aka ba su irin saka ta kudi.
3: To wannan ka ce an ce ne ni wani professor ne ya gaya mun wannan. Yace mun kuna bin bashi. Professor ne a Faculty of Agric. Yace kuna bin bashi wannan kwakwan manjin da kake gani ku kuka ba mu ita. Ni yace wallahi ya gaya mun lokacin mun je wani workshop haka.
4: To masu sauraro farko shafa kuna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan Rahama Radio mita 97.3 a zangon FM inda muke tattaunawa da Associate Professor Sani Garba Dirminiya malami a jami'ar Northwest da ke Kano inda muke tattaunawa da shi a game da batun da ya shafi watsi da ake yi da bincike na ilimi wato project da ɗalibai suke yi a dakacin mu.

0: akwai kamfanonuwa da in suka gama amfani da ruwa wastewater kenan ko gurbataccen ruwa da suke hankadar da shi ya biyo ta cikin unguwanni a ƙarshe ina yake shiga cikin ruwa babban ruwa wannan babban ruwan mu da ni da kai da masu sauraro ne muke cin abinci wanda yake fitowa daga ruwan saboda ai muna cin kifi ko muna cin kayan itatuwa da wancan ruwan ake bai bar ruwan kaga ruwa ne gurbatacce yazo ya shiga cikin ruwa shi ma wata kil gurbataccen ne ko mai kyau ne dai tunda duk komai muna gurbatar ruwa to akwai wanda na san yayi bincike kuma wannan yana kawo kaga kansa yana kawo cututtuka sosai da wannan shi ma akwai binciken shi ma again ni ma na yi bincike akan wannan
1: amma kaga yanzu yawanci masu noman rani musamman wanda suke kusa da gari duk suna amfani da waɗannan wannan dagwalar ruwa
0: a sosai ai ka dauka ma ruwa ne ma mai kyau mu ce akwai ruwa mai kyau kamar su tambura wannan su tuga suwaye kaga ruwa ne mai kyau ko to amma in dai da wani ruwa na cikin unguwa da yazo ya shiga cikin sa zai gurbata shi fa ko da ba da kamfani yake ba saboda ruwan da ya fito daga cikin gidajen mu ai gurbataccen ruwa ne da ya fito daga bandaki wanke wanke waye waye wanka to akwai wanda ya bincike akan wastewater treatment wannan ruwan gurbatacce ya za a yi a cire gurbatar da yi
1: ya zama mai kyau
0: ba
1: zai cutar
0: ba saboda idan kifi ya zo ya ci cikin tsokarsa za a iya samun wasu abubuwa wasu sinadarai
1: da za su
0: iya cutar da dan adam wanda duniya ta yadda hukumar lafiya ta yadda to kaga sai ake rage shi kuma ka san da me da bahon lemu
1: bahon
0: lemu orange peel da kuma akwai wanda ne shi kuma da bahon bintin shinkafa kuma sun tace ruwan kuma ya tatu to yanzu misali mu dauka ma a ce unguwanni su gwamnati ne talakawan gwamnati ne su gwamnati za ta iya mun kai musu maybe wani wastewater treatment plan a ce duk ruwan da unguwa ta tara kan ya fita gari ya bi ta gurin ai treatment din shi a samar waɗannan abubuwan kamfani kuma gwamnati ta ce to sai ku biya kuɗi ai muku bincike a kawo abubuwan da za a ke tace shi kafin a tura shi matsalar tana nan har gobe ruwan in ya bita cikin unguwa na kamfanonuwan nan har rozaye unguwar yake saboda ba ruwa ne irin ruwa ba ruwa ne mai chemical da gurbata da waye kuma haka ake an kada shi kuma har yanzu matsalar tana nan kuma unguwannin da suka ruwan ke bi ta gurin kamfanonuwa suna ta mutuwa suna ta shakar wannan warin kuma suna ta complain ko ba abin da akai
1: kuma ga magani can an samu
0: can yanzu wannan bincike ne wanda kwalli dai na gaya maka kuma wanda ni na san wanda ya binciken kuma yana kan yin binciken ni mun dauki dalibai suna nan suna bincike akai kuma ina ma maganan cewa unguwanni da suke turo ruwan nan mara kyau da yake tafiya shi ma ya je ya hadu a ƙarshe dai sai ya hadu da ruwa babban ruwa da kuma mu muke cin abinci mu ci salad mu ci cabbage mu ci tattasai duk wannan da shi ake ban ruwa ko to ya za a yi a yi ma gwamnati ta kawo yadda za a yi da iya unguwa a fara dan yin treatment din shi ya rage waɗannan abubuwan
1: ya rage mai kaifi
0: har yanzu matsalar tana nan kuma binciken an yi shi an gano cewa wannan din yana treating ruwan yana gyara ruwan
1: so da associate professor duba da yanayin lokaci ga shi ka koro bayanai insha Allah mako mai zuwa za mu dauko waɗannan wasu daga cikin bincike-binciken da aka yi mu haska wa gwamnati da al'umma da sauran kamfanoni domin su yi amfani da shi kada ya zama da cewar ɗaliban sun zo sun yi bincike kuma an ajiye shi a library ba tare da an yi amfani da shi ba ko kuma an kawo shi wajen masu sayar da kifi in Allah da masu sauraro ku biyo mu a mako mai zuwa za mu dauko wani bangare guda na inda aka wannan binciken za mu karanto su tare da binciken da aka yi domin gwamnati ta gansu ta dauka ta yi amfani da su ko kuma wasu rukunin al'umma su dauka su yi amfani da su domin dai magance matsalolin da ke cikin al'umma duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin wanda ya daukan mana sauti akan na'ura Bashir Ali Nura Abubakar Musa shine jagoran shirin sai babban bakon namu associate professor Sani Garba Darmiya ni Abubakar Sabi Karkasara da na shirya na gabatar nake cewa ma da mako mai zuwa bisalam

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masararin wannan gida namu albarka na rahama radio mita 97.3 zango na FM barkan mu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na bana koina shirin bana koina shiri ne na musamman da yake dauko maudu'i wanda kai tsaye zamu ce ya shafi al'umma musamman masararin wannan gida namu albarka na duniya shirin ne da yake ba ku dama ku shigo cikin shirin ta kafafun sada zumunta da sunan Rahama Radio mita 97.3 FM da kuma Rahama TV duk dake kan wannan manhaja ta Facebook shine da yakan ba ku dama ku kirawo mu ta lambobin da muka saba ba ku na wannan gida namu mai albarka dan ba da gudunmuwa akan maudu'in da muke tattaunawa a gefe guda muka leka grup din mu na bana koina dake kan manhaja ta WhatsApp inda a wannan grup mukan dauki ra'ayoyin yan cikin wannan grup inda suke ba mu gudunmuwa akan maudu'in da muke tattaunawa kuma kullum suna na Ibrahim Sala Abdullahi wanda aka san da mali da la nake muku lalle marhaban da sake kasancewa da ku a wannan rana ta Lahadi inda masu bibiyan mu a cikin wannan shiri a satin da ya gabata sun ji yadda muka dauko alƙawarin cewa idan Allah ya raya mu a wannan rana zamu dora akan maudu'in da muke tattaunawa wancan satin cewa tsakanin mai kudin da mu ɗan uwansa talakawa muka kewaye shi da kuma mai mulkin da mu ɗin dai ɗan uwansa talakawa muka kewaye shi wanne ne yafi dan samun kwanciyar hankali daga banu-banun irin namu to a wannan rana mun yi alƙawarin Allah ya kawo mu wannan rana insha Allah zamu dora to kuma abin nan da Bahaushe yake cewa sawun raƙumi ya take na kura to a wannan rana dan haka muka ga dacewar mu dauko maudu'i wanda zamu iya cewa ba bako bane a wannan gida na mai albarka a maudu'i ne wanda ludayin sa yake kan dau a wannan ƙasa ta mai albarka ta Najeriya wanda zamu iya cewa babu wanda bai shafa ba kamar yadda muka saba faɗa a cikin wannan gida namu ko kuma a cikin wannan wato zauri namu mai albarka na bana koina kenan maudu'in kuwa da zamu tattauna a wannan rana tuni masu bibiyan mu a shafin mu na sada zumunta da wanda suke cikin group din mu na bana koina sun ci karo da wannan maudu'i kuma tuni suka bada tasu gudunmuwar inda muke al'ada shirin mukan fada kafin mu je ga shi kai tsaye zuwa maudu'in ga wanda bai ci karo da shi ba maudu'in namu ko ba wani bane ba illa kowa ya san yadda aka dauki dokar aka gabatar da ita ga majalisun tarayya da kuma majalisun dattijai cewar akwai yiwuwar a saka fa doka a aiwatar da yan sandan jahohi wanda ga wanda ya sani dama su yan sanda kusan abu ne wanda gwamnatin tarayya take kula da al'amuran su to sai aka ga dacewar wasu suka kawo shawara cewar ayi yan sanda wanda su kuma jahohin su ne za su kula da su wayancan suna nan za a iya cewa za su ci gaba da aikin su kuma sannan ga wasu sabbi wanda su kuma jaha ce za ta kula da daukan nauyin su da abubuwa su yi kaza kamar yadda duk wanda suka sani a baya an sha korafin cewar akwai wasu wa'anda za su iya cewa musamman za a iya cewa gwamnan gari kaza zai iya cewa yan sanda su yi kaza sai a ce masa a'a ai daga sama ba a ce mana mai kaza ba to wannan nasa ne kusan za ka ga shi zai fi ce musu ku yi kaza ku bar kaza to shin wannan doka da ake neman tabbatar da ita tunda an karanta ta a majalisun dattijai da ta wakilai cewar kusan ma duk ake dan kowane bangare za a iya cewa kusan kadan ne ya rage a zo a dan taro a hadu da su majalisun dattijai da na wakilan a tattauna a ciccire abin da yake da matsala a gyara dan dai a gudu tare a tsira tare duk ake da yin wannan a matsayin ka da dan kasa yanzu idan aka tambaye ka ko aka tambaye ki cewa shin kin aminta da wannan doka
a kafa ta ba wa jahohi damar su kirkiri yan sandan su waɗanda za su zamto a ƙarƙashin ikon su shin ka yadda zaka ce eh ka yadda ko kuma a'a baka yadda ba akwai kuma hujjoji da muke so ka bayar a matsayin ka na dan ƙasa ke ma haka shin kin aminta da wannan doka da ake neman kafawa ko kuma a'a kina ganin akwai gyararraki to sai mu ji hujjojinku kamar yadda aka saba mukan ji mu dan shakata da wato da muka tana da angaran mu da ranar mun dawo insha Allah 08174577777 da kuma 07077979 ku tara su ne layukan da kai tsaye an kawo mu bayan shakatawa za a same mu kai tsaye bari mu je mu shakata da wannan da ranar mun dawo insha Allah sai mu dora

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Barka da yammaci da fatan mun wani cikin koyon lafiya.
1: Alhamdulillah da wa muke tare.
0: Da gonan matasa ne a layi a Alin Huji Magu daga karamar hukumar Warawa.
1: Alin Huji Magu.
0: Barka da dai da fatan mun wani lafiya.
1: Alhamdulillah ka ji maudu'in mu na wannan rana.
0: Na ji maudu'in da kake tattauna game da yan sandan jiha me ra'ayi na game da bangaren ko a'a ko yi ko wata magana dai mai muhimmanci akai.
1: Na'am.
0: Kamar ina ka fada to ni gaskiya ni zan fada ra'ayi na gaskiya ba na koyon ba
1: to ina hujja Mallam Abdullahi Mallam Ali
0: yawa yawa ka ce menene hujja ta to hujja ta ɗaya ne to ina da kyau ina da kyau wayannan yan civic defense din a kara su in ka kara su sannan kuma a zo a ba su kayan aiki da jami'an yan sanda
1: na
0: wajiki kayan aiki inda su rauni inda su kayan isa abin da isa ke don samun tattalin tsaro a kasa gaba daya. Amma ka ga aka kara su in sha Allah ina ganin insha Allah za a samu gaggacen tsaro a Kano da ma Najeriya gaba daya. Yawa wannan shi ne ra'ayi na shagoran matasa na yare ne wajen
1: to malam Alinu Jemagu muna godiya kwarai da gaske da wannan kudiri naka ko kuma ra'ayi naka akan wannan dokar mudu'i da muke tattauna a wannan

0: alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Barka da yammaci.
1: Barka aiki. Barka ka daidawa muke tare.
0: Murin Abdullahi Rimi Fako.
1: Jibrin.
0: Jibrin Abdullahi Rimi Fako.
1: Jibril Abdullahi ka ji maudu'in mu na wannan rana.
0: Na
1: ji abin
0: da kike tattauna.
1: To
0: malaji. Eh, in haka da su wayannan sanannu abubuwa za su rabu, haka muke fata. Kuma Allah ya tabbata. Ni ina goyon baya. Allah ya sa Allah ba su nasara. Bai lafiya.
1: To muna godiya malam Jibril Abdullahi da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na

0: Mita ta san da bako da dugo uku zango na biyam cikin shirin bana kwana na wannan rana inda muke tattaunawa da masu saurare akan maudu'in da muka tanada a wannan rana cewar a matsayin ki na dan kasa yar kasa da matsayin ka na dan kasa dokar yan sandan jihohi kana goyon baya ko baka goyon baya muna godiya kwarai da gaske da ra'ayoyinku da kuke bayyanawa ta cikin wannan shiri na bana kwana assalamu alaikum
1: amin wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barka da kuka
0: alhajin jakara
1: wannan ga yake daya daga cikin yan bakwai na jihar Kano
0: ka ji maudu'in mu na wannan rana
1: ka ji maudu'in ma dai to amma ni ma ta bangare na gaskiya bana goyon baya
0: ina hujja lan jakara
1: yawa ga hujjoji na kamar haka
0: na'am
1: abu na farko ma dai za ka ga kamar ita Najeriya kasa ce wacce kusan zuwan demokradiya wacce an yi ta ne domin a kawo ci gaba ga al'umma to amma kuma mu sai zaman to baya muke ji to ka ga iya wannan hujjan ka kalla za ka ga cewa tunda har akan zargin su kansu wasu daga cikin yan siyasa kan yi amfani da dama irin ta waɗannan jami'ai na tsaro wajen yin abubuwa tun daga kan siyasa zuwa wasu matakai to kaga ashe tun da har haka muke tatata muke a wannan al'amari na demokradiya don an yi wannan yan sanda jihohin ba sabuwan can bangaren za a samu matsala da su sannan babban hujja mafi girma za a ga cewa kowa ya yarda cewa yawan al'umma amfani ne to amma mu kaga zai zama sai a hankali domin yanzu idan ka kalli irin ƙasashe irin su China su India suna alfahari da yawan su domin yawan nasu ne yasa suka samu abubuwa na ingantaccen ilimi da kirkire-kirkire yau gashi suna jin kansu a duniya to amma mu kuma kaga har ta yanzu kuka ake yawan mai yawan da kuma za mu samu wasu abubuwan kuma gashi ana maganar arziki na kasa to kaga ashe tunda har mun zama yawa ana amfani da shi wani abu na ci gaba mu kuma ban yi amfani da shi ba to kaga ashe su ma bangaren waɗannan yan sanda idan an ƙara yawan nasu an yi na jihohi to kaga kamar an ƙara wa ciwon mutane gishiri ne domin za ka ga wani yawan lokuta ana kuka da na yanzu ma wanda suke aiki ana kukan yawanci ba sa samun ingantaccen albashi da kayan aiki da za su yi amfani da su da abubuwa to ka ga kamata ya ce su aka fara ingantawa an aka inganta su ma ba na zaton za a yi maganar ƙari ko kuma wani na jihohi iya waɗanda ake da su za su iya yin amfani su dakile matsalolin da ake kuka da su amma yanzu tun da har waɗancan ma ba a inganta al'amuransu na rayuwa ba domin an karo wannan ba komai aka yi ba illa karo matsala to amma muna fata in ma hakan ta tabbata an yin ya zama to an bi wancan hanya ta ingancin su dan ganin cewa abin ya yi amfani amma matukar aka koma akan tsarin da ake to daban kwado za a yi mali domin za a koma maimaita da ake yi ko kuma a karo matsala Alhajin Jakara muna tare da kai
0: muna godiya kwarai da gaske Alhajin Jakara da wannan ra'ayi naka cewar kai ma kana tare da su Ahmad Mado game da cewar ba kwa goyon bayan wannan doka duba da yanayi da kasar tamu take ciki muna godiya kwarai da gaske

0: Assalamu alaikum.
1: Abubuwa ne ka salamu.
0: Barka da wannan lokacin.
1: Eh barka da aiki amma lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Wani da kai kana magana da Ibrahim Aboki da jira ungo gulukar jama'a.
0: Ibrahim Aboki.
1: Jajira.
0: Malam Ibrahim ka ji maudu'in mu na wannan rana.
1: Eh na ji maudu'in gaskiya. Ni ma a hakikanin gaskiya ba na wani goyon bayan a gidan yan sanda na jihohi.
0: Ina hujja ta Quran.
1: Yawwa dalili shine kamar yadda ake yan sandan nan za a yi zanen jihohi tabbas idan an yi gaskiya wanda suka dauke su ko za su yi aiki. Kuma sannan kamar yadda kuma misali idan an dauke su gwamnatin tarayya ce za ta ci gaba da biyan su ko ko gwamnatin jihohi ne za su biyan su.
0: Muna tare da kai Malam Ibrahim. Suna karkashin kulawar gwamnatin jiha.
1: Na jiha ko?
0: Na'am.
1: To kaga sun kara kan suka. A hakikanin gaskiya gara a kula da yan sandan jihohin da kamar yana da yan uwa masu ra'ayi suke jiha gara inganta na tarayyar.
0: Na'am.
1: A wadda tare da kayan aiki da duk abin da zai kawo su jin daɗi da walwala da menene na za su ji daɗin aikin su. Ya ce ya fi amma na jihohin nan gaskiya ni da a ra'ayi na ni ba na goyon ba.
0: Na'am. Muna gode.
1: Yawwa.
0: Ida gode.

0: wannan kuma cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ni bana goyon bayan samar da yan sandan jihohi saboda dalilai na kamar haka yace na farko alhamdulillah halin da muke ciki a Najeriya a yanzu baya bukatar samar da yan sandan jihohi ina in an inganta wanda a inganta wanda ake da su ta hanyar samar musu da kayan aiki tare da ba su haƙoƙin su akan lokaci sannan a hada da cusa musu kishin ƙasa zakatun su yace wannan shine abin da ya kamata a yi a yanzu wanda zai taimaka ƴan ƙasa wajen samun sauƙin halin da suke ciki yace sannan gwamnoni su ji tsoron Allah su sani cewa ita wannan kujerar da suke kujerar aski ce dole su sauka wani ya hau dan haka goyen bayan abin da zai taimaki bayan buƙatar su kai tsaye babbar illa ce ga da za ta taba martabar su a idan al'umma yake cewa ƴan majalisa da sanatoci wallahi su ji tsoron Allah babu wani daga cikin su ni dai naji yazo ya nemi jin ra'ayoyin al'umma kan wannan tsari na shin sun yarda ko ba su yarda ba dan haka su sani cewa muna so su fito su fada mana alfanin da zai samar da ƴan sandan jihohin jihohin nan zai haifar a jihohin mu yace a ƙarshe idan wannan abu ya samu ya zama dole sai ya faru to Allah ya gani yace ina tausayin jihohin arewa saboda su ba su da wani shirin ko wato shiri ko tsari na tunkarar wannan abin da yawan su bukatar kai ce za ta sanya su amince a yi sabanin yan kudu wanda su kila tun shekaru masu yawa a baya sun gama tsara komai akan wannan sannan a sani idan aka yi yan sandan jihohi to yadda ake zabe a cinye kananan hukumomin Kano 44 haka za a dinga juya duk kwamishinonin yan sanda to da aka saka Allah ya zabar mana abin da yafi alkhairi amin daga Adamu Kabiru yar gaya garkuwar shirin zaman yan murna na Rahama Radio Malam Adamu Kabiru yar gaya muna godiya kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: Mali da albarka da yamma
0: Aminu iya sanna iba Allah ya kai Dafi nake da karanta sakonka
1: Na'am A ra'ayi na gaskiya
0: Na'am
1: Ina goyen bayan a samar da wayannan
0: na hujja
1: to ai da zaka ji wasu suna cewa wai ko za a yi amfani da su wajen murƙa zaje ko wani abu makamancin haka
0: na'am
1: to ai male dala hannun hagu ba bakon yanyan bane
0: na'am
1: a yanzu ma da suke na gwamnatin tarayya da abin da aka so in har an sa a rai za a yi ai ana yi me aka fasa in har gwamna yana da goyon bayan gwamnatin tarayya da abin da yake so a yi da wayannan yan sandan muna gani ana yi ba so dai ba so ba wani bakon abu a cikin haka kuma in ka lura mali da aladubban ko waɗannan da ake cewa an yi kamar irin su ne ko dinnan na Kano da irin su Kaduna da Kebbi ai ba ka ga su ba su da makamai kamar irin na ƴan sanda da su irin wanda gwamnatin tarayya take da su to irin akwai waɗansu abubuwan da dole ana buƙatar ƙarfi a ciki waɗannan irin kananan makaman ba kowace irin matsala ba a dirfafa da su ba amma su in aka ji akwai ƴan sandan jihohi male dala in ka duba wasu jihohin za ka ga cewa gwamnatocin nasu gwamna yana da burin ya ga ya tunkari irin waɗannan matsalolin na tsaro ya magance su amma sabida ko baya jam'iyya ɗaya da gwamnatin tarayya ko akwai wani ɗan takun saka sai ka ga duk gudunmawar da yake buƙata daga jami'an tsaron na ƴan sandan baya samu sabida bambancin jam'iyya amma idan aka ce yana da jami'ai waɗanda zai ce a yi a bari to kaga irin matsalolin tsaron in har gwamna yana da niyyar ya yaƙi wannan matsalar to kaga yana da cikakkiyar dama ba shi da wani uzuri da zai faɗa wa al'ummar jihar shi ta cewa na ce a yi an yi so na ce a bari an yi. To kaga wannan ma kamar an aka samu da 'yan sundan jihohin kamar an kashe ko an yanke wa duk wani gwamna hanzari ne akan irin waɗannan uzurirrukan da suke kafawa a al'ummar jihar su. Kuma kamar yadda na ji wani masanin doka yana magana, ai an ce wai idan aka samar da wannan tsarin shi kwamishinan 'yan sanda kamar yadda ana tare da ni?
0: Muna tare da kai Aminu.
1: Na ce kamar Chief George na jiha za ka ga cewa duk da cewa gwamna ne yake naɗa shi bisa wannan tantancewa ta wasu al'umma kamar majalisa ko rukunin lauyoyi ko alkalai. To shi ma ana cewa kwamishina idan gwamna ya naɗa shi kamata ya ce to kuma gwamna ba shi da ikon shi yake shi. Ya gwamna zai iya naɗa shi bisa tantancewar 'yan majalisu ko wani abu makamancin haka, amma gwamna ba shi da ikon shi yake shi kamar yadda shugaban ƙasa zai iya naɗa shugaban hukumar zaɓe bayan sahalewar majalisa, amma ba shi da ikon shi yake shi lokaci guda. To idan aka samar da wannan tsarin shi ma za a ƙara inganta abin nema ledana. Saboda haka ni gaskiya ina goyon bayan wannan, idan abu yana da illa to dubawa ake a ga me alfanun me rashin alfanun, idan aka ga cewa alfanun ya shi.
0: To muna godiya Aminu Iyasan Naiwa da wada ra'ayi naka, kuma kamar yadda na faɗa sakonka ma yana nan cikin wannan group ɗanmu na bana kwena. Amma wannan yake cewa ba shakka samar da 'yan sandan jihohi abu ne mai kyau, musamman idan aka yi la'akari da tabbatar wato da tabarbarewar tsaro wajen a wasu jihohi, amma sam bana goyen baya domin samar da 'yan sandan jihohi a irin wannan ƙasa ta mu mai albarka zai haifar da ƙalubale domin zama za su yi tamkar karnukan farauta la'akari da yadda tsarin mulki ke wakana a ƙasar. Zai fi dacewa a ba wa 'yan sandan tarayya cikakken dama su yi aikinsu yadda ya dace. Sako ne daga Abdullahi Idris Charki. Mala Abdullahi, muna godiya ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da aiki.
0: Barka da wannan lokaci.
1: Hello.
0: Barka da wannan lokaci. To muna tare da ke, muna jin ki.
1: Yawa, magana akan san danje gobe ko?
0: Na'am.
1: To gaskiya ni sai nake ganin kamar na tarayya ai sun gaza. Tunda duk abin da kasar take da bukata gashi ana cewa na tarayya ne amma duk abin da ake so a kasar babu shi. Tsaron bai inganta ba, ga matsalolin tsaron sun yi yawa a gurare da dama. Amma samar da na jihohin nan sai kawo mafita. Kuma da ake cewa wani kuma wani abu da za a yi kamun kafa da su wajen zaɓe ko waye duk ba zai taso ba. Saboda aiki shi zai zama a tsakanin su. Kowace jiha za ta yi ƙoƙarin ganin cewar ta kare jihar ta, to za a gane wani gwamna ne yake kishin al'ummar sa wani ne baya yi. Saboda ta yadda tsaron zai tabbata kenan ta inganta musu kayan aiki da albashinsu da duk abubuwan da ya kamata. To in aka samu cikakken abin da ake so za su yi aiki kamar yadda ya kamata. Kaga kenan an rage wa ita tarayya nauyi ne saboda abin da yawa. Ta rasa ta ina za ta fara ni a nawa hanjar, kuma ta rasa ina za ta fuskanta can duk a ce mutum bangare ɗaya ne zai kula da wannan al'amarin. Akwai damuwa. Amma idan aka rarraba abubuwan can yana kula da wannan, wancan yana kula da wannan, nan bangaren suna kula. To lallai zai ba da damar da za a samu ingantaccen tsaro da kuma kyakkyawan aikin tsaron da kuma ƙarin samun masu sha'awar shiga aikin tsaron. Kuma sannan zai ƙara ba su wani haɗin kai da duk wanda ya je wata jiha na wani kabar ba a jihar kake ba kana wata jiha. To wanda ka je za su yi ƙoƙarin ba ka kariya da tsaro ta gudun kada nasu da yake a jihar ka idan ya samu matsala shi ma ya dawo ya samu a nan ɓangaren. Zai ba da wannan gudunmawar wajen shi ma haɗin kansu na ganin sun zauna lafiya tsakanin su ba tare da waɗannan mutanen wannan jiha idan sun je wancan jiha ko wannan ɓangare idan sun je wancan ɓangare ba su samu matsala ba. Duk da wasu suna hangen haka to wannan ni ganin ke ƙara ba da zaman lafiya zai yi. Saboda ba wanda zai yi yunƙurin ganin cewa baƙo ya shigo ɓangarensa ya samu matsala alhalin yana wannan shi ne yake kula da wannan ɓangare. To zai yi tunanin lallai idan wani abu ya faru da waɗanda suka shigo wannan ɓangaren nasu to babu hakan zai iya faruwa da na nasa ɓangaren. To zai kawo maslaha da zaman lafiya. Gaskiya samar da 'yan sandan jihohin nan abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda zai ƙara ba wa su kansu jami'an haɗin kai da kyakkyawar alaƙa da mu'amala da kuma kare al'umma ta kowane ɓangare ba tare da ganin kowanne ya faɗa haɗari ba da kuma samun ingantaccen tsaro wanda muke buƙata insha Allah. Fata da burinmu kawai ya sa gwamnoni su yi kishin abun su ba da kayan aiki da ingantaccen albashin da zai kula da su fiye da yadda ake zato da tunani yadda ba zai haifar musu da wata baraka ko wasu ƴan ƙananun matsaloli da za su gurɓata aikin ba. Amma gaskiya tarayya ba za ta iya ba kawai abin ya mata yawa mata nauyi saboda har yanzu an kasa samun yadda ake so a ɓangaren tsaro kuma an kasa daƙile rashin tsaron da ake fama da shi kuma an kasa kawo mafita. To ne bi wannan aka kawo saboda yaɗa abin ya yi can kuma da kyakkyawar alaƙa da muke tsammanin za a samu zai kawo mana sauƙi. Duk inda wani abu ya faru kaga za a ƙalubalanci waɗancan jami'an tsaro suna da su suke da sa hannu ita kanta gwamnatin tarayya kamar ta samu wani sauƙi ne da ake zarginta akan duk abin da yake faruwa da sa hannunta. To jihar ka in ta zauna lafiya gwamna kai ne, jihar ka idan bata zauna lafiya ba kai ne, babu ruwan gora wasu jami'an tsaro suna ƙoƙari suna aiki mutane za su sa ido su duba akan haka. Allah ya kawo mana mafita ya kawo mana tsaro a ƙasarmu da jiharmu gaba ɗaya. Alfarmashi gaba alayhi salatu wassalam.
0: Muna godiya kwarai da gaske da wannan ra'ayi naki inda aka yi dogon jawabi cikin wannan maudu'i namu na bana ƙwaina na wannan rana. Muna godiya kwarai da gaske a jajo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin a gurguje. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wa muke tare.
2: Hassan na Hussein yayin gabar cikin gurya kawai.
0: Malam Hassan na Hussein kwana da yawa.
2: Wallahi alhamdulillah muna nan kuma da wannan insha Allah.
0: To masha Allah ka ji maudu'in mu na wannan rana.
2: Wallahi na ji maudu'in da kake da kowa. Kuma alhamdulillah kamar yanda ɗan Umar suka wa da kudin bawa akai. Allah ka gyara mana kasar nan tamu. Amma shi gaskiya ka da ta faɗa cewa gwamnati ta bai ba su gudunmawa ba to gaskiya shi yaso an gaskiya suna aiki
0: wato kana goyon baya kana goyon bayan samar da yan sandan jahohi ko kuma baka goyon baya
2: alhamdulillah dai kamar yadda kake faɗa wannan magana gaskiya ita samar da yan sandan jahohi kamar wasu abubuwa ne da ba kuma shi samar da su zai kawo abubuwa da ba to abin da shi kawo samar da yan sandan jahohi gaskiya su gwamnati da su amfani da wannan
0: Mala Hassan.
2: Na'am.
0: Ina zuciyarka ta fi karkata.
2: A samu ta su kawai shi ne wannan.
0: Na'am.
2: Na'am shi ne wannan. Na gambar ke gore na wai.
0: To da godiya Mala Hassan da Usaini a yan gambo da wannan ra'ayi naka.
3: Roƙon sa Allah ya rada ka are mu lafiya ta. Godiya ne wa yan marewa masu kishi dan lafiya ta.
0: Mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwai nana wannan rana bari mu leka shafin mu na Rahama Radio da yake kan manhaja ta Facebook wanda yake cewa wallahi ba ma goyon baya saboda gwamnati za su ringa amfani da su ta hanyar da bata dace ba sako ne daga Excellency Sadiq Journalist Excellency muna godiya

0: sannan kuma ce yake kawai ni dai fatan Allah ya sa azam ya zama alkhairi a gare mu sako ne daga Abdul Raqib Alasam muna godiya da gudunmuwar ku ta cikin wannan shiri assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam rahmatullah da muke tare
1: dale gida mane da albarka da
0: yamma Musa Hashim kallamu
1: yaya har kuwa take
0: zuwa afuwan yaya kai maka murya yaya
1: kai na ji kai ana batun waye aba wa ba taki
0: na'am
1: to je gaskiya mina ke gane ai in za a in za sai a rika hurawa kuma in an tafi gaba a waiwaya baya
0: muna ji yaya
1: yawa saboda an ce ai yan mazan ce suke balle yan matan bana idan ka duba ba haushe da wani tsari da yake zuwa da sabon gidi fara yaki sannan kuma jifin gaske bai da bayan yan Najeriya kusan kullun ana ganin illai to me zai hana wanda ake da shi a hannu a inganta shi kafin a tafi neman wanda yake ake tunanin shi ba ma ya tabbata ba ake tunanin zuwan shi to ni nake ganin gaskiya ya kamata a ce wannan yan sanda na ina tarayya za a ƙara bunƙasa wato ɓangaren wato technical da kuma abin da ya shafi ɓangaren sadarwa wanda za a ba su dama wanda mutum sai ma ya yi karatu shi na musamman ba wai sai daga secondary kawai mutum ya ba shi kaki ya tafi aiki ba sai an ji an sa shi wani horo na musamman amma yanzu idan aka zo kamar wannan akwai wata hukuma da aka yi a cikin jihar Kano mai tsorawar riga kullum za ka ji mutane ana ta ƙorafi da su. To kaga idan aka zo kuma yan sandan jiha to kaga wannan abin nan da yake za a zo a dora a kai kuma menene zai kawo cewa kumishina yan sanda an yi bayan aiki na ƙasa to wannan kumishina na yan sanda ai shi ne nake ganin matsayin kamar gwamna wanda aka bai wa ɗanci na ya ɗauka ya sa ya hana a ɓangaren tsaro na jiha sannan kuma gwamna shi ya zama tamkar mai shawarci ne ba wai wanda yake ba da umarni ba ko ya yanke hukunci ba wannan yana daga hannun shi kwamishinan yan sanda amma yanzu sai ka ga an bari an ce gwamna shi ne zai ciwo kwamishinan yan sanda ya kaza a ba da tsaro guri kaza wanda kuma shi ba a nan yake da ido ba su da suke kwamishinoni yan sanda su suke da ido a nan gurin don haka sai nake ganin ai har yanzu kamar a tsarin ba kowace jiha tana da ɗan sanda nata na kanta ne in dai an ce akwai kwamishinan yan sanda don haka ni kawai sauya gyambo kafa za a yi daga dama zuwa hagu
0: kai abin yadda muke to muna godiya kare da gaske yaya majesty uwa uku da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwana kuma da kiran waya kai kamata a ce mun gintsa shirin duba da yanayin lokaci masu saurare za mu iya cewa shirin nan za mu dora sati mai zuwa akwai sakonni da suka shigo da bamu karanta su buga wa lambobi waya na ana ta kira duba da muhimmancin wannan maudu'i insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya zamu dora kan wannan maudu'i wasarare duka anan mu kawo karshen shi wannan shiri na bana kwaina a madadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu saurare musamman Nura Abubakar Musa da Zahiruddin Manir Jaoji godiya ta musamman ga yan cikin group din mu na bana kwaina da yadda aka faɗa ta shi wajen ganin an tattauna wannan maudu'i tun kan ma mu shigo da shi cikin wannan gida nan mai albarka a madadin su Fatima Kabir ya kasa ita ce ta da ku sunana Ibrahim Sala Abdullahi wanda aka fi sani da Mali Dala nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai kuma wani satin ku ji mu da cigaban wannan shiri.

ta ce labarin namu na wannan barice za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta kammala shirye-shiryen da da karin in Najeriya da suka makale Afrika ta Kudu yayin da za ku ji cewa mutumin shugaban kasa ya ce gwamnatin Tinubu na bunkasa tattalin arziki ta hanyar karfafa kanana da matsakaitan sana'o'i A gefe guda yin sanda jihar Benue sun kama mutane goma kan zargin kisan shugaban miyati Allah na jihar Alhaji Ardo Muhammad daga sassan duniya kuma hukumomin Iraq sun kama jami'ai da yan siyasa 47 kan zargin rashawa waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu

0: da dama daga sassa daban-daban na kasar nan. Majalisar Wakilai ta Tarayya ta ce ta gudura aniyar sauya fasalin hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima zuwa hukumar samar da arziki da kuma ƙirƙirar matasan Najeriya da suka kammala karatu a manyan makarantu. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilai ta Tarayya da ke kula da cigaban matasa Martin Isan ya bayyana kan yayin ziyarar da ya kai sansanin horar da matasa masu yi wa ƙasa hidima a birnin Port Harcourt inda ya jagoranci mambobin kwamitin. A cewar sanin Majalisar Wakilai ta Tarayya ta mince da kudirin kafa asusun kula da matasa masu yiwa ƙasa hidima inda ya zama doka, ya ƙara da cewa kudirin wanda yake jiran amincewar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai tallafa wa shirin horar da matasa masu yiwa ƙasa hidima ta fuskar samar musu da ababen more rayuwa da kudaden gudanarwa da tallafi a bangaren bada horo ga matasa fannin sana'o'i da kuma bada damar samun kudaden jari. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilai ta ƙasa da ke kula da cigaban matasa ya ce sama da shekara 50 hukumar kula da matasa masu yiwa ƙasa hidima suna bada gudunmawa wajen kyautata fahimtar al'adu da tsarin zamantakewar al'umma da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa da fahimtar juna tsakanin 'yan Najeriya. A can jihar Oyo kuwa gwamnatin jihar ta sanar da dage dokar hana fita da ta sanya a ƙananan hukumomi 10 biyo bayan sace mutanen da aka yi a yankin Urere. Tun farko gwamnatin ta saka dokar hana fita na sauyi 16 kafin daga bisani ta ƙara wani yini domin daƙile matsalolin tsaro a yankin. A cikin wata sanarwa da kwamishinan watsa labarai Prince Dotun Oyelade ya fitar, ya ce yanzu masauna yankunan da abin ya shafa za su iya koma gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Haka kuma ya gode wa musu kan haɗin kai da fahimtar juna da suka nuna a lokacin da dokar ke aiki. Oyelade ya ƙara da cewa gwamnati na ci gaba da sanya ido kan al'amuran tsaro a yankin da tabbatarwa al'umma cewa ana kokarin ganin an shawo kan lamarin sace mutanen. Lamarin sace mutanen ya faru ne a ranar 15 ga watan Mayu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari makarantu uku a yankin Oriri inda suka sace ɗalibai da malamai har 45 bayan wasu kwanaki rahotanni sun nuna cewa ɗaya daga cikin malaman da aka sace wanda ke koyar da lissafi ya mutu a hannun maharan. To a bangaren rahotonmu da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa bankin bunƙasa noma a Najeriya ya kaddamar da wani sabon shiri da nufin zamanantar da ayyukansa da faɗaɗa ba da damar samun kuɗaɗe ga al'umma karkara da kuma bunƙasa harkokin noma daidai da manufar gwamnatin tarayya ta tabbatar da wadatar abinci. Shugaban bankin noma Oyedeji Sotenrin ya ce bankin na aiwatar da gyare-gyare tsarin gudanarwa tare da kulla haɗin gwiwa da muhimman abokan hulɗa domin inganta yadda ake aiwatar da shirye-shiryen tallafi wa fannin noma da kuma ƙarfafa ƙananan manoma a faɗin ƙasar nan. To ga dai ƙarin wasu daga cikin rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa tare da Amina Abubakar Haye.
1: Gwamnatin Tarayyar Turai ta cire dala biliyan 1.5 daga cikin dala biliyan 5 da ta tanada a matsayin rancen kuɗi da ta shirya da babban bankin ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato First Abu Dhabi Bank, duk da ƙara bayyanar damuwar da cibiyoyin kuɗi na duniya ke yi kan yadda ƙasashen Afirka ke ƙara amfani da hanyoyin samun kuɗaɗe masu sarƙaƙiya ta hanyar yarjejeniyar kuɗi na kasuwanci. A cewar rahotanni kuɗin da aka cire shi ne kaso na farko daga cikin yarjejeniyar samar da dala biliyan 5 ta hanyar tsarin bangishiri in ba kamanda wanda majalisar dokoki ta ƙasa ta amince da shi a ranar 31 ga watan Maris na shekarar nan ta 2026. Ana sa ran za a yi amfani da kuɗi wajen tallafawa kasafin kuɗin shekarar 2026, aiwatar da ayyukan raya ababen more rayuwa tare da sake tsara biyan wasu basussuka da gwamnati ke da su. Gwamnatin Tarayya da Ƙungiyar Tarayyar Turai sun sake jaddada aniyar su ta ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki a tsakanin su domin jawo ƙarin masu zuba jari da bunƙasa kasuwanci da kuma kyautata ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Tawagar Ƙungiyar Tarayyar Turai da ke Nigeria da kuma ƙasashen ECOWAS ta sake tabbatar da wannan ƙuduri ne a yayin taron kasuwanci na 10 tsakanin Nigeria da Tarayyar Turai, inda jami'an gwamnati da abokan hulɗar su daga Turai suka bayyana cewa sauye-sauyen tattalin arziki da ake aiwatarwa tare da inganta daidaiton manufofi suna ƙara sanya Nigeria cikin yanayin da zai jawo ƙarin masu zuba jari da kuma tabbatar da cigaban tattalin arziki da kamfanoni masu zaman kansu za su jagoranta na dogon lokaci.

0: Ministan kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa Tayo Oyedele ya ce babbar matsalar Najeriya ta fuskar samun kuɗaɗen shiga ita ce karancin masu biyan haraji a cewar sa Najeriya na buƙatar ƙara yawan masu biyan haraji ba ƙara yawan haraji da ake karɓa ba Ministan ya ƙara da cewa idan aka inganta tsarin haraji na Najeriya yadda ya kamata hakan zai haifar da gagarumin sauyi wajen bunƙasar ci gaban ƙasa Oyedele ya ce duk da yadda aka shafe shekara guda ana aiwatar da sauye-sauye a tsakanin tattara haraji a Najeriya amma ya ce har yanzu ƴan Najeriya da dama ba su fahimci sauye-sauyen yadda ya kamata ba Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye
1: Labarai da mutumin suna zo muku ne kai tsaye daga sashi na muna labarai da al'amurai da kullum na gidan Radio Rama French Girl Umma mai a dashiyar shirin nata kan mita 97.3 a kan sangon FM Rama Radio da gidan Matsuguniya nan bayan dogon banki gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kanin Daban Najeriya za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta corporation namu da ke a www.dramatv.com da shafukan na sada zumunta da suka haɗa da Facebook YouTube Instagram, TikTok da kuma X duk aka rama radio da kuma TV daga ce mu nan gaba kadan muna da wahala baran za su wura

0: din cewa za ta dauki matakai kan duk wanda ya karya wannan umarni. Sojojin Isra'ila sun sanar da cewa ɗaya daga cikin sojojin su ya mutu a yayin altaba kudancin labarin kwanaki biyu kacal bayan Isra'ila da Lebanon sun taɓa hannu kan wata yarjejeniyar da ke nufin ka ƙarshen rikicin. Wata sanarwa daga jami'in sojin ta bayyana cewa mamacin Captain David Hozat Nizami mai shekaru 21 wanda ke jagorantar runduna ya mutu ne lokacin da sojojin suka yi arangama da ƙungiyar Hezbollah a yankin Dar Saryan. Rawatan ya kuma ce wasu daga cikin sojojin Isra'ila sun samu raunuka sakamakon gamar a kefe guda kuma kafar yada labaran ta gwamnatin Lebanon ta rawaito cewa Isra'ila ta ga wani hari ta sama a wajen garuruwan Dar Ezo da ta yi ba kudancin kasar. Tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hezbollah a farkon watan Maris an tabbatar da mutuwar sojojin Isra'ila 38 da kuma farar hula ɗaya da ke aiki tare da su. Don su kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
1: Hasashen masana yanayin mu na wannan rana zai fara ne da garin Kano inda ake sa ran samun ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 33 da su dake jihar Plateau. Ruwan sama tare da kadawar iska sassanya za a samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 29. Babban birnin tarayyar Abuja ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi bisa ma'aunin yanayi na 35. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'auni na 27. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare bisa ma'auni na 37. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare. Hafsat lawan sheka dauki da rahoton.
0: Tolika dika nan muka kammala labarin namu na wannan maraice sai dai kafin mu salma ga tushen mai mankanin su. Tun da fari kun ji cewa gwamnatin tarayya ta kammala shirye-shiryen da da karin yan Najeriya da suka makale a Afirka ta Kudu. A gefe guda mataimakin shugaban kasa ya ce gwamnatin Tinubu na bunƙasa tattalin arziki ta hanyar karfafa ƙanana da matsakaitan sana'o'i. Yanda kudi cewa 'yan sanda a jihar Benue sun kama mutane goma kan zargin kisan shugaban mai ta'alla na jihar Alhaji Ardo Muhammad. Daga sassan duniya mun labarta muku cewa hukumomin Iraq sun kama jami'ai da 'yan siyasa 47 kan zargin rashawa. Sakon hikimar mu a wannan rana yana cewa rayuwa ba ta waɗanda suka fika kuɗi ba ce sai dai waɗanda suka fika fahimtar ta. Idan fahimtar ka game da rayuwa ta ta'allaka da kuɗi kawai to ka shirya zama bawanta har abada. Labarin kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama farin cikin al'umma da ma waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya iso gare ku musamman editan da ta tsara labaran kuma ya tace Rabi Sarauki Kora. Sunana Fatima Kabir labarin ya kasu ne ki sha ku cigaba da kasancewa da Rama Radio farin cikin al'umma jama'a bissalam.
2: Wannan tarin fukar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne
3: kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani.
2: Bijirarren tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari.
5: Kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi.

0: mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Rahma Radio 97.3 Rahma Radio.

0: to madalla idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata kun tattaunawa da muka yi da al'umma karamar hukumar Dala musamman mazauna yankin da Honorable Aliyu Sani Malakin Gini yaje ya kaddamar da sabon titin da za a yi musu wanda titin ya fara tun daga inda ake cewa ofishin Baladi Fifo har zuwa makafin Dala inda al'umma wannan yankin suka nuna godiya tare da jin dadin su akan wannan sabon titin da Honorable Aliyu Sani Malakin Gini ya fara aiwatarwa bayan kaddamar da shi a wannan satin zamu daura daga inda muka
1: kina na Musa Sani Bala Madagawa gaskiya mun yi farin ciki domin muna dan kan farwa akwai tuka-tuka a wajen to in ta lalace sai a rasa a ina za a yi ba wa mutane wanda na gidaje suke amfani da shi ba haka za a je can makabarta ko a shiga sulungu ko a damu masu ruwa dai haka ana ta roƙo ana ta bekin dai yadda za a samu amma samun wannan rizal da muka yi to alhamdulillah Allah ya saka daliri Allah ya ƙara nasara
2: sunana Abdulmuttalib Ibrahim Musa mazaunin Kuka Bulukiya mun ji daɗi sosai musamman mu da muke mazaunan unguwar mun san matsalar da muke fama da ita na rashin ruwa wanda wani lokacin ma idan tuka-tuka ta lalace sai a yi ta neman kuɗin da za a samu a gyara ta abin ya gagara amma tunda Lida Aliyu Madaki ya taimaka ya zai mana wannan burzazan cikin kudurar Allah gashi yanzu ruwa baya yanke mana mana samu muna ibon ruwan da yake sa gidajen iyayenmu kuma mai amfani da shi babu abin da zamu ce da shi sai dai mu ce Allah ya ci gaba da shige masa gaba Allah ya ji kan hajiya Allah kuma ya kawo babban rago
3: bayan wannan bohol din akwai wasu ayyukan da kake
2: gaskiya gashi nan ya kawo mana butulu na sola tun daga bakin gwammaja har zuwa wajen ofishin Bala yana tunanin duk an saka fitilan ko da dare ne za ka ga mutane suna ta zarga-zarga titin nan suna hawa sama
4: sunana Murtala Hamis ina zaune a Gwammadigawa Bulukiya gaskiya wannan rijiya a hakikanin gaskiya ta zo a lokacin da ake bukatar ta dama al'ummar gurin suna fama da rashin ruwa saboda haka a daidai lokacin da aka kawo ta gaskiya mutane suna farin ciki da ita musamman ƴaƴan mu inda za ka ga da sai sun sha wahala sun yi tafi nisa mai sai sun yi nisa sosai amma yanzu abu ya zo gida kawai sai dai a fito daga gida a zo a ɗiba abin da mutane suna alfahari da wannan abu da Lida ya kawo Allah ya saka masa alfahari
3: misali ba wani aiki bayan wannan da ya muku
4: akwai ayyuka mana yanzu kamar misali aka ce irin kamar ayyukan fitilu ne na haskaka abin nan ga kuma gagarumin hanya titi da za a kawo mana ita muna so mu ga an zo an fara tunda mun san za a fara tun daga titina na an yi bila adadin adala kuma sannan ga haska fitilu da aka yi da sauran da ba wa mutane abinci da ba wa mutane marayu iyayen marayu a basu jari abubuwa dai yara a basu kayan makaranta a bada kayan aiki abubuwa da yawa da gina blog na ajujuwa din mun gani da lafiya harkar a baka magani a zo a duba ka ga likita ya duba ka ya baka magani kyauta ai gaskiya tunda muke mu taba ganin a siyasa mu taba ganin irin wannan yanayin irin wannan canji da aka samu ba gaskiya mu mai girma Lida Aliyu Madakin Gini gaskiya muna son barka da wannan abu da ake kawo na alkhairi gaskiya fa akwai kalubale dan gaskiya akwai matukar kalubale a nan gaba idan wani adalai ya fito ya zo ya ce yana son wani mukami a zabe shi gaskiya irin yadda Lida din nan yake Aliyu Madakin Gini gaskiya ba wanda yake irin abin da yake saboda haka ina gaya musu cewa ina jan hankalin su suna da kalubale babba ba karami ba a gaban su domin ture Lida wallahi ba bane ne ba ne a gurin su mai sauki ba
5: sunana Rabi Muhammad Mallada matsabar Madagawa sai godiyar Allah dan mu dai bamu taba samun shugaba da ya kula da wutar fitilolin nan da ake sa ga ruwa da matsalolin ruwa sai mu je a kullun zaka iya siyan ruwan 500 a yanzu ko naira 50 ka bayar ruwa zai iya cika gidanka kaga ai sai godiyar ubangiji muna fata ubangiji Allah ya kara daukaka shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa yayi gaba
6: sunana Hamisu Ali da yake mazabin Madiga chapter Mararaba ba abinda zamu ci da Aliyu Sani Madakin Gini sai godiya ubangiji yanda ya faranta mana shi ma Allah ya faranta masa duk kuma wanda ya sa kafa a siyasa muna tare da shi kafan mu kafarsa duk inda aka sa kafa muna tare da shi ya haskaka mana unguwa ya kawo mana bowl ya ba mu abinci ya ba iyayen mu jari ba abinda mu ce Aliyu Sani Madakin Gini sai godiya mun gode ubangiji Allah ya kawo babban rabo kuma duk inda ya sa kafa in Allah da muna tare da shi, inda dare da numfashi yanda ya saka mana mu ma za mu saka maka alheri in Allah sa muna rai da rai.
3: Mu na kira kuma zaka iya ga sauran masu rike da makama a wannan local government su koyi da shi.
6: Ni abin da nake so yanda ake fama da matsalan ya kamata a ce gwamnati ta yi kwatankwacin abinda Ali Usanu Madaki gini ya garaba hukumar Dala, saboda mai Ali Madaki dan majalisa ne tafkar kamar gwamna aka yake mu a karamar hukumar Dala. Mu shine gwamnan mu, shine chairman din mu, shine councilor mu, shine dan majalisar mu na tarayya, shine dan majalisar mu na tarayya. Ba abinda zamu ce mu wallahi sai godiya. Mun gode Ali Usanu Madaki gini abinda kai mana. Allah ya kawo mu babban rabo da mafi alheri a wannan abin da kake nema a karamar hukumar Dala. Ko ina kuma ka sa kafa a karamar hukumar Dala, in Allah da muna tare da kai 100% ba yanda za mu wallahi sai mun bi ku wallahi. Ki inda ya sa kafa, mun gode Allah saka da alheri. Allah ya kawo babban rabo.

0: Sunana Binta Audu. Wallahi ba abin da zan ce sai godiya ga Allah. Madalla mun gode Allah isaka da alheri. Allah ya ba kauna Ubangiji Allah isa afa haka Allah ya tallafa masa. Allah ya raba shi da sharon masharanta dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ba abin da zamu ce an ba mu kudi, an ba mu shinkafa, an mana bohal, an mana tutula. Ba abin da zamu ce wa da shi wallahi sai Allah. Wallahi Allah ya dada bude, Allah ya taimaka masa dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah isa ya fa haka, Allah ya tsona idan asara. Ba abinda zamu ce mu dai sai godiya, wallahi sai godiya. Allah ya daukaka shi, Allah ya daukaka shi, ya daukaka kulluhum muslimun. Allah duka gabaki dai ba abinda zan ce, wallahi sai godiya. Mu dai mun ji dadi wallahi, alhamdulillah.
1: Idan na mance ki kuna tare da shi kenan yanzu?
0: Ah wallahi muna tare da shi wallahi muna tare. Ba abinda zamu ce 100%, ba abinda zamu ce masa wallahi. Zaben sa ya kawo mana ci gaba a rayuwa. Ba abin da bai mana ba wallahi, ya ba mu abinci, ya ba mu, ba abin da bai ba mu ba wallahi. Wallahi sai alhamdulillah.
2: Sunana Honorable Garba Yakubu. Wannan rijiya da mai girma Honorable Alsani Mada Kingini yayi mana abin alfahari ne a wannan mazaba tamu da duka unguwannin mu da suke cikin wannan mazaba ta Madigawa. Ba dan komai ba, zaka ga cewa daga cikin rijiyoyin da aka yi na burtsatse wannan masu aiki da sola, yanzu an yi mana yar kasuwa tana daga cikin wanda aka yi wannan karan. Akwai wanda aka yi a Madigawa, sannan a baya an yi mana wasu guda biyu, an yi a unguwar Mararaba bakin titi nan, duk wanda ya zo bakin masallaci zai ganta nan yan dusa. Sannan an yi ɗaya a Malladan, ita ma tana nan wajen gurin Baba Buzu. Duk abu ne da yake fitattu na abubuwa na ci gaba da wannan bawan Allah yake kawo mana a ƙaramar hukumar Dala. Mu dai daga mazaɓar Madiga, abubuwan da aka yi mana ba za su kirgu ba. Banda wa'annan rijiyoyi, an zo an sa mana fitilu masu sola wanda sun wuce adadin a kirga su, domin kowace unguwa lungu da saƙo in ka shiga zaka gansu an zuba su barkatai. Sun kawo mana harkar tsaro da samuwar nutsuwa da zaman lafiya. Wannan ba ƙaramin abu ba ne. Banda irin abubuwa na ci gaba na ɗalibai da aka ɗiba, aka ɗau nauyin su karatu bila adadin gasunan kowace unguwa, mu dai alhamdulillah duk wannan tagomashi ya same mu. Banda harkar lafiya da aka kawo, kowa ya gani yadda aka bi mazaɓa ga ma'aikata likitoci su duba ka, in sun duba ka su baka magani direct take. Haka ya zagaye ƙaramar hukumar Dala, aka rarraba duka al'umma da sauransu. Banda abubuwa na jika makoshin al'umma, kowa ya gani irin yadda ya bada tallafi na kuɗaɗe da kayan abinci da sauran abubuwa ga malamanmu, limamanmu da suke unguwanni, da dattijai da matasa, mata da maza. Haka aka bi, aka rinka wannan kabaki na arziki wanda ba zai kirgu ba. Har wani abu aka fito da shi na Melonia, madaki Melonia, wanda daga cikin irin wannan mutane da yawa sun amfana da abubuwan ba za su kirgu ba. Yanzu in zan ta gaya maka irin abubuwa na ci gaba, banda aiki da aka samo wa mutane, banda SASA da aka samo damammaki ga suna a federal gaman wanda ba mu taba ganin irin su a ƙaramar hukumar Dala ba, ga suna wanda ni din nan daga ciki, ina daga cikin wanda alima daki kusan sama da shekara 8 da ta wuce ya samo min aiki a asibitin kashi na Dala, wanda har yanzu iya gudunmuwar da nake bayarwa da kuma irin abubuwan da nake samu da al'ummar da suke amfana da wannan matsayi abu ne da ba za a mance da shi ba. Wanda duk irin wannan abubuwa in ana faɗe ko a baya a cikin mu shugabanni da suke tun daga lokacin da ake harkar nan, akwai sanda yayi kukan kura, duk wani wanda yake cikin shugabanci sai da aka bashi babur. Banda abubuwa na arziki, harka kai mutane aikin haji, akwai wanda aka biya aikin haji, akwai wanda aka rinka ba muhalli, akwai irin mutanen mu da suka rasu a cikin wannan gwagwarmaya da ake. Allah ya sani madaki duk wanda iyalansa suka aka samu wannan, yana kokarin daukan nauyin karatun yaran, kuma yana jibin tallamarin su ko da ba ran su. Banda irin abubuwa da aka yi, ga sunan ba za su kirgu ba. Kamar yadda na faɗa, mutane nawa aka biya wa kujerun Maka, mutane nawa aka ba motoci a daidaita sau, ga sunan ko a baya da sauran su, wanda kuma abun kullun dadanin ka abubuwan ake. Da haka ba abin da zamu yi sai godiya ga Allah, kuma mu ne masa fatan alheri Ubangiji. Allah ya ji kan mahaifin shi, Allah ya ji kan mahaifiyarsa, da sauran yan uwansa da suka gabata bisa wannan abubuwan alheri da yake kawo mana karamar hukumar Dala wanda a tun tarihin siyasar Dala ba a taba samun wanda yazo da abubuwa irin wannan na ci gaba ba wanda zaka kirga kowace mazaba ka bi kuma ta dar su wannan kuma shi ya zama ruwan jakara in baka shashi abin ni ba ka shashi kawai domin duk wani dan siyasa inda ya fita dan siyasa ne a karamar hukumar Dala to abin alfahari almadaki ya bi an samu alheri an yi abubuwa koda da cewa wanda ba a tare da waye da sauran su iya gurgudu ana kulawa da abubuwa duk abin da ya taso ya jibinci lamura wanda ya kamata a ce mu yanzu ɗan karamar hukumar Dala shi yake bin mu bashi ba mu muke bin sa bashi ba domin wannan abubuwan a tarihin siyasa kamar yadda na faɗa babu wani wanda zaka dauko ka ce yayi kwatankwacin irin wannan bare ka ce a gwada shi a zo a ci gaba kullun abubuwan da daga baye yake kuma damar da da samuwa take mu ne masa fatan alheri ubangiji Allah ya sa daga wannan matsayi sai dai gaban gaba ba dai baya ba kuma Allah ya kare makiya duk wanda ba su da fahimta Allah ya fahimtar da su su gane cewa ci gaban karamar hukumar da na shine fiye da dukkan ra'ayoyin mu da waye da sauransu.

0: Alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wata'ala da isa mai girma lida ya wannan rija kofar gidan Shanun Bashir dake nan layi tukulkul muna gode Allah da wannan budarin jari mana kuma akalla ma ba wannan kadai ya muna auza bai lawa yi mana a gurare daban-daban akalla sun ka guri shida an yi mana ita anan fanteka gurin gidan Sharif Sindimai an yi mana anan kofar gidan su wandoran layin burunguza an yi mana ita anan sanka kwaya ɗaya nan kofar Sidi Musa an yi mana kwaya ɗaya anan jikin gidan kofar Sa Alma Dakin Gini an mana kwaya ɗaya anan nan jikin makaranta Anwaru muna gode Allah kuma bayan haka ga ayyuka daban-daban da Honorable Alhaji Salman ya don kudin dullun gurin da suke cikin yarwa duk sakonsu babu inda babu tana Honorable Alhaji Salman da hinni muna gode Allah ga wannan abu da memba yi mana muna godiya ga Allah kuma titi da imin shimfida mana a mazaɓa yalo daga kofari masallacin Malam Isa Karami zuwa kofar gidan Alhaji Salman da hinni muna gode masa hakika ba abin da zamu ce masa da shi sai dai godiya ga Allah mu ga ayyan yalo dan mu Alhaji Salman da hinni har da kuma ga wani abun arziki da ba ta bayi ba a mazabuna kuma da uku ungwanni har masu ungwanni da kuma da alaya an babba su shinkafa da naira duba mu samu sun su kansu mun yi hirin ungwayelwa ya ce mun yayi farin ciki yayi murna da abun da Honorable Ali Sanwar din gine masa hakika wannan abu ne mai dadi kuma ya ba wa mata naira 50-50 a mazabayelo ya ba wa marayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ya'yan mazaɓan yalwa mutum sama da 50 buhun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 10,000 aran momi da iyayen marayu to mu kan mu amfana Ali Usman marayin gini ni kaina da kai yayin nan dan tijani wurin ya amfana almarayin ni kaina ya amfana da ni babu barka kuma abubuwa da dama waɗanda aka amfana da ni ina godiya ga Allah subhanahu wataala mu in mazaɓan yalwa wanda zamu ci masa sai mun gode Allah
1: muna jin daɗi muna goyon baya da irin wannan abin dan da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi sun unguwannin muna ebo ruwa amma yanzu yara da manya da iyaye kawai dai ka ji su an kunna famfo ya zuba ruwa ya zuba an cika botiki an je an kai shi cikin gida muna jin daɗi da wannan da ruwa ya mana tsauri don wannan rijiyar mu da mun a saman dutse muke unguwar sanka unguwarmu babu ruwa amma aka yi ta a can wani guri aka jawo mana ita koyaro mun muke iba ba ma mu san abin da sai dai mu ga ruwa kamar da ka dutse
2: to bayan wannan rijiya an samu ku fitulu
1: fitulu alhamdulillah yace ka san Jordan haka unguwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zo haka za ka ga ganin fitulu dare kamar safiya haka yake kasancewa
3: sunana Awwal Jangwan daga nan hukuma Yalwa Road sakamakon jin dadin mu mai gida ya je mana aiki kuma an bude ta ba a rufe ta ko ruwa ya kare ko ruwa wuta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ni ana ɗiban ruwa kuma alhamdulillah muna jin daɗi
2: kun ji daɗi da wannan aiki da aka yi
3: sosai wallahi mun ji daɗi alhamdulillah muna jin daɗi
2: to da akwai ina kuke samun ruwa sanda kafin ai wannan
3: lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sararin Malam Audu sannan mu je can dogon nama anan za mu ɗebo amma sakamakon buɗewar wannan da aka yi duk yanzu jama'amumin mu anan suke zuwa su ɗibi ruwa
2: wata godiya za ka yi da jan hankali ga shauran waɗanda suke da madafin iko su ma na ƙaramar hukumar da Lasi
3: gaskiya mu ne musu alfahari da Ali ya ne mana aiki su ma mana sawa Allah ya ba su ya ƙarfafa musu goyon baya su zo su dinga yi a mazaɓun su kala ga su nan
4: yayi aikace da yawa akwai fitulu wanda ya a unguwar sanka kuma yayi kuma aikin rijiya kuma banda empowerment iri-iri da tallafi da yana harkar karatu kuma da harkar empowerment da ya a unguwar sanka da yawa
2: wani irin jan hankali kuma zaka da shauran masu riƙe da madafin iko
4: irin wannan ake so da mun kira da zami da masu madafin iko su koyi da Honorable Ali Usman Madakin Gini domin ya ci gaba da irin wayannan aikace na sa fitulu kuma da borehole da harkar kuma titina da harka ma ta samo wa da matasa ayyukan yi musamman na harkar aiki na permanent and pensionable
2: madallan gode
4: shi yasa ma muke kiransa ma musamman mu yan jami'ar APC muke kiransa jami'ar APC ita ce ta dace da Honorable Ali Usman Madakin Gini da ya shigo zo ya dora daga inda ya tsaya ayyukan alkhairi da shi mun gode
5: to Allah ya saka
2: wata unguwa
5: yalwa
2: ga wata rida da Rep Ali Usman Madaki ya muku ina ga an bude ta kuna jin dadi ku
5: gaskiya muna jin dadin rijiyar nan sosai ma kuwa.
2: Da ba a ina kuke debo ruwa kafin a yi muku wannan?
5: Da ba sai an shiga makabarta sannan ake yi ban ruwa. Amma yanzu ga sauki ya zo kana fitowa aka yi ba ma ka tafi.
2: To da yaushe ake kunna ta kenan?
5: Yanzu idan aka kunna ta tun karfe 6 to ba za a kashe ta ba sai karfe 3. Yanzu ruwan ya cika sai a kunna ta magariba a ƙara yi ba sai ta kwana.
2: To wata irin godiya za ka yi masa?
5: Gaskiya za mu yi mai godiya, mun gode Allah ya saka da alheri.

0: ta maza ba
1: mazabar yalwa ai jin dadi ba wai ni ba duk mutumin da yake cikin unguwar sanka da makotan mu ba idan ka kalli fuskokin mu a cikin farin ciki muke da wannan rijiya da aka yi mana ta bohol domin in ka dauke sanda aka yi kafin a yi ta din muna cikin tsanani na bukatar ruwa duk mutanen mu in suna bukatar ruwa sai sun yi doguwar tafiya kafin su samu ruwa amma yanzu alhamdulillahi mutane suna cikin nishadi da jin dadi tunda rijiyar ana diban ruwa 24 hours a cikin ta mu ne wa Allah godiya
2: bayan wannan rijiya da ya muku ba akwai wasu ayyuka da ya muku
1: ai ayyukan Ali Sani Madakin Gini babu abin da mutanen Sanka za su ce sai dai su ce suna godiya ga Allah suna godiya ga mahaifan Ali da suka haifa musu alheri domin kafin ayi mana rijiyar nan unguwar mu da ana dan fadace batacen daba a wasu wajejen abin yana shigo mana amma sakamakon sa mana fitulu da yayi yanzu unguwar an samu sauki gashi nan sai akai karfe 1 na dare karfe 2 na dare a waje mutane ana hira saboda hasken fitulu sannan kafin ma a zo ai fitulun akwai asibiti da yayi mana a cikin unguwar Sanka wannan kadai abubuwan da aka yi mana ba za mu iya bayyana jin dadin mu a cikin zukatan mu ba
2: ma'ana dai yanzu kuna tare da shi kenan ko ina yi
1: ai barka ji in gaya maka har kananan yara da basu isa zabe ba a cikin unguwar Sanka wallahi suna tare da Ali Sani Madakin Gini
2: to a kowane irin din hankali kuma za ka yi da sauran masu rike da madafin iko na karamin hukumar da ladar su koyi da irin ayyukan da yake
1: abinda zan ce mutane dai suna gani yanzu idan Ali ya fito idan aka ce Ali Madakin Gini ya fito ko gaisuwar mutuwa ko daurin aure ko wani abu da ya shafi harkar siyasa suna ganin yadda mutane kanana da manya da dattijai yadda suke tururuwar fitowa daga cikin gidajensu to duk mutumin da yake neman irin wannan daukakar daga Ubangiji to sai yayi koyi da abin da Ali Sani Madakin Gini yake yi
2: na bangaren ayyuka
1: da na raya kasa da kuma na raya ma dan adam din
3: kamar yadda kuka ji daga bakin jama'a musamman ga yankunan da ke fama da karancin ruwa ko rashin wutar lantarki baya ga haka akwai gyare-gyaren hanyoyi taimakon marasa galihu da tallafin karatu da aka bayar wannan yana kara tabbatar da cewa wakilin ku a zuwan majalisar wakilai ta kasa wato Honorable Ali Sani Madakin Gini yana sanar da kuma yana aiki tukuru don ganin an samu cigaba mai dorewa a garma hukumar dana

0: masauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da kamar yadda kuka sani muna kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funakai Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander, wanda muke tattaunawa da shi game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a siyasar wannan lokaci, hususan jam'iyyarsa ta APC da ma abubuwan da ke ci gaba da murginawa a wasu daga cikin jam'iyyun wannan ƙasa. Tuni dai Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander ya shigo wannan zaure namu da muke sa ran za mu kawo muku shi daga Garanti Radio da muke tare da Umar Datta Abdulkadir Sai Rahama Radio. Ni Abbas Salisu Sukwan ɗinki nake farin cikin kasancewa da ku, don haka a madadin ku masu sauraro da hukumomin gudanarwa na waɗannan kafafen yaɗa labarai, muke wa shugaban kungiyar Arewa Media Group Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander lale marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar al'amura, hususan makamanta wannan na siyasa, kuna sanar da cewa a daidai wannan gaba da ake gudunya da kanin wani neman sahalewar al'umma, hususan dangane da babban zaben da ke tunkaro al'ummar wannan ƙasa na shekarar 2027. Kuna sanar da cewa makon da ya gabata, ranar Talata, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da ƙuduri na buƙatar majalisar dattawa ta nema wa 'yan sandan jihohi gurbi a kundin tsarin mulkin wannan ƙasa, wanda yake fatan idan har wannan buƙata ta cika, jihohin ƙasar nan za su samu damar da za su kafa 'yan sandan jihohinsu, wanda kwamishina na 'yan sanda zai jagorance su game da sauran dakarun tsaron da za su ɗiba, duka da nufin yadda za a ga an murƙushe waɗannan matsaloli da aka jima ana kukan cewar sun na ciwa al'umma. To a ƙwarya na tsaro na lafiyar al'umma da dukiyoyinsu, wanda kuma ba tare da ɓata lokaci ba, washe garin wannan rana majalisar dattawa ta yi zama na gaggawa, inda ta saurari wannan ƙuduri a ranar, kuma ba tare da ɓata lokaci ba ta sahale shugaban ƙasa ya ɗabbaka wannan abu, wanda abin da yanzu ya rage shi ne majalisun dokokin jihohi za a dawo gare su kuma a samu sahalewarsu, idan har sun amince jihohin ƙasar nan su zamo su ma sun kafa 'yan sandansu da za su ci gaba da karɓar umarni kai tsaye daga wanda yake matsayin gwamna a kowace jiha. Alhaji Abdulmajid Danbulki Commander, ban san yaya ka kalli wannan al'amari ba, hususan da wasu ke ganin cewar akwai kitso da kwarkwata ko kuma wani abu ne ake shirin za a yi wanda ba lallai ne ya haifa wa wannan ƙasa ɗa mai ido ba, sai ma da ya ƙara dagula al'amura.
1: 'Yan sanda jihohi Bola Tinubu yana su kuma dama ajandar su ce ta ƙasar Yarbawa, ba sai wai an gaya maka ba, don haka su gwamnoni za su yi ne don neman biyan buƙatar kansu, wataƙila su yi amfani da waɗannan 'yan sandan jihohi su yi maguɗi, suna ganin tunda mutanenmu ba wayu ba ne kaga za su ringa musu barazana da wannan 'yan sanda na jiha, ko su kama mutum su kulle, sannan su kuma su yi amfani da alƙalansu a kai kotu a tura mutum kurkuku. To kuma ka san galibin mutanenmu na jihar Kano ba wayu ba ne akan maganar da an ce za a kulle shi, to tashin hankali ya same shi a wajensa, saboda ba wayu ba gani suke kamar wani abin kunya ne an kai mutum kurkuku an kulle. A adiga an gama maganar cewa an kai wa majalisa ta sahale da sauransu, to ai ka sama na dole ma majalisa ta sahale, saboda dukkansu gaba da yan an shishata ne na shugaban ƙasa, don haka ba wani abu ne haka jihohin ma idan an zo, tunda gwamnonin suna so, su kuma gwamnonin su suke riƙe da 'yan majalisar jiha, idan ka ce za ka tsallake ko an baka tiket za a soke ka a ba wani tiket ɗin dole ka biya. Mutane ne duk da suna zakaru a rataye ne ba sa iya cara, saboda babu aƙida, kuma suna ganin mulkin ba Allah ne yake ba su ba, dabara ce da shige da fice da biyayya ga gwamna ita take ba su. To amma ina tabbatar maka waɗannan 'yan sandan jihohi ba su yi tasiri ba, don abin da ya sa yanzu ma ma'aikatan fa wasu jihohin fa ba a iya biyan su albashi a lokaci guda, to ina kuma ga an sake ɗora mata nauyi, ina za ta kai? Ina ganin kuɗin local government fa duk ta haɗiye su, saboda tana ganin cewa idan bata har gonan kamar ba za ta tsira ba kudin giran din kamar ne musu ma kadan duk wannan kudin da ake tuttulo musu tare da lokar gamma amma har yanzu ina ga ma da akwai lokar gamma din da ba za ta iya bukata ta miliyan 50 ba wallahi ba za ta iya ba kuma akwai lokar gamma din zake da sama da miliyan 1000 a lokar gamma din kan akwai mai miliyan 900 akwai mai miliyan 800 akwai mai miliyan 700
0: ya duk wata kenan
1: duk wata kuma amma ba za su ba su kudin wadatacce da zai ishe su har su yi talakawa aiki ba to kaga wannan irin demokradiya ce saboda abin da yasa harkar ceci ta zama ta bambadanci siyasa fa amma gashi ta zama sai kai biyayya ta banza da wufi gashi ba hakkin ka ne ko da yake su ma abin da yasa su kansu ciya mamun dan ba original zababbu bane dukkan su zaka ga cewa jaya na ɗe ne gaba daya domin an ce kansa ce take abin nan ba aina ba to kuma sai ka ji an ce mutum ya samu 100,000 amma idan zaben zai kai yake ko 20,000 ba zai ci wallahi to kaga mutumin da aka yi masa haka ba yanda zai yi ketare dokar gwamna ko shiruwaye tunda shi ya san ta inda aka biyo ya zama to dan haka sai abin da aka ce da shi babu yanci babu kuma ko babu wani talaka da zai yi kariya ya ce wai ina zaben ciyama
2: duk irin magoya baya ko
1: dan da ake fitowa duk zancen gobi ne is formalities mutane su fito na gwamnati su ce sun jefa ƙuri'a ko sun jefa ko ba su jefa ba abin da aka yi ne sai an yi magana ce ta rubutu kowa ya sani to da haka kaga duk inda za a yi wannan magana ɗan sandan jihohin za sai ta huce idan ta huce shi target din su sun ga kasar Yarbawa daban yake bayan wannan suke target ba suna target din wata agenda ta su zuke su cimma burinsu sannan kuma shi Bola Tinubu ina ganin idan yayi wannan kamar zai samu ƙuri'a a wajen gwamnati wallahi ni ina ga mai girma shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu billahi lazi ba zai ci zabe ba idan ta gwamnati ne domin gwamnatin al'ummar su ba sa tare da su kwata kwata saboda abin da yasa mulki daban shugabanni daban sun riga sun gaji da gwamnati sun gaji da haɗin ga bakinka da gwamnati suke musu sun gaji da yaudarar da gwamnati suke musu su talakawa sun gaji da ƙaryar da gwamnati suke musu sai idan wani lokaci kawai sai ai wani ajiya an sai keken dinki guda 2000 ko 1000 da wasu baburan bofi da sauransu sai a zo a ce an ware wasu talaka ko a ce an musu umfarin nan na naira 50,000 tunda gwamnatin Najeriya take ba ta taɓa ba gwamnati kuɗi irin na wannan karan ba na farko ga subsidy an cire yanzu tsadan man nan da aka saye shi wajen dala 100 wajen trillion nawa suka samu riba kana ganin wancan watan fa gwamnatin jihar Kano sai da ta samu biliyan 145 wannan yake biliyan 145 din nan ganduje ya shekara 2 ko gobe same su ba amma shi a wata daya ina ake kai kudin Bola Tinubu idan zai bi wata hanya in kokarin isa modin za su ci musu zabe kokari amma ba gwamnati ba na ji ma gwamnatin Kano yana ta wani kuri wai cewa zai iya kawo Tinubu Kano kai da ba za ka iya kawo kanka Kano ba ka zo kana wani albashi saboda maganar siyasa kuma abba ya fada an gama
0: ba zai iya ba
1: wallahi ba zai iya ba sai ya fi rana faduwa na dan tsi maka da Allah abba ba zai iya kawo Kano da kansa ba abba ina da kalubale guda biyu dole kuma sai ya same shi kalubale ne jan bangaren kwankwasiya da kalubale na wajen bangaren APC tsofaffi wannan isa mu har yanzu baya yi da su har yanzu kallon kallo ake yi su suna kallon sa a yaba su kuma ina kallon su kamar birrai haka suke kallon juna ko ba za su ta amincewa da juna ba kuma ba za su zabe shi ba aida a ce ma a ce yau nasu da gawuna yana ADC na dantse maka da Allah ka da abba karfe 9 an ka da shi to amma ni ban san abin da nasu ne yake hange ba ban san abin da yake tunani ba a kawai ya je ya bi wannan jama'iyyar NDC wacce ba ta da fa'ida shi yana ganin kamar zai ci zabe capacity ka ya huce na NDC da ka komo cikin ADC to zaka ci zabe karfe 9 kaka da gwamnati
0: an ce fa har yanzu ana
1: to yana nan menene zai jira ba inna Allah zai maida Nasiru gwamnati wallahi sai a ADC idan kuma ADC ya fito na tabbata Ibrahim Khalil zai iya janye mushi saboda ai malami ne kuma so yake a cimma buri a jihar Kano
2: zai yadda gauna
1: zai iya yadda ba ya fi shi cancanta ba cancanta kala biyu ce akwai gogewa ta siyasa akwai gogewa ta mu'amala akwai gogewa ta malantaka Ibrahim Khalil ya hada wadannan guda biyu shi kuma ya hada gogewa ta 'yan siyasa da sauransu amma inda ADC zai shigo shi ne karfe 10 an kada Abba a Kano. Ina ga ma gaskiya dan haka ni ba na iya bata lokaci na, amma Tinubu lalle isake shawara waɗannan gwamnonin da yake hankuduwa kudi yana turo musu ne saboda siyasa dan su bashi zurfin su. Kuma yanzu ba wani talaka da yake goyon bayan gwamnan Arewa saboda gishiriya ishi kan kaza.
0: Commander, kai kake fa magana akan cewa idan har shugaban kasa zai yi abu guda daya da zai cece al'umma hususan na arewacin wannan kasa ta fuskar yadda za a samu zaman lafiya da tsaron al'umma.
1: Gaskiya ne.
0: Zaka kai ma mara masa baya.
1: Gaskiya ne.
0: Latarsa.
1: Gobe ma ina wannan. Wannan gobe ma ina kan wannan tsari.
0: Wannan duk ba wani yunkuri bane na yadda zai tabbatar da cewa an samu wannan zaman lafiya idan aka yi la'akari da yadda aka ringa samu sabani tsakanin wasu daga gwamnati da yan sanda da za su ba da umarni commissioner ko kuma yan sanda su ce ba za su karba ba.
1: Duk wannan majera ce ta ajanta ta bukata ta yan siyasa da burin banza. Kai ba dan kowa ba, Allah ya ma da kai kowa, amma sai ka ringa ganin kowa ma kamar kai ka halice shi. Tsarin waɗannan marasa kunya gwamnati kenan wasu daga cikin su. Amma ina tabbatar maka cewa Tinubu i dogara da gwamnati wallahi je isa ke shawara. Kuma har gobe ni ina nan nace in dai zai mana maganin tsaro zan yi Tinubu. Kuma wancan satin na fito na ce ko dan saboda barau zan iya taimakon Tinubu in yi tallan sa. Amma ga wannan sharida. Bayan wannan sharidan idan ba a yi ba, bayan ta zan yi ne tallan Tinubu. Shine magana ta gaskiya. Ko da yake alhamdulillah wannan karan an dan samu ci gaba akan harkar tsaro dan dai ba a fada ni. Amma ni da yake ina da wakilai a Northwest da ina jin gumin da ake irin nasarar da sojoji suke samu, mana ce jami'an tsaro suna samu a kan wannan yan ta'adda, amma ba a faɗa ni. Wannan karan ni na yadda cewa gaskiya ne ana samun nasara a kansu.
0: Mene ne abin da aka yi wanda kake tabbatar da haka?
1: Ni ko ni nake da shi, amma abin da ya sa ai sirri ne nan maganar jami'an tsaro. Su ba su bayyana ba, amma mu da yake ni ina da wakilai a kowace local government. Ina jin duk irin abin da ake yi da irin nasarorin da sojoji suke samu da sauransu alhamdulillah. To amma abin da muke kira ga sojojinmu ko jami'an tsaronmu su ninka kokarin da suke yi. Sannan kuma akwai abubuwa na ɓacin rai da suke faruwa da yawa. Yanzu kamar a Zamfara shekaran jiya din nan mutum 17 aka sallata don ta yadda suka yi musu kwantan ɓauna. To kaga wannan idan kana jin wannan labarin sai ka ɗauka cewa sojojin ba sa ƙoƙari domin wancan abin na sirri ba a so a buɗe saboda ƙasashen duniya sai a ta kashe mana mutane ba za su yi magana ba. Amma da an kashe ɗan ta'adda sai ka ji an ce wai an shiga ƴancinsa da sauransu. Amma mu duk wanda ake kashe bayan Allah ba za a ce an shiga huruminsu ba. To wannan shine dalili. Amma abin da ya faru a Zamfara ya yaɗu da yawa a social media. Shi kansa ga chairman ɗin hakuka yake gashi kuma duk na gansu an jere su an makabartar da aka je. To amma ni ina kiran giwaye guda uku na Zamfara. Ministan tsaro Matawalle kusan local government ɗin da aka wannan abu makociyarsa ce da kuma shi Dauda Dare da kuma Abdulaziz Yari. Waɗannan giwayen guda uku mutakar idan ba za ku yi ƙoƙarin ga duk inda za a samu zaman lafiya a Zamfara ba, to zai zama duk abin da kuke mutane ba za su ga kima ko ba za su ga mutuncinku ba. Amma idan kuka fito kuka yi ƙoƙari a zahiri, Matawalle minista ne na tsaro, ina da alfarmar da gwamnan da shi kansa shehi ba su da ita. Inda at least zai iya neman a bashi alfarman sojoji daga ɗaya har zuwa ko 500 haka ko 1000. To wajibi ne mai girma minista, halin da mutanen ka suke ciki ba sai komanda ya gaya maka ba. Halin da mutanen Dauda Dare suke ciki ba sai komanda na gaya maka ba. Dauda Dare Abdulaziz ya da halin da mutanen ka suke ciki ba sai na gaya maka ba. Muna roƙonku, muna haɗa ku da girman Allah subhanahu wa ta'ala. Mutanen Zamfara suna cikin bala'i, suna cikin masifa. Yanzu gaba ɗaya a Nozuwa ba mutanen suke ɗanɗana kudin su irin jiha biyu, Katsina da kuma Zamfara.
2: Na ji minista Tunji Oji ya yi magana cewa an kama wasu jigajigan waɗanda ake zargi da tada ƙayar baya a ƙasar nan bayan dawowa daga ƙasar Saudi Arabia. Wannan yana cikin nasarorin da kake ganin cewa an samu a harkar tsaro?
1: To ai ita kasan harkar tsaro ita wata abace mai zaman kanta, abace wanda yake babu mai ƙarfinta a duk ƙasar duniya. Kuma dama na shagara muku na ce in dai Nuhuru Bado zai ba da shawara, in dai za a ɗauka to za a samu nasara. Ai da yawa shawarwarin Nuhuru Bado ne zai ce musu a ɗinke kaza nan, nan a toshe nan, nan a ɗinke nan, nan a toshe nan, nan a ɗinke nan, saboda masanin tsaron ne. ba wai dan an bashi NSA ba a dama ce shi masanin tsaro ne kowa ya san cewa ya rike FCC kowa ya san ya ji yayi aiki a Afghanistan shekara biyu harkar tsaro kowa ya san ya je majalisar ɗinkin duniya yayi aiki a majalisar ɗinkin duniya nan ma harkar tsaro idan haka harkar tsaro a wajen Nuhudu Badu ba wata sabuwar aba bace duk shawarar da zai bayar wallahi za a samu nasara in ka ga ba a samu nasara ba to shawarar da i bayar ba a yadda da ita ba ko kuma a ce tana da kuskure ma amma shi zai fada tsakaninsa da Allah zai fada a sanin sa da i na tsaro mutum ne wannan yake da nazari akan tsaro ina da tunani mai zurfi akan tsaro na Nuhudu Badu idan haka ga idan suka zo suka haɗu su matawalli aka ba da shawara matawalli dukkan minista ne Dauda Dare gwamna ne number one citizen a Zamfara ya kamata wannan bala'in da mutanen Zamfara suke ciki bai kamata su shiga kuna da waɗannan mukamman ba gaba ɗaya kai kuma Abdulaziz Yari kana da kuɗin da zaka fito da shi a taimaka wa sojoji da makamai a taimaka musu da motoci a saya musu sannan ka taimaka da allowance din su har a gama da ƴan ta'addan Zamfara Abdulaziz Yari kana da wannan kuɗin amma ba daidai bane wasu su ringa zargi cewar kaman ma ana hada kaman baki da ku ana hana Zamfara zaman lafiya ba dan wani ba saboda harkar duniya saboda abin da za a samu ko kuma maye zan yi in kara kaina daraja da ana zargin ku da amma muna gaya muku saboda girman Allah ku samo wa mutanen Zamfara mu fita ku Allah ina da ku ne manya ku Allah yace ku ne manya ku Allah yace ku za ku jagoranta mutanen Zamfara Abdulaziz Yari da ku mai girma mun samu tawalli da shi Dauda Dare wallahi idan ba ku hada kanku ba Allah ranar gobe kiyama sai ya tashe ku ya akai waɗannan mutane suka shiga masifa kaga dai Allah ya fi ku sanin ya akai suka shiga masifa amma sai ya gurfanar da ku a lokacin da mulkin da kuɗin da komai ba zai muku amfani ba a lokacin da ku ba kowa bane a lokacin da za ku zama kaskantu daga cikin bayi a gaban Allah subhanahu wataala wata kila wannan ma bai rike komai bai fi ku mutunci da kima a wajen Allah subhanahu wataala babu ruwan Allah ba mukami ne na duniya ba babu wani wanda yafi a wajen Allah sai wanda yake jin tsoron sa yi aiki bil haqqi da gaskiya to ku ji tsoron Allah dukkan ku ranar gobe kiyama Allah zai tambaye Dauda mutanen Zamfara gaba ɗaya suna ƙashin ka Abdulaziz Yadi kai ma akwai lokacin da mutanen Zamfara suna ƙarƙashin ka gaba ɗaya haka matawalla kai ma akwai lokacin da mutanen Zamfara suna ƙarƙashin ka gaba ɗaya dukkan ku babu wanda bai gwamna ba to bai dace a zo a ce yau abun kunya Zamfara ana kashe mutane fiye da kowace jaha gaskiya abun kunya ne a gare ku mu kanmu da muke kaunar ku abun kunya ne a gare mu domin ba dan wani ba ba inda za a yi in ce bana son Abdulaziz domin na ci gashin sa ba hayaki ba inda za a ce bana son mutawalli domin na ci gashin sa ba hayaki Dauda Dare ne kawai da i gashin nasa hayaki ne yawa komanda bai ci ba sai yaudara babu dandano babu komai amma wadannan din na ci gashin su da magi da mai da komai su biyun na magana ta gaskiya ni ba zan zama butulu ba
2: shi yasa dole ka gaya musu
1: dole ka gaya musu gaskiyar abin da ya kamata su yi su hada kai domin mutanen Zamfara su kwana lafiya su tashi lafiya yanzu duk gaba ɗaya ba damuna ce ba duk gaba ɗaya yanzu sun hana manoma noma akwai wani logon bangare na wasu ƙauyuka da suka hada miliyan 30 suka je suka kai domin su zauna lafiya a gidajensu
2: suka kaiwa
1: waɗannan ƴan ta'addan tsinanni suka je suka kai musu sun kashe mana mutane sun kore musu shanu sun hana su noma yanzu ga damuna ta zo haba mai girma gwamnan Zamfara Dauda Dare haba ministan tsaro na ƙasa baki ɗaya matawalle haba Abdulaziz Yari ku ji tausayi ku ji tsoron Allah mutanen ku ne fa kai Abdulaziz sai dai ka zama inuwa giginya a ji a ce yau ka ba da mota dubu wane ne ka ba wa matar shugaban kasa ka ba wane ne ka ba wane ne ba za ka zo kai musu maganin abin da zai dame su ba kuma duk arzikin nan naka dalilin talaka ka same su gumbarar da ka yi da rikar da ka yi duk saboda ka yi jagorancin talakawa ne a nan ka samu kuɗin haka in kasuwa mace yi sai da ka zama gwamna kasuwar ta buɗe ka ringa amfani dai da talakawan dan me zai zama ka zo ka rike dukiyarka sai dai ka zama ino giginya ka je ka ba wadancan ka ba wadancan kana wani maganar dabara dabara dabara ko sai ka koma mulki ko Allah ya baka Allah ne mai bada mulki ba kai ba dabarun ka duk ba za su sa ba yanzu gashi irin waɗannan abubuwan da yake faruwa an ce an tsokano wannan kyan naka da kai da akanta general an yi wane ne duk ba don wani abu ba magana ce ta cewa wata kila baka goda Allah ba da ka goda Allah ka ba mutanen ka taimako wallahi haka ba za ta faru ba to ina kiran su dan girman Allah su hada kansu mutanen zamfara suna cikin musiba suna cikin bala'i matawalle magana gaskiya kana da damar da su ba su da ita a matsayin ka na minista dan Allah ka ji tsoron Allah mutanen zamfara yanda suke son ka suke kaunar ka kada ka ba su kunya dan Allah kada ka sa ruwa isha kansu su dinga kiran habu habu habu a yanzu suna kiran habu habu saboda bala'in yayi yawa dan Allah muna roƙonka ka kawo musu gudunmuwa ka je wajen shugaban kasa ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa kuma sojoji ne ba kai kuma Abdulaziz idan an ba da sojoji kai mai kuɗi ne fito da kuɗi ka sai tankoki na yaki amuka amukas da sauransu da bindigogi da bullet bullet duk zaka iya kokarin ka samu ta a federal gamma ko ka taimi lasin a federal gamma a baka a yi order domin jahar ka ta zauna lafiya domin kuɗin da ka samu a jahar ka samu ba a wata jahar ka samu ba wannan shi ne shawarar da nake ba su
2: alhaji komanda misali sha'anin tsaronin da kullum ake kallon ya zama ruwan dare matar shugaban ƙasa Yemi Tinubu a kwanakin baya mata ce sai wurin ƙarfe 2:00 yake kwantawa kullum da tunanin Najeriya hankalinsa akan yanda za a zauna lafiya na biyu kuma akwai batun shi kansa irin su malamin Hurba dinnan kullum a ce suna bada shawara suna bada shawara harkar tsaronin na uku ga batun yadda muke da tsofaffin sojoji da suka yi ritaya Minju General General General ba adadi a kasan nan duk irin waɗannan alaja Minju Commander menene da kake ganin cewa baya sa ana daukar shawara da za a kawo ƙarshen matsalar tsaron nan cikin gaggawa tunda ga waɗannan a gefe sun yi ritaya suna zaune ga waɗannan suna kan service ga shugabannin kuma hankalinsu a tashi kullun san talaka
1: shawara dai da ita ne mai take cewa mijinta ina kasa bacci ne akan bukatar kansa amma ba akan bukatar Najeriya wannan shine magana ta gaskiya kuma halin da muke ciki arewa da aje kasa yaraba ce take ciki da tun shine hankalinsa zai tashi saboda ba dan wani ba ina ganin cewa wannan ta'addancin ya je gare shi ba wai ina goyon bayan sa bane duk ta'addancin da ake mana ka taba ganin Bola Tinubu ya taso ya zo ya samu ko anozos ko anozis akan izo yi mana jaje
0: ya je mana
1: Minani
0: jar Filato
1: a nozi is ai Filato nan santalici kuma ba dan wai wani abu ije ba dan ya faranta wa shugaban America ije domin ana cewa ana zanin takin tuci da sauransu amma da ije ai kaga ma zagin su yi cha ice zai maza ya tafi saboda wuta dan jefa shugaban kasa kai zaka kawo wutan nan wato shi yasa baki ake cewa yi a hankali kai yanka wuya mai girma shugaban kasa kai ka faɗa mutanen Najeriya idan ka hau bayan wata shida idan baka kawo wuta ba kada a zabe ka to yau gashi wata 30 baka kawo wuta ba
0: amma fadar shugaban kasar fa ta musanta wannan magana cewa wai ba haka shugaban kasar
1: to ai akwai audio din da yi wannan magana idan dauko shi za a haka ya faɗa exactly ka rubu da wannan mutumin nan dan wanne ne yake buwala mutumin ne duburi ne dan haka duk abin da yake cewa a ya ce idan babu wani abu da ya gudana a cikin wata shida zan iya kawo muku wuta kaga sai in maza yake da cewa idan babu wani abu to shi ko tunan ba haka ya faɗa ba kawai ka san wani abu mu a kullun siyasa cewa tantattabarbare mana a kasar nan siyasar ubangida ba mu sifar duniya irin siyasar mai gida siyasar mai gida ita ce ba za ka zaɓi mai kyau ba sai abin da mai gida yace komai rashin mutunci mutum ko wane ne shi idan mai gida yace shi za a yi sai a yi a yanzu kamar konkuzu ai kaga yana cewa ba shi yace a dauki dan sa ba amma ka san Abdulsalam da hankalinsa da iliminsa da basirarsa ba zai kai dan wannan yaran a cewa shi zai zama taimakin shugaban kasa ba kaga shi ba kasuwanci ya sani ba ba aikin gwamnati yi ba ba ƙwararren dan siyasa ne ba ballantan a ce ya goge to kaga irin wannan tana faruwa a ce da na gwamna ya fito an bashi mataimakin gwamna sannan da na gwamna an bashi majalisar tarayya to kaga nan gaba ku sakararrun yan siyasa sai ku tsaya ku ta zama bayi irin na waɗannan tsofaffin gononi ko ba wata kowar da za su tsina na muku yanzu ga shi su idan ta su ta huce to sun kawo 'ya'yansu sun dora kaga magana ku ku zama halifarsu babu 'ya'yansu ne za su zama halifa da yasa kullum ku 'yan siyasa masu kwaɗayin tsiya masu dogaro da ubangida sai ku ci gaba da dogaro da iyayen gida idan kuma alheri ya zo 'ya'yansu za su nema ba ku ba sai ku ci gaba da bautar banza bautar wofi to shi yasa kake ganin siyasar ta lalace za ka ga cewa hata a jiga ai an musu lalami da ya fito da ɗansa abubuwa dai gashi nan kamar Kaduna yanzu ɗan rufayi ɗan majalisar tarayya ne kamar dan gidan Ganduje wancan karin da aka fito da shi ai kaga dan sani ba kwararre bane dan Abuja ne bai saba da mu'amala da mutane ba to yanzu kuma gashi kwanko sai ya sake fito da Abdul Aziz babban dan Ganduje tofa da wakin tofa din mun kato
0: ai ba bashi ba
1: kuma dai ba bashi ba amma dai an ce an fito da shi to da yawa irin wannan tana faruwa saboda siyasar ubangida shi yasa kaga babu wannan nake ganin kansa bai waye ba siyasa mai siyasar ubangida ko da yake ni abin da yasa ba ni da bukata ba sai a takara zan yi gugul din sana'in biyayyar banza shi yasa kaga na zama dan Palestine a cikin ɗan siyasa eh na zama Palestine a cikin ɗan siyasa saboda babu wani wannan mutum ma wata biyayyar banza da muke na san kai mutum ne kai mahaƙinci mutum ne kai mara gaskiya wanda baka da tsoron Allah mutum ne kai mucin amana talakawa zo maka biyayya Allah ne ce maka biyayya ba wanda sai da ya ce in baka shawara idan ka dauki shawara wannan ya rage naka idan baka dauki shawara ba shikenan kuma zan maka addu'a in kai mishi duwa ne Allah ya shirye ka ba mishi duwa bane kai Allah ya tsare mu daga sharrinka saboda sharrin tsofaffin ɗan siyasa innaka san sharrin tsofaffin kilakai billahi lazi haka suke duk ajinsu dai uwarsu dai ubansu dai da kilakai ta sake su ba ta yi da su amma wai har yanzu ha wane ina gajiya ai tun lokacin fiye arfi kaza kaza kaza nonan su dai ya zube a siyasa saboda menene farko ba su tsinana wa talakawa komai ba dan aka bi yarima aka shaki da aje a zauna a hotel a yi duk abin da za a yi da sauransu a yi shirme yau ba tsufa ya zo girma ya kare kuma siyasa ba irin tasu wuce
2: akan ce su ne alawa irin ta da indai ana batun harka siyasa irin waɗannan tsofaffin din siyasar komanda misali sai an
1: yi wannan tinkari siyasa ba irin tasu wuce yanzu ba ga ni yayana mai girma Hamza Barma saboda abin da i fada ni da kaina ba zan fada ba domin na fi su karatu a siyasa yanzu ya girme ni kwarai amma bai girman a siyasa ba ni na girma Hamza Barma a siyasa domin ni an yi santsi da ni a lokacin shi kuma ina mai shari'a wanda ba na mun cewa irin gudun mawar jirgin ya bashi white paper aka yi masa akan ana zargin sa ya ci amanin marayu a lokacin ya cire masa white paper din nan amma da ma ana mun cewa Hamza Barma ya je gidan mai gida rimi lokacin generator sa ya lalace ya ce wai mai isa ya ce ya lalace ni wallahi tallahi ni bai nemi maganar generator din nan ba izo ya faɗa ma da Ibrahim shekaru aka je aka kai wa rimi generator na rantsi da girman Allah sai da Hamza Barma iwa rimi wannan gurin generator din sai da yi masa gobe kaji mutumin da ya taimake ka ya cire maka white paper to shi sai ai kaga mai shari'a ne amma da ya amfani da tunanin sa na shari'a ba sai ya tunani da amfanin sa na san zuciya wanda duk abin da zai samu ba zai kai ya kawo ba zubar da mutuncin kansa to kaga irin waɗannan tsofaffin mai amfanin su a siyasa tunda ba su tsare kansu mutunci ba ballantana
2: a wuce gora ce akai wai ai shi cinyewa a tsarin harkar siyasar shine idan kai daidai kace kai daidai in an samu akasi kace to ai hakuri a dora daga inda aka tsaya kuma baya an kiyaye gaba
1: ni wannan ma ba shi ne dabarar siyasa ba ita siyasa dabarar siyasa idan an hura sai a ciza haka siyasa take idan kana da wani abu da ka dogara da shi a hannu sai ka fito kai magana amma idan baka dogara da abu ba ba za ka ce wani a je a kai ni kotun musulunci kotun musulunci wai zai kai ka su masu shari'a ma jisire suka kai ka sai ga shi kaje ka raina kanka ba gaira ba dalili to irin waɗannan su kullun gani suke yi kamar suna da amfani mai yawa a siyasa shi sa kullun sai je wajen barau kuma gani yake kamar shi zai bude masa kofa ma ya bashi mukani kuma ta gina bata shiga bane mutane ne ba su san shi ba amma mu mun san shi ko babu komai na san shi tun lokacin da ni masa rana ni kuma lokacin da ni masa rana ni dan santsi ne original na fi shi zama ni dan santsi na fi shi sanin kuma irin halaccin da ni masa amma daga ƙarshe sai da yazo ina wani bugori ka ta saboda batan basira titin nan na kofar gidan rimi sai aka ce wai saboda rimi aka yi masa bayan ga kanabda ce ne ko ne layin ta ne amma aka ce saboda rimi aka yi ba irin sharrin da ba ya wani mu
2: ba siyasa ba ce ba kuma irin wannan misali
1: to ai siyasa ce kuma gashi nan ƙarya ce ya ubangiji Allah kada ka sa in siyasa irin ta Hamza Barma siyasa ne kaina Allah ya kiyaye ni da sun yi me suka tsinana yanzu sun yi me suka tsinana ba su taimaki dan makota ba su taimaki dan unguwa ba su taimaki dan local government ba yau gashi har ba ta yi da su idan ka gansu ma a siyasar sai da udan siyasa ne yake bin su duk inda yake bin su to shi yasa kake ganin dama in ka same ta ka dama aikin alkhairi kai taimakon mutane ka yi nemo ya aiki ka yi damar ka ce da Allah ya baka kar ka dauka ka ce kawai kudi kake nema a siyasa wallahi kudin za su tafi su barka kamar inda su kansu san da dama haka suka yi da lokacin suke da damar kudi suke nema yanzu kuma ta sake su sai bara a wajen mutane
2: to amma jagora misali duk in ba irin ku da tawa a cikin wannan tsarin taya irin matasa na baya za su dinga kwaikwayo da harkar siyasa su tafi ita su gina ta inda kuke so ta zama
1: to ai da tawa irin mu a Kano yanzu kai zaka ce mutum nawa ne dan Allah tambayar ka nake irin komanda a jihar Kano a dattijan yan siyasa mutum nawa ne wallahi sai ka tara mutum 100 na yan siyasa baka samu wanda yake number 2 wanda yake bin bayana ba to kaga dan haka mun kwankwadi aqida da kama haifi na tun da dan Nuhu ne nazo na yi PRP na zauna da Rimi na zauna da Malam Aminu Kano to shi yasa kake ganin mutane sai a ce mun ai kaza kaza akwai lokacin shekaru wacce aka ce ba ni da rabo na kibin shekaru waɗanda kuma suke ce mu ba ni da rabon yanzu kuma kusan a ƙarƙashi na zaka gansu sun bugo waya ce turo account taimake su waɗanda suka yi gwamnatin shekaru lokacin da suke ci su suke ce mu ni ba ni da rabo duniya da lahira saboda na kibin gwamnatin shekaru kaga wannan kamar akwai jahilci to yanzu dukkansu gaba ɗaya rufin asirin da Allah ya min na kwata wallahi ka haɗa su gaba ɗaya ba wannan a cikinsu Allah ya rufa musu a ciki tara su gaba ɗaya. Duk gaba ɗaya ka tara su wallahi ba su kai kwata ba ta rufin asirin da komanda Allah ya yi masa su sun tabbatar cewa eh Allah ya rufa mun asiri domin su kansu suna mamaki wai komandan nan da kaza kaza kaza kaza kaza da can fa komandan nan dan jagaliya ne eh dan jagaliya ne mai aqida mai lasin kuma Allah da yake kuma ya ce in zama na zama ba wannan isa ya hana komandan dai komanda ne kuma ina nan ina siyasar siyasa ta aqida ta ba dan ka sai ne ba sai dai kan mutunci da sauransu amma baka isa ka zunda kuɗi wannan dan siyasar a Najeriya ba kowa yi shi amma sai ka sai ne ta mutunci wallahi sai ka tsince ni ba ko sisi idan ka girmama dan ni magana ta gaskiya ni ina son a girmama ni domin ni ma ina girmama mutane
3: kamar ya a girmama ka musu
1: wato girmamawa yanzu da kai muke hira ka san a gaban ka nake wata kila ka ce babban yaya ko wata kila ka ce baba din na cancanta domin duk shekarun nawa ya kai na a ce mun baba ya kai na a ce
3: ka haife ni ma ne
1: to ka ga ni to duk irin wannan mutum in ya baka girman ka shine ma'anar girma amma mutum ya zo gatsal gatsal din nan ai kaza kaza kaza kaza babu girma
3: to anan za a samu sabani
1: anan sai a samu sabani da komanda amma idan ka girmama ni sai in girmama ka to haka nake ga yan siyasa shi yasa kaga yan siyasa yanzu ba kowa ne zai iya mu'amala da ni ba ni kuma ba na iya mu'amala da sauran yan siyasa irin waɗannan watan shanu a jeji ɗin nan ni ba na iya wa yan siyasa galibi irin waɗanda ta sake su su ne shanu a jeji in suka tafi ba wanda yake control ɗin su sai dai idan sun gaji daga tantal sun bi mutumin da za su samu ciya ba su samu ba sai kuma yin wata koro su sai su komo baya to haka irin waɗannan yan siyasa suke dan haka ni ba irin waɗannan yan siyasa bane ni ɗan siyasa ne da nake zaman kaina da na yadda da sana'a dan siyasa ne ni da na yadda da aqida dan siyasa ne ni da na yadda cewa in dogara da kaina
3: to amma duk da haka ma ana ganin kamar wai kana da wuya sha'ani wani abin za a ce ga yadda za a yi kai kuma sai ka ce kai ga yadda za
1: to ai ka san ita fa'inta fuska ce wasu kila inda suka fa'inta ni kuma fa'inta tawa daban da tasu shi sa ta zama dole ta sha bamba ni fa'inta ta duk tsarin da za a ce talaka za a sa masa karen tsana a haƙa rijiya da talaka ya fito da ƙasa ya fito da marmara kuma a ciki ma shi ne yake haƙan ruwan ya zo kuma a zo a ce kuma talakan ba ma zai sha ba to anan ake rigima da ni a siyasa ni duk abin da za a ce za a kuntata talaka to ni ba na cikinsa wallahi kuma zan yaƙi wannan abin kowaye yake da ragamar wannan abin na game da ya za a ci mutuncin talaka wallahi zan fito ne iya kokari na an kare mutuncin talaka saboda ni na san mai talaka na san kuma menene talauci na san kuma menene wadata na san menene kima na san menene rashin kima to shi yasa kake ganin cewa ba kowa ne zai iya siyasa da ni ba sai wannan ya fahimce ni sai wannan na fahimta yanzu da yawa ga suna ta ake cewa haba komanda ka zo ka taimaki abba na ce in taimaki abba nace billahi ne zai bazan taimake shi ai shi abba fadaddan gwamna ne ma da yadda Allah subhanahu wataala rubdubu za mu masa da ƙura'at talaka mu kada shi wallahi sai mun kada shi da ƙarfin ikon Allah za mu kada abba abin da isa ina da hujjoji da zamu kada Abba. Abba da Allah Ubangiji ya bashi gwamna mai iwa talakawa, ya raba su da wahalar ruwan sha, ya raba su da wahalar magani a asibiti, ya raba su da kayan shuka a ƙauye da sauransu da kayan jin dadi da more rayuwa, ya raba ƴaƴansu da jahilci. Magana ta ilimi, to shi yasa duk mutumin da yake son mu ga ƙarshen APC

0: wallahi ba zai zaba abu ba, domin APC ta zama annoba a jihar Kano. Ita ta mai da ƴaƴan talakawa ƴan daba, ta mai da ƴaƴan talakawa ƴan shayi-shayi, ta mai da ƴaƴan talakawa masu satar waya su kashe mutum akan waya. Duk APC ce ta haddasa wannan. Waye kuma gwamnati? To idan muka raba shi da gwamnatin da yawan ƙuri'anmu da mu da talakawa, to shikenan nutsuwa ta zo wajen mu. Ai kaga na ce maka, idan mutukar Allah Ubangiji bai sa Nasiru Gawuna ya jikin da muke ba, wallahi babu mu fita. Wallahi a jihar Kano irin Ibrahim Khalil. Kaga dai Ibrahim Khalil ba zai mai da ƴaƴan mutane ƴan daba ba. Ibrahim Khalil ba zai mai da ƴaƴan mutane ɓarayi ba. Ibrahim Khalil ba zai zo a waye gari a ce ya hana ƴaƴan talakawa ilimi, ya hana ƴaƴan talakawa ruwan sha, ya hana talakawa birni da ƙauye su ji daɗi. Wallahi tallahi ba Ibrahim Khalil bane, saboda abin da yasa ina da ilimi guda biyu. Akwai ilimin boko, akwai ilimin arabiya. Kuma ilimin arabiya ina rigajin ɗin mutane da yawa daga kuskure zuwa daidai. Amma babu baƙin jahili irin ɗan boko wanda ba shi da arabiya. Idan ya samu muƙami za ka ga cewa mulkin su daban yake, mulkin kama karya, mulkin gadara, mulkin cin mutuncin mutane da tozartar da mutane. Haka jahilin ɗan boko yake, haka kuma suke tafi da mulkin su ɗan boko. To shi yasa na ga cewa dole mu gaya mutane, ba maganar shirme, maganar ABC ko maganar PDP ko maganar wacece, maganar mutum muke yi. Ibrahim Khalil ya cancanta mu yi shi, kuma dole mu faɗa muku talakawa, idan kuka ki zaɓar Ibrahim Khalil, to duk bala'in da kuke ciki kar ku roƙi Allah ba zai biya muku bukata ba, domin ga Allah ya kawo muku wannan. Ubangiji zai sa a samu daidaito a ƙarƙashinsa, saboda ƙidahumancinku da gidajencinku kun je kun bi taliya ko kun bi 3,000. Amma Ibrahim Khalil, ina tabbatar muku idan muka zaɓe shi, wallahi daba ta ƙare. In muka zaɓe shi, ƙwaton waya ya ƙare. Idan muka zaɓe shi, rashin ilimi ya ƙare. Idan muka zaɓe shi, magani a asibiti fandan-fandan za a ringa cika mana asibitocinmu. Idan muka zaɓe shi, mutanen ƙauye da taki da komai, billahi allazi la ilaha illa huwa, ina tabbatar muku Ibrahim Khalil ni na san shi. Na san shi kamar yunwar ciki na, tun kan ya kawo yanzu tun yana saurayi. Unguwa ɗaya muka taso da shi, kuma yaya yake a wajena, kuma mahaifinsa mutumi na ne. Akwai Anas ƙaninsa, da na gan shi sai ce waziri waziri, sai ce baba ya ce ka zo. Mahaifin su Malam Ibrahim Khalil. Kai akwai lokacin da muka yi saɓani da matata, wallahi haka muka je da shi iyakoki je irin gaba Alhaji Ala Hakuri. Baban Ibrahim Khalil lokacin yana dare, kuma aka je zan tafi Saudi Arabia ina neman visa, da motarsa muka dinga zuwa muna yi ne a gidan visa. Shi yasa na san shi, na san abin da za a ce Ibrahim Khalil zai yi, na san kuma abin da in ka ce Ibrahim Khalil zai yi zan ce ƙarya ne, ba zai yi ba.
1: Kai ka ce kamar ba shi da gogayya ta siyasa misali.
0: A'a, ba na ce bai da gogayya, na ce ina da gogayya guda biyu. Akwai gogayya ta ilimi, sannan kuma akwai gogayya ta mu'amala. To kuma duk mutumin da yake da mu'amala, ai ina da gogayya, wani ne siyasar. Ai mu'amala ita ce siyasa. Ita siyasa kanta akan mu'amala aka gina ta. To Ibrahim Khalil yana da mu'amala. Kuma mutanen birni da ƙauye, idan ba mu zaɓi Ibrahim Khalil ba, na rantse da girman Allah in mutuƙar za ku zaɓi jama'a APC, wannan iya shegen na mai da ƴaƴanku ƴan daba ba za a daina ba. Sannan za a yi amfani da ƴaƴanku ƴan daba a ci zaɓe. To wannan shi ne muke faɗa, su ƴan dabar billahi lazi, duk lokacin da aka ce Malam Ibrahim Khalil shi ne ɗan takara, to dukkanmu gaba ɗaya haɗuwa za ne a kan mu ne kwadinitoci na Ibrahim Khalil. Sannan mu ne kuma wakilan zaɓe na akwatu na Ibrahim Khalil. Za mu zaɓa kuma ba wannan yasan mu bar kan akwatu. Mu za mu zama wakilan akwatu. Mu ga wani wannan yake, wani mara kunya ko ɗan iska da zai zo yi mana maguɗi. Ba za mu yarda da wannan ba. Mun jefa, muna gudun ƴaƴanmu su zama mutanen kirki.
1: Gina ke APC nan ƴakkaci. Misali kamar APC ce ko kuma wasu ne a cikin ta kuke ganin cewar bai kamata su kasance a APC ba har a lallubo al'umma kura da fata akwai.
0: Wannan shi ne gaskiya. APC ɗin nan dole ne mai kuka da ita. ƴata ce ni na haife ta. Amma ka sani baƙin ciki ina sa ka kori ƴa daga gidanka. To shi yasa nake ganin mijin da APC ta aura bai dace ba ya zama shi ne jagoran gwamnati a Kano. Shi yasa muke roƙon Allah mu kanmu ya waye. Babu ruwanmu da wata jama'iyya. Ibrahim Khalil ya fito. Muna son mu rabu da daba. Muna son mu rabu da sace-sace. ƴaƴanmu a saita su akan ƙalar lahu ƙalar rasulu. Sannan duk iya shegen da ake yi a Kano billahi na zisi ya yi sauƙi, saboda malami ne yake kan gwamna. ba zai taba yadda ai wani abu na san zuciya inda za a kassara al'umma annabi ba Ibrahim kallin ba zai taba wannan ba ne na tabbata to shin isa siyasa irin ta jahilintaka wai abi APC dan tana da gwamna ko dan tana da kudi menene wannan ya wuce ko talakawa ko ne za ta shafa ni ba za ta shafe ni ba saboda abin da yasa Allah ya sa na girma na san kaina na san mutuncin kaina amma ku kuna da ayya wadanne yanzu gashi an mai muku da hudan daba ba kwa so su komo su albarkace ku su gyara muku rayuwar ku yanzu gashi na ayyan kun haifa amma sun fi karhu ayyan ba na ku bane dan haka APC ba jama'iyya ce da zaka tsaya ka abinta ba ko da nace a cikin APC akwai wasu wanda dole zamu rike saboda alfabet din na APC ne kamar kace Barau Jibrin kazo kace Abubuci kazo kace Sani Alima Dakin Gini kazo kace engineer Sagiru Koki kazo kace wannan dana Jaoji da sauransu duk waɗannan mutanen kirki ne zamu fito mu ce da mutane su yi su ba abun kunya bane kuma ba zamu ji kunya ba amma shauran kaga ina jama'an ce an ba wannan ticket din su Jobe ko na dan ce maka da Allah sai mun yanke shi ba zai ci zabe ba saboda Jobe ba yi da mutunci so nake yakin neman zabe yanzu ka san wancan karan ni na ringa masa yakin neman
2: zabe shi ne in ce ba a ba
0: ni CC bai bani ba to aljuhuna ne ga amma alƙawarin mota ma yi mini yace zai bani to ko kallon sama ina dan haka yanzu abin da imin zan rama dama aka ce in aka zalunce ka Allah ya baka lasin ka rama daidai zaluncin da aka yi maka to ni ma zaluncin da imin zan rama yanzu a kwai dan gidan Bashir Tofa ina nan ya tsaya takara a ADC kuma Bashir Tofa mutumin kirki ne kaga da ba mai gida nake da shi ba a siyasa tun lokacin amma ina nuna mun kauna na dan tsaye maka da Allah sabon gidan nan da ita ne ba inna bai kai ni billahi lazi har gidan da yake kunciya da iyalinsa sai da Bashir Tofa ya kai ni in nuna mun lungud sago to wannan yaron dole ya ci albarkacin ubansa a wajena zan yi tallansa kuma sai ya kada jobi
2: wai joban gazawa ne da kake ganin
0: ya gaza a can ma din a tofa da wakin tofa ya gaza tun 99 yake mulki
2: sai kun ce wai irin wannan dadewar tana sawa
0: mutum ya samu wa tabban za ce ba abin da ya samu ka tabbaji ya kawo motion zan rama na gaya maka
1: wallahi karkara
0: wannan kallon sai na yake shi ba abin da
1: email ya shi ya dauke shi daga
0: kallon tofa zuwa Allah ya gudara ce don Allah joba ne zai muku
2: akwai yayyafi ba da yake wa mutanen
0: sai san jumuna jumuna uwar son kudi in ka samu jobi ta kare ya sha alƙawari na motar nan bai cika mu ba yanzu zan rama abin da in
1: da alama dai jagora zaben bana wake da shinkafa kake so ai
0: wake da shinkafa da taliya
1: au
0: na hada su waje daya kullun fada muke mutun za a yi ba za mu zama jahilan siyasa ba a ce wai dan ina APC ga dabbabban mutun ta tsayar wannan jama'iyya ta tsaya da mutumin kirki ba zan zabi mutumin kirki ba ashe ni ƙarya nake yaudara nake ba na son yayin talakan su gane da ba kenan shi sa muke fada a ƴan talakawa Ibrahim Kalin shine mafita a jahar Kano mu za mu zama ejojinsa idan kuma aka ce babu Ibrahim Kalin ai akwai sakan Ibrahim Kalin mu ta riga shashi shi ma mutum azumi ne mutum kirki ne dan manyan mutane ne ina ganin girman kowa gashi kaga shine shugaban mu sai da motoci amma yana da mutunci yana da kima kowa ya kai zai ganka babba tare maka mutuncinka waɗannan guda biyu a cikin sai mun tsaye da gwamna kuma sai ya ci amma idan Ibrahim Kalin ya fito saboda ya fi mutabi ga shashi suna a siyasa sai mu rudugu har ga shashi din zamu zabi Ibrahim Kalin ai taron dangi zamu yawa waɗanda suke hana ƴaƴan mutane su zama mutanen kirki mu kautar da su da yawan ƙuri'ar mu tare da mu da talakawa Arewa Media Group za ta fito don haka ranar zabe dama kowa da wuri jeans mana na gwagwar maya wallahi da zai ba za mu yadda ka zo ba dan da ko uwar dan da ba kake ba za ka zo ka san ta mana sakamakon zabe ba
1: sai ka ce
0: muna fuddi jihadi ne billahi la ilaha illa ka zabi mutum da zai kawo mutane jin dadi jihadi ne akwai lokacin waccan siyasa lokacin shagari akai magana da gumi aka ce to mun malam idan lokacin siyasa ya zo kuma in lokacin sallah ya zo a siyasa ya za a yi ice ku bar sallah ku zabi wannan zai sa ku yi sallah sai aka ce ma kafiri ne wane ne wa in mutu farko to yanzu in ka zabi wannan ya hana ka sallar duk san kai addini yace ko sai ka zabi wannan zai kare maka mutuncin addini to shi yasa Ibrahim Kalin zai kare mana mutuncin addini zai kare mana mutuncin tarbiyar mu mutuntakan mu za ta komo ta jahar Kano da ta zube kuma mutun ne da ba za ka iya control din sa ba domin ba kudi kaza ka saye shi ba shi kuma kansa ya san cewa ba kudi ne isa aka zabe shi ba za a kafa gwamnati aya ta biyu da lokacin Malam Ibrahim Shekarau da bashi da naira 100,000 ya zama gwamna, to haka Ibrahim Kamil zai zama gwamna kuma dan dangi ne son kowa din wannan bai samu ba.
1: Amma jagora ka zama babi mai karfin gaban da kake kallon ko irin wannan abubuwan da kake yi wa jami'ar taka taka ta APC gudun kada a ce wai wani mataki ya biyo ba misali
0: ya biyo mana
1: a APC
0: matakin ne zai biyo ya gaji su ce sun kore ni in ba ma kuka ci ba ya je kore komanda a APC. Na farko ba mukami nake da shi ba, ballantana ka raba ni da shi ba, kuma mukami nake nema na takara ba, ballantana ka yi min iskanci ka ce ai yanzu na zo hannu ai ni ga garaba daune kadan garan bakin tuni ne ni a cikin APC su kore ni in sun kore ni wata tsiya ce, amma ina ne musu zarra da siyasa Allah ya sa na kuya kuma na iyata ina ta magoya baya, to dan haka ai na gama da su. Siyasa ba sai su hana ni ta ba, kuma ba za su kwace siyasar da na iya ba, farin jinin da Allah ibani akan jama'a ba za su iya kwace shi ba.
2: In matsi ya matsi ma sai ka tsallaka makwabtan mu Nijar,
0: wallahi da fa ba zan yana mulki
2: da kadin da ka je ka ci gaba da taya chani,
0: wallahi ka san wannan chani ne yanzu kwanaki kan tambona wajen sojoji 50 aka yi aka kashe su a Nijar, amma lokacin bazun haka ba ta faru ba. Shi yasa muke fada a yan Nijar za ku dandana kudan ku, saboda wannan ba abin da isa ne illa icinaman rago da salak
1: hadda ganye ma jagora
0: hadda ganye baka ga yayi tumbi din ba ka san sojojin da yi tumbi din jin daki ne yasa. To shi yasa mutanen Nijar suna nan yanzu suna abuwa suna neman bazun. Allah ya kawo mana shi, ubangiji ka saki bazun, kai kuma chani wata kila bazun zai fito ka tafi lahira, tunda abu ne na Allah ai inna kai juyin mulki kai ma din ta tsautsaye akai juyin mulki yanzu kwanaki nan gaba da aka zai aka mamaye iyakon din aka kashe wajen soji 30 da wani abu
2: da Nijar din
0: eh ko sati biyu babu aka yi. To kaga lokacin da Allah ya ba su sa'a suka barar da shi suka harbe shi ai kaga shi kenan bazun sai ya fito a ruwan sanyi, amma mun tabbata bazun Allah yana tare da shi, muna tare da shi, muna masa addu'a mutumin arziki mutumin kirki mai raye da mukuradiya ba wannan da yake kashe ƴan ƙasa kuma ya hana su fitarwa harkar kasuwanci ma ta dabbobi ya ce ba za a sayar ba. To a Nijar waye zai sayar dabbobin? A nan akwai mai dabbobin Nijar tsakanin raƙuma da menene? To ya hana duk raƙuman da gan shi a nan Najeriya sai dai a fito da shi ta hanyar samagana, kuma ya hana kasuwanci ya hana komai saboda ba dan wani ba kuɗi na ƙarƙashinsa. Amma irin sojojin da ake rasawa yanzu wallahi a tarihin Nijar ba a taɓa hallaka sojojin Nijar irin wannan karan ba, kuma chani ɗin nan yana nan ina mulki shi ne na farko a Afirka mai son zuciya kuma mutum mai mayaudari ba shi da basira. Ai Ibrahim ne basira ne talan ne ai mai tsoron Allah ne shi, kuma ina za ka samu chani da roƙon Allah mutumin da iri ga iya yadda da ɗan buri mutumin da ya yadda aka yanyanka shanu kusurwa-kusurwa ta Nijar da kusurwa-kusurwa ta gidan gwamnati aka kawo ƴan tamari masu gemun nan masu wasu ne za su kare suka ce sai sun bashi wai tsaro aljanu 70,000 ka zo ka ce wai ɗan boka shi zai tsere ka ɗan bodi shi zai tsere ka ba inda za a yi ka samu mutunci da kima a wajen ƴan Nijar ya zama cewa bazun yana ba su kima da mutunci.
2: Masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro da kamar yadda kuka ji tun da fara muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funaka Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda, wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da yayi dangane da ha yanayin da ake ciki na yunkurin da gwamnati ke yi na tabbatar da samar da ƴan sandan jihohi da kuma irin abubuwan da yake ganin hakan zai iya haifarwa a nan gaba, hususan game da yadda ake fafutukar yadda za a nema wa al'umma salama ta fuskar zaman lafiya. Kun ji kuma irin bayanai da komanda ya yi dangane da wasu abubuwa da suke ci gaba da murginawa a fage na siyasa. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri da yake zuwa muku daga Garanti Radio da Rahama Radio, kafin mu dura bar mu karɓi wannan sako.

0: na biyu zamu leka yankin arewacin jihar Kano da ake maganar cewar sanatan yankin sanata Burau Aijibunu yana ci gaba da gwangwaje manoman yankin da takin zamani wanda ake saran zai taimaka wajen haɓaka noma da zai samar da abincin da al'umma za su ci gaba da ci da ma samun abin da za su ci gaba da gudanar da al'amuran su na rayuwa. Amma kafin mu je nan, kamar da a baya-bayan nan ana ta maganar abubuwa sun lafa a matsalacin da ake fuskanta ta hormones da ake magana cewar ita ta sababa tsadar da man fetur ya yi har ya kai jadlin ma wasu suka haƙura ma da ababen hawansu, kuma abubuwa suka ƙara ta'azzara na tsananin rayuwa da al'umma suke ciki. Ana maganar man da ya kai dala 100 da wani abu yanzu ya fi dala 70 da wani abu ake sai da shi ba. Amma wasu na cewar har yanzu a yadda ake sayar da litar ɗan abin da aka rage bai taka karaya karya ba, wanda wasu ke ganin cewar kurum suna fakewa ne da hakan suna ci gaba da ci da gumin talaka a daidai lokacin da idan aka yi ƙari a ranar suke juya litocinsu su ci gaba da siyarwa da mutane man da tsada. Ya kake ganin wannan abin da kuma hanyar da ya kamata a ce sun tausaya wa al'umma a cikin wannan ƙurbin sa'atin da ake ciki?
1: To magana ta gaskiya, idan ka zo ka ce wai gwamnatin local government da jaha da gwamnatin tarayya za ta ji tausayin talaka ka ba ta bakinka, saboda abin da yasa ai su ba sauran irin ƙasashe na duniya ba ne, saboda abin da yasa an tsoratar da talakawanmu an razanar da su, sannan an ci su da yaƙi da yunwa, sannan an ci su da yaƙi da talauci. To don haka ba irin waɗannan talakawa ba ne za su nemo wa kansu ƴanci, mu ma da muke nemo musu ƴancin ƙarshenta nan gaba ba da ƴaƴansu muke gwagwarmaya ba. Mu faɗi gaskiya cewa iyayenku sun shiga bauta da sauransu, ƴaƴansu fito waɗannan masu gwamnatinsu zai su ce ku je ku mayar masu da martani, kuma su zo su mayar saboda kan naira 30,000 ko 50,000. To irin waɗannan ba yanda za a zo a ce wai talakan Najeriya zai samu wani afuwa a gare su, ba zai yiwu ba. Kuma kamar kuma ne kamar katanta, ƴan kasuwan Najeriya haka suke tafiya gaba ɗaya tare da gwamnati, kuma galibi duk ƴan kasuwar ma sun zama ejojin gwamnati, duk harkar sayar da sayarwa yanzu ta gwamnati ce, amma gwamnatin jiha, amma gwamnatin local government, amma gwamnatin tarayya, kuɗin nasu ne talakawa. Amma ina za su kai kuka? Ba dai gura ba cewa tun da muka rura iya shashi na 30 da zarako ya ba mu dama mu fito har zanga-zanga tsarin mulkin ya ba mu dama domin mu zo mu yi mu miƙa koke-kokenmu duniya ta gani sannan ƙasar ta gani. To yanzu wani abu da an gyara wani ɓangare na tsarin mulki da cewa ba sai lalle ka sanarwa da hukuma ba don za ka yi zanga-zanga. Amma yanzu a ce baka sanarwa da commissioner of police ba, baka sanarwa da AIDU, baka sanarwa da wa ba, saboda duk an tsorata mu, saboda gaba ɗaya mutane sun zama matsorata saboda ba sa son a je a kama su a kulle. To a banza ma ai a kama a kulle, yanzu ba gashi ba waɗanda suka kashe matan nan baiwar Allah malamin makaranta a Kaduna, Allah Ubangiji isa tana gidan aljana, ba na ce kuma Allah ya kai haske kabarinta ba, domin yanzu ba wani mahalluki da zai wuce a ce an kai shi aljanna. Babu shi, ina barzahu.
0: Okay, to
1: in ka ji an ce mutum ya shiga aljanna an yi hisabi ranar da Allah zai tashi kowa da kowa, amma yanzu duk wannan in mutum ina barzahu
0: tsakanin duniya da lahira.
1: Yawwa, babu wani magana aljanna, sai an yi hisabi ake shiga aljanna. Don haka Allah Ubangiji yanzu ya haska kabarinta, amma muna mata kikkiyar shaida shahidi ya ce, kuma na ji shi mustala baya ma nan, amma mutanensa sun zo sun yi addu'a sun yi jaje, sannan ya ce ƴaƴanta ya ɗauki nauyin karatunsu har zuwa university.
0: A yankinsa kenan abin ya faru?
1: A yankinsa ya faru, kuma dama aikinsa ne. Kar ka mance lokacin da ƴan Rukwari ya ƙara kuɗin makaranta ya kai 100,000 da wani abu, wajen sama da miliyan 150 mustala ya biya ƴaƴan talakawa. Yanzu ya ce ya ɗauna ya Allah ya saka masa da alheri. Shi yasa kake ganin ko yaya mutum yake idan dai ina taimakon talakawa ina sansa, musulma ina taimakon ƴaƴan talakawa shi yasa nake sansa. Kuma wannan ya haɗa ni da shi shine Usaini Mina, yadin kirki ɗan albarka Aminu Excellency Umar Baguni. Su muka ba CPC suka je suka yi tallanta a Niger State a lokacin. Babangida Ali ina MPN ka duba ƙarfin irin nasa, amma sai da Bagu ya ci ɗan majalisar tarayyarsa a ɓangarensu, saboda mu'amala da mutane Bagu mutumin arziki mutumin kirki. Haka kuma yanzu wannan abin ina nan ina take bin talakawan Niger State, kuma har yanzu ina nan da Usaini. Shi yasa talakawan Niger State sun yi dacen gwamna, afuwajen yake neman mutanensa

0: musu, harkar tsaro ina kyautata musu, harkar ruwan sha ina kyautata musu, harkar ilimi ina kyautata musu, harkar lafiya ina kyautata musu, a ba yara aikin yi ina kyautata musu. Sannan shine gwamnatin da Arewa ba da muhimmanci akan noma fiye da kowa, saboda dan ya nemi abincin da za a ci. Wallahi gonakan da suke Neja gaba ɗaya zai iya ci da Afirka ta Yamma. Ya mai da hankali akan noma kware da gaske.
1: Wai har wasu suke cewa ma washi bago din nan kusan menene sirrin ko alakarsa da wani fadin shugaban kasa ne yasa duk waɗannan abubuwan ne ake ganin cewa kamar yana samar da ci gaban da wasu gwamnati a Najeriya ba sa samar.
0: Halinsa ne ba wai dan ya gamu da mai girma Asuwa Jugola Tinubu bane. Halinsa ne, ai na gaya maka nace mitin yana neman dan majalisar tarayya da muka je kwanta gora Karba Abdullahi dan majalisar tarayya na kwanta gora. Muka biyo ta mu da muka zo office dinsa in ka gan shi ba magana. Lokacin nace wai ina dan tagara, aka ce gashin ci zo mu hausa mu wajen Buhari. Muka hausa mu da shi wajen Buhari lokacin ana campaign. Mutumin arziki ne, in ka ga matasan da suke son sa a nan a lokacin to kuma tabbata matasan ne ba mu isa ka duba babun gida Aliyu. PDP fa power take da shi amma sai da tsira da dan majalisar tarayyar sa a CPC. Shi yasa mutane ana cewa gwamnati suka ce alhamdulillah, kuma ba a taɓa yin gwamnati Amina da ike ba sarakuna girman su, ike ba talakawa girman su, ike ba malamai girman su, wallahi irin excellency Umar Bago ba. Amina ka tambaya ka ji, to shi yasa kaga Usaini duk wanda ya hada da shi mutane kiki ne. Shi kansa Mustala da nake maka dalili Usaini mun san shi, kuma zan yi farin ciki a ce Mustala ya kai da sanata mai gashi a Kaduna, kuma da yadda Allah zai kai da sanata mai gashi a Kaduna Mustala, saboda ina son talakawa, ina son ƴaƴan su. Allah ya saka masa alheri daukan nauyin waɗannan yaran, wannan matar da aka kashe har zuwa university. Muna roƙon Allah ya karfafe ka, kuma kada kai magana irin ta ƴan siyasa. Ka faɗa ka cika, dama ni na san aikin ka ne faɗa da cikawa. Idan kuma baka cika ba to za ka ga su komanda kuma sun sawo ka gaba.
1: Wai da tsira ba?
0: Bai tsira ba, ai tsirar shine wannan alƙawarin da cika. Shi yasa nake bin duk alƙawarin da bai cika ba, ba zan goye da bayan sa ba.
2: Komanda da yake na ga ka shiga Kaduna, bari mu gangara jihar Kebbi. Wanda a baya-bayan nan gwamnan jihar Dr. Nasir Idris ya kaddamar da rabon taki ga al'ummar jiharsa game da gudanar da wani taron gaggawa a fadar gwamnatin jihar da nufin yadda za a lalubo hanyoyin da za a samar da tsaro domin manoma su samu damar da za su ci gaba da noma abin da al'umma za su ci gaba da amfani da shi. Wasu na ganin cewa ya yi shi akan gaba a daidai gabar da ake tunkarar da.
0: Ba za ka ga Dr. Nasir Ƙauran wanda duk abin da din shi za ka ga baya makara. Kafin abin ya zo kuso shi, tuni ya shirye shi. Ai duk wannan magana harkar noman nan, magana tsaron nan, ai ba tun yanzu yake takalarta ba. Kuma mutum ne wannan yake idan ya ji wani abu ya samu wani bala'i a talakansa, ko da mutum bai ne hankalinsa yake tashi. Ko ina Abuja zai tashi ya koma Kebbi. Saboda mutanen su ne a gabansa. Mutumin arziki ne, mutumin kirki ne tun lokacin da ya rike shugabancin ƙungiyar Kwadago. Ai mutumin kirki ne, kamar kuma ne kamar katanta. Alheri ya gada, kuma mai alheri ne, kuma baya bakin ciki da dukkan abin da zai zo a ce yau gashi ya bata lokacinsa akan mutanen Kebbi. Ai mutanen Kebbi sun ci riba kwarai zuwan gwamna mai girma Dr. Nasir Ƙauran Gondo. Shi yasa kake ganin ƙwace gori ba a hannun mai yatsu yana da wahalar gaske. Duk wani wanda zai ce zai yi kuro izo ya ce wai zai zama gwamna a Kebbi, to sai dai idan bayan mai girma excellency Ƙauran Gondo ya gama popular support. Ita ma kuma ba za ta kwatu gori babba domin akwai wasu ƴan hala a cikin kwamishinoninsa ko a cikin cabinet dinsa. Muna so in Allah ya zuya da Allah iba wani gwamna
2: a cikin cabinet.
0: Ba za mu faɗa ba, amma dai muna da sha'awa kuma muna masa addu'a ya zama gwamna.
2: Shi ma yana da nagartar da yake da ita.
0: Ba shi da nagartar da Ƙauran Gondo yake da shi, amma ina biye masa a nagarta. Ka san Ƙauran Gondo number one ne wajen alheri, number one ne wajen son al'ummarsa, number one ne wajen son addininsa, number one ne wajen son jahansa, number one ne su wajen son zaman lafiyar jahansa, number one ne wajen ɗora yara akan gwadaban su tashi su nemi ilimi, number one ne wajen iseta yara su tashi su nemi abin kansu aiki ne kenan, number one ne a wajen ba mutane magani a asibiti, number one ne wajen ba talakawa takin zamani daidai da lokacin da ya kamata ga damuna ta zo, kuma ya raba takin zamani. Ina tabbatar maka Ƙauran Gondo mutum ne sahihi, kuma kullum abin da ni nake addu'a Allah ya haɗa da Ƙauran Gondo.
2: Au, ba ku taɓa haɗuwa ba dama?
0: So ɗaya muka taɓa haɗuwa a Madina, amma ayyukansa wallahi shi yasa nake son sa.
2: To amma kana cewa shine

0: ba yake kamar akan gaba wajen samun nasarar idan har aka zo za a yi zabe wajen goyen bayan al'umma. An ji shi kuma kwanan nan yana kukan cewar wasu suna ta kulla-kulla sai sun hada shi da shugaban kasa, kamar sun samar da sabani tsakanin shi da shugaban kasa.
1: Rayu sabanin ba zai samu ba. Na farko dai shi mutum ne mai hankali, mutum ne mai tunani, mutum ne mai ilimi, mutum ne mai basira, mutum ne da Allah iba kauran gwanda tarbiya, mutum ne mai dogon tunani. Shi yasa kuma duk wani mukiyin kauran gwandu ba zai cimma nasara a tare da kauran gwandu ba, domin kauran gwandu mutum ne da iyada da Allah, mutum ne da yake dibantar al'amuransa ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka idan ma sun yi wannan, wallahi ba za su ci nasara ba da yadda Allah
0: subhanahu wataala. Yanzu duk kalubalen da ake gani daga ABC duk kana nufin ba zai iya samar masa da matsala ba,
1: wallahi ba zai samu masa da to uban tafiyar ma ba zai samu masa da matsala ba. Shi ne kuke nufi malami ba, duk waɗanda suke bin sa galibin su sojojin haya ne. A ɗebo su daga wannan jiha, a ɗebo su daga wannan jiha, a zo ana ta ihun banza wai dan a tada hankalin kauran gwandu. Ai kauran gwandu ya riga ya gama da kibi, ya rike musu addinin su, ya rike musu al'adar su, ya rike musu malaman su, ya rike musu sarakunan su, ya rike musu talakawan su, ya rike musu ƴan bokon su. To me kuma kake jira? Ya rike ƴan siyasa. To me kake jira kuma kai ka isa ka kada kauran gwandu a kibi? Ai ƙarya ne.
0: Amma a Kano ta Arewa an ce sanata Barauci ma yayi makamancin
1: radiyallahu anhu. Allah ya kare yadda da Barau.
0: An ce wai shi ba ma wai iya al'ummar yankin nasa ba yake kokarin yi wa wannan tallafi na taki trela 80. To amma wasu na ganin wani makon ai haka ne zai sa tsaya akan al'ummar sanan Kano ta Arewa, sai ya ce ya baza koma har zuwa wasu yankuna da ba nasa ba.
1: To dan Allah ka ce astaghfirullah azim wa tubu ilayka tubar wa Allah. Shaharar Barau, darikar Barau a Najeriya ta huce a ce ni'imar sa a Kano ta Arewa kawai take. Ai Barau audugari ne. Yanzu wannan takin da ake cewa trailer 80, ina tabbatar maka Barau bayan Kano ta Arewa, Kano ta tsakiya sai ta samu, Kano ta kudu sai ta samu, domin komanda din Kano ta kudu ne. Kuma ne ma akwai tsarin Arewa Media Group Organization a bada takin.
0: Na takin?
1: Dole ne wannan, dole ne a bata domin tana da talakawa manoma, kuma ina da wakilai portfolio local government.
0: Na ɗauka
1: ina da su.
0: Za a sallama mutanen ka na Kano ta Arewa ba shikenan ba?
1: Kano ta Arewa ai nasa daban nawa daban. Nasa zai ba su umarni, ni ma na in ba su umarni. A Kano ta Arewa local government 13 ba wanda ba ni da coordinator. Kuma Barau, inda ka san mikiya ba za su iya da Barau ba. Barau duk abin da ya same zai ce Allah, komai zai ce Allah. Wani ina kin ka zai ce babu komai, rabu da shi. Ai Allah ne yake yin komai. To yanda Barau ya gama da waɗancan tumɓin na baba mai malolo, ya fi su sanin Allah, ya fi su yarda da hukuncin Allah. Yanzu duk kokawar da suke yi a kada shi a Kano ta Arewa, billahi lazi la ilaha illa hu, babu wanda sai ya kada Barau banda Allah. Waye mai ƙarfin a Kano ta Arewa? Dako Ganduje, dako Abba, dako Matalasilan Gado, dako wancan ruwa baba din. Waye ike da kamala da mutuntaka da ake ganin girmansa irin Barau a Kano ta Arewa? Duk waɗannan ba su da wannan mutuntakar da girmamawar sai Barau. Shi yasa galibin gwamnatoci sai ba damunar ta yi nisa. Yanzu kana jin gwamnati Kano tana magana za ta raba taki?
0: Watakila a shirya ake na ƙarƙashin
1: ƙasa. Zancen ba za ta raba takin ba sai lokacin da takin bai da amfani. Amma ga Barau ya raba taki, Allah ya saka masa da alheri. Shi yasa kullum ne ke faɗar gaskiya. Billahi lazi duk waɗannan tafiyar da suke nema su yi da Abba, billahi lazi la ilaha illa huwa, Abba zai ci albarkacin mai girma sanata Barau a jibin ko abicin. Abici Barau ina da alfarma, kuma zai wa honorable Abubakar Kabiru Abubakar alfarma, sannan shi ma Abubakar Kabiru zai wa Barau alfarma abici. Daƙiƙai suke so su shiga tsakanin su irin su wancananka, saboda ba dan wani ba yaren ina da gari, kuma ka san su dama in shan gari ne. Yanzu nan sa kada shi yasa in suke kada suka dauko shi da katin din suka ajiye shi. Ba za ka iya yaki da Barau ba Abba. Barau ginin Allah ne. Ku tsaya ku haɗa kanku, saboda abin da yasa zaka ga cewa kwankwasa da ije ya tsaya ba kujerar da yake so ya ga ya fige irin kujerar Barau da wannan Kabiru Abubakar Kabiru dan majalisar tarayya na Bauchi. Kuma burin Barayyo a ce ya kwaci Kano ta Arewa, kuma billahi da zai bai isa ya kwaci Kano ta Arewa ba. Mutanen Bauchi kar su zama mutanen da ba sa goda Allah, sa goda azabar sa billahi alazim.
0: Wai sauyi,
1: saboda ai babu sauyin da Allah ya kawo musu. Rabbu su taba cin arzikin demokradiyya ba sai lokacin Kabiru Abubakar Kabiru. Makarantu, makabartu, kasuwa, titina, ga stadium na ma ya kawo musu ta zamani irin wacce za a yi a garin Akwa Biyu. Katuwar stadium duk ya kawo musu, ya ba ƴaƴansu su scholarship sun tafi neman ilimi, ya ba ƴaƴansu aikin yi sun tafi tun da Kano ta Arewa ma take ba taba dan majalisar tarayya irin Abubakar Kabiru Abubakar ba. Amma wai haka kawai za ku je ku bauki ku ruruwa ta shaidan wai ku je ku bukwankwasu. Duk wannan aka zaba a jama'iyyar NPP ba uwar da ya tsinana mutane duk lokacin gwamnati take cakwari je da yau. Sannan ku kuma ku zo kuna wani ihu-ihu dan kwankwasu.
0: Amma baka ji abin da dan takarar ya ce ba, ihun da shi Abubakar din yake yi cewar zai kawo ƙuri'a kusan 100,000 ba abin da zai iya yi su ne akan gabansu.
1: Ko kwankwasa bai isa ice Abubakar Kabiru Abubakar ba zai kawo wa APC ƙuri'a sama da 100,000 ba, ko kwankwasa bai isa ba ballantana shi dan takara. Kan da ka saki kunin ka wallahi, dan duk mutumin da yake takara da Barau da mutumin da yake takara da Abba, wallahi kamar ka je ne ka dunguri dutsen zuba. Ka san dai ba abin da zai kwakwalwar ka ta na gargaje. To wallahi haka kai dan wannan dan majalisar tarayya da kake nema, kwankwasa yana wani zuba ka kamar fa mutum ne fa, i shuka i firi i memai ta girma i girbe i kawo hatsi rumbu sannan i casa shi i surfa shi i dora tukunya zo ya yi tuwon ice kawo kwano ka ci. Da wannan kuma zai maka alƙawarin zo tukunna mu sharan shuka sannan sai ta girma ka zo mu ci. Idan kai kana da hankali ai wancan da i kwashi tukunyan nan shine abubi. To haka Abubakar Kabiru yake abuci. Mutanen Bichi kada san tsiya ɗebe ku, amma ba san tsiya irin namu na ribu ba, san tsiya irin na kwankwasu. Kuma gashi nan ma jama'iyyar tana tangal-tangal, an ce ma ba za a yi mata rijista ba ko an soke rijistar su, duk gashi nan dai ya samu damuwa. Kuma yanzu gashi ya ji ya kwaso bikin jinin Obi ba mai son kwankwaso wallahi a jihar Kano. Sai waɗannan yaran ƴan kwankwasa kawai, yara ne ƴan sukola ɗin nan da sauransu waɗanda suke tunani cewa kwankwasa kawai shine ubansu shine menene. Har fa mu jaddadi fa waɗannan hankakin yaran suka zaga. Kai Allah ya wadaran naka ilaya ce. Ko shi jagoran nasu ai ya ci arzikin Saduna domin an ba shi ilimi kyauta, an kai shi London aiki, duk kuma a ƙarƙashin tsarin su ta fawo ɓalewa ne a wannan lokaci. Amma saboda abin da ya sa yaran gaɓɓalin nuni shi sa suke cewa ba su san kowa ba sai kwankwasa kawai. Amma ina tabbatar maka cewa kwankwasa ba zai cimma burinsa a Kano ta Arewa ba, kuma ba zai cimma burinsa a Kano ta Kudu ba. Kawu Sumaila ƙanina ne, Kawu Sumaila ɗan uwana ne, Kawu Sumaila sanata na ne, Kawu Sumaila kuma kimar da nake gani tana da yawa. Sannan kuma ni ka san ɗan dangi ne, kullum ina faɗa uwata ba agaliya ce, kuma ka san agaliya sun fi ƙarfi a Kano ta Kudu, kuma ubana kuma Bahaushe ne. Dangina duka kawu suke yi.
2: Ka zama dangin Kano yaɗiya.
1: Dangin Kano yaɗiya. To shi sa kawu ba wani isa ika da shi.
0: Wai ka yafe mar ne?
1: Dama can mace wannan laifi ni yafe masa a matsayinsa na bani Adam, amma kai ya sake. Amma wannan laifi ba zai hana mu ce kada a zaɓe shi ba, ai ba za mu yi kan ganganci ba, mu ba hankakin ta kare ba ne.
2: Ai sun ja da baya sun ja, dan ku sun ce Kano ta Kudu ba ta yi ya shirya komai ya kada shi.
1: Shi ma ba ta yi yaya ma yake cewa, shi ma mutumin kirki ne a gare ni. Ba zan iya cewa ba mutumin kirki ba ne. Amma dai akwai gogiya ta siyasa tun da galibinsa ya fi gogiya da kasuwanci. Shi kuma kawu tun farkonsa ɗan siyasa ne. Amma shi ma mutumin arziki ne, mutumin kirki ne ba ta yi. Yaya ma yake ce min ko gobe wallahi in yi ganin har ƙasa yake gaishe ni.
0: Amma komanda wannan matsala da ta afkawa jam'iyyar NDC. Wasu kamar yadda suke zargin jam'iyyarka ta APC tana ƙoƙarin sai ta hana 'yan hamayya rawar gaban hatsi, ita ma ba irin haka ne ya faɗowa jam'iyyar NDC ba aka ɓullo mata ta bayan gida.
1: To ita ma dai ka san wani abu shi abin da ya sa mai girma shugaban ƙasa amma Bola Tinubu ina bani mamaki ya fi kowa sanin darajar adawa. Mun ci nasara a hamayya a PDP har mai girma Allah ya ji gansa Muhammadu Buhari ya zo ya kafa gwamnati, shi ma kuma ya zo ya kafa gwamnati. To yi wa 'yan ada irin wannan kamar tsoro ne, idan ka shuka alheri menene kake tsoro? Bola Tinubu mutane da yawa za su yi sha'arewa akan mutum uku, Barau Jibrin, Matawalle da kuma Rubaɗo. Amma ni ka ga yanzu idan nace zan yi shugaban ƙasa, number one zan yi shi ne akan mu'amalata da Barau, saboda duk mutumin da Barau ya ce mun in taimake shi zan taimake shi. Amma kaga sai da na faɗa da sharaɗa, yanzu wannan aikin da ake na ƙarƙashin ƙasa idan ya bayyana kowa isan cewa mun samu tsananna aƙalla mun samu kashi 45 daga cikin 100 ko kashi 60, sai in fito in tallan Bola Tinubu akan ya canza. Ba sai wai an neme ni an ce komanda da Allah ka zo ka yi Bola Tinubu ba. Na yi Bola Tinubu, na yi tallan Bola Tinubu, babu wacce ta kira ni ta ce da Allah yanzu in tallan Tinubu sai Hadiza Bala. Hadiza Bala ce ita da Rubaɗo da mataimakin shugaban kasa haka suka same ni a office din campaign na Bola Tinubu naje muka zo na shi nace zan kage kenan da kudi ne yake sa in zan tintallan da banye ba tunda lokacin duk cikin su babu wanda ibanu kudi Hadiza Balace take cewa duk wata a bani kudin program amma su babu wanda ibanu tsakanin ruwa da ko tsakanin mataimakin shugaban kasa to shi yasa kake ganin shugaban kasa ta kamata a ce yemin da tijantaka amma tsayin sa nan lamba biyu a kasa bai kamata a kama shi da yin ba daidai ba yin ba daidai ba shine alƙawari kaya ne idan baka za ka iya cika shi ba kar ka dauka kaga yanzu kwanaki na juma ina wata yi cewa ya ce shugaban kasa wasu sun go da kamar duguri sun ce kai ya sa wannan kaya idan ya sa zai mutu yana so ya samu shugaban kasa kaza kaza kaza kaza kaga duk wannan ba magana ce da shugaban kasa ta kamata ba a matsayin ka na mataimakin shugaban kasa duk wannan ita so a Maiduguri ina kasan ka ne ko da mai gidanka kai hatta mai girma SAS Alimadu Sharif duk wani dan siyasa da yake Maiduguri Alimadu Sharif mai gidansa ne kowaye shi domin tunkan aldaran akwai kwandi kafin a ci dawa sai da aka ci gero duk wanda yake ƙaryar siyasa yanzu a Maiduguri kowaye shi jagoran sa Alimadu Sharif hatta shi wannan mataimakin shugaban kasa ai yaran Alimadu Sharif ne kanin Alimadu Sharif shi ya hada shi da Madu Sharif lokacin yana banki irin ga kai kudi bankin da Alimadu Sharif yake abin nan irin ga sa kudi har ya zama babba a bankin har ya ga cewa ya cancanta ya dauke shi ya bashi kwamishina na kudi ai mutanen Maiduguri da ba kashin suke so ba akwai wani wanda suke so amma shi Alimadu Sharif idan ya ce kashin zai ba takarar gwamna kuma ya bashi takarar gwamna kan kashin ya zama gwamna Alimadu Sharif shekara 8 in ya zama gwamna kan kashin ya zama sanata Alimadu Sharif ya zama sanata kuma yanzu duk da wannan mukamin na mataimakin shugaban kasa ba yanda za a yi ka dauki jagorancin siyasar Maiduguri ka ba kashin shatima dole sai dai ka ba Alimadu Sharif domin shi ne tsohuwar tafiya cike komai a lokacin ba ina neman gwamna izo ika da gwamna wannan yake kai akai primary election idasa shugabanninsa kuma daga ƙarshe ya kori ma gwamnati daga jama'iyyar koma wata jama'iyyar kuma izo ita zabe kaga wannan ina da record din da mataimakin shugaban kasa Kashim Shittima ba shi da shi a siyasa shi yasa shi uba ne a siyasa ko kana kin sa ko kana son sa uba ne kuma a siyasar Nosi is gaba daya
2: to me ne alakanta siyasar sa da shi kansa Madu Sharif din da shi mataimakin shugaban kasa
1: saboda mataimakin shugaban kasa yaran Alimadu Sharif ne a siyasa ko ya so ko kar ya so yaran sa ne shi ya trainantar da shi shi ya fito da shi ya nuna wa mutane wane ne Kashim ya dauki kwamishina Ibashi ya dauki gwamna Ibashi ba so ya za'i wannan
2: yayin misali alakar sai a dinga dauko misali a irin wannan gabar me yayi zai sa ma har sai an dauko misali tunda mutane sun san hakan kin a baya
1: tunda sun san haka wasu yara ai ba su sani ba shi yasa muna fadan wannan ne domin yaran yanzu su san cewa Alimadu Sharif mai gidan Kashim Shittima ne a siyasa mai gidan Kashim Shittima ne a shekaru mai gidan Kashim Shittima ne a mu'amala mai gidan Kashim Shittima ne a game da trainantar da al'umma a mai da su wasu abu shi yasa duk Maiduguri babu cikakken mutum dan siyasa da irin ne yan siyasa yau suka zama wata tsiya ba tare da ina ganin kyashi ba irin Alimadu Sharif dan haka idan ka fito ma ka ce Alimadu Sharif ga laifin sa wane ne duk zargi ne na banza babu abu tabbas amma abinda yake tabbas mun riga mun san duk yan siyasar nan shi ya haife su nan Maiduguri
0: to komanda a ƙarshe an ce an yi zaben cike gibi a jihar Kano wanda kuma a wannan guri gwamna ya tabbatar da cewa irin wannan abin da ya faru a zaben cike gibi shine zai faru a babban zabe da kake ganin cewa kamar ba zai iya kai labari ba
1: tunanin sa ba billahi lazi ba zai kai labari ba ina ga maka
0: wannan ba zai zama kamar
1: ba zai taba kai labari
0: zakaran gwajin dafi ba
1: ai zakaran gwajin dafi sai mun irka shi da kasa da mu da talakawa tukunna anan zai gane kuskuren sa
0: dan takarar da ya tsayar fa ƙuri'a 30,000 da wani abu ya samu shi kadai
1: do Allah ka rabu da wani jere ne da Allah ka ni fa tsohon dan siyasa ne fa na san fari na san baki a siyasa dan haka ka zo ka ce wai gwamnan APC har da wani alwashin mai zai kawo wa wai Tinubu Kano baka da kwarjini baka da mutuntakar da zaka kawo wa Bola Tinubu mutane a Kano ai waɗannan wanda za su ci wannan alwashin ne cika sai barau barau shi kadai da shi da abba da kuma sana alwa dakin gini da kuma sabiru injiniya tare da jaoji to waɗannan mutane su biyar su ne za su hoba ba dai ne ana bin ka jiniyar ce
0: amma baka ga taron da yayi
1: ba shi da
0: kokarin mutanen da ya nada mukamai ba a
1: bidiyar
0: gwamnati
1: duk wannan ai gwamnati ce shi dai ba shi da kurjini a siyasa ba gugguggen dan siyasa bane ba shi da mu'amala ta siyasa to kuma haka kawai sai ka zo dan kasha AC ka zo kana ja babu inini dudu abinda ake fada kenan irin wannan zigar ta kai ba zai kai labari ba sai mun kifar da gwamnatin su da yawan ƙuri'a da mu da talaka bi izinin na saboda Ibrahim Kalli shi muke so ya zo
0: an ce fa an kwanta an gara yanzu jami'an gwamnati an fara ta kansu an ba su filaye da kudade
1: an ce
0: tsora mutanen
1: gari wani ma ya komo da fili billahi ne ya ce baya so
0: a cikin jami'a
1: a cikin jami'an gwamnati wani ma ya komo da filin ya ce baya so kuma ba ƙarya ne ba
0: to amma yanzu ba san da yayi na yanda ya kafa committee da zai yaki shaye-shaye wannan baka ganin abin a jinjina masa
1: la ilaha illallah wani ne ya kafa wannan committee
0: a gwamnan Kano mana
1: shi ya labari ya kafa wannan committee
2: yin zaura ma member ne a committee
0: kwarai kuwa da yake zaura na
2: ka shi ya kuma
1: ciya mu za a hana yaran shaye-shaye?
0: Ah, baka samu labari ba a shefa.
1: Yaƙi da shaye-shaye da daba? To,
2: an kafa na daba sai corridor tun a baya ma.
1: To,
0: wai haka ne muke baka labarin ne kai. Ke ta wannan mamaki.
1: Ne na ji ban bara kwa mi dokar bacci zai bage da gengedi.
0: To ta yaya?
1: APC ita ce uwar daba a Kano. Duk lokacin da APC za ta yi taro, sai an hallaka ƴaƴan talakawa. Duk lokacin da APC za ta yi taro a Kano, sai ka ga barandamai da menene babu iyaka. To amma a ce wai gwamna abin mamaki a ce wai zai yi wannan billahi lillahi la ilaha illa huwa ba zan ce masa makaryaci ba ne amma ina so in tabbatar talaka kar su yarda da wannan maganar yaudara ce mai kuma na aka kashi maimakon cin hancin da rashawar wancan cin hancin da rashawar gara ta ci gida
2: shi ana ambata sunansa ma shi ke masu ta'ammali da waɗancan abubuwa suka fara shin jinin jikinsu
1: billahi lillahi ƙarya ne mu yi ba shi da wannan daraja a Kano da waɗannan ƴan shaye-shayen da wannan suke ganin suna da uwa a gindin murhu eh zaura kuma wallahi ne idan ni ne billahi da zai bazan karba ba
0: bazai karba ba
1: to dama eh zaura ya kafa wannan abun fa na wajen cewa ina so ƴaƴan talakawa su nutsu to amma dan lalace sai dauke a bashi member maimakon ma a bashi secretary idan ba a bashi chairman ba me muhi yake yi kai barin ga ma muhi idan kana jin autan fukafuki lalata abokin tashi duk wannan muhi zauna karkashin sa sai ya ci amana ta sa ya ci amana ga duji ya ci amanar kwankwaso kai ma abban yanzu idan baka da gwamnatin matsala sai mu ya ci amanar ka ai shi mazari ne ba wannan isan gaban sa dan haka magana ta gaskiya Barau Jibrin shi ne zai iya tinkahu zai kawo wa Tinubu jihar Kano saboda da yawa wasu suna yin Tinubu dan Barau ko ni yanzu dan cin zan yi Tinubu idan ya gyara ai saboda Barau zan yi shi wallahi ba dan saboda kowa ba saboda ba wani mutum da mutunci a jihar Kano da zan yi gola Tinubu saboda shi dan ba Barau ba kuma har gobe ina nan a gyara mu yi Bola Tinubu tsaren nan inganta mu yi Bola Tinubu za mu yi ba tare da gaddama ba tare da jin tsoron kowa ba tare da shakka kowa ba amma talaka su fara samun zaman lafiya wannan sharuɗin da nake faɗa kenan kuma ina nan akan sharuɗi na yau talakawa aka wayi gari an gyara mana tsaro da komai shikenan ai mutum ne dan uwan mu kuma musulmi ne dan uwan mu ko mun zabe saboda darajar musulunci ko da dai ya nuna mana ba daidai ba wajen bangaranci to amma duk wannan sai mu dauka mu ga cewa wataƙila zai iya daida wataƙila kuma aqidar su ce ta ududuwa
0: to kuma da lokacin namu ya kare ina sakon ka gabanin mu
1: wallahi sakona ne abin da zan faɗa talakawa zamu ja ku ba zamu ja ku akan kaya ba waɗannan ƴan siyasa mai yaudara ne mu zama final Ibrahim Kalli zamu sa a gaba ba yaudara babu ƙarya kuma ko da Ibrahim Kalli bai da kudi mu waɗanda zamu jefa ƙuri'a mu zama mu ne ejojin Ibrahim Kalli zamu kafa zamu tsare zamu raka babu wani dan daba da yasa yazo yi mana barazana ko da makami ko da menene zamu shirye su amma ku talaka muna da buƙatar haɗin kanku kar ku yarda da wani cewa APC ko PDP ko wacce tsiya a'a mutum za a yi Ibrahim Kalli ya cancanta mu yi shi kuma zamu yi shi in dai kuna so ƴaƴanku su daina daba da sata ko ku zo mu haɗa kai mu yi Ibrahim Kalli yanzu mutum ake yi a siyasa ba siyasa shirme ba duk aikin da gwamnatin Kano za ta kirkiro shi yanzu wallahi campaign ne kar ku yarda talakawa ko ruwa da suka ce za su baku a cikin wata takwas to zabe saura mata shida ko wata biyar amma sun zo sun muku ƙarya an ware biliyan 20 ko wane ne za a yi muku aikin ruwa billahi da zai campaign ne kudin da suke da shi da za su yi muku ai da tintin an yi amma duk abin da suka ce za su yi muku ta waɗannan hanyoyin da ake sa wannan bakal kwaltat ne arha duk campaign ne ake muku daga wani magana wai an gyara ilimi wannan suke cewa an gyara ilimin nan Allah ya isa tsakanin mu da su ƴaƴan mu suna nan har yanzu a ƙasa wata firamaren ba ta da rufi ballantana kayan koyo da koyarwa amma sai ka ji su a gidan radio gwamnati tayi kaza kuma ƙarya ne duk yaudara ce campaign ne kar ku yadda mutanen jihar Kano Birni da ƙauye campaign wannan gwamnati ta APC take yi ba ta da cika alƙawari idan kunne ya ji to jiki ya tsira ni ina gaya muku wannan nakan kashe kuɗi na dan na zo in fahimtar da ku mutanen kirki kamar inda Barau yake kuma mutanen arewa da mutanen bici kasku kuskura da kururuwar shedan wacce kwankwasa yake muku wallahi kwankwasa idan kuka riga ku zabe shi yanda i kawo mutane a NNPP ba abin da suka tsina mutane ƴan majalisar tarayya haka suke so su raba ku da mutanen kirki irin su Abba saraba ku da sanatan kirki irin Barau Jibrin wallahi lazi kwankwasa ko zuwa i gida abici itari ba zai kai da Abba ba ko zuwa i Kabo ya tare wallahi bai isa i kada mai girma Barau Jibrin ba ina mana fatan alkairi kuma ina son fada ɗan siyasa duk mutumin da zai bi ɗan siyasa ibi shi dan Allah ibi shi dan aqida karka ji tsoron ka gaya masa gaskiya sai na bambanta kuma ina wa sauran ɗan siyasa na yake kauna fatan alkairi ina wa kowa da kowa fatan alkairi amma ina raba ku da kiwon akuya kuna kallata haihu wallahi jama'iyyar APC ku da bude yanzu gashi nan duk waɗanda suke APC na gado wannan gwamnati baya yi da su ya ajiye su waje daya ya kare su amma akwai ranar da za ta je ɗakin kanwa ranar da za a yi zaɓe ranar za su kada kai da yawa ma akwai mutane ƴaƴan kwankwasa ne idan an a gwamnati sai an kusa za su tarwatse maka su koma wajen mai gidansu kanan za ka san cewa lalle kai baka san siyasa ba ɗalibin ɗin siyasa ne kai kuma baka isa ma ka zama ɗalibin ɗin siyasa ba domin nunan damu ta baka baka san siyasa ba ko yaƙin neman zaɓe baka iya ba kwankwasa yi maka komai to yanzu ku za ka ɗanɗana nunan hagu mai ɗacin tsiya kuma Abba sai ka shashi ko kana so ko baka so sai ka shashi don haka ina wa mutanen Kano fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu zaman lafiya a Najeriya ya ba mu zaman lafiya a jihar mu ta Kano ya ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri da muka shafe tsawon sa'a guda da rabi ga muka kasance tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funa Kai Alhaji Abdulmajid Dambulki commander daga Garanti Radio da muke tare da Umar Dr. Abdul Qadir sai Rahma Radio da ni Abbas Salisu tsoron dinki yake mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a cikin wani sabon shiri makamancin wannan assalamu alaikum warahmatullahi

0: fadakar da waɗanda suke harkar social media. Don Allah, in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai wani ya je ya jero hotunan mutane. Wannan abin wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu to ka tsoke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne. Wannan ku babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV, kaza TV ɗin a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba za su daina wannan abu. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan, kai ma ka sa kamar ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa, ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce wai aikin ka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba. Ba ruwan ba ma so ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za. Ba ma sha'awa. Mu ba neman subscribers ne ce. Muna fatan Allah ya ba mu lada a kan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne ba mu faɗa. In muka samu ladan mu alhamdulillah. Da ka ba ma buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa. Ya haɗa da yawa. Wannan abin haramun ne. Haramun ne, haramun. Allah ya tsare.
1: Mita 97.3 zangon FM.
2: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirruhu.